0: Connecting fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
8: Good morning! Magandang araw! Today is a Monday, July 27, 2026. Ito pa rin ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Judy Karingal po until 10 in the morning. Sa mga bumabanderang balita for today, alam nyo ba, 54 days to go na lang, 54 na araw na lamang at Asian Games na sa Nagoya at Aichi, Japan. Ang chef de mission na si Richard Lim nagsabi na maganda talaga ang tsansa ng Pilipinas para makupo nga ang magandang panalo o kaya yung mga medalya ay tunay natin na may uwi mula dito sa Asian Games sa Japan at malagpasan natin ang nakuha ng mga medalya nung Hangzhou Asian Games 4 years ago. Samantala, sa billiards, kampiyon muli ang Pilipinas. Kampiyon muli si Chesca Centeno. Ito po ay ang WPA Women's World 8-Ball Championship. Ikatlong pagkakataon na naging world champion si Chesca. 9-6 ang huling score laban sa multi-world winner o world champion na si Kelly Fisher ng Great Britain. Samantala, si Alex Iala, okay, sasabak na nga dito sa aksyon sa Mubadala DC Open at siya po ay mapapaharap kay Olympic champion and at the same time Asian Games gold medalist ang kanyang rival nung Hangzhou Asian Games na si Chen Wen ng China sa round 1. Pero nag-withdraw na sa doubles dahil ang sabi niya mas sana kailangan ni Venus Williams ng physically stronger and much better partner come the doubles competition. Kaya babalik pa lang daw niya galing sa grass. Ang paniwala niya, hindi pa siya talaga that strong in this Mubadala. Kaya she gave up that opportunity of teaming up again with Venus Williams. Samantala, sa fencing, Samantha Katantan ang ating Olympian, sasabak din sa action today. At yan naman ay sa World Fencing Championship, magpapatuloy yung kanyang kampanya dahil siya ay nakarating sa second week, meaning sa round of 64. Or actually, hindi ito round of 64. This is the 128 pa yung natitira doon sa draw. But nalagpasan niya yung mga una niyang nakalaban in this world event in Hong Kong. Samantala, sa junior tennis, biguman ang Pilipinas sa singles pero wagi naman sa doubles. Matapos na sina Steffi Aludo at Lorraine Halorina ang tinanghal na women's doubles champion sa ITF Oscar Hilado J60 sa Rizal Memorial Tennis Center. Samantalang sa trail running, humahakot ng medalya ang ating Philippine trail runners. Sila ay nanggaling dito sa Southeast Asia Trail Cup at sila po ang tinanghal na overall champion. 19 gold medals ayon sa kanilang top official na si Christina Ferreira. Samantala, kahapon, tagumpay ang pagdaraos ng third edition ng PSC Walk, Run, and Roll at iyan po ay sa UP Diliman, Quezon City, 5,000 participants from persons with disabilities to special members of or members of the Special Olympians or Olympic team, tapos yung mga regular athletes, national athletes natin, and people from all walks of life. Samantala, sa cycling, formal na nabigyan ng corona si Tadej Pogacar bilang sa kanyang pagkopo nga ng ikalima na titulo sa Tour de France. At ito po ay record-tying victory at siya ay kahanay na ng mga maalamat na mga datihang kampiyon na nanalo din ng 5 beses dito sa pinaka-popular at pinaka-mataas na level ng pro cycling ang Tour de France. Okay, ang lahat ng iyan pagkwentuhan natin on a Monday morning. Kasama ko si Team Tapale, si Engineer Gemart, si Nida, si Ivy, and of course, ang Malolos Transmitter. Kami ay nasa AM band, 918 kHz AM band. At syempre sa ating DZSR Sports Radio 918, ang aming Facebook page. Sana magkomento naman kayo. Please follow us, like us, and share us para marami tayo nagkukwentuhan, nagbabalitaan patungkol sa ating Team Philippines. Syempre sa iba pang mga ganap. At syempre, nandoon din po kami sa PBS Receiver. Ito po yung app ng Sports Radio at ang Presidential Broadcasting Service. Lahat ng mga istasyon namin ay yung makikita dito. Just click it para Sports Radio anytime, anywhere. Pwede po sa App Store, pwede rin sa Google Play. Just download our app. That's PBS Receiver. Mamaya, panauhin natin mula sa World Archery Philippines, ang NSA natin sa archery, lalo na na nagbibilang na nga tayo ng araw for the Asian Games in Japan with 54 days to go. Alamin natin kung ano ang latest sa ating Philippine archery, ilan ba ang papadala natin ng mga atleta, sino-sino ba ang lalahok sa Asian Games, ano ba ang tsansa ng ating mga Filipino archers na napakatagal na po na hindi nakakamedal, gusto sana natin gold medal na, pero nandiyan ng world champion, ng Olympic champion na Korea when it comes to Asian Games. Di ba? Parang world competition na rin to. Huli tayo nag-medal noong 2014 when we covered si Paul Marton de la Cruz, and that's in men's compound. Siya po yung nakakopo ng bronze medal in that Asian Games in Incheon, Korea. So tingnan natin kung ito na yung pagkakataon muli para sa Pilipinas at maging matagumpay na tayo sa pagbabalik natin sa Asian Games. Mamaya makakausap na natin World Archery Philippines President na si Bing Riaport. Dito lamang po yan sa Sports Radio. Okay? Unang timeout natin on a Monday morning, tapos babalik po tayo for more and the details of our stories for today dito sa Headline Sports.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sports Radio 918 AM.
17: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
8: Okay, and we're back. It's 8:16. Paalala lang po, halos ang morning edition. Hanggang at least alas 2 ng hapon o alas 3 ng hapon ay mapapakinggan nyo ang regular na mga program dito lamang po sa DCSR Sports Radio. Pero ganap na alas 3, wala na po tayong sports news roundup dahilan sa tayo ay magbibigay daan dito sa coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa ikalimang State of the Nation Address, SONA, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mamaya po yan. So alas 4 yung mismong pananalita niya, pagsasalita niya, pag-uulat niya sa bayan, magaganap sa Batasang Pambansa sa Quezon City. Kaya the whole halos 3 hanggang 8 in the evening ay kami po ay nakakawing sa ating mother station, ang PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kaya abangan niyo po yan. So wala tayong sports news roundup for today. Kaya samantalahin natin ang mga pagkakataon sa mga morning show and of course yung afternoon, after lunch program natin, ang mga balita patungkol sa ating Team Philippines. eto na nga, 54 days to go before the Asian Games. Anong pinakahuling balita dyan? Si Richard Lim, ang CDM ng ating Team Philippines, ay naging panauhin ng isang programa ng weekend. Doon po niya ipahayag na malaki yung panawala niya talaga dito sa ating Asian Games. Okay, team natin, 443 strong delegation na mananalo na marami-raming mga gold medal dito sa Asian Games, ika-20th edition. So naniniwala niya sa mga world-class athletes natin from gymnast Carlos and Carl Eldrujulo, tapos andyan din si AJ Obiena. Yun yung ilan sa mga pinangalanan niya eh, na talagang magbibit-bit at kumbaga magiging leader ng kampanya ng Pilipinas. Syempre nabanggit din niya si Alex Yala. Okay na malamang naman kasama natin dito sa championship sa games na ito. Tapos yung mga Olympian boxers natin from Nesty Petesio, Ire Villegas, Carlo Paalam, ganun din si Yumer Marshall, at I think marami-rami, Magnificent 7 kasi yung ating Philippine team. Yung Jiu-Jitsu World Champion natin, Asian Games, Asian Championship, gold medalist na si Annie Ramirez. Ilan po. At syempre pa, yung ilan pa mga martial artists natin, mixed martial artists natin. Doon sasandig ang ating Team Philippines according to CDM Lim, na hindi pa rin nga pala natin kakapanayam dito sa ating program. So sisikapin ulit natin na makuha sana within this week kasi nga 50 days to go before the Asian Games. So ang gusto nilang mahigitan yung nakaraan na 4 gold medal haul ng Pilipinas sa China, that's Hangzhou Asian Games in 2023. So 4, 5, 6 kasi supposedly 2022 yun eh, because of the pandemic ginanap na 2023. So mamaya yung archery ang ating tatanungin sa kanilang detalyado na update as regards the participation, the preparation of our Filipino bow and arrow specialist for the 20th Asian Games in Aichi and Nagoya, Japan. Okay, so puntahan natin na si Cheska Centeno. What a big win and what a Monday morning para sa Philippine Billiards. Okay, dahil tinanghal nga po na kampiyon si Cheska Centeno dito sa WPA, that's World Pool Association Women's World 8 Ball. Ginanap ito sa Wisconsin Bay or Green Bay, Wisconsin, USA. Matapos na, how many? 3 wins sa preliminaries or elimination round, tapos Austin, Amit, and then Chu, and then si Kelly Fisher. 7 straight victories ang naitala ng pride ng Sambuanga na si Cheska Centeno. Sa finals, ang multi-world champion na si Kelly Fisher ng Great Britain, 9-6 ang itinala niya na panalo para nga formal na kuhanin ang corona. Siya rin nga po ay nanalo una 3 beses doon sa preliminaries or elimination round, including a former over a former world champion na si Seo Sowa ng Korea. And then pagdating ng knockout round at the start, ay tinalo niya kaagad ang kanyang nakalaban noong nakaraang taon sa finals na si Jasmine Ocean, world number 1 mula sa Austria. Ang score ay 8-4, and it was such a sweet revenge for Cheska because iyak siya nung nakaraang taon nung talunin siya ni Ocean because she was almost there. Champion na sana siya ng inaugural Oneida WPA Women's World 8 Ball. Kaya lang nag 8-8 heel. Pero una na siya nakalabang. Pero nung nag 8-8 heel, tinalo siya at 9-8 ni Jasmine Ocean. Kaya naman na maaga niyang naipaghiganti ang pagkatalo. Kasi first round na knockout round. Ngayon, with that victory, nakalaban niya si Rubilyn Amit, ang kababayan. Ako, wala kang itulak kakabigin. Dalawang Filipina, lumalok sa World Championship. Tapos, sila pa kaagad na nagkaharap sa quarterfinals. And Cheska beat Amit at 8-6. Tapos pagdating ng semis, ang isa pang world champion, former world champion and world number 2 na si Chu Chen Wei ng Taipei naman ang kanyang tinalo, 8-5. ayun, para nga makausa doon sa finals against Kelly Fisher. Ate, takot pa itong si Amit kapag nakakaharap si Fisher. Ano? Pero nasanay na rin, ganun lang naman eh. Maraming beses sa WPA o kaya sa mga iba't iba pang mga competition nagkakaharap yung dalawa at nasanay na siya. Ilang beses na niyang tinalo itong si Fisher. Ano? At kasama na rin yun sa mga team championships, di ba? Yung mga labanan ng Great Britain at saka ng Team Philippines. Ilang beses nating tinalo ang Great Britain, nasanay na ang dibdib ni Cheska. Yan naman, kampiyon si Cheska. This is her third individual world title. Dahil siya rin po yung nag-champion sa 10 ball. Okay, matatandaan 2023 and 2025. Pakita natin yung post kaagad ni Cheska Centeno. Okay, madamdamin tong post na ito. Pero napaka-short ng kanyang sinabi. Ma, world 8 ball champion. Yayo na? Okay. Kuhanin ko yung kanyang page. Alam nyo, I think 2 months ago ba, nakikontrol pa tayo kay Cheska Centeno eh. Pumanaw po yung mahal na inay ni Cheska Centeno. Kaya medyo nagpahinga si Cheska din eh sa mga competition niya, di ba, nung mga nakaraan. Napansin natin na medyo nag... Lilo muna siya, may mga ilang pinalagpas siya ng competition. Dahil nga po sa namatay yung kanyang ina, nagkasakit ang ina niya, Cheska. Kaya nakita niyo rin doon sa ilang mga competition niya, yung pinakahuli, yung ama. O madalas naman yung ama yung kasama niya, pero mayroong pagkakataong kasama din yung ina. So ang sabi ni Cheska, nilagyan niya ng Cheska Louie Centeno na yung kanyang Facebook page. Ma, World 8 Ball Champion, Yayo Ma. Tapos merong emoji na umiiyak. Josephine Centeno. So, that's the mother. Thank you, Lord. Thank you, Ma. I love you. Tapos pinakita niya yung dinalaw niya sa puntod ang kanyang ina. Okay? At ayun, definitely, she's offering and she's dedicating this victory to, to the mother. Si Mama Cheska Centeno. Okay, tayo po dapat okay. Anyway, so yan si Cheska. I am trying to get in touch with Cheska. Okay, Centeno. Okay, this morning tingnan ko lang kung makasagot si Cheska. Gusto ko siyang makausap kaagad to share with us the story of this big win at the world stage. Okay, matapos to sila ililipad ng Italy for the world 10 ball naman and the world mixed ball, mixed doubles, sila ni Rubil and Amit ang magka-tandem, ano? So busy si Cheska kaya baka hindi pa nakakasagot. So we will try dahil this is really a big one for our champion na si Cheska Centeno. May mga napanood ulit ako na interview kay Cheska. I think before the semis ba? Before the semis. Ang tipid. Tipid pa rin na sumagot ni Cheska. Mahiyain pa rin. Pero syempre, ang hindi na lang dinadaan sa salita ni Cheska yung kanyang kausayan sa billiard. Tira ika nga sa ibabaw ng table. Doon na lang natin nakikita yung kumbaga yung kanyang laro at talagang yung personalidad nitong ating champion na si Cheska Centeno. So mabuhay ka, Cheska. Thank you once again for another title. And alam ko, nagdiriwang yung ating Philippine Billiards. Mamaya pala, i-text din natin si Sir Wharton Chan, bagong pangulo ng National League for Billiard Sports in the Philippines, diba? Dahil this is the first title, under the new leadership. I'm sure malaki din ang tinutulong naman ng bagong federation for our athletes now. Siya ay kabilang sa roster na talagang nagsasandigan natin in the coming more international competitions. Okay? It's 8:26. Timeout ulit tayo, partner Nida, Engineer Jemart, and then we'll have more of the program, Headline Sports.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
18: Dahil ang totoo,
15: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
18: Nagkala sa internet ang fake news.
19: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
20: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
21: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
23: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
24: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
25: Ay, aircon ba ako?
24: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
25: FYI lang ha. Kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
24: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
26: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
16: Sports Radio 918 AM. PSC Hour.
17: Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
16: PSC Hour.
17: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
16: PSC Hour.
17: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
16: PSC Hour.
17: Sa Sports Radio 918. Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
16: Headline Sports.
17: Sa Sports Radio 918.

0: Okay, and we're back. Let's go to the Mubadala DC. That's Washington, D.C. WTA 500 tournament po ito. So, from grass to hard court, umpisa ito ng hard court swing ng WTA or even the ATP. Na kung saan nga Alex Iala is in the main draw of this competition. At sa pagsimula pa lang ng tournament, round of 32 ang first round. So, 32-woman draw ito ay ang reigning Olympic champion, ang Asian Games champion, ang kanyang makakalaban. Ano? Intriguing, yes. The right term is intriguing. Katulad ng mga headlines ng iba-ibang mga pahayagan at online media. Intriguing this Iala against Chen Wen, Zheng Chen Wen na laban dahilan sa minsan lang sila nagharap at alam naman natin 3-set match yung nagganap ng Hangzhou Asian Games semifinal round, ano? Nakuha ni Chen Wen yung first, tapos nakuha ni Alex via tie break ang second, and then sa third kinailangan ng extra effort, extra na trabaho mula kay Zheng para makuha ang panalo kay Alex at makapasok dun sa finals of that Asian Games in Hangzhou, China, na pinagwagian nga nitong Chinese na ito. Mas mataas actually, di ba, ang ranking ni Alex, di ba, kaysa kay Chen Wen. Medyo bumababa ang performance these days ni Chen Wen. So maganda yung start na ito. Wala sila sa ano, sa order of play today. So malamang by tomorrow pa yung magiging laban ni Alex Iala dito sa Washington DC. Ang ano lang diyan, and then ang sabi ni Alex sa isang interview, Diane Castillejo, meron siyang mga personal na post, hindi naman, yeah, sa personal FB niya na ko nakita yung post na interview kay Alex, and Alex said na she is very excited against Zheng, and then kailangang itaas niya yung intensity ng game niya in this first round of 32 against the Chinese. And then yun na nga, nagulat ang karamihan because by, I think, Saturday, nung biglang nawala doon sa listahan ng Dobos, dito pa rin sa Mubadala, DC, ang pangalan ni Alex. Biglang iba na ang partner ni Venus Williams. That's a day na nakita nila na nag-training together sina Alex at saka ang legendary na si Venus Williams. So, anong ganap? Lahat nagtatanungan, ano? So, merong isang practice session kay Kruger si Alex, kay American na Netter Kruger, na merong benda yung kanyang left arm, okay? So, inakala na meron siyang iniinda na injury. So, sa panayam din kay Diane Castillejo, ang atin din pong filta, isa sa mga filta director, sinabi ni Alex na sa tingin niya, since bumabalik si Venus Williams, kailangan ni Venus ng talagang isang partner na talagang 100% physically, sabihin natin, ready and talagang better and stronger than her, than Alex. Ang sabi niya, parang hindi siya ready after the grass court. And then yung 1 week vacation, siguro baka natan siya na during training, na hindi siya ready to play both the singles and doubles. So she opted not to play in doubles, okay, with Venus. At yun na nga, that's it. And then sabi ni Miss Diane, are you okay? Sabi niya, oh naman, I'm okay. So definitely, hindi malaking problema yung may benda na left arm ni Alex Iala. Usually, it's, well, kung dito, hindi naman sa elbow. Wow. Yeah, in a way, usually tennis elbow ang naging problema ng mga netter. Nakita din natin na the next day, ang naging kapractice, ang naging kasama sa training ni Alex ay yung taga RNA, Rafa Nadal Academy. Okay, isang male netter who's trying to qualify sa main draw naman ng ATP doon sa men's side ng Mubadala. Okay, so that's it. Only in singles ang ating aabangan kay Alex Iala in her first build-up, in her first tournament, the first build-up for the US Open. Kasi lahat ng swing nito, North America and mga susunod pa mga hard courts, lahat po yan ay for the Asian Games, na the US Open na ang alam ko halos magtatapos by first week ng September, just before the Asian Games.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up-to-date. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go. Esports Explorer. Esports Explorer. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Spikers Net. Spikers Net. Umati ka bong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net. Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Okay, and we're back. It's 8:36 in the morning. Ito pa rin po ang Headline Sports. Today is a Monday, July 27, 2026. Kahapon, July 26, kami po ay nakisaya. Okay, dyan sa Philippine Sports Commission, Walk, Run, and Roll. At yan ay ginanap nga sa UP Diliman, Quezon City, na kung saan marami ang sumali, ha. Talagang 5,000 runners from all walks of life, lalong-lalo na sa pangunguna nitong ating mga persons with disabilities, mapamiyembro man yan, sina Adeline Dumapong and the rest, member ng ating PPC, Philippine team. Tapos meron ding mga taga-special Olympics, and then meron din pong mga taga national team, lalo na yung ating mga winners, tapos iba-ibang organization, talaga nakaisa sila. At it was really a meaningful celebration of the National Council on the Disability Affairs. Ito po yung awareness week din eh. And they are included, inclusion and the power of movement. Yan yung sinelebrate kahapon sa nasabing PSC, okay, NCDA, and Milo Walk, Run, and Roll, third edition. Diyan nga po sa UP Diliman, Quezon City. Kasama natin si Jess Laid, ganun din si Ria Arevalo, si Matthew Pacheco, at ganun din po si Mika Go. Kaya papakinggan natin si Jess for the wrap-up of that happening dyan nga sa UP Diliman, Quezon City.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
2: Lahat kasali, walang maiiwan sa sama-samang paglahok at pagsasaya sa Walk, Run, and Roll 2026 na ginanap kahapon sa UP Diliman, Quezon City. 5,000 ang lumahok, kabilang ang mga national athletes, para-athletes, Special Olympic members, persons with disabilities, at officials mula sa Philippine Sports Commission, National Council on Disability Affairs, at National Youth Commission. Mula sa mga naka-wheelchair, nakasaklay, at mga naka-prosthetic legs, present sa event na may apat na kategorya, ang 10 km, 5 km, 3 km, at 1 km. Ilan sa mga tinanghal na winners ay sina dating Southeast Asian Games Marathon Champion Christine Halyasgo, ang national team race walking record holder na Sep Placido, at national para triathletes na sina Jerome at Joshua Nelmida. Ang taunang event na unang ginanap noong 2024 ay humihikayat sa mga persons with disabilities na lumahok at ipakita ang taglay na kakayahan para sa mga naturang events. Ayon kay PSC Commissioner Walter Torres, ang punong abala sa programang ito, tinatarget nila na mas mapalaki at mas maparami pa ang lalahok sa mga susunod na events sa tulong na rin ng mga pribadong grupo. Ang awarding ay dinaluhan ni Chairman Patrick Gregorio na formal na binati ng mga kalahok ng belated happy birthday. Present din para sa event sina Commissioner Matthew Pritz Gaston at Commissioner Olivia Bongku, ganun din ang National Youth Commission Undersecretary na si Sir Jeff Ortega at iba pang opisyal from the NCDA. Samantala, kasali rin for this run ang DZSR Sports Radio, particularly po ang mga kasamahan natin na si Ms. Ria Arevalo, Matthew Pacheco, Mika Go, at ang inyong lingkod, gayon din ang mga kaibigan natin mula sa iba pang media outlets. Kabilang dyan sina Joey Villar ng Philippine Star, Cristel Villar ng Bulletin, ang kanilang anak na si Iago. Ganon din ang familia ni Dennis Principe at si Lito Oredo ng Abante. At marami pang iba. Masaya na makasabay sa mga competitive participants. Ganon din sa mga runners ng Fun Run. Hindi pansin at hindi ininda ang ulan at ambon at nag-extra effort ang lahat upang gumising ng alas 2 ng madaling araw para abutin ang 4 a.m. na gun start. Maliwalas at kaaya-aya para sa mga kalahok ang venue ng UP Diliman dahil sa accessibility nito. Gayun din ang naglalakihang mga puno na nagbigay lilim at silong sa mga kasaling runners. Naging welcoming din ang atmosphere para sa mga persons with disabilities, ang pangunahing na tinatarget nitong event, kabilang ang mga may Down syndrome. Nakakapagod pero masaya na makabahagi sa ganitong selebrasyon. Paghahandaan natin ang 2027 Walk, Run, and Roll, kaya sana kayo rin ay makasama namin sa mga susunod pang edisyon. Para sa Sports Radio 918, Jess Laid, nag-uulat.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Thank you very much, Jess Laid. Sana kayo rin ha, kasama na natin sa next year at sana sa UP Diliman din. Pero kamusta ba yung mga kasama nating dito sa Sports Radio? Parang pagpasok ko ng production room kahapon, amoy ano eh. Amoy yung yung ini-spray, Ipicacent oil ba? Okay, pero yung spray, grabe, mukhang labaguhan, ano? May sumakit yung paa, may sumakit yung legs, di ba? Okay, malayo din kasi yung tinakbo nila. Si Matthew, yung bago nating kasama dito, nag-10K. Wow, 10K. So as early as 3:30, andun na siya sa UP kasi 4 o'clock ang start ng 10K. Si Ria at si Jess at si Mika Go ay nag-5K kasama sa first wave si Ria at si Jess. Okay. Ang dami kasi, 2,200 yung 5K eh. So si Mika na na-late ng konti, nahabol niya yung second wave. Pero alam niyo ba? Okay, so nag-cross ng finish line si Ria. Hindi pa nagko-cross ang finish line si Jess dahil nauna si Mika Go, di ba? Kaysa kay Jess. Okay, sanay pala si Mika tumakbo. Di ko alam, tatahitahimik tong bata na to. Tapos nung nakita daw ni Jess, parang hindi raw napagod si Mika pagdating sa finish line. Mabuhay ka, Mika Go, ha? Ang galing. Idol pala natin si Mika Go sa takbuhan. Ako, hindi ako tumakbo. O, nag-16km na si Mika talaga. Aba, okay pala nakasama to si Mika eh. Okay, sige, dapat paghandaan natin kasi maganda po ito, lalo na siguro sa mga beginners, talagang ito ang makaka-enganyo sa inyo to, ano, to move and to run or to walk, lalo na ang ganda talaga ng UP Diliman, ano, yung venue, yung course na inihanda ng PSC, ng NCDA, kasama na rin yung Milo and Run Rio Group, eh mahusay naman po at maganda talaga. So ma-enganyo ka na lumakad. Ako nga, sana Nida, every Saturday lakad tayo sa UP. Sa morning, ang ganda, ang lalaki ng mga puno, fresh na fresh ang paligid. So, talagang may enganyo tayo to do walking and syempre, exercise na rin dyan. So, congratulations sa PSC at mabuhay po. Na-inspire tayo doon sa mga nakita natin talaga na naka-wheelchair, tama si Jess, nakasaklay. Tapos may mga nagsalita, may Down syndrome sila, yung anak, tapos yung ama, meron ding problema, pero kasali sila doon. Parang sinasabi na nila na kasali sila sa lipunan na ginagalawan, definitely. Walang makakapigil sa kanila. Tapos lalo na sa sports, kasi yung sports, ang isa rin nila talagang, alam mo yung libangan, platform din nila, kasi may mga grupo na nga, Special Olympics. Tapos ito yung PPC group natin, yung grupo ng Rondalia ni Adeline doon sa tahanang walang hagdanan, nandoon din po. Hindi na lang tayo osyoso pa kasi sobrang kapal ng tao ha. Tapos right after the run, hindi pa tapos yung iba, nagsimula na rin yung program kasi meron silang ano, sinusunod na oras. Okay, kasi nga yung UP ay dinadayo ng mga tumatakbo, mga lumalakad para naman by 8:30 ay halos clear na yung pinagdausan namin, ang start area at saka yung finish line doon sa may Palma Building, Palma Hall, yung mahabang stretch na yun, dun ginawa yan. Tapos may gilid yung stage. At syempre, si Chairman Pato Gregorio, na binati ng belated happy birthday. Okay, tapos yung mga commissioners andun, except Commissioner Ed Haiko, mukhang nasa Cebu. And some officials, definitely top officials from National Youth Commission, National Council on Disability Affairs, ay nandiyan po at nakibahagi sa celebration bilang pagtatapos yun ng disability Okay, Disability Month at saka Disability Awareness Month ay nakumpleto ika nga ang celebration. Kaya laging umuulan ni naku, maambun na nga at lumakas yung ulan matapos yung ano yung awarding ceremony. But congratulations sa lahat and sana tuloy-tuloy ito at nangako naman sila lalo ng PSC na mas malaki na 2027 PSC Walk, Run, and Roll. Okay? It's 8:45. Sige, time out ulit tayo. And then we'll have more of the program, Headline Sports, maya-maya si Team Tapales for the recap of the singles and doubles of the week, of the first week of that ITF Oscar Hilado J60 at the Rizal Memorial Tennis Center.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
6: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
5: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
6: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
7: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
3: Headline Sports
1: sa Sports Radio 918.
0: Okay, and we're back. Huling news item natin sa first hour ng ating Headline Sports, syempre, ang pagtatapos ng week 1 ng ITF J60 sa Rizal Memorial Tennis Center. Yes, team, good morning.
8: Good morning, Ms. Judith. Good morning sa matagapain natin Sports Radio 918 AM. At syempre, sa Headline Sports, sa ating live stream sa ating Facebook page sa Sports Radio. Dominante ang pinakita nila Steffi Eludo at ni Lorraine Hallorina sa kanilang pagkamit ng girls doubles title dito sa week 1 ng ITF J60 Oscar J. Hilado Championships na ginanap nga sa Rizal Memorial Sports Complex sa Felicissimo Ampon Tennis Center. Matapos nilang pataubin ang fourth seeded na si Aishin Huang ng Chinese Taipei at Hanfrey De Siu ng Hong Kong 6-1-6-1. After ito, talagang napakaganda ng ipinakita na dito. Hindi sila masyadong pinagpawisan dahil nga after nung kanilang strong semifinals encounter with the Korean pair of Korean pair na sila Lee Yerin, second seed.
0: Okay.
8: Lee Yerin and Park Sojin 7-5-6-2. Talagang hindi na nila pinalampas pa itong pagkakataon nito at dinomina na nila ang kanilang finals encounter dito. Siyempre, bagamat hindi sila nanalo sa singles, doubles itong kanilang pinagtuunan na ng pansin. Dito nga matapos na si Steffi, yumukod siya kay Lia rin nung quarterfinals. Dun sa singles, talagang nag-focus na itong dalawang netter natin to capture this title sa ITF J16.
0: So, bigo man sa singles, pero may panalo tayo sa doubles. Tahil yes, sila lang yung mga Filipino na nakakuha ng titulo dito sa competition sa week 1. Kasi girls and boys singles and doubles po yan.
8: Yes, exactly, Ms. Julie. Kasi doon sa girls singles, it was Lee Yerin ng Korea. Okay. Ang nakuha ng panalo kontra kay Tyler Lesuen ng Australia. Straight sets, double bagel to. Love six, ay, six love, six love.
0: Uh-oh.
8: Ang binigay ni Lee Yerin dito.
0: Ano?
8: Okay, Korean Lee Yerin. Habang si Dax Kukretni naman ng India ay nanalo kontra second seeded na si Rio Kotikula ng Thailand. 7-5, 6-1. Ayun yung mga naging resulta sa single. Samantala,
0: Doubles boys.
8: Doubles boys naman, we had the chance dito sa doubles boys. Bagamat itong si Kendrick Bona at si Stephen Yu Fuertes ay hindi nila nakuha yung kampiyonato dito dahil sa third set ay yumukod sila dito. Humabol sila second set dahil ang score po dito sa pagkatalo nila kaila Weibo Wang at Bing Wan Chai ng Chinese Taipei ay 5-7, 7-5, 5-10. So, ibig sabihin,
0: Dikit. Lumaban talaga.
8: First two sets, dikit na ito. Back and forth lang. Pero dun sa third set, kumbaga sa tiebreak nila, dun lang bumito. Kumbaga itong ating Filipino tandem natin ito kontra sa Chinese.
0: Dapat pala kahapon napuntahan natin ano nung late afternoon kasi marami pong mga matches na delay because nga
8: mag-ulan.
0: Heavy rains din kasi nung umaga.
8: Over the weekend kahit nung Sabado rin yung semis din ng Judith talagang malakas ang ulan.
0: Kala ko nga hindi nila gaganapin kahapon yung doubles eh. Kala ko magiging Monday po yung doubles.
8: Kasi talagang na-delay din talaga yung schedule sa mga pag-ulan.
0: So anong ibig sabihin nito, team? Anong seeding ba ni na Aludo at saka ni Lorraine?
8: Kung titingnan natin dito kasi meron tayong copy dito.
0: Sige, yung seeding. Tingnan natin.
8: Yung seeding dito.
0: Kasi sa tennis,

0: ng Pilipinas sa pag-host ng international competition like this one in tennis. Mausay yung mga kabataan nating netters, ika nga, no? Mm-hmm. But hindi sila nabibigyan ng chance kasi magastos pumunta sa iba-ibang bansa, ITF here, there, and ilan din lang namang ITF, ika nga, sa Southeast Asia. Pag lumabas ka ng Southeast Asia, mas magastos, syempre. I'm sure marami-rami outside Southeast Asia. So, talagang wala silang chance. Pero anong ginawa ngayon? And salamat sa ating Philippine Sports Commission. Salamat din sa ating NSA. Bagamat yung NSA natin talagang may effort, ano, na nag-ITF tayo dito kahit hindi nga J60, may mga J30. Simula nung tayo ay hindi na suspended, di ba? Kasi nabakante din tayo na matagal-tagal. So, this is the ganansya. This is the benefits, or these are benefits. Yung mga netters natin, di lang experience ang kanilang nakukuha. Katulad ni Aludo at ni Halorina, well, sila naman ay may experience na sa mga nakaraan talaga. So, living up to the expectations sila. But kung titingnan yung ranking, wala naman silang ranking. Di sila seeded, di ba, in this doubles competition. Pero mas mahusay pala sila kaysa mga seeded, di ba? Look at that, di ba? Aludo and Halorina. So, I'm sure this will pave the way for the Philippines to host more competitions. At ito rin yung magbibigay palalo ng tak at lakas ng loob sa iba pa nating mga local junior netters. Uy, kaya pala ni na Ate Steffi, di ba? Oo, na manalo kahit wala silang seeding, di ba? So, I'm sure mas marami pang mag-improve, di ba? At mas maraming, alam mo, sponsor din, di ba? Makuha sila dahil nga maniniwala na sila sa kakayahan definitely ng ating mga junior netters.
1: Tama, Miss Judy. Talagang this is really a good thing to expose our junior netters dito nga sa mga malakas na netters nito sa iba't ibang bansa. Kasi, syempre, it's a privilege din kumbaga na may ituturing na may mga ibang lahi dito na darating na to gauge ba? Kumbaga yung talent level, kung ano pa yung pwede pang i-improve.
0: At saka basta talaga may ITF, katulad yan ng WTA ni Alex, talagang pinupuntahin yan ng mga iba-ibang bansa. Mm-hmm. Eh, kasi sila din, lahat gusto makakuha ng dagdag pa na points to improve on their rankings. At katulad yan, Korea pala yung ano, Korea and India, talaga definitely mas ahead sila when it comes to tennis.
1: Yes, and, exactly. Mr.
0: So, may week number 2 pa, kailan mag-uumpisa?
1: Actually, nagsimula na yung qualifying, magsimula na yung qualifying for today sa week number 2, July 27. At syempre, abot ito hanggang sa araw ng Linggo, of course. And,
0: but the qualifying until tomorrow.
1: Until tomorrow lang qualifying, pero yung the whole week, yung, correction.
0: The qualifying is a two-day
1: event. Two-day event,
0: Then main draw na.
1: The main draw na, until sa weekend yung main draw. Ayun yung,
0: So, we do expect, again, 'di ba, the same people will advance to the main draw, 'di ba? Sina Tela ba nagpaalam ba sa kanyang school at nandito pa rin siya sa week number 2, nakausap mo sila, 'di ba?
1: Oo, talagang ano, babawi daw sa week na, alam mo, as far as I can remember, babawi sa week number 2 kasi may doubles pa noong nung time na 'yon. And syempre si Tela ay nandito pa rin siya sa week number 2 kung saan siya ay nasa number 23 sa list dito sa mga players
0: wild
1: dito.
0: Wild card na ba ang binigay ulit sa kanya sa main draw?
1: Yes, wild card pa rin yung nasa main draw. And then si Steffi Aludo from the 5th seed, nasa number 6 seed na dito. Si Steffi.
0: Ano? Tapos, from 5th to 6th?
1: Oo, nasa number 6 siya dito sa mga number
0: 3. Ah, sa listahan.
1: Sa listahan,
0: okay.
1: Oo.
0: That's not the seed.
1: Ah, yes, not the seed, rather. Uh-oh. Sa listahan, rather. Oo, okay. Kasi andito rin sa...
0: Eventually.
1: Yes, eventually.
0: CD. And the usual po, iba na po ngayon ng ITF J30, J60. Hindi na ito automatic elimination. Magkakaroon lagi ng round robin. They will be grouped into 8, di ba? And only the top netter of each group will advance to the knockout round. Okay, na ano yon, round of... 8 na ba?
1: Dun sa
0: quarters ka agad.
1: Quarter after kasi nung Miss Judith, after nung
0: round robin
1: quarters na.
0: Yun, top 8
1: top
0: lang.
1: Top players nung
0: grupo.
1: Per grupo, sila yung aabante. And kaya napaka-importante yung round robin ito kasi syempre, kapag nanalo ka, pag na-sweep mo yung buong grupo dito, wala kang magiging problema going to the quarterfinals. Pero kapag hindi mo na-sweep 2-1, may nakatay ka, bibilangin pa yun yung sa mga set wins, ganun. So,
0: may tie break difference pa. Exactly. Talaga. Kaya dapat lahat ng game, ibigay ka na. Mag six love ka kaagad.
1: Medyo mahirap yung
0: ganun. Hataw ka agad, di ba? Mm-hmm. Wala nang ano, this is your chance, di ba? So, let's see, this week, definitely,

0: Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Radyo. Publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko
11: 738.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
16: The AM and FM collab.
17: Sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas
20: and Capital 104.3 collab.
21: Collab.
22: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
23: Headlines. Philippine Standard Time, it's 10:01 a.m. Good morning and here is the news. Malacanang assures residents affected by severe flooding in Davao City of immediate assistance from the national government. Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro said that the Department of Social Welfare and Development is ready to provide food packs and other essential items to displaced families. She added that the Department of Public Works and Highways is also ready to assist the repair of damaged structures in the flooded areas. Heavy rains triggered flooding in parts of the Davao City on Friday, this forcing residents to evacuate as rivers overflowed and flood water submerged residential communities. Several houses were damaged by the flooding that swept away vehicles and motorcycles. In news overseas, Israeli settlers have set fire to two mosques in occupied West Bank. Palestinian reports said that the settlers set fire to a mosque that was under construction. Kusra Mayor Abdul Azim Wadi said the settlers sprayed painted graffiti that included the word revenge on the walls of mosque. The Israeli military has said that the troops were sent to Kusra and the police would investigate and collect evidence. In separate incident, Palestinian officials said the settlers set fire to another mosque in the village of Kaur and sprayed slogans on its walls. In sports news, Jessica Centeno defeated multi-world titleist Kelly Fisher of Great Britain 9-6 to claim the 2026 Oneida WPA Women's World 8-Ball Crown in Wisconsin, USA. The Pride of Zamboanga has been consistent the whole tournament, sweeping all three matches in their eliminations before stunning world number 2 Chen Wei 8-5, compatriot Rubelin Amit 8-6, and last year's final tormentor Jasmine Ocean 8-4. This is Centeno's third individual award world title, adding to her 2023 and 2025 WPA Women's World 10-Ball Crowns. Philippine Standard Time, it's 10:03 ng umaga. Manatiling natutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Mula po sa Timito Palace at isang magandang umaga sa inyong lahat.
24: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
25: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
24: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
26: Kasama po namin si Secretary Henry po.
27: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
28: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
24: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
29: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang ang sistema natin sa pagtuturo.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang ating programang Sports Star of Yester Years, ang ating programang nagbibigay ng pugay sa ating mga sports legends at syempre patuloy po na nagbibigay ng inspirasyon sa mga batang atleta ng bagong henerasyon. Dito po sa ating episode, makakasama po natin ngayon isang former Southeast Asian Games rowing champion at ngayon ay isa pong regional coach mula sa Kawayan, Isabela, si Coach Jose Rodriguez. Hi, Coach. Welcome to the program.
4: Hi, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po sa mga taga-pakinig, taga-panood. Good afternoon po sa ating lahat. And yes. God bless.
1: Coach Joe, of course, na-miss ka namin makapanayam. And syempre, gusto rin natin malaman no, yung naging buhay mo bilang isang dating rower ng Pilipinas. So, highlighted po ang iyong karera no, na limang gintong medalya mula sa Southeast Asian Games. Yes, yes, kung bibigyan po natin no, ng pinaka-sabihin natin yung bagay or salitang maglalarawan sa naging story mo no, bilang isang atleta. Ano yon, Coach?
4: Actually ma'am, nung athlete ako, siyempre lagi kong inaano yan yung kasikatan ko nung araw is napakaganda, very proud ako noon kasi lahat naman noon pinaghirapan ko sa training, dedication talaga. Tapos ito nga ngayon nung hindi na ako naging athlete, naging iba naman yung sipag ko nung sa athlete, binaling ko naman sa sipag ko sa community service at kasi nagiging barangay kagawad ako.
1: Mm-hmm.
4: Oh, alam naman ng diyan sa amin na talaga masipag ako nung kagawad ako kahit mapanood nila, talagang saludo diyan sa akin. Oo. Mm-hmm. Kung ano yung ginawa ko nung athlete ako, binaliktad ko yun. Yun din ang ginawa ko nung sa pagka-consilor ako.
1: Kumbaga talagang ano, bumalik ka doon sa home province mo, no? Para again,
4: yes,
1: maglingkod,
4: yes,
1: no?
4: Yes, ma'am. Maglingkod ako, yes.
1: Pero syempre, Coach, bago natin pag-usapan yung public service, gusto nating balikan din, no? Yung naging simula mo. Paano ka ba talaga naging isang rower? Ano ba ang naging background story na to, Coach?
4: Bago ako naging rower, ma'am, kasi hindi lang yung bata pa lang talaga ako. Nag-araro kasi ako, ma'am. Grade 3, grade... Elementary pa lang talaga ako, ma'am. Nasanay na talaga ako sa hirap. Kasi kami naman talaga, mahirap talaga. Actually, bata pa lang ako. Uso pa lang yung manual na mag-araro ka sa bukid. Nag-i-spray, kasama ka, katuwang ko yung aking magulang. And then... Ayun nga, yung nasabi ko nga kanina, ay nung na-interview ko nung una, talagang nagpapakain ako ng kalabaw, at saka nag-start, ganun talaga, nag-start ako sa ganyan. Tapos nung nag-rowing na ako, malaking nabago sa buhay ko, kasi ang rowing talaga, pag sineryoso mo, magiging Philippine team ka, malaki talaga itulong sa buhay yan, lalong-lalo na sa pamilya, lalong-lalo na sa amin na mahihirap. So sana yung mga ma-encourage namin na bata eh ma-expired sa akin.
1: Yes, ma'am. Pero kung ano ang edad mo noon nung time na nagsisimula kang mag-growing, ikaw ba naisip mo yung simpleng bata from Cagayan, Isabela, nag-aararo lang kasakasamay Kalabaw, tapos magiging national athlete, buong Pilipinas yung i-represent?
4: Actually ma'am, kasi sa Philippine Navy nga ako, yung coach ko, yung head coach ko, Philippine Navy din yun, in-encourage ako sa rowing. So nung nagta-try out ako, parang boring yung sports ko eh. Sa ano pa ako nag-start ma'am, sa Pasig River. Yun, boring, sabi ko, ano ba tong sports na to? Sabi ko, tinatanong ko yung sarili ko, parang ganun lang kasi wala akong idea na magiging Philippine team ako. Ang alam ko lang, magte-training ng ganun. Kasi pagka sa military ka, kasi ma'am, special service ka, parang yung pag-duty mo, parang magiging free ka na eh, pagka nagiging special service ka. Ayun, nung nakuha ako, nakapag-abroad ako, nagka-allowance ako, ay, bigla akong nabuhayan, ay, ganito pala ito. Magiging member pala ako ng Philippine team. I-represent ko pala yung aking bansa. Ayun, ma'am. So, nung nagbakasyon ako, kinakwento ko na sa mga parents ko, buhay pa kasi tatay ko nung araw, tuwang-tuwa sila. So, dagdag din income na pagkasundalo pa, eh, may allowance ka pa sa pagiging athlete, ay laking bagay po sa pamilya yan, na may dagdag na pinapadala ako sa mga magulang ko nung araw.
1: So, kumbaga talagang life-changing yung pagiging isang atleta at the same time pagiging sundalo, no? Naging malaking tulong. Ano ang masasabi natin, hindi mo malilimutang kompetisyon? I mean, dun sa 5 Southeast Asian Games gold medal, syempre may mga behind the scenes or may mga stories na hindi pa siguro alam ng lahat.
4: Ay, yung hindi ko makikalimutan na competition, marami kasi minsan din may mga struggle na competition mo kahit sabihin mong malakas ka. Ay, yung hindi ko makakalimutan na competition, ma'am, yung naglaro ako ng Malaysia, hindi ko natapos yung race, tumaob ako. So, hindi natin makalimutan yun. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yun, tumaob ako. At saka yung ano naman, yung moment na manalo si kasama ko si Benji, the most medal sa rowing, si Benji Tolentino. Yung pagka na naiyak ako, pag naiisip ko eh, parang lumilipad kami malayo sa laban.
1: Yes. Ba't ka naiiyak dun sa part na yon, Coach Joe?
4: Yung ginagawa kasi namin ni Benji Tolentino is napakahirap na maging athlete. Nung araw, ma'am, kumakain lang kami sa ano, pero pinapakita namin talaga na kaya namin mag-gold. Sa tulong ng local coach namin, foreign coach, sila ni Carol Rasmin, ma'am.
1: Sabi mo, ang hirap maging isang atleta. Noong araw ba, coach,
4: mahirap.
1: Ano yung buhay nyo? I mean, ano yung kinakain nyo sa training, no?
4: Noong araw kasi, ma'am, hindi kami, kahit ano lang yung parang, kung ano lang makain namin dyan, pero kami, kung ano yung training na ano, hindi na namin iniisip kung ano yung mga ano namin noon, ma'am, yung mga kaming athlete noon. Yun naman, nasuklian namin ng puro gold naman, ma'am, kami nung araw. O ngayon, lalo na ngayon, ma'am, maganda yung suporta nila, Sir Patrick Gregorio, ay mas ano siguro, yung mga athlete ngayon, mas malalakas na siguro kaysa sa amin kasi mas high-tech na yung mga gamit, lahat, at saka yung suporta nila mas maganda kaysa nung araw, ma'am.
1: Oh. Meron bang time sa buhay mo, Coach Joe, na parang kung sana dati pa lang ganun nakalakas yung suporta? May ganun ba?
4: Meron, ma'am. Kasi actually, ma'am, nung kami is pagka meron limitasyon kasi ang ano namin, exposure nung araw. Kasi alam mo naman ang funded nung araw is hindi ganun kalaki. Eh so ngayon, ayun, nakapag-training in abroad, lahat ng gusto ng athletes nabibigay na nila chairman. So mas malaki chance talaga nila na mag-medal. So full support ngayon ng athlete, ma'am. So maganda. Eh lalong-lalo na ngayon, hanggang dito na sa probinsya, pinadala na ni chairman yung mga rowing hub.
1: Yes, oo, totoo. Masasabi, masasabi mo, coach, na napakasarap maging atleta ngayon.
4: Ngayon, ma'am, napakasarap pang magiging atleta, lalong-lalo na dito sa Kawayan.
1: Yes.
4: Kawayan City, sa Bela, sa tulong nila PSC Chairman Patrick Gregorio, sila ni Kawayan City Mayor Cesar GCD, saka ni Vice Mayor Benji D, sa sports coordinator natin, ma'am, si Jojo Medrano, saka yung LGUs natin, SP. Dinala nila dito yung rowing, ma'am, kaya masasabi natin napakasarap kasi nandito lang ang rowing sa Kawayan. Eh dati noon kahit gusto mong maging member ng Philippine team, mahirap, ma'am, lalong-lalo na sa mga walang pera. Nakagaya ko noon, hindi ka mahirapan ka maging member ng Philippine team, pupunta ka pa ng Manila.
1: Manila. So, ngayon lumalapit na yung programa, 'di ba?
4: Yes, ma'am.
1: Kwento mo sa akin. Yes, coach, bago tayo mag ano no, dumiin diyan po sa ating rowing academy sa Kawayan. Kailan yung moment na naisip mo na parang it's about time na magsampay ka na ng national team jersey or magretiro sa ating national team? Kailan yun?
4: Actually, ma'am, kasi ano eh nung araw kasi dapat kahit hanggang ngayon, ma'am, kung pwede sanang maglaro, hindi ko pa iiwan ng rowing, mahal ko kasi ang rowing, ma'am. So, hindi ko maano, ma'am, eh. Hindi ko masabi. Habang sabi ko siguro, habang gumagalaw pa ako, hindi ko maisip siguro na ano na magre-retard para sa rowing. So, ngayon, binigyan naman ako ng chance na magturo ng mga bata. So, lalong, ano, na lalong sumaya ako kasi yan talagang gusto ko, magturo ng bata.
1: Kamusta yung mga nakikita niyong mga nag-e-enroll or sabihin natin, mga sumasali dyan sa Rowing Academy sa Kawayan?
4: Marami, ma'am. Maraming ano, maraming nag-e-enroll sa amin na mga bata. 12 to 18. Ayan, ma'am. Excited sila na magiging bahagi ng Philippine team. Eh, sana pala rin sila para, ayun, may represent yung ating bandila, may bansa.
1: Yes, sana yes, no, marami tayong ma-discover from grassroots, di ba? Yes, dahil dyan naman talaga tayo kukuha ng mga pampalit no, dun sa ating nasa national team. Pero yes, coach, ano bang maipapayo mo sa mga bata? Ano ba dapat yung maging champion mindset no, ng isang batang rower?
4: Ay, unang-una sa lahat, ma'am, yung pag kahit training kasi ng training, kung unang-una sa lahat, yung dasal siguro.
1: Yes.
4: Ano lang, tawag dito, yung mapagkumbaba, kumbaga, hindi mayabang. Susundin lahat yung sinasabi ng coach. Mag-training ng maayos. Number one, iwas yung gadget, ma'am, kasi ayan na, nandyan na nga yung rowing na dinala dito nila Sir Patrick. Pumunta na sila dun sa ano, yung mga batang gusto mag-rowing, pumunta na sa Rowing Academy dito sa Kawayan.
1: Oo.
4: Instead na mag-gadget, mag-rowing na lang. Eh malay mo, balang araw, isa sila sa magiging Olympian natin, ma'am.
1: Yes, oo. At saka another pride ng ano, Kawayan Isabela, di ba? Kagaya mo, coach. Hindi lang
4: Kawayan, ma'am. Buong Pilipinas. Oo.
1: Yes, totoo yan. Coach, ano ang dapat bang training or saan ba dapat magpalakas ang isang atleta na nangangarap na maging isang champion rower?
4: Unang-una, ma'am, dedication sa training. Oo. Hindi mag-miss ng training, ma'am. Number one yun. Kasi pag yung training natin is lalakas ako, at mag-training ng isang araw lang, magmi-miss ng dalawang training. Hindi yun lalakas, ma'am.
1: Coach, of course, nami-mention yun na meron nga tayong Rowing Academy dyan sa Kawayan. Ano yung programa po? Ilan na po so far no, yung mga athlete na talagang inaasikaso nyo po, tinetrain?
4: Actually, ma'am, ano, meron na 15 athlete na regular magtitrain. Yung iba naman, kung maisipan lang, pupunta. Pero kung ibilang mo lahat yung pati yung mga pasulpot-sulpot lang, more than 20 na kami, ma'am. Ngayon, may additional pang 3 na na-recruit ko, malalaking bata. So, magiging 23 na siguro sila.
1: Ilang years? academy dyan?
4: Ano pa lang, ma'am, ito? Actually, nag-start noong July 2.
1: Wow, July 2, and ngayon meron tayong inaasahan na sa 23 na.
4: Yes, ma'am.
1: Ang dami.
4: Parami. Oo.
1: Yes.
4: So, ma'am, marami na kami magagaling na rower dito. Magigita mo na yung potential athlete. Yes. Sa kanila. Oo, doon sa 15, makikita mo na kung sino talaga ang athlete doon.
1: Yes. Coach, itong rowing, ano yung tingin mo future ng ating Philippine team dito sa sport na to?
4: Ma'am, isa yan sa pinakamagandang tanong mo, ma'am, kasi kinalat nga yung ni Sir Patrick yung rowing academy, especially dito sa Isabela, ma'am, na isa sa napili niyang lalagyan ng rowing hub. Mas malaki chance natin mag-medal sa SEA Games, sa makapag-produce ng gold, kasi dyan natin magkikita yung mga masasalay, mga elite rower na hindi kagaya nung araw na kung ang member lang ng team is 10 or 15, doon ka lang mamimili. So ngayon siguro, baka ang plano nila siguro dyan, kasi marami ng Philippine team, kasalain, magka-time trial kung sinong the best, Isabela, maganyang Cavite, kung sino the best siguro. Kasi yung training program namin dito at saka sa ano sa Philippine team siguro hindi naman ganoon, hindi na magkakalayo. Kasi pag na lang ng coach yan, ma'am. So mas malaki chance natin mag-gold siguro sa SEA Games, so Asian Games, sa Olympics mas maraming magko-qualify.
1: Oo. Yes, talagang ano, grabe yung future na nakikita ni Coach Joe pero, Rodriguez yes, dito na.
4: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
1: Pero coach, so far kung meron kang talagang pinaka-effective na strategy, no, or sikreto sa pagiging kampyon, ano yung pwede mong ma-share doon sa ating mga young athletes ngayon?
4: Ayun nga, ma'am, unang-una, ma'am, yung huwag kalimutan magdasal bago mag-training. Mm-hmm. Kahit tanong sipag natin, kung wala ang Panginoon sa atin, hindi natin magagampanan yung gusto natin makamit. Saka unang-una, yung training, nag-train hard ka. Kaya nga kanina, naiyak dahil pag nag-training kami nila Benji, kahit anong init, yung pinapagawa ng coaches, ginagawa namin nung araw. Dapat ganun din sila para kami, malalagpasan pa nila kami ni Benji Tolentino. Kasi mga bata pa itong mga tumam. Nag-start na kami nila Benji Tolentino, medyo may mga edad na kami, 20, mga ganyan, 19. Yung mga bata ngayon, 12, 14. So, bago sila
1: ang youngest nyo, coach, 12 years old.
4: 12, ma'am. Mm-hmm.
1: Wow.
4: So, mas malaki chance nila mag-excel ng gusto.
1: Mm-hmm. Yes. Coach, syempre, bilang dala mo yung values ng pagiging isang atleta, and then, paano napunta sa isip mo na maging isang barangay counselor or, you know, bumalik doon sa ating community?
4: Yun, magandang tanong yan, ma'am. Kasi actually, hindi ako sa team ng kapitan. Parang pinilit ko lang yung sarili ko. Sabi sinda, may naririnig ako doon. Wala sigurong magagawa yan, mga ganyan-ganyan. Mm-hmm. So, dali sa akin yun, ma'am. Hindi ko pagyabang. Marami akong natulungan sa amin kahit sa pagiging barangay counselor. So, yung pagkaiba nga, yung ginawa ko sa pagka-athlete ko noon, binaligtad ko, yun na yung ginawa ko pagiging kagawad.
1: Oo. Yes, totoo yan. Coach, of course, nung dumating yung pagkakataon na makabalik ka sa sports, no? Bilang coach ng ating regional academy dyan sa Kawayan, bakit hindi ka ba nagdalawang isip or anong naging reaction mo dito?
4: Ayan, ma'am, sobrang tuwa ko kasi actually yung rowing, ma'am, wala na talaga sa isip ko yung rowing. Nung tinawagan ako nila Sir Patrick, Sir Jojo Medriano, ayun, parang blessing sa amin, sa akin siguro to, ma'am, kasi nabigyan ako ng pagkakataon na i-share yung mga nalalaman ko sa rowing. Yung mga tinuro ng mga local coach and foreign coach, isi-share ko sa mga bata, saka yung paano yung strategy ng ginagawa ko nung araw, isi-share ko din sa kanila. So, hindi na pwede ipagdamot yun, ipagramot na sinasabing, ipaidam, na sinasabi ng Tagalog. So, lahat nun, ibibigay ko sa mga atlet ko dito.
1: Yes, talagang yung deserve nilang matutunan no from you. Syempre, yun na lang din yung paano natin masisiguro na meron tayong mga susunod, 'di ba? Yung passing of knowledge or yung throne, sabihin natin. No? Coach, sabi mo kanina, binago ng rowing yung buhay mo. Ikaw, paano mo naman gustong baguhin ng rowing yung buhay na itong mga batang atleta na to?
4: Ano ma'am, train hard lang sila. Unang-una sa lahat pala is mag-pray, train hard, may dedikasyon sa sports. Sundin nga yung kagaya ng sinabi ko kanina, sundin lahat yung mga sinasabi ng coach, kasi ang coach naman hindi katuturuan ng pangit niyan. Parang kami na yung pangalawang magulang, ang tinuturo namin diyan ay puro tama na. Oo, so kung sundin kami, siyempre kagaya sa akin, eh nagdaan ako sa medal contender.
1: Yes.
4: Eh yung nagpanadaanan ko ma'am, yun ang i-apply ko sa mga bata para magiging champion din sila balang araw.
1: Gano'ng kasarap coach sa pakiramdam na yung sport na nagbigay sa'yo ng maraming oportunidad. Ngayon, marami ng mga bata from Cagayan, Isabela, siguro parang dahil dating ikaw, no, nung kabataan mo, ang gusto rin magbago'y buhay nila gamit tong sport na to.
4: Ma'am, pag napasok nga sila sa team, ay malaking karangalan ko yun.
1: Mm-hmm.
4: Na siyempre, hindi naman lahat siguro dyan sa mga nagte-training noon na mga kagaya ko rin siguro. So, ako proud na proud ako man pag kung magiging member sila ng Philippine team, tapos mag-represent nila yung ating bansa sa SEA Games, Asian Games, or Olympics. Oo, ang laking karangalan ko ma'am yun. Hindi lang sa akin, ang Cagayan City saka sa rowing team ma'am sa Pilipinas.
1: Yes, Coach Joe, of course, matapos yung lahat ng narating mo bilang isang atleta, limang gintong medalya mula sa Southeast Asian Games, national team career mo, at ngayon bilang regional coach no mula sa Cagayan Isabela. Ano yung masasabi mong pinakamalaking panalo sa buhay mo, Coach?
4: Ngayon ma'am, yan ma'am, magandang tanong. Eh, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako kay PSC Chairman Patrick Gregorio ma'am. Kay Cagayan City Mayor Cesar JCD, kay Sports Coordinator Jojo Medriano, sa mga SP nila, kay Vice Mayor Benji D. Nagpapasalamat ako ma'am dahil isa yung Isabela sa napili ni Sir Patrick na lalagyan ng rowing hub. So yung mga batang gustong ipakita yung kanilang talento, may papakita na nila ma'am, kasi nandito lang yung nasa kapitbahay na lang namin yung rowing hub ma'am. So napakaswerte yung mga batang gustong magsumubok o mag-try na magiging Philippine team ma'am. Ayan po, bukas na bukas po yung aming pintuan para sa kanila.
1: Yes. Ibig sabihin coach, ito bang rowing hub nyo, dyan din natutulog yung ating mga atleta or uwian sila? Paano ba yun coach?
4: So far ma'am, kasi pinaplano pa lang, bago pa lang ito. Ang plano nila, chairman, magtatayo ng quarters and then boat house yun, ma'am. Asa baba, lalagyan ng bangka sa taas.
1: Tulugan ng mga quarters,
4: yes,
1: no?
4: Tulugan, ma'am.
1: Yun, para sa ganun, talagang, kasi diba mahirap kapag uwian eh. Yung distraction, right. Iba kapag, diba, focus lang talaga sa training.
4: Saka nababantayan talaga sila, ma'am, mas maganda. Kasi pagka, ayan, wala nga sila dito sa sa tabi mo, hindi mo alam kung ano yung mga activities niyan. Kasi mga bata yan eh. Baka mamaya mag-training yan na hindi sila natutulog o puro gadget. So dapat mabantayan sila, meron din dapat curfew. Oo.
1: Totoo yan.
4: Every training nila is condition ma'am yung katawan.
1: Coach Joe, ikaw ba in-expect mo na makakabalik ka sa sport at the same time eh, ito na ba'y nakikita mong maiiwan mong legacy?
4: Dati ma'am, hindi ko in-expect na makabalik ako sa sport. Yun nga, nagiging blessing na dahil, ayan, binigyan nila ako, chairman, ng pagkakataon na may share yung aking kaalaman sa rowing. Ay ito ma'am, kasi mabibigay ko na legacy ko na to, kasi yan nga, ang masasabi ko nga, kasi mahirap mga ako, baka in the future, meron tayong Asian Games medalist o
1: yes,
4: Asian Games qualified sa Olympics siguro, baka meron na dito galing dito sa atin.
1: Sana, no coach. Again, Coach, yes, ano ang palagang pangarap mo para sa ating Philippine Rowing bilang dating atleta, dating kampiyon, ngayon ay bilang coach no ng ating koponan?
4: Ang pangarap ko, ma'am, makatulong sa Philippine Rowing Team. Ayun nga, mag-produce ng medal na galing dito sa Kawayan City. Sana may makakwalify sa Olympics sa amin. Ayun ang mga gusto kong ma-achieve, ma'am, yung makakwalify lang ng Olympics. Kasi mga bata, maraming bata dito kasi. Ayun lang gusto kong bigger achievement para matuwa naman si Chairman sa pagod
1: yes.
4: niya.
1: Yes, talagang worth it. Worth it yung investment.
4: Si Chairman natin, oo.
1: Yes. Coach, of course, as parting message, kung meron kang mensahe na gustong ibahagi din sa lahat ng ating mga future champions or mga batang atleta, anong gusto mong matutunan nila mula sa story mo?
4: Ang mensahe ko lang po, ma'am, kung sino yung gustong mag-inquire ng rowing, nasa Estabacar region lang po kami, sa Karabatan Grande, Kawayan City, Isabela, sa mga ano naman, sa mga batang may height 12 to 18 years old na gustong mag-try sa rowing, same address lang po. Wag na natin po palagpasin yung mga opportunity na binigay nila Chairman, nila Mayor Cesar D. dito sa Kawayan City po. I-grab na po natin yan kasi kagaya sa amin, kagaya nga nung nasabi ko kanina, maraming gustong maging member ng Philippine Team noon. Kasi noon, ang layo, hindi ka makapunta sa Manila. Sa Manila lang kasi yung pinaka-center ng tryout. Pero ngayon, dinala na dito sa atin, nandito na sa ating kapitbahay natin ng rowing. So, marami kayong chance na maging SEA Games, Asian Games, or Olympian. So, i-grab natin yung mga opportunity na binigay nila Chairman at Mayor. Oh, maraming salamat po, ma'am.
1: Yes, maraming salamat din po, Coach Joe Rodriguez, sa kwento mo. For sure, marami po no ang mga ngarap na mga future champions natin mula dito sa sport na rowing. Maraming salamat po.
4: Thank you, ma'am. God bless. Thank you po sa Sports Radio. Thank you po kay Ma'am Malyari, ma'am. God bless po, ma'am.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Good.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.

0: Ang dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung paggalit ng fake news.

0: and some of it's dangerous.
1: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news
2: at di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: May dalawang... Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
7: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
13: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw Pilipinas, narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang-handa na para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA mamayang hapon.
14: Headlines.
15: Ilang mag-asaka kontento sa mga hakbang ng Marcos administration sa sektor ng agrikultura.
14: Headlines.
12: Seguridad ng pambansang pulisya para sa ikalimang SONA nakalatag na.
14: Headlines.
15: Department of National Defense, umaasang mag-iiwan ang administrasyon ng pangmatagalang reforma sa larangan ng depensa.
11: Headlines.
12: Libo-libong below at minimum wage earners nagkabahay sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan.
11: Headlines.
15: Second regular session ng 20th Congress, binuksan na. 20 magko-convene mamayang hapon sa Kamara para sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr.
11: Headlines.
12: Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na maging matatag na katuwang sa nation building.
11: Headlines.
15: At 3 nasawi, 1 nawawala sa pananalasan ni Bagyong Quiapo. Halos 10 milyong pisong halaga ng tulong na ipaabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng bagyo at habagat.
14: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: 6 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, July 27, 2026 na po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
15: At ako naman po si Ched Oliva.
12: Tayo po'y live na napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, handang-handa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigkasin ang kanyang State of the Nation Address o SONA mamayang hapon. Kagabi ay naging abala pa si Pangulong Marcos Jr. sa ilang mga paghahanda sa Malacanang bilang bahagi ng kanyang pinal na preparasyon sa kanyang ulat sa bayan o SONA. Una nang isinapubliko ng Presidential Communications Office o PCO ang mga larawan ng pagbabasa ng Pangulo ng kanyang speech at pakikipag-usap sa kanyang mga tauhan hinggil sa kanyang talumpati. Sinabi ni Presidential Spokesperson at Communications Undersecretary Claire Castro na umabot ng 1 hour and 20 minutes ang talumpati ng Pangulo para sa SONA 2026 batay sa kanyang rehearsal. Mas mahaba niya ito ng 8 minutes sa kanyang SONA speech noong 2025 na tumagal lang ng 1 hour and 12 minutes.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Ilang mag-asaka kontento sa mga hakbang ng Marcos Administration sa sektor ng agrikultura na nabanggit na rin sa mga nakaraang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Alvin Baltazar sa ulan.
11: Radyo Pilipinas.
16: Masaya ang mga magsasakang nakapanayam kamakaila ng Radyo Pilipinas sa itinatakbo ng mga programang ipinangako sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na una na ding nabanggit ito sa nagdaang SONA. Ayon kay Ginoong Fernando Pineda, masaya silang nasa sektor ng agrikultura at may naiaabot na tulong ang gobyerno sa kanila. Ramdamaan niya nila ang pagsisikap ng pamahalaan na talagang makatulong sa kanilang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga proyekto na magpapatatag at magpapataas sa halaga ng kanilang ani. Gayon na lamang halimbawa ani ang pagkakaroon ng makabagong pasilidad na Pampanga Food Security Complex na pakikinabangan ng mahigit 30,000 mga magsasaka sa Pampanga. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman si Mang Fernando kay Pangulong Marcos dahil sa malasakit at prioridad na iniuukol ng kanyang administrasyon para sa kanilang hanay sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng subsidiya, libreng pagsasanay ng binhi, pataba at makinarya upang mapataas ang produksyon at ani. Pakinggan natin si Ginoong Fernando Pineda.
17: Oh, kontento na ako. Masaya na kami kahit papano. Meron na rin tulong na umabot sa amin. Masaya na rin kami. Para ang tama namin. Pin mo maraming salamat, Pangulong BBM.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
12: Asahan ang mas marami pang post-harvest facility sa iba't ibang bahagi ng bansa bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, target ng ahensya na matapos ang 36 na pasilidad sa susunod na taon. Tiwala ang opisyal na malaki ang maitutulong na mga pasilidad sa sektor ng agrikultura.
18: Ang mga susunod naman natapos, palagay ko, yung sa Dueñas, Iloilo din, Haro, Iloilo, mabilis na rin yan. Meron din halos patapos na sa Region 5, sa Limon, okay. Albay, tapos sa Catanduanes, patapos na rin yan. Tapos sa Region 9, may mga patapos na rin. And at the same time, dito sa parte ng Region 2, full swing lahat yan, sa Kawayan, Isabela. Tsaka dito sa Rosales, hanggang sinin yan, nasa full swing lahat yan. Target natin, bago mag-middle of next year, tapos na lahat yan.
12: Ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
15: Nakalatag na ang seguridad ng pambansang pulisya para sa ikalimang state of the Nation address sa zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa programang Boses, sinabi ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo na may higit 25,000 na pulis ang ipinakalat sa iba't ibang lugar bilang pagtiyak sa maayos at mapayapang aktibidad. Tiniyak naman ng pulisya na ipatutupad ang maximum tolerance sa gitna ng kilos protesta ng tatlong grupo na nabigyan ng permiso ng Quezon City LGU.
19: Nakadeploy na po ang ating 25,267 na personnel sa Batas ng Pambansa Complex, mga pangunahing lansangan, designated rally areas, ang mga border control points po natin, transport hub, at iba pang critical areas po alinsunod sa aming operational plan at security assessment. Kasabay po nito, tuloy-tuloy po yung ating ginagawang intelligence monitoring, anti-criminality operations, traffic management, crowd management, ganun din ang ating emergency response.
15: Si NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
11: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
12: Samantala, 1,500 tauhan ng MMDA nakakalat sa paligid ng Batasan Complex ngayong ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magbabalita si J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: John at Ched, baka kalat na nga ang nasa 1,481 tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa iba't ibang operating units upang pamahalaan ang pagmamando ng trapiko, magsagawa ng emergency response at tumulong sa pagpapanatili na kaayusan at kaligtasan sa paligid ng batasan ng bansa. Kanina ay kapwa-inspeksyon nila MMDA Chairman Attorney Donates at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ang Mobile Command Center ng ahensya na nakasetap sa may sandigang bayan Centennial Building sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bahagi ito ng kanilang contingency preparations para sa ikalimang SONA o State of the Nation address ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bukod kina Artes at Torre ay kasama rin nila ni Vic Nunez ng Discipline o Traffic Discipline Office Director for Enforcement. Para tiyakin ang kahandaan ng kanilang mga tauhan at kagamitan para sa na nakatalaga para sa SONA. Naka-standby din ani Torre ang MMDA Road Emergency Group, First Aid Station, Rescue Truck at Ambulansya na mabilis para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente ng emergency ngayong SONA. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
21: Well, sa ngayon actually, ang preparations natin, naka-preposition na yung mga cones, mga barriers na ating ilalatag. Hinihintay lang natin ang blue signal ng Presidential Security Command. Nandito si General De La Cruz na may direct contact sa kanila sa Office of the Sergeant at all.
20: Ang tinig ni MMDA General Manager Nicolas Torre III para sa Bago Pilipinas at para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
15: NCRPO, wala pang namomonitor na anumang banta sa seguridad kaugnay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ang magbabalita, si AJ Ignacio.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Yes, Ched, wala pang namomonitor na anumang banta sa seguridad ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa isasagawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon nga kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na sa ngayon ay wala pang namomonitor na anumang banta o kaguluhan sa buong Metro Manila. Dagdag pa ni Abirin, Ched, na nakahanda at nakakalat na ang mga police personnel sa iba't ibang lugar na inaasang magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw. Sa uli naman, Ched, muling siniguro ng NCRPO na patuloy silang nakaantabay at nakamonitor sa anumang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at tiniyak nila ang kanilang kahandaan. Mula pa rin dito sa NCRPO para sa SONA 2026, ako si AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
12: Sa kaugnay pa rin balita, Philippine National Police o PNP itinangging overkill ang latag ng seguridad para sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli si J. Mark Dagala para sa detalye.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Bumuwelta si Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Narpates Jr. sa pahayag ng grupong bayan na overkill umano pagpapatupad ng seguridad at hindi maximum tolerance kundi maximum perwisyo ang kanila ang pinatutupad nito para sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Natate sa kanyang pag-ikot sa mga command center dito sa Quezon City, may kaugnayan nga sa zona, marini itong itinanggi na overkill ang latag na kanilang seguridad. Anya, ito ay para lamang matiyak na magiging ligtas, maayos at mapayapa ang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi pa ni Natates na maliit na bilang pa lamang ang nasa 28,000 mga pulis na kanilang ipinakalat para tiyakin ang seguridad ng zona. At sinabi pa ni Napates na patuloy sila maninindigan na ang kanilang security deployment ay nakatuon sa pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko habang pinapayagan naman ang mapayapang pagdaraos ng kilos sa protesto. Pakinggan natin ang bahagi na kahaya.
0: Pangalang, we are 230,000 nationwide. We can utilize all these resources to ensure public safety and as well as peace and order. And there's no such thing as overkill in ensuring peace and order and public safety. The more you bring in security forces, siguro mas secure, di ba?
20: Ang bahagi ng panayam kay PNP Chief of General Jose Melencio Nacates Jr. dito sa Campo Caringal sa Quezon City. Kanina, inikot ng PNP Chief ang bahagi ng People Power Monument at sa kadimereto dito sa Campo Caringal sa punong tagapan ng QCPD. At sa mga sumandaling ito ay naghahanda na ang mga miyembro ng media pati ang convoy ng PNP Chief para tumungo naman sa bahagi ng Commonwealth Avenue para tiyakin o tingnan at inspeksyonin ang seguridad at deployment ng mga polis doon. Para sa bagong Pilipinas, para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, J. Martigala na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Zona 2026, the Radyo Pilipinas, special coverage.
15: Philippine Coast Guard nag-deploy ng daan-daang tauhan at K-9 units bilang suporta sa seguridad sa Zona ngayong araw. Si Lawrence Sanjoco sa ulan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Lawrence.
4: 9 explosive ordnance disposal teams at 300 security personnel sa Metro Manila para sa seguridad ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batasang Pambansa sa Lungsod Quezon. Tumulong ang mga K-9 EOD team sa Presidential Security Command sa pagsasagawa ng explosive detection at security inspection sa paligid ng venue. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, inilagay sa mga estratehikong lugar ang mga tauhan upang suportahan ang interagency security at public safety operations. Pinangasiwaan din ng K-9 EOD teams ang under vehicle inspection system sa north at south gates ng House of Representatives upang masuri ang mga sasakyang pumapasok sa nasabing lugar. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Zona 2026, the Radyo Pilipinas special coverage.
23: Umiiral po ngayon ang liquor ban sa Quezon City kasabay ng ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sangayon sa Executive Order 24 ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, epektibo ang ban mula kaninang 12:01 a.m. hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Ang PNP, City Department of Public Order and Safety, City Traffic and Transport Department at City Task Force Disiplina naman ang naatasang tumulong sa ipatutupad na kautusan at magpapataw ng parusa sa mga lalabag. Suspendido rin ngayong Lunes ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa lungsod. Samantala, nakalatag ang mga alternatibong ruta at ipinatutupad ang zipper lane sa ilang lugar sa Quezon City.
1: Zona 2026, the Radyo Pilipinas special coverage.
23: 19 na minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
24: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
24: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
24: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
24: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Nagbabalik
24: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Alas 11:20 na po ang ating oras ngayong Lunes. Sa iba nating mga balita, House Panel Chair umaasang patuloy ang reforma sa edukasyon sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Melanie Valdez Reyes para sa detalye.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pag-asa si Tihog Party List Representative Jude Asidre na mananatiling isa sa mga paunahing prioridad ng pamahalaan ng edukasyon kasabay ng giit na kailangan ng patuloy na pagpapatupad ng mga nasimulang reforma upang magkaroon ng pangmatagalang pagbabago para sa mga mag-aaral sa Pilipinas. Bago ang ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inihayag ni Asidre na namumuno rin ng House Committee on Higher and Technical Education na nagpas na ang bansa sa antas ng pagtukoy lamang sa mga problema sa sektor ng edukasyon at nakatutok na ngayon sa pagsasakatuparan ng mga reforma. Ayon pa sa mamabatas, ang mga pagsisikap ng Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2, kasama ang Kongreso, mga ahensya ng pamahalaan, mga guro at iba pang stakeholders ay nagbigay ng mas malinaw na larawan sa mga hamon sa edukasyon at sa mga akbang na kinakailangan upang matugunan ang mga ito. Binigyan din ni Asidre ang ilang prioridad na nangangailangan ng patuloy na atensyon ang pagtatayo ng mga sinid-aralan, school-based feeding program, pagkapatupad ng aral program at suporta sa mga mag-aaral na may kapansanan, katutubong komunidad at mga nasa malalayong lugar. Anya, dapat sabayan ng reforma ang mga institutional reform at mga programa upang matiyak na may kapasidad ang mga ahensya ng edukasyon. Nanawagan din si Asidre sa Pangulo na muling pagtitibayin ng SONAN ng Presidente ang reforma sa edukasyon na isang pangmatagalang pambansang commitment at nananawagan sa buong pamahalaan ay pagpatuloy ang landas na ito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
15: Paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea dapat mabigyan diin sa SONA ayon sa mga mambabatas. Sikatin Forbes sa ulan.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umaasa ang ilang mambabatas na tatalakayin ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang usapin ng West Philippine Sea sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Deputy Speaker J. Kong Hoon, mahalagang maisama ito sa talumpati ng Pangulo dahil makapagpapalakas ito ng loob ng mga Pilipino at mapagpapatibay din sa paninindigan ng pamahalaan ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Sinabi rin ni Kong Hoon na magiging makahulugan sa publiko yung pahayag ng Pangulo kaunay sa mga kilos ng China laban sa mga tauhang Pilipino sa West Philippine Sea. Samantala, iginiit naman ni Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula na dapat malinaw na nagmalamuanag ng Pangulo sa kanyang SONA kung ano ang ibig sabihin na reset sa relasyon ng Pilipinas at China kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal. Anya, bago ang anumang pag-reset ng ugnayan ay dapat munang igalang ng China 2016 arbitral ruling, apoy ng parahanagutan sa umano'y pag-atake sa mga Pilipinas sundalo at bayaran ang mga pinsalang naidunod nito. Dagdag pa niya, mahalaga maging matatag ang mensahe ng Pangulo sa SONA upang panatili ang tiwala ng mga Pilipino at suporta ng international community sa paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Kathleen Forbes ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
23: Umaasa si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mag-iiwan ang administrasyon ng irreversible o pangmatagalang reforma sa depensa na magpapatuloy kahit matapos na ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Kalihim, isang long-term effort ang pagkakaroon ng defense capability ng Pilipinas na hindi dapat mabago o maantala dahil sa politika. Sa gitna ng mga hamon sa depensa, kailangan aniyang madaliin ang sistema sa gobyerno tulad na lang ng proseso sa pagtatayo ng strategic bases at paglalatag ng pundasyon sa modernong kagamitan. Giit pa ng Kalihim, hindi lang armas at kagamitan ang bumubuo sa matibay na depensa ng bansa, kundi pati ang power fuel at infrastruktura.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Pagtalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglaban sa krimen at droga, inaasahan ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa SONA ngayong araw. Si Quincy Cahilig sa report.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Patuloy ang pagdating ng mga kongresista at ilang mga matataas na opisyal ng pamahalaan dito sa South Wing ng Batasang Pambansa. Namataan nga natin si Presidential Legislative Officer Joey Salceda, gayon din si Akbayad Party List Representative Chel Jokno. Nakita rin natin si Leyte 4th District Representative Richard Gomez at sa ating ambush interview sa kanya kasama ang kawani ng media ay sinabi niya na inaasahan niyang marinig mula sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga plano nito sa pagsawata sa problema ng droga at krimen, kayo din ang mga plano ng administrasyon sa infrastructure projects. Narito ang kanyang pahayag.
6: Yung gusto kong marinig,
7: yes.
6: Gusto kong marinig sa presidente na utusan niya yung ano, yung DLG at Philippine National Police to a strong anti-drug campaign program for the remaining of his years as president, no? Para masulbad natin yung ano, mabigyan ng solusyon yung peace and order na tsa criminality.
5: Happyan muna ang aking update mula dito sa House of Representatives para sa Zona 2026 ng Integrated State Media. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Zona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
23: Itinuturing na tagumpay ng Marcos Administration ang pagtugon sa human trafficking sa Thailand. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Embassy in Thailand First Secretary and Consul Maria Charmaine Guevara na naging aktibo ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Thailand para labanan ang human trafficking. Bilang ASEAN Chair ang Pilipinas, inaasahang mas lalo pang lalakas ang paglaban nito sa human trafficking, hindi lamang sa Thailand.
9: Maganda po itong pagkakataon po na bilang ASEAN Chair po na Philippines ay mayroon po tayong mga usapin po na between Thailand and Cambodia na nililid po ng Philippines po. Sa ngayon po, mayroon po tayo dito mga ASEAN Observer Teams both in Thailand and Cambodia para po maobserbahan po natin yung pangyayari po at maging maayos po ang kasalukuyan po na sitwasyon.
23: Ang tinig ni Philippine Embassy in Thailand, First Secretary and Consul Maria Charmaine Guevara.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Positibo ang isang ekonomista na maibabahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ang follow-through o mga natupad ng administrasyon kaugnay ng good governance. Kasunod ito ng pagsiwalat ng Pangulo sa nakarang SONA tungkol sa maanumanyang flood control projects na nagtulak para sa malawakang investigasyon. Sa programang Ronda Pilipinas, sinabi ni economist Michael Ricafort na nakaabang ngayon ang publiko sa mga anti-corruption measure at iba pang reforma na ginawa ng administrasyon, lalo't naharap ang bansa sa epekto ng Middle East crisis.
10: Yung in-expose mismo ng Pangulo, yung anomalous flood control project. So, syempre, yung follow-through doon, yung progress, tsaka yung reform measures para i-address yan. Kasi napapanahon din na kailangan din ipasa yung mga priority bills na requiring legislation. Nagkagera na kasi sa Middle East. Mula noong February 28, almost 5 months ago. So, bago doon, may momentum na yan. It's all about good governance, pati yung anti-corruption measures.
15: Si economist Michael Ricafort.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Libo-libong below at minimum wage earners ang nagkaroon ng sariling bahay sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng pamahalaan. Bahagi ng prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4PH program na layong magbigay ng ligtas, dekalidad at apot-kayang pabahay para sa mga Pilipino. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Pag-ibig Fund Vice President of Public and Member Relations Group Jack Jacinto Jr. na malaking tagumpay na nakinabang sa kanilang programa ang mahigit 6,000 below at minimum wage earners.
13: Mahigit 43,000 ating mga miyembro ang nagkaroon ng sariling bahay sa unang 6 na buwan ng taon pa lamang. Out of the 43,000 na nagkaroon ng sariling bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, around 6,600 dyan ay galing sa low wage at minimum wage earners. At asahan namin na lalong darami pa yon dahil sa ating mga pinapatupad at mga promo rin ating housing loan.
23: Ang pahayag ni Pag-ibig Fund Vice President of Public and Member Relations Group Jack Jacinto Jr.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Tiwala ang isang political analyst na kayang isulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matindi o mabagsik na political will. Ibinahagi ni political analyst Dr. Leopoldo Cinco Cachuela sa programang Leslie Bocobo Live ang kanyang assessment sa mga nagawa ng administrasyon. Anya, kailangan pang palakasin ang mahakbang para mapaangat ang pamumuhay ng maraming Pilipino at labanan ang katiwalian.
7: Hinahanap po kasi yung matindi at mabagsik na political will na palagay ko ay kayang-kaya naman ng salukuyang pamahalaan. Over and above, nais natin ng gobyerno na talagang maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga Filipino. And we are referring to ekonomiya. Hindi mo kasi maitataas o maiuunlad ng ekonomiya kung hindi talaga lalabanan ng korupsyon.
15: Si political analyst Dr. Leopoldo Cinco Cachuela.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
23: Senado, tututukan ang limang pangunahing usapin ngayong second regular session ng 20th Congress. Magbabalita muli si Nympha Asuncion.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Opisyal na bukas ang second regular session ng 20th Congress sa parte ng Senado. Sa kanyang naging speech ngayong pagbubukas ng sesyon, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na pangunahing layunin ng Senado sa kanilang ikalawang regular session ang pagpapasigla ng ekonomiya at pagtugon sa pang-araw-araw ng mga suliranin ng mga Pilipino. Binigyan din ng Senate President na bumaba ang growth forecast ng Pilipinas para sa 2026, kaya naman kailangan ng agalang mga reforma na magpapalakas sa ekonomiya, makalilikha ng trabaho at magpapagaan sa gastusin ng pamilyang Pilipino. Iginiit ng Senate President ang kahalaghan ng agarang pagpapasa ng 2027 National Budget para hindi maantala ang mga serbisyo at proyekto ng pamahalaan. Nangako ang Senado na ipagpapatuloy ang mga reforma sa transparency sa budget process na sinimulan nitong paglikha ng 2026 National Budget. Kabilang dyan ang live stream ng Bicameral Conference Committee at pag lalathala ng budget documents sa Senate Transparency Portal. Limang pangunahing prioridad naman ng Senado ang binanggit ni SP Gatchalian. Kabilang dyan ang pagpapababa ng presyo ng pagkain lalo na sa pamamagitan ng pag-amyenda sa rice tarification law at pagpapalakas ng rice reserves ng NFA habang pinoprotektahan ng mga magsasaka. Tututukan din ang pagpapataas ng take-home pay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng ginhawa bill kabilang ang income tax exemption sa mga kumikita ng hanggang 400,000 pesos kada taon at pag-alis ng buwis sa overtime, holiday pay, night differential, hazard pay at service charge. Tututukan din ng Senado ang pagpapababa ng singil sa kuryente sa pamamagitan ng ERC strengthening bill at pagrepaso ng Downstream Oil Industry Deregulation Act para maging mas transparent ang presyo ng produktong petrolyo. Papagtutukan din ang pagpapabilis ng mga proyekto pang infrastruktura sa ilalim ng Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Bill para makahikayat ng pamumuhunan at makalikha ng trabaho. Huling tututukan ang pagpapalakas ng mga MSMEs sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Magna Carta for MSMEs para mapadali ang access sa puhunan, credit guarantees, technical support at mga proyekto ng gobyerno. Iminumukahi rin ni SP Gatchalian ang paglikha ng isang ad hoc committee na tututok sa pagpapalago ng ekonomiya, paglikha ng trabaho at pagpapababa ng cost of living. Sa ngayon ay suspendido ang sesyon ng Senado at magtutungo ang mga senador sa kamara mamaya para pakinggan ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang alas 3 ng hapon. Bukas ay walang magiging impeachment trial at ang sesyon ng ang Senado ay magsisimula ng alas 3 para bigyan daan yung kontra-SONA ng minority. At pagdating naman ng Webes ay tatatuloy na uli yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang magiging sesyon na ng Senado ay sa alas 4 ng hapon. Mula Senado, para sa SONA 2026, ito si Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Kalahati ng 52 priority bills ng kasalukuyang administrasyon ang naaprubahan at naipasa ng House of Representatives sa first regular session ng 20th Congress. Ang priority bills ay napagkasunduan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na naglalaman ng mga reforma na susuporta sa mga programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, sunod nilang aaprubahan sa second regular session ang mga natitirang panukala para sa kapakinabangan ng publiko. Layo na niyang gawing mas mabilis at simple ang pagpapatupad ng mga batas para agad ma-access ng publiko ang mga programa at beripisyo ng pamahalaan.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
23: Masusing pag-aaralan ng House Committee on Ways and Means ang personal income tax system para tulungan ang middle income earners. Ayon kay Committee Chair Representative Miro Kimbo, susuriin ang tax schedule sa bonuses, allowances at iba pang salary deductions para ibsan ang epekto ng mataas na bilihin. Aniya, hindi na sapat ang kasalukuyang income tax brackets dahil naapektuhan na ng inflation ang purchasing power ng mga Pilipino. Para kay Kimbo, ang pagrepaso sa buwis ay hindi lang batay sa kung paano kikita ang gobyerno mula sa financial chi or financial charge, kundi para matiyak na hindi ito labis na nagpapabigat sa middle income at lower income households.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
15: Hinihikayat ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga membro ng Iglesia ni Cristo na manatiling matatag na katuwang sa nation building o pagpapatibay ng isang bansa. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo kasabay ng pagdiriwang ngayong araw ng 112th anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Muli ring tiniyak ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa mga organisasyon na gusulong ng kapayapaan, nagpapalakas sa bawat sambahayan at naglilingkod sa komunidad. Sinabi ng Pangulo na sa nakalipas na higit isang siglo, ang Iglesia ni Cristo ay naging matibay na patnubay sa isang pamayanan na nakabatay sa pundasyon ng pananampalataya, disiplina at responsibilidad. Binigyan din pa ng Pangulong Marcos Jr. na ang tagumpay at paglaganap ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
23: Inaasahang mabibigyang pansin sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang Magna Carta for Disaster Risk Reduction and Management o DRRM workers. Ayon kay Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez, layo nitong kilalanin ang mahalagang papel ng DRRM workers sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maayos na benepisyo, proteksyon at insentibo. Aniya, katuwang ng gobyerno ang DRRM personnel sa pagtugon tuwing may kalamidad.
12: Lalo pa natin mapalakas yung ating emergency response capabilities, madagdagan yung mga makabaglet equipment ng ating mga responders at maalalayan natin o matulungan natin ang mga local government units kasi sila ngayong sila yung mga frontliners, sila yung unang responders.
23: Ang pahayag ni Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
15: Ibinida ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tagumpay ng Marcos Administration sa Zero Hunger Program. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na pumalo na sa 600,000 households ang beneficiaries ng Walang Gutom Program na inilunsad ng kasalukuyang administrasyon. Isikapin naman ng DSWD na maabot ang target na 750,000 households ngayong taon sa hangaring wakasan ang kagutuman sa mga Pilipino.
16: Mas lalo pa nating pinapalakas yung programa natin, yung Walang Gutom Food Stamp Program. Ngayong Marcos Jr. administration po natin inulunsad at ang target nga po natin ay mapagsilbihan ang 750,000 households na natukoy as food poor. Sa kasalukuyan, Alan, nasa 600,000 household beneficiaries na tayo. 600,000 household beneficiaries ang hindi na nagugutom. Bago matapos ang taong ito ay mapagsisilbihan na rin natin ang 750,000 household beneficiaries na target natin.
15: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
23: Halos 10 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang naipaabot ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Quiapo at Habagat. Kabilang po rito ang family food packs, ready-to-eat food, family clothing kits at kitchen kits na ibinibigay mula Cagayan hanggang Sucsarjen. Sa pool hanggang kahapon, pumalo na sa 295,000 na katao ang apektado ng kalamidad. Sa bilang na ito, mahigit 7,000 residente ang nananatili sa mga evacuation center.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
15: 3 katao ang kumpirmadong nasawi at 1 nawawala dahil sa pananalasa ng bagyong Quiapo. Ayon ito sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon sa ahensya, 1 ang nasawi sa Davao habang 2 iba pa ang nasawi sa Sarangani. Ang nawawalang individual ay residente rin anila ng Sarangani. Sinabi ng ahensya na apektado ni Quiapo ang 59,987 na pamilya. 10,405 katao naman ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers. Sinabi pa ng NDRRMC na 261 na tahanan ang nawasa habang 170 na kabahayan ang bahagyang nasira.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Agad na inilarga ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa PCSO ang relief operation sa Davao City kasunod ng pagbaha na dala ng malakas na ulan. Ayon kay PCSO General Manager Melquiades Robles, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang mabilis at maayos na paghahatid ng serbisyo sa panahong may emergency. Aniya, nakatulong sa mabilis nilang pagtugon ang malawak na network ng kanilang regional branches at private sector partners. Patuloy na nakabantay ang PCSO sa sitwasyon ng Davao City at handang magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
15: Larangan ng palakasan. Chesca Centeno itinanghal na kampiyon sa 2026 Oneida WPA Women's World 8 Ball na ginanap sa Amerika. Mula Sports Region 918, may ulat si Ria Arevalo.
0: Tinalo ng Filipina Q-Master na si Chesca Centeno ang multi-world titleist na si Kelly Fisher ng Great Britain 9-6 sa finals upang angkinin ang korona ng 2026 Oneida WPA Women's World 8 Ball sa Wisconsin, USA. Ipinamalas ng Sambonguenya Q-Master ang husay sa torneo na masweep ang lahat ng kanyang tatlong laban sa elimination round bago gulantangin si world number 2 Chu Chen Wei 8-5. Fellow Pinay Rubilin Ami 8-6 at last year's final tormentor Jasmine Ochan 8-4. Ito na ang ikatlong individual world title ng 27-year-old na si Centeno matapos makamit ang 2023 at 2025 WPA Women's World 10 Ball Cross. Bukod sa tropeyo ay tumanggap si Centeno ng prize money na $30,000 o mahigit 1.8 million pesos para sa kanyang tagumpay. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Alas 11:41 ang ating oras, Pilipinas, ang tabayanan. Ang iba pa nating mga balita mula sa ating provincial stations, patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
17: Pinaka gusto kong ma-reiterate na ni Presidente is yung pagpapanagot doon sa mga kinauukulan na kailangan papanagutin sa nangyaring flood control issue sa bansa. Na makukulong na yung mga magnanakaw. Tama yun. Tama si Presidente. And we commend him for bringing out the flood control issue, and I hope that the flood control issue will be investigated, and we hope that managot yung mga dapat managot sa flood control scam na yan, kasi ang dami yung buhay na naapektuhan dahil dyan na kawawa naman ng taong bayan. So, and sa akin kaya masaya na ako dun sa mga nakita kong ginagawa niya ngayon na diretso na sa tako, diretso sa scholars, diretso sa pagbibigyan ng sektor. Tama po yun eh. Yun ang, yun, walang ano, wala nang dadaanan pang nagdaan, di ba?
11: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
18: Si Rodilyn C. Cabulbul, PWD and solo parent, focal person from Barangay Bulwa, Cagayan de Oro. I think gusto lang ko maano sa SONA ni Pangulong Marcos na ang ating mga PWD na hindi maiiwan, or in line kasi ang July for the NDRW or National Disability Rights Week na dapat ang mga PWD is fair for all, especially sa local at saka national na yung mga social pensionists lahat mabigyan, hindi yung mapili kundi lahat tayo kasi talaga lahat tayong mga PWDs na nangangailangan, lalo't na sa mga bayarin at saka yung mga maintenance na tambal at saka yung mga therapy sa mga bata sa mga special needs. At saka yung sa solo parent naman. Gayon din na may social pension yung mga solo parent na 1,000 a month. Sana lahat din yung mga solo parent na mabigyan at saka walang pili rin na pagbigyan kasi right din naman yun ng mga solo parent. Yan lang po.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
19: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
4: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
24: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: 4 minuto po bago mag alas 12 ng tanghali, kakapasok lamang na balita, Pasay City Police kinumpirmang naglalaman ng explosive components ang natagbuang bag ng isang K-9 unit sa Jokno Boulevard sa Pasay City. Si AJ Ignacio para sa balita.
24: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
22: Yes, John. Kinumpirma nga ni Police Colonel Oselito M. De Sesto, Chief of Police ng Pasay City Police Station, ang positibo naglalaman ng explosive components ang kahinahinalang bagay na natagpuan sa Jokno Boulevard sa harap nga ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon nga sa Pasay City Police Station, agad rumesponde ang Explosive Ordnance Disposal o EOD team matapos iulat ang kahinahinalang bagay sa Center Island ng Jokno Boulevard sa Barangay 76 bandang alas 8 kaninang umaga. Sa isinagawang render safe procedure, ligtas na na-neutralize ng EOD team ang hinihinalang improvised explosive device o IED ng walang naitalang insidente. Kabilang sa mga na-recover dyan, sa lugar ang isang 9-volt battery, blasting cap, orasan at isang plastic jar na naglalaman o na may lamang brown powdery substance na pinaghihinalaang explosive material. Batay sa paunang investigasyon, unang napansin ang kahinalang bagay ng isang empleyado ng Gringo Towing Services na sumigaw na meron nga ng parang bomba habang nagsasagawa ng routine security inspection ng isang pulis sa tapat ng Senado. Matapos ang pagsusuri dyan, kinumpirma ng pulisya na positibo ang operasyon sa pagkakadiskubre ng mga explosive components. Patuloy naman dyan ang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmula ng mga materyales at ang posibleng responsable sa pag-iwan ng mga ito. Dyan, mula pa rin dito sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
15: Punta na tayo ngayon sa mga balita na ating mga kasamahan sa lalawigan. DICT, 100% nang na-penetrate ang GIDAS o mga malalayong lugar sa Lambak, Cagayan. Si April Racho ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw sa balita.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: 100% lang napasok at nabigyan ng koneksyon ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang lahat ng geographically isolated and disadvantaged areas sa Lambak, Cagayan. Ito ang ipinagbigay alam ni Assistant Secretary at Concurrent Regional Director Engineer Pinky Jimenez bago pang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon sa kanyang State of the Nation Address ngayong taon. Ayon kay Asik Jimenez, sa kanilang pagtutok sa pagkonekta sa mga nasa liblib na lugar, kanila nang naidala ang mga programa ng DICT para maging konektado ang mga islang barangay at islang bayan sa Cagayan, maging ang island province ng Batanes at ng island municipalities nito. At hindi rin napapabayaan ang coastal towns ng Isabela na hirap pa rin ngayong tumuhin. Hindi rin nakakalimutan ang iba pang liblib na lugar sa iba pang mga lalawigan. Sa ilalim din ng free Wi-Fi for All program at ng iba pang programa ng ahensya, nabigyang koneksyon ang lahat ng pampublikong eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ayon sa opisyal, bahagi ito ng mas pinalawak na advokasya ng DICT sa atas na rin ni Pangulong Marcos Jr. na masiguro ang maayos at bikalidad na internet connectivity para sa lahat ng komunidad. Nais anya ng Pangulo na walang Pilipino ang maiiwan sa digital na panahon. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, April Salucon Racho, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Samantala, mga residente ng Dingras sa Ilocos Norte patuloy na tumatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni PBBM. Mula Radyo Pilipinas Lawag, naritong ulat ni Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Malaki ang pasasalamat ni Emilia Anaya, senior citizen at residente ng barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte sa natanggap na libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program na inisiyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tulungan ang mga nasa komunidad. Isa lamang si Lola Emilia sa mga nakatanggap ng libreng bigas kung saan nasa 189 na residente ng naturang barangay ang nabigyan. Iba pa ang 66 na residente ng barangay Baresbes at 79 na residente ng barangay San Francisco ng naturang bayan. Ayon kay Lola Emilia, aabot ito ng 15 araw na kanyang kakainin dahil mag-isa na lang siyang namumuhay.
3: Nagpapasalamat ako kami nabigyan.
5: Matagal
3: din kasi ako lang mag-isa mga 15 days.
2: Paliwanag naman ni Mayor Jomel Sagid Gosi sa mga residente, base sa guidelines ay 3 beses makakatanggap ang mga napiling residente na ito na ang 2 beses nilang makatanggap ng libreng bigas na idinaan sa provincial government habang iba pa ang manggagaling sa local government unit para naman sa mga hindi nakatanggap. Iginiit nito na maghintay lang ang mga hindi pa nakakatanggap ng libreng bigas at tinitiyak na kung matatapos ang ibang distribution ay susunod na ang mga ito. Sa naging hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas nailalapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga lubos na nangangailangang Pilipino. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
15: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Bicol, sitwasyong pansiguridad. Sa Naga City, Camarines Sur, nananatiling mapayapa. Ayon sa Naga City Police Office, si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nananatiling pa rin mapayapa ang sitwasyong pansiguridad dito sa Naga City ngayong araw. Ayon sa Naga City Police Office, sa pamamagitan ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azores Jr., ang Chief ng City Community Affairs and Development Unit, 150 police personnel ang ide-deploy ng NCPO sa lungsod upang i-monitor ang seguridad ng publiko ngayong araw. Ang nasabing deploy personnel ang magsisilbing augmentation forces kung sakaling kakailanganin ng karagdagang puwersa para makatuwang sa seguridad sa Metro Manila kung saan ay mag-uulat sa bayan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi rin ni Azures na walang namomonitor na banta sa seguridad dito sa lungsod at patuloy ang kanilang monitoring.
9: So na po ay so far ang peace and order natin is ayos naman po, wala naman po tayo nakikita ng bantaan ng sa security.
6: Samantala, mayroong ikakasang pagkilo sa isang grupo na isasagawa sa Plaza 15 Mar Teresa Centro ng Naga. Ayon sa NCPO, nakapag-apply ng permit ang naturang grupo upang magsagawa ng pagkilos. Babantayan ng NCPO ang naturang aktibidad kasabay ng kanilang pagbabantay sa iba't ibang bahagi ng lungsod para sa kaligtasan ng lahat. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Sona 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
23: Sa Kabikulan pa rin, 53,000 na benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD sa Bicol Region makikinabang sa uplift program ni PBBM. Ang detalye mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hinatayang nasa 53,000 na beneficiaryo ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa buong Bicol Region ang inaasang makikinabang sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam kay Jerly Avila, Division Chief ng Innovations Division ng DSWD Bicol, ang mga kwalipikadong beneficiaryo ay makakatanggap ng karagdagang 2,000 pesos na one-time cash assistance bukod pa sa 3,000 food credits na kanilang natatanggap sa ilalim ng walang gutom programa. Ayon sa DSWD, ang naturang ayuda ay pinagkakaloob bilang tugon sa energy emergency na dulot ng umiiral na tensyon sa Middle East na may layuning mabawasan ang epekto nito sa mga mahihirap at vulnerable na pamilya. Opisyal itong inilunsad nitong July 20, 2026 at nakatakdang magpapatuloy para sa naturang beneficiaryo hanggang August 15, 2026. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Diana Mendez, Radyo Pilipinas.

0: ang mga punla ng sinamon ang itinanim ng mga partisipante nitong Sabado na binili mula sa Kinita na ginanap na Run for Roots na isang fun run activity noong July 5 na nagmuka sa pagdiriwang ng 52nd National Nutrition Month sa Central Visayas. Kabilang sa mga partisipante ay mga trabahante, mag-aaral, lokal na magsasaka, mga residente at opisyal ng barangay. Ang tree planting ay pinangunahan ng NNC7, katuwang ang Scaling Up Nutrition Youth Network at Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Ang mga partisipante na nakilahok sa tree planting activity ay naging bahagi ng isinusulong ng NNC7 sa pagpapabuti ng nutrisyon at pagpapanatili ng kapaligiran para sa mas luntian, malusog at ligtas na kinabukasan. Sa naturang aktibidad, nangako ang mga residente at magsasaka na magtutulungan sa pag-aalaga ng mga punla ng sinamon hanggang sa ito ay lumaki at maaring mapagkikitaan ng komunidad para sa maunlad na kinabukasan. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Mindanao naman, Iligan City Police Office naka-full alert kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Naka-full alert na ang Iligan City Police Office o CPO bilang bahagi ng paghahanda sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes, Hulyo 27. Ayon kay CPO Director Police Colonel Mario Bakiran Jr., kanselado muna ang leave o break ng mga pulis upang matiyak na sapat ang puwersang naka-duty at handang tumugon sa anumang sitwasyon sa lungsod. Sinabi rin ni Bakiran na nananatiling normal ang sitwasyon sa Iligan at wala pa silang namomonitor na planong kilos protesta. Gayunman hindi anya nila ito isinasantabi kaya nananatiling nakaantabay ang lahat ng kanilang tauhan. Tiyak din niya na 24 oras na nagbabantay ang kapulisan upang mapanatili ang seguridad ng komunidad. Ang Iligan ay kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng heightened alert status ng Police Regional Office o PURTEN na nagtalaga ng halos 5,000 pulis sa buong Northern Mindanao bilang paghahanda sa SONA ng Pangulo. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, pamahala ang panalawigang Tawi-Tawi. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng bagong Pilipinas Rice Distribution Program. Si Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Tuloy sa pamamahagi ng bagong Pilipinas Rice Distribution Program, ang pamahalaang panlalawigang Tawi-Tawi sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ismael Mangsali. Ito ang isa sa prioridad ng kanyang tanggapan para sa mapabilisang pagpapaabot ng programang nasyonal sa nasasakupan. Ayon sa focal ng nasabing programa, una nang naging benepisyaryo ang mahigit 1,000 badyaw mula sa bayan ng Bungaw at mga PDL mula sa provincial jail. Anya tuloy-tuloy na ang naturang pamamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa buong lalawigan. Dagdag pa niya ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 20 kilong bigas, 10 kilo mula sa bagong Pilipinas Rice Distribution Program habang ang nalalabing 10 kilo ay mula sa pamahalaang barn. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, July 27, 2026. Ang atin na pong oras, eksakto alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Magol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. Dated reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google.

0: Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabot.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: National Search and Rescue Exercise upang masubukan ang kakayahan ng ating mga rescue units kasama ang Air Force at Coast Guard. At marami tayong mga proyekto kasama ang DOTR na patungkol sa infrastructure. Nag-expand tayo ng mga passenger terminal building sa iba't ibang airport, Tacloban, Siargao, meron din tayong mga bagong airports na may na ongoing kagaya ng Bukidnon at Bigan, Candon. At marami tayong mga ginawa para sa runway extension para humaba at lumapad yung airport natin para maging jet ready ka nga para makapunta doon yung mga jet aircraft at mapababa ang pamasahe.
11: Yes.
10: At bukod pa dyan ay nagtatag din naman tayo ng mga OFW lounges at ilan natin mga airport. So, yan ang kabuuan ito ay maliit na ambag ng CAAP.
11: Okay. Well, DG, balikan ko yung nabanggit mo kanina, yung digitalization, automation, lalo na yung state-of-the-art and top-of-the-line, both sa equipment and training. Now, with this being said, paano po nakatulong ang modernization ng air traffic management system sa mas ligtas at mas maayos na pagbiyahe ng ating mga pasahero?
10: Ang automation ng air traffic aviation information system ay lahat ng ating mga stakeholders kagaya ng mga airlines, mga airport operators, ng mga piloto ay makaka-access ng automated information online at lahat ng kinakailangan nila for their flight planning, flight clearances ay readily available. Mm-hmm. Ganon din ang issuances natin ng mga notice to airmen, mga advisories, mm-hmm. are readily accessible online ng mga ating mga stakeholders.
11: Okay. Well, DG, paano po, ano po yung benepisyo ng bagong Aeronautical Information Service o yung AIS system para po sa aviation sector at sa publiko? Yung nabanggit niyo po.
10: Magiging very accessible at madali na ang kumuha ng mga aeronautical information online.
11: Okay. So more accessible.
10: Yes.
11: All right. And paano po ninyo tinitiyak na sapat naman ang bilang at pagsasanay ng mga air traffic controllers at iba pang aviation personnel? Ano po mga inisyatibang isinagawa nito nakalipas sa taon para dito?
10: Sa kasalukuyan ay meron tayong 914 na air traffic controllers. Pero meron pa tayong kakulangan dahil nangangailangan tayo ng mga around 1,200 na air traffic controllers. Nagkukondak tayo ng two courses ng air traffic controllers ng dalawang courses isang taon at halos 60 to 90 ang napapagraduate natin.
11: Okay.
10: Pero ito ay hindi pa sapat. Globally at locally, kailangan talagang mas marami pang air traffic controllers. Very high skill to at very critical. Sa ngayon ay meron tayong bagong en route, aerodrome at approach simulator. At sa pamamagitan nito, mas tataas ang operational readiness ng ating mga controllers. At mas mabibilis din ang training at
11: yes,
10: mas mapapabilis nating mapunuan yung kakulungan. Aside from dun sa operational readiness at additional skills dahil marami kang masisimulate, yes, without the benefit of flight. Kahit walang lipad, maraming maitudulot na training ang simulators, iba't ibang weather condition, iba't ibang conditions, emergencies ay masisimulate.
11: Alright. Well, ito nga, pinapakita natin sa video, ang ganda, no? High-tech na yung simulator. Well, ano po ang kahalagahan, DJ, ng Civil Aviation Master Plan at paano po nito mababago ang kinabukasan ng aviation industry sa bansa? At kailan po inaasahan makukumpleto ito?
10: Ang Civil Aviation Master Plan ay ito ay isang comprehensive plan na gusto nating mailatag kaagad dahil it will contain upgrading of infrastructure, improve operational efficiency, and ensure alignment with international standards. Itong CAMP na ginagawa natin ngayon ay guided tayo ng European Aviation IASA Safety Office at tinutulungan nila tayo dahil meron na silang sapat na experience kung ano ang structure, ano ang format, at ano ang laman. Ngayon na nagkaroon tayo ng cooperation agreement with IASA in 2024 hanggang 2026. So nasa kalagitnaan na tayo ng paggawa ng ating Civil Aviation Master Plan at nakikita natin na matatapos ito by the end of the year.
11: Alright. Well, DG, sa usapin naman po ng sustainability, ano-ano po ang mga hakbang ng KAAP upang maisulong itong tinatawag na green aviation? At paano po ninyo binabalansi ang mabilis na pag-unlad ng aviation sector at ang pangangalaga sa ating kalikasan?
10: Ang sustainability, Joshua, ay mandated din ng ICAO. Nire-require nila tayong sumunod sa alituntunin ng sustainability across all aviation industries around the world. At meron tayong mga ginagawang carbon emission monitoring. Ito ay ongoing na. Nagre-report ng mga airlines sa atin kung ano yung carbon emissions nila. Pero ang pinapatunguhan natin ay umabot tayo dun sa production ng sustainable fuel.
11: Okay.
10: Kasi ang sustainable fuel, pag ginamit sa aviation, it will reduce carbon emission by 60%.
11: Wow.
10: 60 to 85%. At ito ang direksyon. Sa ngayon ay ginagawa natin ang policies on the production and use of sustainable fuel. At initially, nagkaroon tayo ng workshop on policy formulation. Dapat mailatag muna natin ang regulatory framework. At kasunod na doon, yung production itself. Nagkaroon tayo ng memorandum of agreement sa iba't ibang ahensya. Yung consortium ng Island Skies Alliance, isang grupo ito ng mga nagpuproduce ng sustainable fuel kasama ang mga airlines.
11: Okay.
10: At nagkaroon din tayo ng memorandum of agreement with Global Green Growth Institute. Sa pakikipag memorandum of agreement sa kanila ay matutulungan nila tayo na gawin yung basic regulatory policy and framework para maging tuloy-tuloy na yung pag-put up natin ng mga sustainable fuel production dito sa ating bansa. Yes. Ang kagandahan ng Pilipinas na napakarami nating bio resources yes, na pwedeng gawing sustainable fuels.
11: Yes. And maganda yun na DJ, nabanggit po 60 to 85% na reduction sa carbon emission.
10: Yes.
11: At dito naman sa usapin po ng remittance, DJ, kamakailan po nag-remit ang KAAP ng malaking halaga sa national government. Ano po ang sinasabi dito tungkol sa financial status ng ahensya?
10: Totoo po yan. Nung nakaraang taon ay nag-remit ang KAAP ng 1.2 billion. At ngayong 2026 ay ganun din na nakapag-contribute ulit tayo ng 1.2 billion. Ito ay ang ambag ng KAAP sa gobyerno para magamit pa ito sa mga ibang mahalagang proyekto. Ang pahiwatig lang nito ay I think ay sound fiscal management ng yes, KAAP, at we are able to contribute while performing our mandate as stated earlier.
11: At paano naman po pinag-aandaan ng KAAP ang nakatakdang audit ng International Civil Aviation Organization o ng ikaw na sa susunod na taon?
10: Totoo po yan, Joshua. Alam nyo, noong 2008 ay nag-undergo tayo ng ICAO audit.
11: ICAO?
10: Medyo okay, matagal na yon. At ngayon ay napipinto tayo ulit na magkaroon ng USOP or ICAO audit nitong September.
11: Okay.
10: At ito ay napakalaking challenge dahil full audit ang gagawin sa atin ng ICAO. Titingnan nilang mabuti kung paano natin pinapatakbo ang ating regulatory and oversight functions. Titingnan nila kung ang ating aviation industry ba ay safe. Mm-hmm. Dahil nga maraming international flights na pumupunta dito, maraming mga pasahero pumupunta. Gustong ma-assure ng ICAO na safe ang ating aviation industry. So, sa ngayon ay talagang puspusan ang paghahanda ng CAAP. Marami kaming hakbang na ginawa para masiguro na makapasa tayo. Mm-hmm. At isa na dyan yung paghingi natin ng tulong ng ICAO Asia Pacific. Mm-hmm. Mayroon kasing office sa Thailand.
11: Okay.
10: Noong 2024 September ay nag-conduct sila ng CAT mission. Parang ito ay tinitingnan nila kung ano yung mga weaknesses natin, at okay, binigyan tayo ng mga listahan ng mga protocol questions na dapat sagutin. Sumunod dyan ay nagkaroon din tayo ng internal tinatawag naming USOP bootcamp. Talagang inipon namin lahat ng mga KAAP personnel na involved sa audit, at sinabi namin ito ang dapat natin gawin, at inassign namin ang bawat role ng bawat isa. Sumunod dyan ay kumuha tayo ng services ng mga consultants na dating ICAO, mga retired ICAO auditors, okay, at sila ang tumutulong sa atin. Isa pang malaking tulong sa atin ay meron din tayong Southeast Asia Cooperative Agreement na ito ay under din ng ICAO, at nagpadala sila ng mga MAC auditors at tinitingnan nila, parang sinisimulate natin na magkakaroon tayo ng yung kung anong mangyayari doon sa audit proper, at marami silang mga naitutulong. Bukod pa dyan ay kinakausap din natin ng ating mga stakeholders na magiging parte ng audit, kagaya ng mga airport operators at mga airlines. So, we are really hoping, we are praying that we will make good in this audit. Alam mo, Joshua, mga 739 protocol questions yung sinasagot natin, at eight different audit areas. So, this is really a big challenge for us. But we hope and pray that we will make good.
11: Well, I'm pretty sure you'll do good, DJ, dahil full preparations yung mga nabanggit mo. Pero ito po, ano po ang target at prioridad ng KAAP hanggang sa pagtatapos naman po ng 2026 ngayong taon?
10: Ang target po ng KAAP sa 2026 ay unang-una, meron kaming ongoing reorganization. Kailang talagang i-reorganize ang KAAP dahil marami na tayong mga bagong functions, at dapat dagdagan natin ang personnel at dagdagan natin ang mga different offices na kinakailangan. Pangalawa is automation. Nasabi ko na kanina na ito ang isa sa mga priority natin. Marami tayong areas na kailangan i-automate dahil ganun na ang nangyayari across the aviation industry. Digitalize na lahat. Kailangan makasabay ang KAAP.
11: Yes.
10: Number three is meron din tayong mga project projects na CAP facilities. Gumagawa kami, nagpapagawa kami ngayon, ongoing na, ng new admin building at isang bago ring building ng air traffic service. Of course, tuloy-tuloy ito dahil pangangailangan ito ng ating mga mananakay, yung continuous infrastructure projects sa mga airports na kasama natin. Actually, ang nag-lead dito ay DOTR at ginagamit din ng ibang corporate funds ng CAAP. Higit sa lahat, yung nasabi ko kanina ay sana ay pumasa tayo sa incoming use of audit. At ang bottom line naman is siyempre safety first,
12: yes.
10: Safety na at convenient. Ng ating mga convenience ng ating mga mananakay.
12: Alright. Well, DG, may clear mensahe na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon para sa maaari nilang asahan sa mga pagbabagong isasagawa o isinagawa at mga inisiyatiba ng CAAP.
10: Asahan nyo po na ginagawa namin ng lahat. Unang-una, ang tawag namin doon ay future-proofing the Philippine aviation industry. Kasi napipinto po talaga ang paglago ng aviation dito sa Asia Pacific at isa na dyan ang Pilipinas sa pinaka fastest growing aviation industry. Nakikita natin na ang mga airlines ay bumibili ng bagong fleet.
12: Yes.
10: Nakikita natin ang pag-expand ng ating mga terminals at ng mga bagong airports. Pero dapat ay handa rin tayo, handa rin ang buong aviation industry sa regulatory, sa air navigation services. Kaya katuwang nyo po ang CAAP sa tinatawag po nating future-proofing the Philippine aviation industry. At asahan nyo po na kami po sa CAAP ay talagang ang priority namin ay the safety of flight and the efficiency and convenience of our passengers. Gusto ko rin pong ipatalastas na sa ating mga kabataan, subukan nyo po na mag-join ng aviation industry. Napakalawak po ng aviation industry. Hindi lang ho flying, hindi lang ho maintenance. Marami pa tayong areas, air traffic controllers, at marami pang areas ng aviation industry. Isa rin po ito sa programa ng ICAO na palawakin, palakasin ang new generation of aviation professionals. So, sa ngalan po ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, at ayon din po sa kautusan ng ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, lahat po ng ito ay ginagawang mabuti at taus-puso ng inyong Civil Aviation Authority.
12: On that note, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon na inyong ibinahagi sa amin, CAAP Director General, Retired Lieutenant General Raul Del Rosario. Maraming salamat, DG. Bayan, maraming pong balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
13: Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bawat Pilipino, muling ilalahad ng Pangulo ang kalagayan ng bansa. Ngayong July 27, buong puwersang magbabantay ang inyong People's Television. Mula batas at pambansa hanggang sa iba't ibang remote points sa Pilipinas. Sama-sama nating tutukan ang mga pangyayari sa telebisyon at sa lahat ng official digital platforms ng PTV. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Dito sa inyong People's Television.
14: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, accomplishments at iba pang updates mula naman sa Social Housing Finance Corporation ating alamin. Kasama si Ginoong Federico Laksa, ang President at CEO ng Social Housing Finance Corporation. Sir, magandang tanghali po. At salamat po sa
1: pagpapunla. Maraming salamat.
0: Sir, isa po sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng ligtas at abot-kayang pabahay para sa mas maraming Pilipino. Paano po nakatulong ang SHFC o SHFC sa matagumpay na implementasyon ng expanded 4PH program?
1: Alam mo, Joshua, from the very start na inilunsad yung pabasang pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulo, naging aktibo na talaga yung Social Housing Finance Corporation sa pagpapatupad ng 4PH.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Nag-umpisa tayo noong 2023 at itinayo natin yung mga maraming proyekto. And very recently, si Secretary Lining naman, inilunsad niya ulit yung ating tinatawag na Community Mortgage Program. At pinangalanan natin itong Enhanced Community Mortgage Program dahil gusto nating mas magiging pausayin pa at pagbutiin yung pagpapatupad nitong Community Mortgage Program.
0: Okay. Well, sir, kumusta naman po ang implementasyon ng ECMP noong huli po namin ngayong nakapanayam nitong Enero? Nasa kalagitnaan pa naman po kayo ng approval at awarding ng mga proyekto. Ano na po ang naging progreso nito mula noon?
1: Joshua, magandang balita. Kasi from the time na inilusad natin ito late last year, hanggang ngayon, in less than a year, 47 projects na na-approvean natin sa ECMP. At ito ay magbibigay ng biyaya, benepisyo sa ating mga 8,100 families.
0: Okay.
1: So, matagumpay at napabilis natin ang pagpaproseso ng ating CMP. In fact, during the last several weeks, almost every week, kami dalawa ni Secretary Aliling, nag-a-award ng mga cheque sa ating mga kababayan. So, walang umpay yung ating pagpapatupad ng ECMP. At ito naman, nagagalak yung ating mga kababayan na talagang nag-iintay sa programa ito.
0: Alright. And aside from that, nabalitaan din po namin, sir, na tuloy-tuloy ang SHFC sa pag-a-award naman ng mga titulo ng lupa sa mga beneficiaryo. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano ang kahalagahan nito para sa mga pamilyang matagal nang naghahangad ng sariling titulo at security of tenure?
1: Kumbaga sana ito ay naging graduation nila doon sa ating programa. No?
0: Mm.
1: Ito yung mga nakapagtapos na ng pagbabayad ng ating ng kanilang obligasyon sa SHFC. Kaya pinapabilis na rin natin ang pagpapa-award ng ating mga titulo sa kanila. Ito na siguro pinakamasayang event sa kanilang buhay dahil nakikita namin napakasaya nila pagka nahawakan nila yung mga titulo na katibayan na sila na may nagmamayari ng lupang kinatatayuan ng kanilang mga tahanan.
0: Yan. Iba pa rin pag nasabi talagang akin itong lupang tinitirikan ng bahay ko.
1: At saka makikita mo, Joshua, talagang naluluwa yung karamihan sa kanila pagtanggap nila ng mga titulo.
0: Well, sir, bukod naman po sa ECMP, ano pa po ang mga programang pabahay ng SHFC?
1: Marami. Kasi yung ang expanded 4PH na inilunsad ni Secretary Aliling, marami na modalities ito.
0: Mm.
1: Kasama na dyan yung ECMP natin at saka nagdagdag pa sila ng yung horizontal development.
0: Mm-hmm.
1: At marami rin tayong programa sa SHFC. Tayo nga yung nag-umpisa ng ating vertical 4PH sa projects mula noong 2023. Nilunsad na natin yung mga proyekto natin under 4PH, yung mga high-rise buildings natin at saka medium-rise buildings natin.
0: Mm-hmm.
1: Nandiyan yung Crystal Peak na actually pinuntahan niyang dalawang beses ng ating mahal na Pangulo, yung Crystal Peak na kung saan nakatayo na yung mga apat na high-rise buildings natin dito at ginagawa natin yung kasunod pang mga buildings na sa phase 2 nito. At ito'y nung magpunta doon si Pangulong Marcos, talagang sabi namin titiyakin natin matapos ito bago magtapos yung kanyang termino.
0: And sir, tama, no, para malinawan din yung ating mga kababayan, hindi lang po ito basta pabahay, may mga kasama po itong amenities like mga
1: meron.
0: Pahalaan, pagamutan.
1: Yung ating Crystal Peak, meron tayong ano doon, meron tayong swimming pool, meron basketball court, marami pang amenities at saka playgrounds para sa mga kabataan. At the same time, yung mga condominium owners natin, merong benepisyo sa gobyerno by way of interest subsidy. Kaya mababa lang mga amortization natin dito.
0: At tama po, strategically located din po ito na malapit sa civilization.
1: Definitely. Oh, kung makikita mo, yung Crystal Peak, nandun lang sa napakagandang lokasyon sa San Fernando, Pampanga. Nasa likod lang siya ng SNR. Lahat ng mga amenities nandun na, lahat ng mga commercial centers malapit doon. Pati na yung mga ating mga eskwelaan. Gusto natin talaga, ang concept talaga ng 4PH, kung mag-vertical housing tayo, yung malapit sa tao, yung kanilang mga pangangailangan, at lalo-lalo na yung kanilang employment opportunities doon sa area.
0: Sabi nga ng ating mga kapwa-kapampangan, masanting yung bali.
1: Oo, kaya nga. Joshua, alam mo naman, San Fernando, isa yan doon sa siyudad na talagang umuunlad doon sa ating probinsya. Maliban dyan sa Crystal Peak, meron tayo dyan sa Valley View, sa Tagaloan, Misamis Oriental, na kusa, nandun naman ang PBTEC. Nandyan din tayo sa Peoplesville, sa Davao City naman, na kung saan meron na tayong tinatayong mga 30 buildings. Karamihan dito ay tapos na at nag-a-award na tayo, nakapaglipat na yung mga iba nating mga kababayan, 3,000 na ang available na housing units dito. Meron din tayo dyan sa malapit sa Malacañang, yung ating San Miguel Residence, na kung saan nakapaglipat na yung 172 beneficiaries natin. In-award na natin sa kanila yan. Meron pa rin tayong ginagawa dyan sa Puerto Princesa, sa Palawan, at meron tayong gagawin dyan sa Bataan, at saka iba-iba pang probinsya all over the Philippines.
0: Alright. And sir, panguli na lamang po, ano po ang maaasahan, maliban po doon sa mga itatayo pa natin mga pabahay, ano po ang maaasahan ng publiko mula sa Shopsy sa mga susunod na buwan para lalo pa mapalawak ang access ng ating mga kababayan sa disente at abot kayang pabahay?
1: Unang-una, tuloy-tuloy yung ating mga proyekto at mga special programs sa Social Housing Finance Corporation. Yung vertical housing natin, itutuloy natin kasi ang concept nito ay parang mga township ito na malaki yan talaga mga proyekto ito. Kamukha nung sa Crystal Peak, alos siya ang hektarya doon at saka doon din sa Peoplesville, 14 hectares tayo doon. At the same time, may mga special programs tayo. Yung mga DOTR projects natin, kung saan may mga resettlement projects tayo, na ililikas naman yung mga informal settlers na naninirahan dyan sa malapit sa PNR right-of-way na kailangan natin talaga linisin.
0: Yes.
1: So give way to do sa South Trail commuter system natin. At saka yung ECMP, lalo pa natin palalakasin yan.
0: Okay.
1: Tuloy-tuloy ang ating pag-a-award ng mga cheque doon sa mga hindi pa na-award na ng mga cheque. At doon naman sa mga titulo na i-a-award natin sa ating mga kababayan na nagtapos na ng pagbabayad ng obligasyon nila sa SHAPSI, ay tuloy-tuloy pong i-accelerate namin yung pagbibigay ng mga titulo at award. At doon sa ating mga kababayan, mananatili po kami nandito sa Social Housing Finance Corporation. Nakanda po kami mag-accept ng mga application sa lahat ng mga program project natin. Sana tignan nila yung ating website sa Facebook natin para malaman nila kung paano sila mag-apply sa mga lahat ng mga proyekto natin na nandyan lang at available na yung mga units na i-award natin sa kanila.
0: Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon na ibinahagi nyo sa amin, Sir Federico Laksa, ang President at CEO ng Social Housing Finance Corporation. Thank you, sir. Sa punto pong ito, alamin naman natin ang mga nagawa at mga napagtagumpayan ng Philippine Charity Sweepstakes Office, kasama naman si PCSO General Manager Mel Robles. GM Robles, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali po sa inyo.
0: GML, sa nakalipas po na isang taon, ano po ang maituturing ninyong pinakamahalagang tagumpay at accomplishments ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO?
2: Marami tayong na-achieve na kakaiba ngayon sa pamunuan ng ating Pangulo. Pero ang madaling makita o tawag nga ay very evident ay yung ating medical mobility program sapagkat yan po ay hindi pa nangyari kahit kailan na lahat po ng panlalawigang pamahalaan at panglungsod na pamahalaan at ang lahat po ng mga pangbayan na pamahalaan mula po sa pinakamagandang klaseng municipality hanggang sa pinakamababang municipality ay nakatanggap po ng kanilang ambulansya. Malaking bagay po ito sapagkat meron po silang kakayahan ngayon na ilikas ang kanilang mga may sakit na kung dati po ay kung ano-ano po ang ginagamit. Ngayon po, equipped na po ito mga ambulansyang ito. Meron po itong basic requirement katulad ng oxygen, sphygmometer at meron po itong wheelchair. So, malaking bagay ito sapagkat kung merong malaking sakuna katulad po na nangyari sa Cebu, nagkaroon ng lindol, sa panawagan po ng gobernador doon, si Governor Pham, lahat po ng mga munisipyo ng buong lalawigan ay nag-mobilize ng kanya-kanyang ambulansya sapagkat meron na sila. So basically sa larangan po ng paglikas, pag-responde sa mga may sakit at mga biktima ng sakuna, empowered na po lahat ng local government units.
0: GML, sa ilalim naman po ng Corporate Social Responsibility o CSR program ng PCSO, paano po nakatulong ang programang Charity Mba sa mga pamilya na nangangailangan?
2: Well, I have to correct you on that because wala po kaming Corporate Social Responsibility sapagkat ang core namin is charity, no? Mm-hmm. Para sa ibang GOCC, maaaring tawagin lang Corporate Social Responsibility. Sa amin po, yan ang key performance indicator namin. So kami po, KPIs namin yan, hindi yung CSR. Sapagkat ayon po sa aming charter o yung batas na naglikha sa PCSO, kailangan po namin ang kumilos para sa kawanggawa na pambansa, no? Charity of national character. At yan po ay nagagampanan namin sa pamagitan din ng pagbibigay ng medical assistance, pagbibigay ng mga medical devices. Sa pangkalusugan po kami, inaandyan po kami. At paminsan-minsan nga po ay nauna pa po kami sa mga pag-responde sa mga sakuna, no? Baha, katulad yung baha sa Davao. Unang-una na naman po nakaresponde ang mga agents ng PCSO.
0: Alright. Well, GML, thank you for the clarification. Kumusta naman po ang implementasyon ng Patient Transport Vehicle o PTV program at ilang lokal na pamahalaan ang nagbigyan na po ng ambulansya at iba pang sasakyan sa inyo pong datos?
2: Yun na nga, 100% na tayo katulad ng ang huling batch na nabigyan namin ay nung Biyernes sa Pampanga, mga lalawigan sa Central at Northern Luzon ay nabigyan natin. At yun nga po, ang record na nakamit ng ating Pangulo, dahil yung bili niya sa amin, kailangan wala tayong politikahin pagdating sa healthcare. At yan lang po ay nagawa naman namin ang kanyang bilin na dapat ang pamahalaan ang pumunta sa mga tao.
0: Na GML, malaki rin po ang naiambag ng PCSO sa iba't ibang ahensya tulad ng Commission on Higher Education, Philippine Sports Commission, Dangerous Drugs Board at National Council on Disability Affairs. Ano-ano po ang detalye nito?
2: Tama yan, marami kaming mga mandatory contributions, no? So even Philippine Sports, no? Pero ang pinakamalaki na palagay ko, kailangan malaman din ng mga tao, yung universal healthcare po, 40% of our charity fund goes to our universal healthcare. Malaki po ang aming papel dyan at halos kalahati po ng charity fund namin ay napupunta sa universal healthcare.
0: Okay. And the GML, ito pong mga nakaraang buwan ay nagdaos ang PCSO ng iba't ibang medical mission at pamahagi po ng gamot sa mga lalawigan. Ano po ang mga susunod pang lugar na bibigyan prioridad ng ahensya?
2: Well, as much as we can, no, kung pa bibigyan namin lahat, yan ang gagawin namin. Pero ang maganda pong bilin din ng Pangulo na yung mga island municipalities, dahil meron na silang mga ambulansya, ang aming susunod na proyekto ay magkaroon po ng landing craft. Mm. O yung parang roro po para sa mga ambulansya.
3: Mm.
2: So, mula po sa island municipality, sa isla, karoon na po sila ng kakayahan na tumuwid ng dagat patungo sa mainland na kung saan merong mas malalaking ospital para sa mga pasyente nilang nangangailangan agarang lunas.
0: Yeah, malaking bagay po yan, lalo na sa mga nasa liblib at isolated areas. Ito naman po, GML, sa pagdiriwang po ng 91st anibersaryo ng PCSO, muling iginiit po ng ahensya ang layunin itong palawakin ng mga programang pangkawanggawa. Ano po ang mga pangunahing prioridad ng PCSO para sa natitirang bahagi ng 2026?
2: Well, patuloy pa rin na paigtingin namin, lalo na sa larangan ng pagsuporta sa mga ospital, ng mga LGUs. No? Ayan nga po nga kami na tutulungan dahil ni wala po silang mga kama or beds. No? So yung mga ganito po na mga kakulangan para maka-operate naman sila, paigtingin pa po namin, ang suporta namin sa healthcare ng ating mga mamayan.
0: Alright. And ano po, GML, ang mga bagong programa at proyekto na maaaring asahan po ng publiko mula sa PCSO bago po matapos ang taong ito?
2: Patuloy pa rin yung aming programa na educational assistance. Mm-hmm. No? At meron din kami mga medical devices na binibigay, mga wheelchair at mga walkers, ganyan. At meron din po kami mga disaster kits at sanitary kits para sa mga nangangailangan.
0: Alright. And nakatakda rin pong idaos ang PCSO Charity Run 2026 sa darating na Oktubre. Ano po ang layunin ng aktibidad na ito? At sino-sino po ang inaasahan makikinabang dito?
2: Layunin ito na itaas ang kamalayan ng mga tao sa mga ginagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office. At the same time din man, hikayatin na nating mamayan na patuloy na palakasin ang kanilang pangangatawan para kung tayo healthy at tayo malusog, hindi naman natin kakailanganin ng magpa-hospital at makatulong din naman tayo sa masigit na kailangan.
0: Alright. Maliban po sa pagpapataas ng kamalayan, GML, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipinong tumatangkilik sa PCSO at tumutulong upang masuportahan ang mga programa ng ahensya. Go ahead, GM.
2: Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng mga laro namin. Pinipilit po natin na magawa natin ang ating tungkulin na gumawa ng kawanggawa, no, sa pamagitan ng mga healthcare. At nakakasiguro po kayo na wala po kaming tinatangi, hindi po kami nakating sa politika, kahit po bashers, sinutulungan namin. No? Wala po kaming tinatangi dyan, basta kailangan ng tulong, tutulong po tayo. Basta kailangan dito, ang bawat Pilipino ay maibsan natin. Kung hindi man natin mali sa kahirapan, ay maibsan man lang natin. Gano'ng makaliit na tulong na may bibigay natin.
0: Yeah, maganda yung sinabi ni GML, lahat tutulungan kahit bashers, walang maiiwan. Maraming salamat po sa mga impormasyon at sa inyong oras, PCSO General Manager Mel Robles. Thank you, GML. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Antabayanan niyo po ang aming pagtutok at paghatid ng mga update kaugnay naman sa 5th SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang 2026 State of the Nation Address, a PTV special coverage, simula alas 2 po yan mamayang hapon. Ako po si Joshua Garcia, para sa bayan, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
4: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. the Radyo Pilipinas special coverage.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho,
16: trabaho,
15: ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho,
16: trabaho,
15: kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
18: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
17: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
18: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
17: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened. together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis, at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at pabantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
11: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service,
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
16: Bibigay namin sa inyo mga good news, sa maghati doon sa inyo mga good vibes.
15: Mark in.

0: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
1: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
0: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
1: Till I met you.
0: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
0: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa, mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at pabantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si Mr. yata ang nagkakabit?
16: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit.

0: pitang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
1: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. You're in Philippine Sports Broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Aryan Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
3: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay araw ng Lunes, July 27, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa DZSR, Sports Radio 918 kHz. Mapapakinggan sa ating talapihitan 918 AM. You can also like and follow our social media accounts available mula sa ating Facebook at sa X account. Live din po tayo ngayon mula sa ating PTV4. You can also catch us live free-to-air channel PTV4, digital channel Affordabox channel 12, TV Plus channel 4 at sa Sky Cable naman ay channel 29. Dalawang special guest po ang ating makakasama dito sa ating program. Sa unang bahagi ay si Dr. Katrina Hernandez, isang medical doctor, PWD advocate and Philippine para powerlifter. At sa second part naman po si Ma'am Agustina Bantilok, isang Paralympian na kamakailan ay kinilala ng National Council on Disability Affairs bilang extraordinary Filipino athlete with disability. So mamaya po ang ating kwentuhan sa kanilang dalawa. Pero syempre, of course, tututok din tayo sa fifth State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. alas 4 ng hapon po ngayong araw sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Pero syempre bago yan, dito muna kayo tumutok sa ating Para Games Hour. At sa unang bahagi, of course, ang ating latest updates mula sa Para Sports. Unahin na natin, kinilala nga po ang ating para-archer at para-olympian na si Ma'am Agustina Bantilok bilang extraordinary Filipino athlete with disability ng National Council on Disability Affairs Biennial Recognition Award Program, Extraordinary Filipinos with Disabilities 2026. So again, tatlo po yung naging finalists, no, dito po sa nasabing kategorya na to. Sinamahan po si Ma'am Agustina Bantilok nung ating iba pa pong mga miyembro, no, ng ating national para team, including Andrea Estrella mula sa Adaptive Sports National Athlete, and of course yung isa pa rin po si Kim Daniel Barion, isang para athlete at youth leader. So meron din pong speech, no, na ibinahagi si Ma'am Tina Bantilok after niyang ma-receive itong recognition na to mula sa ating National Council on Disability Affairs. Ito po ating panoorin at pakinggan.
4: Good day, everyone. I am deeply honored and truly humbled to receive the NCDA Biennial Award 2026 From the bottom of my heart, thank you to the National Council on Disability Affairs for this meaningful recognition. Standing here today reminds me that every challenge I faced was not the end of my story. It became the reason I kept moving forward. As a para archer, I learned that success is not measured by age, but by courage, determination, and the willingness to keep aiming for your dreams no matter when you begin. Having the opportunity to represent our country, win medals, and compete in the Paralympic Games later in life has been one of the greatest blessings I have ever received. It is proof that dreams have no expiration date, and that with faith, perseverance, and hard work, we can achieve things we once thought were impossible. This award does not belong to me alone. I share it with my family, my coaches, my teammates, my supporters, and everyone who believe in me during the moments when I doubted myself. Your encouragement gave me the strength to keep going. To my fellow persons with disabilities, I hope my journey reminds you that our limitations do not define us. We all have the ability to inspire, to achieve, and to make a difference. Never stop believing in yourself, because your greatest victory may still be ahead of you. Maraming salamat po for the incredible honor. I accept this award with gratitude, humility, and a renewed commitment to continue inspiring others through sports and through life. Thank you very much, and God bless us all.
3: Atin pong napanood at napakinggan, Ma'am Agustina Bantilok, ang kinilala bilang Extraordinary Filipino Athlete with Disability ngayong taon ng NCDA. Napakaganda nung kanyang naging message, no? Walang expiration yung pangarap. Dahil si Ma'am Tina, 55 years old siya nang makamit niya ang kanyang pinakaaasam na maging isang Paralympian. It was in 2024 sa Paris Olympics, no? Or Paris Paralympics, no? And talagang very inspiring yung kanyang message. Not only dun sa kanyang fellow para-athletes, but of course, sa lahat, no, ng bumubuo sa ating PWD community. So, hindi magiging hadlang, no, yung kanilang limitations para hindi magpursige or hindi matupad kung ano man yung kanilang naising pangarap. So, again, congratulations. Mamaya yung ating mas mahabang kwentuhan with Ma'am Agustina Bantilong. Samantala, ito naman latest, no? Kamakailan ay nirepresent po ang Pilipinas ng ating para-chess player na si Attorney Chaser Crystal Mendoza. Ito po ay sa pagdalo sa 2nd Asian Paralympic Committee or APC Women in Sports Seminar na ginanap po sa Taipei, Taiwan last July 19 to 20. So, kasama po rito ni Attorney Chaser yung ilan pa pong mga delegates, no, from Asia. So, napakahalaga na itong ganitong seminar. At the same time, meron tayong representasyon, no? Merong Philippine representative dito sa nasabing seminar po na to, no? And very meaningful ito, and it's about leadership, empowerment, and advancing opportunities for women in sports. Again, congratulations to Attorney Chaser Mendoza, our ASEAN in Asian Para Games gold medalist. Samantala, last weekend naman, specifically last Sunday, ay ginanap itong walk, run, and roll sa UP Diliman. At dito nga, very inclusive dahil hindi lamang po pampamilya, pangbarkada, pangkaibigan. At ito rin ay syempre para din sa ating mga PWD community. So nakita po natin, bahagi po dyan yung ilan po sa mga miyembro ng ating Philippine Para Sports Team. Nandyan ang ating mga Paralympian at sina Adeline Dumapong, si Ma'am Agustina Bantilok, silang dalawa po ang namuno doon sa ating mga athletes in wheelchair. And of course, syempre, yan po ay kuha, no, from Rondalia on Wheels, no. So again, ito na yung ikatlong edisyon, no, nitong walk, run, and roll event, no. It started in 2024 sa UP Diliman din po yon, at meron pong 800 participants during that edition. Nasundan last year sa Surigao City, Surigao del del Norte. 3,000 participants naman. At ngayong taon, ito yung pinakamalaki with 5,000 participants. So naging bahagi dyan at finishers, yung ating mga kasamang sina Matthew Pacheco, 10 km, no, ang tinapos nitong si Matt. Tumakbo din si Ma'am Ria Arevalo, si Jessel Laid, no, mula sa 5 kilometer, and syempre si Miss Mika Go at si Ma'am Judith naman, 3 kilometers naman yung kanilang tinakbo, no. So congratulations po sa lahat, specifically sa mga organizers na pinamunuan syempre ng ating Philippine Sports Commission, Milo Philippines, at ng National Council on Disability Affairs. Again, itong okasyon na to ay syempre kasabay, no, ng pagdiriwang noong 48th NCDA Disability Rights Week. So congratulations sa lahat. Again, ang nanalo dun sa 10-kilometer run ay itong si Christine Haliasgo, at sa 5km naman itong si Sep Placido, no. So congratulations sa lahat. Samantala, ito NCDA pa rin. Kamakailan po inakipagpulong ang mismong Pangulo ng ating Philippine Paralympic Committee, PhilSPADA, si Sir Michael Baredo, sa ating National Council on Disability Affairs, no. So ito po ay alinsunod, no, or kasabay nitong celebration ng 48th National Disability Rights Week celebration na ginanap po sa Legislative Town Hall, at yan po ay sa Pasay City, no, sa Bayview Park Hotel sa Pasay City. So it was a meaningful discussion and meeting kasama of course ang pangulo ng ating PPC PhilSPADA, no. And marami pang nakaabang, no. Speaking of PhilSPADA, kamakailan din po ay nagkaroon ng pulong ang mga officials at members, coaches ng ating Philippine Paralympic Committee PhilSPADA, no. Ito yun sa kanilang Training the Trainers Seminar. Of course, katatapos lang no naging North Luzon leg sa Baguio City, at syempre meron silang assessment meeting. At the same time, pinaplantsa na yung mga susunod pang legs, no, ng kanilang programa, and including syempre magkakaroon po ng leg sa South Luzon, magkakaroon din po sa National Capital Region, sa Visayas, at sa Mindanao. Ang namuno po dyan ay ang SecGen ng PhilSPADA, si Sir Goody Custodio, kasama rin po ang ating kasamang si Miss Adeline Dumapong, and of course si Ma'am Milet Santiago Bonoan, ang ating Director for Para Sports Development. So again, congratulations, at sana, no, mas malaki pa yung makiter nitong PPC PhilSPADA Training the Trainers Seminar and Workshop. Samantala, check your time. It's 1:13 p.m. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating first special guest na si Dr. Katrina Hernandez. Magbabalik po ang Para Games Hour.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
8: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang, katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, welcome na po natin Dr. Kat Hernandez. Hi Doc, welcome to the program.
10: Hello po, salamat po sa pag-imbita, Ma'am Ayang.
3: Yes, of course, Dr. Kat, isa po nga medical doctor, isa nga PWD advocate at miyembro ng ating Philippine Para Powerlifting Team. First of all, congratulations, may entry tayo for the Cinemalaya 2026. So, tell us more about this documentary, Doc.
10: Actually po, hindi po siya documentary per se, but it reflects yung mga lived experiences po talaga ng persons with disabilities, especially wheelchair users po. So, yung gusto namin ipakita is more on, hindi mo kailangan i-overcome yung disability mo para mamuhay ng makabuluhan, pero more of just living with the disability and trying to navigate the world na, kumbaga, na hindi akma para sa mga taong may kapansanan. So, laging nakakalimutan yung accessibility. So, yun yung parang hina-highlight po namin, imbis na yung disability mismo.
3: Yes. Doc, of course, gaano katagal yung naging parang pagde-decide nyo na parang, okay, mag-entry tayo dito sa Cinemalaya?
10: Actually, funny po yun. Yung unang entry po namin is nung December last year sa Surok Film Festival. Nung una naming natuklasan yung parang yung contest na yun, yung theme kasi is Pilipinas, accessible ka ba? Eh sobrang akma na akma yun para sa advocacy ko talaga eh. So parang sabi ko, okay, pwede to. Pero the problem was, nag-go inside siya during my first international competition in Egypt. Kaya medyo nung pagbalik ko na talaga siya na pag-isipan at ginawa. So, nung 1 week before the deadline, tinanong ako ng director ko, si May Chanley. Tinanong niya sa akin, gagawin pa ba natin to? Sabi ko, sige, bahala na. So, since you're doing content, we tried to do it already. Pero yung isang non-negotiable ko lang is, kailangan mapakita na yung strength ng taong may kapansanan. Ayoko yung parang kawawa effect, ayoko yung parang inspiration porn. Gusto ko lang mapakita yung kagalingan at yung kalakasan ng mga taong may kapansanan. So yun yung non-negotiable. And then, we built the movie around that.
3: Yes. So, ang title na to, Para-paraan. So, bakit ito yung naisip nyong naging title no for the film?
10: Para-paraan kasi lagi naman yung mga taong may kapansanan, actually every Filipino, naghahanap ng mga para-paraan para mamuhay. So this is just, it's just us showing na kahit may mga barriers, we find a way through. Pero yung question, the deeper question now is, kailangan pa ba talaga nun? Pero kailangan pa ba na hindi accessible yung lugar? Kailangan pa ba ng mga para-paraan para lang mamuhay ng makabuluhan?
3: Yes. Doc, so basically, dito sa film na to, talagang ito yung nangyayari sa realidad. I mean, walang sensationalized dito. Ito talaga yung ginagawa nyo sa araw-araw. Parang ano ba to? Parang...
10: Yan yung mga, let's say, weed chose activities po na talagang ginagawa ng mga taong, ng mga, actually not just taong may kapansanan, but other regular people with no disabilities na they just need to go on through life, to go forward.
3: Yes. Ano yung after naming mapanood no, itong film na to, ano yung gusto mong maging realization sa bawat isa po na makakapanood ng para-paraan?
10: Gusto ko sana na mas maging komportable yung mga taong may kapansanan at saka mga taong walang kapansanan na mas maging comfortable with talking about disability and accessibility and inclusion. Kasi it's really necessary eh. Kasi not everyone po talaga na kumbaga parang lagi natin naiisip, kapag may walang disability, ay, hindi po mangyayari yun sa akin. But the problem is, the truth is, nangyayari, parang at any point in your life, pwede po kayong magkaroon ng disability. So, kailangan ng accessibility, kailangan ng inclusion in place in society in the event that happens. So para lang everyone in society hindi matakot kung magkaroon ng kapansanan, hindi titigil yung buhay, kaya pa rin niyang sumubok pa. Kaya pa rin niyang mag-move forward, hindi yung titirik lang because of the disability.
3: Totoo yan, no? So, during the shooting days, ano yung pinakamahirap? Ano yung challenges nyo habang nag-shoot tayo na itong para-paraan?
10: Well, to tell you honestly, everything that we shot on film, mga 99% of the things that we shot on film was not staged. As in, lahat po yun guerrilla shot. So, yung pinakamahirap actually for me was the 1%. Yung talagang kailangan ko mag-act. Kasi isipin mo, parang isang, without giving it away, that was the only line in the movie for me. Pero I had like 10 shots of it. Kasi hindi happy yung director ko kasi either natatawa ako or parang masyadong malungkot ako. Kailangan, basta, madaming, yun yung pinakamahirap para sa akin. Yung 99% na yun was just me maneuvering around the world, around Metro Manila.
3: So talagang talagang realidad to, talagang nangyayari talaga siya, no? Mm-hmm. Na everyday, no? But of course, Doc Kat, to those na interested, may mga schedule of activities na kayo. So ano ba, paano bang mapapanood? Kailan ba mapapanood itong para-paraan?
10: Para-paraan is now chosen sa Cinemalaya 2026. So, it runs from August 6 to 18. Meron po kaming mga showtimes po nandun sa Cat Out of the Box. So, you can see it there. It will be shown in Shangri-La, Gateway, and selected Ayala Malls. So, if you can, please watch po.
3: Ayan. So, for sure. Pero, syempre, Doc Kat, dun sa iba na baka ngayon pa lang nila nakita ikaw or napanood ka, no? So, kailan ba talaga nagsimula yung disability, sabihin natin, or advocacy mo talaga, Doc Kat, na kumbaga maging isang way, no, para sa ganun ay magkaroon ng boses yung maraming sa ating community?
10: Actually, very new lang po talaga ako. I had a disability from when I was born. Pero nung time na yon hindi pa ako ready. Maybe may internalized stigma po ako nung time na yon. So hindi po ako masyadong lumapit sa disability community. So yung nangyari was, fast forward to 33 years later, I entered the disability community through sports, through para powerlifting. So nangyari yon, parang, oh, there's so many things na I learned. There's so many things na wala, hindi ko pala alam. So parang I just started to document it. I started to document my journey as a powerlifter. I also started to be more mindful sa mga nakikita ko as a person with a disability. And I started to post it online. So Cat Out of the Box started nung mga 3 years ago lang po. And I'm glad na parang because of the reception po na I'm trying to also catch two populations po kasi persons without disabilities din po. Parang medyo nagkakaroon ng understanding din. So I'm glad na yun yung nakikita din po nila. So thank you sa lahat po na lahat ng nagsusuporta sa akin kasi talagang it really makes disability and the advocacy a little bit more it fuels me to make more, it motivates me to create that awareness din po talaga.
3: Yes. Dokat, dun ba sa mga, syempre, nag-e-speaker ka din, di ba? So talagang marami ka ding mga ginagampanan. Ano yung, meron ka bang ano, experience sa parang lumapit sa'yo na parang, Doc, thank you ah, kasi na-inspire mo ko. May mga ganong stories ba, Doc? And ano yung na-feel mo every time na you touch lives?
10: I am very grateful na yes, may mga times that people have approached me, and I have also met people na talagang they go out of their way to talk to me about it, to tell me na napanood nila and they changed, and na-change yung view nila. So it really, it sparks that joy, as well as ang dami pang kailangan gawin. So parang may oh, I'm so happy, pero at the same time, parang may apoy sa puwet ko na, ay, may kailangan ka pang gawin. Meron ka pang kailangan ipakita. Kailangan pang ipa, para lang mas magkaroon ng understanding, pagkaunawa, at saka empathy within the community po talaga.
3: Yes. You look very positive, Doc Kat. So, sino-sino ba yung nagbibigay talaga sa'yo ng, ano, ng motivation or nag-i-inspire sa'yo para ma-spread yung positive vibes lang?
10: I'm actually a very happy person. And a joke lang. I have to say, I'm very, very, very grateful po. Kasi I have a good support system. Made up from my family, my friends, my partner. So, very grateful ako kasi sila yung nandito under me na parang they're the wind, as cheesy as it sounds, they're the wind beneath my wings. Kasi hindi ko magagawa to kung walang nag-uudyok sa akin, walang nagpapakita sa akin na, uy, baka kailangan mo tong ipakita. They're also the ones that give me ideas. So parang, it's actually not just me behind Cat Out of the Box, but my entire support system, the entire disability community that's behind me. Kasi we're all here to advocate for ourselves and to show din na we, persons with disabilities, can live a full and meaningful life even with a disability. So parang we can thrive with it. Hindi namin kailangang i-push under the rug on disability namin.
3: Yes. Doc, of course, sa dami ng ginagampanan nyo, aside from being a voice to every PWD, of course, nire-represent mo rin ang ating Team Philippines bilang miyembro ng ating Philippine Para Powerlifting Team. At sa katunayan, last January, nanalo ka ng silver medal mula sa 13th ASEAN Para Games. So, tell us naman, paano nakatulong, no, itong pag-a-advocate mo sa ating PWD community, and then naging member ka pa ng ating national team?
10: Well, tell you honestly, yun yung naging gateway ko eh. Yung para powerlifting, yung naging gateway ko inside the disability community. As I mentioned, nung before getting into para powerlifting, I was very closed off. I was also not really approaching. Pero because I entered and then I was welcomed by my teammates, by the ads, by my coaches, and they asked and they helped me flourish in the team, in my sport. Nagkaroon ako ng confidence in doing what I do and showing off my disability. So I'm very grateful to them. Kasi parang, dun medyo namulat ako, dun medyo ko nakita yung parang acceptance, nakita ko din yung parang I can just be, kumbaga, and parang dun ko medyo na heal yung inner child wounds ko, kasi parang I was able to really communicate with them yung mga nangyayari sa akin, na mga challenges, and I felt seen and I felt heard. So I'm very grateful talaga to my para powerlifting team, to all the para sports out there. Kasi parang sila talaga yung naging parang gateway, or yung parang nag-spark sa akin na talagang to really fight and to really show what life with a disability looks like when you're thriving in it.
3: Yes. Sa lahat ng pinagdaanan mo, Doc Kat, ano yung parang talagang ngayon na tingin mong mission mo bilang, as someone na nasa community, someone na nasa para sports, ano talaga yung, or someone na nasa medical or medicine, di ba, Doc?
10: For me personally, I'm still trying to find my space in the advocacy, in the disability advocacy. Kasi when we talk about disability, it's so encompassing. And there are so many different perspectives to touch, kumbaga, to attack. So ako, I think I'm leaning towards now is more on that that bridging that gap between people with disabilities and people without disabilities through social media. Kasi gusto ko nun makita yung para makorrect ko yung mga stigma, mapakita ko sa kanila yung mga lack in the infrastructure, yung lack in the systems. So parang I believe that Cat Out of the Box is there to bridge that gap. Para with understanding comes empathy and comes a more inclusive community. Na kumbaga, hindi lang yung mga tao may kapansanan yung naglalaban for the disability sector, but it's also people without disabilities, our allies who are there. Para together, malakas yung boses namin. Hindi lang kami. So that's what I'm trying to do.
3: Yes, talagang marami. For sure, ang mai-inspire sa story mo. But of course, Docat, ano nga ang specialization mo bilang isang medical doctor?
10: Right now, I'm a general practitioner. I decided not to specialize anymore. Because if I specialize, baka hindi ko na magagawa lahat ng mga ginagawa ko ngayon. So I found my niche here in the disability community.
3: Yes. Again, what will be next naman for Docat as a member ng ating Philippine Para Powerlifting team?
10: Currently, I'm waiting for the finalist for Nagoya. Hopefully, makasama po ako sa Asian Para Games. If not, sa ASEAN po ako next na lalaban po.
3: Yes. Again, Docat, your parting message to everyone na gustong mapanood itong ating film, Para-paraan, please invite them.
10: I invite all of you to watch Para-paraan from August 6 to 18. It will be shown in Shangri-La Mall, Gateway Mall, and selected Ayala Malls. The schedules will be posted in Cat Out of the Box, so please follow. And then as well as it will be shown sa Cinemalaya Facebook page. So if you have time, please check it out. Kung swak sa oras ninyo, please manood po kayo kasi it is, I hope na it will resound for you as it did for me then.
3: And ikaw ba naniniwala ka, Doc, na parang yearly magiging ano na to, maraming opportunities ang magbubukas, especially sa ganitong klaseng film?
10: I hope so. Kasi the fact na naka-penetrate na din po ang disability in the mainstream sector, yun yung talagang win ko talaga eh. Kasi at least more eyes, mas madaming mamulat. Yun yung gusto ko talagang mangyari po talaga. Na even if it doesn't win Cinemalaya per se, but the fact na there are more eyes on the disability community, that's already a big win for me already. Yung nangyayari is, at least, nandun kami at the back of their heads na, uy, whenever they see the ramp, ay, hindi pala compliant yan. Diba? Parang at least, mas nagiging aware na din yung mga tao when it comes to accessibility, disability, and inclusion.
3: Yes. There you have it, Dr. Katrina Hernandez. Ngayon pa lang, congratulations sa inyo ni Director May. At syempre, no, sana mas maraming buhay pa yung matouch mo at ma-inspire sa stories mo.
10: Thank you po. Thank you. Maraming salamat po for having me po.
3: There you have it, Dr. Katrina Hernandez. Ayan, tayo po ay manood ng Para-paraan official entry para sa Cinemalaya 2026. At the same time, very active din po siya bilang member ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Samantala, sa ating pagbabalik ay isa pong Paralympian naman ang ating makakakwentuhan na si Ma'am Agustina Bantilok. Magbabalik ang Para Games Hour.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumasa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan, pero aware. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
12: Self-protection.
13: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
12: Seek early consultation.
13: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: At nagbabalik ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, makakasama na po natin our Paralympian, Agustina Bantilok. Hi ma'am, welcome to the program.
14: Hello ma'am, hello sis, good to see you again at good afternoon po sa mga listeners and mga nanonood at na nakakarinig sa inyong programa na naman.
3: Yes, of course. Ma'am Tina, congratulations. Kinilala ka ng ating National Council on Disability Affairs bilang Extraordinary Filipino Athlete with Disability. Gaano, ma'am, kasarap sa pakiramdam na ikaw yung napili para dito sa recognition na to?
14: Siyempre ma'am, hindi natin in-expect yon kasi siyempre malalakas din yung ating mga naging katunggali dyan. But of course, very thankful na tayo yung nabigyan ng recognition na yon. And of course, yung mga kasama kong dalawa is we are all winners and congratulate din sa kanila. But siguro na naigna ako ang nabigyan ng karangalan that night po.
3: Yes. Bakit sa tingin mo, ma'am, ikaw yung napili po ng ating NCDA? Ano ba, ma'am, yung, kumbaga, parang simbolo ng ganitong klaseng pagkilala sa isang para-athlete?
14: Siguro, ma'am, dahil sa yung tagal din natin bilang isang atleta kasi more than 20 years and na-reach na natin yung tatlong level po ng laro. So, yun siguro ang naging factor doon, Papa. Kaya ako po yung nabigyan ng pagkakataon na mapili po.
3: After, ma'am, na to, na talagang bahagi tayo ng ganitong klaseng special na okasyon, ano, ma'am, na suporta yung gusto nyong madagdag pa or makita po, no? Specifically for our PWD community, ma'am.
14: Siyempre, ang gusto natin na makita yung mabigyan pa ng mas marami pang pagkilala kasi alam natin na marami pang mga atleta dyan ang may nagawa na at may magagawa pa na hindi pa dumating yung araw para sa kanila. So sana after this, mas marami pa tayong makitang mga makakikilala at makatanggap ng ganitong mga awards in the future po.
3: Yes, sana talagang maging taon-taon talaga or mas dumami pa yung makatanggap ng ganitong klaseng recognition. Nakita ko parang may cash din.
14: Yes, so, meron po.
3: Oo. Magkano ba yun, ma'am? San mo planong gamitin po yung natanggap niyo po?
14: Yan po ay 25,000 at during the interview, ang nasabi ko talaga is siguro pagtulong, pagdagdag sa pagtapos nitong bahay ko kasi hanggang ngayon hindi pa natapos. So malaking tulong ito para matapos na, para kahit papaano is masabi natin na finish na talaga.
3: Yes. So yes, saan ba, ma'am, ang bahay niyo? Vegan ba? Nasa vegan po kayo ngayon?
14: Yes po, ma'am, dito po sa vegan Ilocos Sur po.
3: Ayan. So konting finishing pa sa pinapatayong bahay ni Ma'am Tina. But of course, yes, Ma'am Tina, hindi natin makakalimutan yung naging debut mo sa ating Paralympic Games, 'di ba? And dun sa edition na 'yon noong 2024, ikaw ang sabihin natin pinaka-veteran or oldest, no? At 55 yes, naging isang Paralympian. Anong klaseng message kaya yung gustong iparating nung ganun? Napakaganda nung sa speech mo, di ba? Parang walang expiration yung pangarap. Gusto nating i-emphasize yun, ma'am.
14: Siguro para sa akin, yung sa mga kasama nating mga persons with disability na, alam mo yung sabi nga nila, kapag may gusto ka, may paraan para man. Huwag kang magmadali. Kung matalo ka man, huwag kang mag-give up. Yung continuous lang yung pagano mo hanggat sa marating mo yung gusto mo. Kasi yun naman sa akin eh. Kami nga doon, Ma'am Aya, is wala kaming allowance noon. So dahil sa mahal ko ang sport, passion ko ang sport, parang sinaga ko na kahit mangutang ako noon ng pamasahe ko, papunta lang ng Maynila kasi Maynila ang training namin. Talagang ginawa ko yun. So hindi ako nagreklamo kasi mahal ko ang ginagawa ko, and parang lahat nung nakapasok ako sa Paralympic, parang na-paid off lahat yon. So para sa akin, sa mga sumusunod sa akin, huwag kayong magsawa, huwag kayong mag-iba. Kung ano man yung mga ma-encounter yung mga problema, ayun ay bahagi lang po ng ating laban para sa ating Pilipinas po.
3: Kumbaga, nothing is too late, 'di ba? Doon sa taong nangangarap, no, na ma-achieve yung dream. Pero ano yung naidulot sa iyo nung naging isang Paralympian ka na? Ano ba mas ano ba, ma'am, na feel mo na ay ang dami ko pa palang gustong makamit, or parang do you feel accomplished na, ma'am, after nung naging campaign mo sa Paris Paralympics?
14: Yes, ma'am, parang natupad na yung pangarap ko na makakahit na minsan kahit isang Paralympic game lang makalaro ako. Pero after that, parang mas lalo pa akong nangarap na sana maulit muli. Pero sabi ko, wala naman masama kung mangarap ulit. Pero syempre, makakamit lang natin ang mga yan kung magpursige po tayong mag-practice, mag-training, yung gagawin po natin kung ano po yung dapat nating gawin. In case na hindi man makapasok, eh at least na-experience ko na po yun. Kumbaga, nandoon na ako eh. Naano ko na yung level na yun. So yun yung parang, syempre pa lumakas din yung ating self-esteem doon dahil tinatawag nga tayong Paralympian. Pero alam mo na may pressure din minsan yun eh. Kasi parang pag tinawag kang Paralympian, alam mo na ikaw yung modelo ng mga kabataan na sumusunod sa iyo eh.
3: Yes, kumbaga may kasamang matinding pressure at alam mo may responsibility, no, ng pagiging pagsinasabing veteran para archer, diba? Yeah. Ganun. Pero Ma'am Tina, marami na ring mga sumusunod sa steps na nasimulan mo, 'di ba? Marami na rin tayong medyo bata dun sa ating national team. Ano yung gustong message na gusto mong matutunan nila from your journey?
14: Yung maging matyaga, maging ipagpatuloy yung mangarap, huwag hihinto, huwag sabihin na wala naman akong napapala, ilang taon na ako, huwag nating yan kasi lahat ng bagay naman is mayroong talagang nakaraan na oras para doon. Kahit na gusto natin abutin bukas, kung hindi naman yun para sa atin is hindi rin natin makukuha. Wala pong shortcut. Talagang kailangan pagtrabahuin mo yun.
3: Yes, napakagandang dun pa lang message na talaga yun, no? Hindi, ano, di ba? But of course, ma'am, what will be next for you? Of course, for the Aichi Nagoya, sisipat ka pa dito, ma'am?
14: Yes, ano na, ilang buwan na lang. So siguro ito na yung parang, baka this August, talagang mag-start na kaming, mag-start na ako mag-training ng ano kasi, bali mahigit 2 buwan na lang po. So, tsaka minsan kasi yung weather natin na hindi natin may predict. So, ako habang walang ulan, training lang ng training para pagdating ng ulan, at least maka-rest and siguro mag-ano tayo ng yung strengthening ang gagawin natin po sa bahay.
3: Yes. Ma'am Tina, of course, ngayon, tama ba? 57 years old na si Ma'am Tina.
14: Yes, running 58.
3: Yes. Pero, syempre, paano mo mako-compare, ma'am, yung training mo? Syempre, iba na yung... Meron na tayong mga kino-consider ngayon, di ba? Pero ikaw, ma'am, paano ba ang training routine for a 57-year-old archer?
14: Ako naman is, feeling ko naman wala pa namang nabago. Pero ang naging ano lang namin, I think that was this year. Parang pinagaanan ko na lang po yung panak ko ng konti kasi... medyo mabigat na sa akin. So, yan, binawasan ni Coach Josel yun. So, okay naman na siya kasi kahit papaano, kaya pa naman natin na mag-shoot ng 36 arrows in one sitting. So, feeling ko naman, kaya pa. Depende lang siguro sa disiplina din sa sarili kung minsan, no? So, yun din ang ating babantayan na dapat alam natin kung ano yung para po sa magandang ano para po sa ating katawan po.
3: Pero Ma'am Tina, just to confirm, pasok ka na, qualified ka na for the Asian Para Games?
14: Yes po, 4 po kaming naka-qualified na para archers.
3: Sino-sino ma'am, yung mga makakasama nyo po?
14: Si Giovanni Ola sa men recurve, si Marcel Burgos sa men's compound, at saka si Jana Ballesta for compound women W1.
3: Paano ma'am yung naging proseso nung naging qualification niyo ma'am?
14: Yun ay yung ano yung dapat mas malampasan namin yung hinihingi nilang MQS, and hindi lang naman nilampasan namin kundi makita natin na may talagang improvement yung naging score namin nung pagpunta namin doon sa Thailand.
3: Yes, ano ma'am yung recent na naging performance niyo ma'am?
14: Naka 652. Tapos pang 11 tayo out of 24.
3: Wow, so talagang malaking bagay yun. Yung 652 ma'am, PB mo ba yun? Personal best mo ba yun ma'am? Or meron pang mas malaki doon?
14: Sa after that, nung nag-training ako, medyo tumaas siya ng ano, pero kumbaga hindi siya consistent. Naka 670 tayo, pero hindi pa siya consistent. So yan yung inaano ko kung paano ko ma-maintain na kahit na at least tumaas man lang doon sa naging previous personal best natin.
3: Yun. Pero Ma'am Tina, kung pag-uusapan natin yung Asian Para Games, ano ba ma'am yung, kung tanda mo ma'am, yung best finish mo sa Asian Para Games?
14: Yan yung 652 yata.
3: Pero ma'am, doon sa Hangzhou, nag-compete ka doon ma'am, 2023?
14: Ayun. Mas mataas doon, naging 656.
3: So, yes. So pero ma'am, pagdating sa placing, ano yung na-reach mo ma'am na round nun?
14: Hanggang ano tayo I think kung di, sa China is number 12, and then sa itong Asian na kung qualification, number 11.
3: So,
14: andun tayo sa gitna.
3: Yes, so definitely ma'am, yan yung tatargetin mo na mahigitan.
14: Yes po, sana.
3: Gaano ma'am ka intense ang magiging training po nung ating 4 para archers na nag-qualify for the Asian Para Games?
14: Ano talagang kailangan namin ng yung everyday training, yung siyempre support ng aming coach, at saka yung equipment sana yung gagamitin namin na arrows for the competition, sana maibigay na para magamit namin para ma-tune up namin kasi Mahirap kasi yung ginagamit ko ngayon kasi is matagal na. So, kumbaga, may mga hindi na rin maganda yung iba doon. So, hindi ko alam kung kailan nila i-release yung aming request para at least 2 months, 1 month bago sana yung competition is mag-training po natin.
3: Pero ma'am, wala nang parang naka-line up na training camp abroad. Paano ma'am yung magiging training nyo po?
14: Yun nga eh, yung isang inaano namin na sana kung mabigyan kami ng budget kasi sabi nila malamig doon. So kung pwede sana na magkaroon kami ng at least na 2 weeks or 1 month man lang na training camp sa Baguio. Pero wala pa naman pong sinasabi yung aking coach at saka yung Filispada kung ano po yung magiging takbo ng aming training pagdating sa ano. Yes po.
3: Yes, talagang ano, malaking factor kasi yun, kailangan ma-acclimatize yes nyo yung ano, no, yung kung saan gaganapin. Di ba yung parang nangyari yes, sa Paralympics sa Paris, ilang weeks ba yun or months ba yun, ma'am, bago yung...
14: Almost 1 month na yung nandun kami sa ano.
3: Yes, yes, talagang...
14: Ganun sana, ma'am, para at least kahit papano hindi ka mabigla eh, kung andun ka na.
3: Yes, no? Para sa ganon, talagang kondisyon, even yun sa yes, panahon, di ba? Talagang ano. But yes, of course, Ma'am Tina, sa lahat ma'am nang nakikinig at nanonood sa'yo right now, for over 2 decades sa ating para sports team, tingin mo ano yung naging sekreto? Bakit ka ma'am nagtagal? And patuloy na, you know, ito yung gusto mong gawin?
14: Ang ako lang naman kasi is... Naging yung tiyaga lang talaga kasi kung mahal mo yung ginagawa mo, alam mo yung ginagawa mo ang lahat para maabot mo yun. So talagang tiyaga lang, huwag bumitil sa pangarap. Mangarap lang ng mangarap kasi kung bibiti ko, hindi mo yun marireach, hindi mo yun mararating. So wala namang masama kung ipagpatuloy natin ang mangarap, mas masama kung huminto ka tapos nagsisi ka. So ipagpatuloy lang natin hanggang kaya natin at saka hanggang malakas pa tayo. And siguro isa dyan is yung disiplina din sa sarili. Huwag natin lahat ipaasa sa ating ano kung ano man yung mga kailangan natin. Kailangan din tayo na mag-exert ng effort for para sa atin din yun. Para give and take ba? Teamwork. Ganon
3: yes
14: po yun.
3: Napakagandang message. Yes. But of course, mga gustong pasalamatan, mga gustong i-acknowledge na mga taong behind the scenes dito sa naging success nyo po bilang isang para-archer ng bansa.
14: Siyempre, gusto nating magpasalamat sa PSC, lalong-lalo na yung ating mga naging chairman from the past up to now kasi sila ay naging bahagi ng aking a journey sa sports and of course Filispada. Yung NSA namin na Archery World Cup tapos ay Archery World. Tapos yung ano yung ating mga coaches na tumulong sa atin, yung mga teammates and of course our family and gusto ko ring magpasalamat sa local government namin dito sa Vigan dahil napaka-supportive po ng aming mayor na talagang pag-alis at pagpunta, pinasinusundo po kami. And then yung NCDA na pagbibigay sa akin ng isang karangalan na naman, eh maraming salamat sa tiwala na ibinigay nila sa akin and sa lahat ng nag-pray para sa akin. And of course, my family.
3: Yes, again, Ma'am Tina, sa pag-compete mo dito sa paparating na Asian Para Games, ano yung gusto mong asahan namin?
14: Mahira. Siguro yung makita natin na may improvement. Na hindi na lang hanggang doon yung tataas tayo. So, hindi po ako nangangako, pero I will do my very, very best.
3: Yes, there you have it. Congratulations again for the NCDA Award. At the same time, good luck, ma'am, dito sa paparating na Asian Para Games. There you have it, ma'am Agustina Bantilok. Proud po kami lahat para sa inyo, ma'am.
14: Yes, maraming salamat, ma'am Aya, at saka sa inyo din po pala kasi patuloy nyo pong, hindi po kayo nagsawa na nagpapaano sa aming mga para-athletes. So maraming salamat din po sa inyo.
3: Yes, it's our pleasure, ma'am. Again, congratulations po, Ma'am Agustina Bantilok. Thank you, ma'am, at mag-ingat po kayo.
14: Okay, thank you din po. Bye.
3: There you have it. Nakasama po natin our Paralympian na si Ma'am Agustina Vantilok, pinangalanan bilang Extraordinary Filipino with Disability ng NCDA. Hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Thank you so much sa mga nanood at nakinig sa ating Facebook live streaming, DZSR Sports Radio 918 AM, sa ating Master Control, Sir Winston Del Rosario, Sir Rodson Justiniano, si Timothy Tapales, of course, ang ating Malolos at ang Marulas Transmitter, ating trainee na si AV Conde from the PUP, and of course sa ating PTV family, no? Nandyan po sila sa Bell Reyes. Ako po si Arian Malyare, magandang araw sa lahat.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong

0: may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
1: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Emerson mo yata ang
5: nagkakabot? Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny. 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
1: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Ang oras po natin, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
2: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.

0: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan saan mang sulok ng mundo. Sa pagpapatuloy ng ating special coverage, mga kababayan, ilang sandali na lamang ating makikita at masisilayan dahil muling haharap sa atin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang ika-5 State of the Nation address. Samahan niyo po kami tutukan at subaybayan ng isang komprehensibo at makabuluhang pag-uulat ng ating punong ekotibo. Sama pa rin po ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa loob at labas ng himpilan na nakatutok dyan, sa Malacanang nandiyan si Alvin Baltazar. Mamaya si Alvin ay pupunta na rin sa Batasan para sabi nga doon ay sasaksihan din ang punong ekotibo. Sa Kamara de Representantes, sa katutok doon si Raquel Bayan, Kathleen Forbes, Marian Bastasa, Melanie Baldos Reyes, Nympha Asuncion. Kama rin natin sa labas ng Batasan Pambansa, sina Kuyang Ray Ferrer, si Dikay Sarate, Luis Arispe at Diane Lear. Gayun din si AJ Ignacio. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay mapakikinggan sa aming collab station, 104.3 The Capital FM. Ang Radyo Pilipinas ay available din sa Free TV. May joint cooperation sa pagitan po ng PTV at ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mapapanood nyo po sa inyong mga digital channel. Ako po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. At ito ang Sona 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng Batasang Pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: At ngayon nga mga kababayan, hindi po ako nag-iisa sapagkat kasama natin tutulong ho sa atin para himayin ang mga inaasahan ng ating taong bayan. No? Sabi nga para mahimay ang mga expectation. Ano ba yung na-expect natin ngayong Sona ng Pangulo? Kasama po natin Professor Renato De Castro. Prof. Rene, magandang hapon po sa inyo.
2: Magandang hapon, J. Mark, at magandang hapon sa ating mga kababayan.
0: Ayan, at tutulungan tayo ni Professor De Castro. Sabi nga, para bigyan tayo ng konting, sabi nga, foresight, no? Bird's eye view ng ating mga inaasahan. At syempre, pagpapaliwanag na rin doon sa mga isyung dapat na maintindihan pang lalo. Dahil isa sa mga nilalaban na natin, Prof. Rene, yung mga disinformation, misinformation, malinformation, ang dami niyan nitong nakalipas na mga araw sa iba't ibang isyung pangbayan na ating binabantayan. Kaya samahan niyo po kami ni Prof. Rene hanggang sa pagbubukas ng State of the Nation Address of Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Pero bago yan, Prof. Rene, abay, tutukan muna natin na ang ilan po mga pangyayari sa labas ng ating himpilan. Yung po mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naniniwala po na maraming tagumpay ng administrasyon ang mababanggit sa Sona ngayong araw na ito. Yan po ang balitang tinutukan ng ating kasamang si Luisa Arispe.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Luisa? Go, Luisa. And ayusin lang natin ang audio ni Luisa. Pabalikan natin si Luisa Arispe, mga kababayan. Nandyan sa may bahagi po ng Commonwealth Avenue. Nakikita ko dun sa background, the Prof. Rene ni Luisa, medyo maulan. Ingat-ingat po kayo. Maulan ho ngayong mga sandaling ito. At inyo po napapanood sa ating screen, mga kababayan, ay ang sitwasyon po sa Batasang Pambansa. Alright, balikan natin si Luisa mamaya. Samantala, Department of Public Order and Safety ng Quezon City, pamamagitan daw po sa nangyaring tensyon sa pagitan po ng mga pulis at realista kaya pa rin sa may bahagi na po ng Commonwealth Avenue.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Ang magatid balita naman si DK Sarate. DK!
3: Tama ka dyan na. Ang Department of Public Order Quezon City nga ay mamamagitan doon sa nangyaring tension sa pagitan ng rally sa Tulsa. Kung matatanda rin kanina ay nagkaroon ng ilan sa mga nakikipresa ay inatiko at isinakay sa BJMP. Ayon sa ito, kaya ito pa ito sa check. Ang LGU ay namamagitan para walang puto. Hindi rin nila alam ang dapat. Bakit may mga inaresto? Kaya't makikipag-ugnay para malaman ang kita sinabi ni Sekon na may pinitangan na mga nag-rally. Kaya sa ang nakita ay mabigyan dito ang lahat ng iniwasan din nila na pakalagdalas yung mga rata at sinikip nilang may isaayos yung mga pwesto sila sa pwesto kung sila pwedeng magpatsa nang sa tanon na matiyak at tasa ng bawat isa at sunod ng mga panawagan sa may bahagi ng komunidad. Wala rito sa Commonwealth para sa zona ng the greatest state media. Ako si Dikin Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Maraming salamat, Dikin Sarate. Balikan natin si Luisa Irispe dahil ang mga taga-suporta raw po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naniniwalang maraming tagumpay ng administrasyon ang mababanggit sa zona ngayong araw. Luisa! Go, Luisa!
4: Ito sa labas ng Commonwealth Avenue. J-Mark, naririnig mo ako, J-Mark?
0: Yes. Oh. Go.
4: J-Mark, naniniwala nga at hindi magpapatinag ang mga Grand R. Marcos Jr. dito sa labas ng Commonwealth Avenue, Quezon City, sa mga sasabihin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address ngayong araw. Katunayan, karamihan sa mga nakausap nating mga taga-suporta na nakiisa sa titipon dito sa Commonwealth Avenue, naniniwala na maraming na. Sila ay Lani Serrano mula sa Quezon City, imbis na sa bahay ay lumabas pa siya sa kalsada para lang ipakita ang kanyang suporta pang ito ang bahagi ng kanyang pahayag.
5: Para sa akin po, kasi bilang PBB, bilang Marcos loyalist, simula noon hanggang ngayon, marami akong nakikita na nagawa niyang maganda, kabutihan, basta marami na po.
4: Ano na lang kung mensahe niyo sa Pangulo?
5: Sana po tuloy-tuloy po ang maging magandang servisyo niya sa buong bayan.
4: Si Nanay Bernadette Concepcion naman na nakapanayam din nating pina na isang senior citizen na dapat sa Taguig City, pagamat maraming tagumpay ang Pangulo, isa't man daw sa niya at hinihintasama sa ng Pangulo ay ang pagtalakay sa Universal Social Pension kay Nanay Bernadette.
6: Mga tulay na nangasira, mga school buildings na nangasira, mga pagkain, mga gulay na nabubulok, oh, diba? Ang dami pa po, hindi ko na ma-mention yun.
4: Ano na lang pong mensahe niya kay Pangulo?
6: Ang mensahe ko sa kanya, magkaroon siya ng good health, wisdom, kasi sana pa pressure na siya left and right. Yan lang.
4: At marami pa rin yung mga suporta ngayon. Parang sa gagawa sa ano papanood ay yung zona ng Pangulo. Dito yan sa labas ng Tandigan Bayan. At marami pa yung parating. Sa ngayon, ang crowd estimate nasa Shama. At kanina, nasa yung ulan. Kami pang ayong ay nagpatila muna
0: right,
4: ng ulan. Pero nagpatila.
0: Alright, Luisa, ayusin lang natin ang iyong linya. Babalikan ka namin maya-maya. Dahil siguro kasabay na rin ang pagbuhos ng ulan ay yung ating internet signal, ano? Alright, ayusin lang natin ang ilang mga problema technical. Pero bago po, bago tayo magpumalawot sa iba pang mga pag-uulat, mga kababayan, ay personal hong isinulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanyang ikalimang State of the Nation address. Dagdag pa ng Pangulo, posibleng may mangilan-ngilang minor revisions kahit pa isang oras bago ang SONA upang matiyak ho ang kanyang mensahe sa publiko ay kumpleto, malinaw at naipababatid ng tama at maayos sa ating mga kababayan. Bukod po riyan, sinabi ng Pangulo na isa ho sa kanyang mga tatalakay ay ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan habang patuloy po ang pagharap sa iba't ibang hamong panlabas. Isa sa mga inaabangan ng taong bayan ay ang pagtalakay sa usapin patungkol sa West Philippine Sea. Na kamakailan lang ay talagang naging mainit tong talakayan sa iba't ibang plataforma, radyo, telebisyon at maging sa mga pahayagan. Sa gitna pa rin ito ng patuloy na tensyon sa kanlurang bahagi ng karagatan ng Pilipinas, particular na ho yung West Philippine Sea. Sana ay buong tapang na nanindigan ng Pilipinas sa soberanya at karapatan nito sa nasabing karagatan. Upang bigyan nyo tayo na mas malalim na pagsusuri sa geopolitical tensions na ito, mga kababayan, at mga aksyon ng pamahalaan ng gilito, makasama po natin ang isa sa mga ginagalang nating profesor mula sa Department of International Studies ng De La Salle University, Professor Renato Cruz de Castro. Prof. Rene, hindi ako sanay buuin.
2: Wene na lang, tama na ka. O Karen eh.
0: Yan, Karen eh. Opo. Karen eh, una sa lahat, kamusta ba ang sitwasyon ng bansa sa kabila ng mga nangyayaring geopolitical tensions?
2: Mukhang tumindi, lalo na tong July, no? Ang daming insidente na nakita natin talagang, kumbaga, pagiging pagtindi ng tension dito, no? Unang-una, yung nangyari sa Ayunging Shoal na nagkaroon ng encuentro yung Philippine Marines on board the BRP Sierra Madre at yung mga Chinong Coast Guard, no, na lumapit yung whaleboat ng mga Chino, kumukuha ng larawan kung ano nangyayari sa BRP Sierra Madre, and of course nagkaroon ng encuentro na nagkaroon ng injury yung isa nating membro ng Marines.
0: Yes.
2: At ang nakakatawa dito at nakakainis rin, tayo pa sinisin ng mga Chino.
0: Mm-mm.
2: Natandaan mo, no, yung ambassador natin sa Beijing, si Ambassador Forklus, siya pa yung tinawag ng Chinese Foreign Ministry.
0: Ba?
2: O sabi nila, tayo daw ang nag-provoke. Eh sila lumapit. O sila lumapit. Sabi nga ni Professor Jay Tariela, tayo pa sinisin ng mga Chino kasi, biro mo, nanggaling pa yung mga Chinese Coast Guard mula dun sa mga islang inoccupy na o galing Hainan, lumapit doon nang walang pahindulot, and of course, nagkaroon ng enkwentro, tayo pang sinise. Of course, hindi nagpatinag ang ating presidente, pinatawag na rin yan yung Chinese ambassador.
0: Mm-mm.
2: So, ayan yung unang tension. Pangalawa, of course, yung talagang, it's not only racist, no?
0: Mm-mm.
2: It's dehumanizing.
0: Mm-mm.
2: Napakita ang mga Pilipino ay matching.
0: Mm-mm.
2: Na nilabas pa ng People's Daily.
0: Na pinatatakbo rin ng gobyerno ng China.
2: Ay, hindi lang gobyerno. Central Committee of the Communist Party of China. Nakakatawa nga yung sabi nung ambassador eh.
0: Yes.
2: Na may freedom of speech at walang kontrolado ang Chinese government doon.
0: Talaga sa kanila nanggaling.
2: Nanggaling sa kanila. Pero hindi ba kontrolado ng Chinese Communist Party
0: yes.
2: ang gobyerno at ang lahat?
0: Mm-mm.
2: Pero ang sabi nga ng Chinese ambassador, i-repeat ko lang, there is freedom of the press in China.
0: Mm.
2: Of course, it's freedom of the press kung ang naglalabas nito ay official newspaper or organ ng Central Committee of the Communist Party of China.
0: Mm-mm.
2: So, ayan yung ano. Pangalawa, of course, yung nangyari din sa Scarborough Shoal na tinatry prevent ng Chinese Coast Guard yung pag-resupply ng vessel doon. And of course, isa pa dyan, napansin ko, no? Bumisita nga dito si Foreign Minister Wang Yi, pero tayo pang pinagalitan. Tayo daw nagpuprovoke.
0: Sa sarili nating bansa.
2: Pagbansa, no? Na nagkaroon sila. Of course, hindi rin siya pinayagan ni Secretary of Foreign Affairs, no? Teresa Lazaro, no, nagkaroon ng talagang, of course, it was covered by yung communique na nilabas, mm-hmm. pero you have to read within the lines. Agad. Talagang hindi rin tayo nagpa-tinag, no? Mm-hmm. No? Lalo na, of course, tayo pa sinisisi ng Chinese ambassador.
7: Of course, it was covered by yung communique na nilabas, mm-hmm. pero you have to read within the lines. Talagang hindi rin tayo nagpa-tinag, no?
2: Mm-hmm.
7: Lalo na, of course, tayo pa sinisisi ng Chinese ambassador, Ambassador Jing, dahil binayulate daw natin yung provisional understanding.
8: Mm-hmm. Eh, di ba, una sa lahat, sabi nga ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng Defense, inuunggoy tayo nito. Kasi una, di ba pinatawag yung Chinese ambassador dun sa Malacanang, eh, Pangulo Marcos. Supposedly, di ba, dapat ang pag-uusap ng envoy at ng Pangulo ay mananatiling confidential.
7: Oh.
8: Pero nilabas niya sa media. At right siya. After nung pag-uusap nila ni Pangulo, siya mismo ang naglabas.
7: Naglabas siya nung kanyang version.
8: Mm.
7: Nung tinatawag natin provisional understanding. Unang-una doon, sinabi niya,
8: mm-hmm.
7: pumayag daw tayo sa pananaw, no? Sa perspektibo na kanila ang ayunging shoal. At tinatanggap natin na illegal yung paglagay natin nung BRP Sierra Madre. Binilate natin ang Chinese sovereignty, no, kumbaga tinatanggap natin na kapag-aari nila at violation niyan ng ASEAN yung declaration on the code of conduct. Kasi nungalingan niyan, no, hindi naman natin talaga tinatanggap. Tapos daw dapat magpapaalam tayo kung magkakaroon ng resupply mission, tinanggihan rin 'yan.
8: At kung ano mang construction ang
7: gagawin doon, gagawin doon. At of course, well, hindi tayo papayag na kumbaga kasi ang BRP Sierra Madre is still a commissioned ship of the Philippine Navy.
8: Mm-mm.
7: So kung ano man yung gagawin doon, we enjoy sovereign immunity.
8: Mm-mm.
7: Kasi ano pa siya, active commissioned vessel pa siya ng Philippine Navy. Pero sabi ng mga Chino, hindi kayo pwede magtayo ng any permanent structure.
8: Mm-mm.
7: So ayun yung nakikita natin. Pero I doubt it kung ilalabas ang ating Pangulo yan. Ang posibleng gagawin ng Pangulo, at least i-mention yung hosting natin ng ASEAN and of course, yung possibility na ma-manage yung dispute natin sa with China on the basis of the code of conduct. Tignan natin, no, kung ano yung mention ni Presidente.
8: Doon dito sa mga naging nakalipas sa zona ng Pangulo, isa yung bukod doon sa napakapamosong mahiya naman kayo doon sa issue ng flood control project, ay ang isa sa mga naging, sabi nga, termino nga natin sa media, Prof. Rene, yung soundbite. Eh.
7: Mm-hmm.
8: Yung soundbite ng Pangulo. Eh, na West Philippine Sea ay atin at hindi ito kathang-isip. Ito yung nabanggit niya, the zona a year before, last year. So, may inaasahan ba tayong, sabi nga, despite dito sa mga nangyayari dito sa West Philippine Sea, meron ba tayong aasahang panibagong soundbite dito ng Pangulo tungkol dito sa usapin na to?
7: Conforme yan, ha, kung talagang bibigyan niyan diin. Again, yung external issue. Kasi ayun yung usually ang dilemma ng presidente. No? Of course, ang ating presidente naman, hindi yan nagdi-deliver ng mahabang speech.
8: Yes.
7: No? Kumpara mo sa ibang mga sa dating presidente, no? Very short, very concise yung speech niya, tsaka of course malaman.
8: Mm-hmm.
7: So namimili siya.
8: Mm-hmm.
7: Of course, last year, pinakinggan ko yung speech niya, ang priority niya talaga, domestic.
8: Yes.
7: Ilan lang. Tignan natin ngayon, no?
8: Mm-hmm.
7: Siguro, kung bibigyan niya ng pansin talaga yung nangyayari, tinatawag natin geopolitical realities, baka i-mention niya yung West Philippine Sea, South China Sea. And of course, posible rin niyang i-mention na fact na dito sa nangyaring sigalot natin with China, nakita natin yung suporta ng ating aliado, no? Interestingly and coincidentally, nandito si Secretary of State, US Secretary of State, yeah, Marco Rubio. Na automatic agad yung suporta ng Estados Unidos and yung mga statements ng ating mga partners katulad ng Japan, EU, very strong yung nilabas ng European Union, no? Mga ilang Australia. Very strong yung nilabas nung Australian Foreign Secretary si Foreign Minister Wong, no?
8: Mm-mm.
7: Very strong, no? Tapos nilabas rin ni Foreign Minister Wong yung pagfire ng China ng isang ballistic base ballistic missile papunta ng Central Pacific.
8: Mm-mm.
7: Very emphatic doon si Foreign Minister Wong. And of course, sinuportahan natin, no? So, madami rin, no? Despite the fact in the face of yung tension, at least ang positive element dito, yung suporta na nakuha natin sa mga ating ally and security partners.
8: Mm-mm. Dito ho, Prof. Karine, ay sabi nga, ang tanong din ng ating mga kababayan, paano ba natin mapagtitibay, lalo na ng pamahalaan, yung national security, dahil ang AFP, nag-shift na ito from internal to external defense. Eh.
7: Mm-hmm.
8: At bukod dun sa pag-shift sa external defense, isa rin sa mga dapat bantayan ayon kay Secretary Gibucho Doro ay yung parang yung narrative. Eh.
7: Mm-hmm.
8: Kailangan patatagin natin yung naratibo na talagang ang Pilipinas ay ang West Philippines ay sa Pilipinas dahil napakalakas ng naratibo ng pagpapalabas ng naratibo ng China for their internal audience,
7: mm-hmm.
8: hindi para sa international audience. Ito, Prof. Kaya ayan ang tanong din, yung national security at syempre yung kabuhayan din ng mga mangingisda natin na sa West Philippines si umaasa ng kanilang kabuhayan.
7: Mm-hmm. Well, ang kung titingnan mo yung contribution ng ating administration na to, ang contribution dyan is of course finally after, you know, it's the first time that we have come out na terminary na gamit ko, no,
8: apo,
7: is a grand strategy.
8: Mm-mm, mm-mm.
7: Ayun yung comprehensive archipelagic defense concept.
8: CADSI.
7: Yeah. Na although of course it's a strategy na palakasin yung capability natin to project yung military capability ng AFP doon sa ating maritime domain, ang end goal ng CADSI is bawat Pilipino, corporation or citizen should enjoy yung resources.
8: Mm-mm.
7: Natin doon sa ating lalo na sa ating exclusive economic zone.
8: Mm-mm.
7: Of course sa mga ordinaryong Pilipino, ano ibig sabihin niyan, no? Ganyan. Malaki yan, no? Of course we have to explain it. Una-una na yung isda na kinakain ng bawat Pilipino.
8: Mm-mm.
7: Saan ba natin kinukuha sa karagatan natin diyan?
8: Yes.
7: Yung issue of course lalo na ng energy.
8: Yes.
7: No, lalo na nagkaroon tayo ng matinding krisis.
8: Mm-mm.
7: Saan ba natin pwede kunin yung natural gas at lalo na yung langis?
8: Mm-mm.
7: Doon natin makukuha yan. Doon sa lead bank na mm-hmm. ngayon, hindi tayo pinapayagan ng China
8: mm-hmm.
7: na explore yan. At lalo na, of course, doon sa West Philippine Sea, South China Sea. And even, of course, doon sa Philippine Sea na tinatawag natin.
8: Mm-hmm.
7: Kasi nakafocus lang talaga tayo sa West Philippine Sea, South China
8: yes.
7: Sea.
8: Mm-hmm.
7: Pero nandun doon, napapadala every now and then ang China ng mga survey vessels.
8: Yung mga research vessels
7: nila na talagang nila. Tinututukan mm-hmm. ng ating kaibigan. Si Rear Admiral Jay Tariela
8: yes.
7: ng Philippine Coast Guard na hindi lang niya nakafocus sa West Philippine Sea, South China Sea, pati yung nakikita natin presensya ng mga Chinese survey vessel yan, dyan sa tinatawag natin Philippine Sea, dyan sa bandang Cagayan,
8: yes.
7: bandang area ng yeah. Taiwan. No? Mm. Binibigyan natin ng pansin yan. Mm.
8: Yang Balintang Channel na
7: Balintang,
8: yan.
7: Balintang. Yeah. Balintang.
8: Mm-hmm.
7: Even, of course, recently, even sa Luzon Strait.
8: Yes.
7: No? Lalo na, part ng tension na
8: maabot pa nga hanggang Philippine Rice Prop eh.
7: O nga, Philippine Rice. Isan, hindi ko nabanggit yung isa pang source ng tension
8: mm-hmm.
7: na nangyari early this July. Although it was an academic activity, quote-unquote academic activity
8: daw.
7: Sa Jinan
8: mm-hmm.
7: University,
8: mm-hmm.
7: Sa China daw ang Batanes.
8: Yun nga,
7: oh,
8: yung sinabi yun. Ng mga scholar nila doon. Oh, pero, ang sabi naman ng Chinese Embassy, wala kaming kinalaman dyan.
7: Nakakatawa lang kasi unang-una, hindi magkakaroon ng ganong kalaking konferensya
8: mm.
7: at hindi yan, kumbaga, hindi yan i-articulate ng Chinese media
8: mm.
7: kung wala yung basbas ng Communist Party of China.
8: Kaya naman yung ating kaibigan, si Professor J. Batumbakal eh. Eh merong nilabas na
7: sagot. O maganda yung kanyang inano presensya na
8: once upon a time Taiwan has been governed by Manila.
7: Oo, yung diba? Panahon ng mga Kastila.
8: Yes.
7: Oo, we thought the Spaniards tried to control Taiwan kaya lang hindi nila kaya.
8: Mm.
7: Kasi matindi yung sugod ng mga Dutch.
8: Yes.
7: Oo. But ayun nga, maganda rin yung nilabas na challenge din si ating kaibigan si Professor J. Batumbakal naman, no?
8: Mm-hmm.
7: Na naglabas ng ganung issue. So ayun yung mga challenges na nakikita natin, no? Pero ang gusto ko lang again mag-focus yung sa Taiwan.
8: Mm-hmm.
7: No, bakit talaga kumbaga ninarapat ng mga Chinese academics na kanilang Batanes.
8: Ayun. Kaya sabi nga yung punto na yon, Prof. Karine, dahil maraming nagtaasa ng kilay. Sunod-sunod kasi yan, yung AI-generated video, yung Batanis claim, at yung pinaka-agresibo, no? Na pagiging, after nung mga usapin na ito, yung pagiging agresibo ng China Coast Guard sa ating mga mangingisda, lalo na sa ating mga naval and Coast Guard ships, di ho ba?
7: At nataon na tayo yung host ng ASEAN.
8: Yan.
7: Nataon, no?
8: Oo. Teka muna. Antabayanan natin, no? Meron tayong papasukin mamaya. Pero bago yan, Karine, dito papasok ngayon yung usapin ng AFP modernization. Mm-hmm. Sabi nga, dahil na pag-uusapan yung code of conduct, parang lumalabas na parang doon sa code of conduct na pinopropose ng China, parang pabor lang sa kanila. Mm-hmm. Di ba?
7: Mm-hmm.
8: So, paano ba ang magiging, sabi nga, yung tempo ng ating AFP modernization bago natin, sabi nga, baka mapalaga natin yung China nang hindi, na bago pa, sabi nga, bago pa mapag-usapan itong, iba yung code of conduct, iba kasi yung modernization, pero meron ding kahit pa paano konting strings na nagkoconnecta ho dito, di ba?
7: Of course, yung code of conduct, explain natin sa ating mga mamamayan, hindi yan nagre-resolve ng issue ng West Philippine Sea, South China Sea.
8: Dapat malinaw natin
7: malinaw yan, no?
8: Mm-hmm.
7: Kasi talaga, hindi niyan, kumbaga, hindi niyan tinututukan kung ano ba'y punot dulo ng tensyon sa West Philippine Sea, South China Sea. Of course, ang punot dulo niyan, sabi nga ni Secretary Gibo Chidoro, ang termino na ginagamit ni Secretary Chidoro, Chinese expansion,
8: yes,
7: pananakop ng China.
8: Mm-hmm.
7: No, despite yung July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling na sinasabi na walang talagang legal na basihan yung pananakop ng China, yung 10-dash line naging 9, naging from 9 naging 10.
8: Naging 10, yes. Oh.
7: So ayan, hindi, it doesn't address yung issue na yon, it just manages, nag-provide ng certain measures para kumbaga hindi na magkaroon ng tension.
8: Mm-hmm.
7: No, ayan yung issue diyan. Pero kasi madami ring mga kumbaga mga obstacles diyan sa issue ng code of conduct.
8: Yun, oo. Pero tama ba, Karine, na dun sa code of conduct, ang China lang ang parang paborable sa China ang nagiging sistema?
7: Well, intindihin natin, no? Sa larangan ng pangdaigdigan politika, there's no such thing as, kumbaga, it's not fair.
8: Mm-mm.
7: No,
8: hindi talaga patas.
7: Hindi patas, no? Mm-mm. Talagang, ayun nga, sa kasabihan, the strong do what they have to do, the weak would have to accept the fate.
8: Mm-hmm.
7: Sinabi sa atin niya ng China sa ASEAN noon.
8: Mm-hmm.
7: Sa Hanoi.
8: Yes.
7: Nung July 2010,
8: mm-hmm,
7: nung ang Vietnam ang host ng ASEAN Summit, no?
8: Yeah.
7: Sabi nung I forgot yung specific title, but is siyang in charge doon sa Foreign Affairs Committee ng Chinese Communist Party. Sinabi niya noon,
8: yes,
7: nagalit siya,
8: mm-hmm,
7: after nag-deliver ng speech si Secretary Hillary Clinton na makikil, mm-hmm, kumbaga may interest ang Amerika sa South China Sea issue. Sa galit niya sa ASEAN, sinabihan niya, tinignan niya yung Singaporean Foreign Minister noon. No? Sabi niya, China is big, ASEAN is small, and this is a reality that ASEAN will have to face.
8: Mm-mm.
7: Hanggang ngayon, pinamumukha sa atin ng mga Chino to.
8: Because
7: kinapagating sa code of conduct.
8: Mm-mm.
7: Now again, we have to understand, we have to accept sa panahon ng mga Chino, kami ang malakas, kami ang makapangyarihan, kami ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, kami ang merong pinakamalaking navy sa buong mundo. Nadaig na nila ang Estados Unidos.
8: Mm-mm.
7: Mas marami na silang barko at sila rin ang merong pinakamalaking Coast Guard. So, since sa amin lahat ang alas, kami magdidikta ng laro.
8: Ba, teka. Pero, dito naman sa aspeto ng ating modernization, Karine, hanggang saan, hanggang kailan tayo, sabi nga, until when we will practice restraint dito sa Armed Forces of the Philippines natin para sabi nga, makapalag na tayo doon sa nagigipit sa atin.
7: It will take some time kasi very expensive yan.
8: Mm-hmm.
7: It's very expensive, no? Of course, ang pinaka positive development hinggil sa modernization, yung pagbigay sa atin ng bansang Hapon,
8: mm-hmm, yung mga Abakuma.
7: Abakuma class, no? Abakuma. Yung bangko, kasama yung weapon system. Pero ang issue dyan, of course, is yung maintenance.
8: Yes.
7: That's very expensive.
8: Mm-hmm.
7: Tsaka, of course, ang tatmaari, sabi nga ni Presidente, gusto niya i-resolve by diplomacy.
8: Mm-hmm.
7: Ayaw niya talaga tayo yung kumbaga mag-provoke, no? Although tayo na, kumbaga tayo na yung
8: dehado,
7: no? Pero agad maaari, no? Pero of course, at the end of the day, kahit gaano man karami, kalaking pera, ang gastusin natin sa modernization ng Armed Forces of the Philippines, hindi natin kayang pantayan ng China. So, ang magiging elemento dyan, of course, is we have to look in terms of asymmetry, pero dyan pumapasok yung importansya ng ating alyansa sa Estados Unidos. Ito yung mga security partnerships natin sa Australia, sa India, sa South Korea, at lalo na sa bansang Hapon.
8: Ayan, oho. Prof. Rene, maputol muna kita ha, dahil si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay papunta na raw sa batasang pambansa.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Ang mag-atid doon sa atin ng balitang yan, walang dilibang, at ikasama si Alvin Baltasar. Alvin? Go, Alvin!
1: SONA.
8: All right, ayusin natin ang audio ni Alvin. Okay na? Alvin? All right, ayusin lang natin ang audio ni Alvin Baltasar. Dahil si Pangulong Marcos ay papunta na raw ng batasang pambansa. Ang oras ay alas 3:38 at inaasahan nga, no, na ito mukhang nakalapag na nga, no, sa batasan complex. Sakay ng chopper ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero kanina kasing tanghali, Prof. Rene, nakita na namin yung convoy niya pumasok na sa batasan Yun yung kanyang advance party. So, balikan natin si Alvin Baltasar. Alright, nakikita niyo po sa ating screen, sakay po ng presidential chopper si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At siya ay tutungo sa presidential lounge. Meron po kasing laang lugar ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas dyan po sa Batasan Complex. Dyan po sa Batasan Pambansa kung saan po ang House of Representatives ay nariyan. Ano? So, balikan natin si Prof. Rene De Castro dito nga sa usapin na ating ang inaantabayanan, no? Sino? Okay. Si... Okay. O, sige. Go! Paring Alvin!
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
9: Paring J-Mark, magandang hapon. Mga 3:20 ngayong hapon, umalis yung chopper na sinasakyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At mukhang mariyan na yata sa batas ng pabanta sapagkat ang isip tinatakda ng batas, eksakto alas 4 ng hapon, ay kinakailangan ma-deliver ng Pangulo ng Republika yung kanyang gagawin pag-uulat sa bayan. Usually, paring J-Mark, ang sistema nito, tatlong chopper yung umaalis mula dito sa Palasyo ng Malacanang, dalawa yung nagsitubing security ng Pangulo. At mukhang it took only mga 5 minutes yung naging biyahe ng Pangulo mula dito sa Palasyo ng Malacanang papunta dyan sa batasang pambansa. At kapag dumating na si Pangulong Marcos dyan sa Kongreso para sa State of the Nation Address, ang karaniwang programa dito, sasalubong siya ng mga opisyal ng Kongreso, kabilang ang Senate President at Speaker of the House of Representatives. Papasok siya sa session hall at bibigyan ng arrival honors at kaukulang seremonya. At pagkatapos noon, yun ang pinakahihintay natin. Aakyat siya sa rostrum para iatinda yung kanyang State of Nation Address para sa taong ito ng 2026 na inaantabayan na natin na ihatid mamaya-maya ni kasamang kakilbayan, pari J-Mark.
8: Ayan, oo. At from there, no, meron munang ano ba yan? Meron ba munang briefing yan sa mga leader ng both houses, paring Alvin?
9: Oo, meron po muna, paring J-Mark, no? kasama doon sa ika nga programa yung pagtalubong sa kanya ng Senate President saka Speaker of the House. Merong konting pagkakauta ng Pangulo para doon sa holding area, doon muna siya. At pagkatapos, after that, saka siya papasok ng session hall. Ayun. Siguro, few minutes po daw, mangyayari na yan, parang J. Mark, at baka nakantabay na doon si kasamang Raquel Bayan, parang J. Mark.
8: Ayan, maraming salamat, parang Alvin. Ingat ka, maulan.
9: Oh, medyo umuulan ulan dito pero kaya naman ang chopper kaya nariyan na si Pangulong Marcos. Makulimlim ang paligid dito sa Palasyo ng Malacanang at mahigpit pa rin yung seguridad na ipinatutupad dito sa bisinidad ng Palasyo. Paring Jemek para sa Integrated News. Ako naman si Alvin Baldasar para sa Sona 2026, Palasyo ng Malacanang.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Maraming salamat Alvin Baltazar mula dyan sa Palasyo ng Malacanang at nasa ano na nga, no, nasa kamera na nga ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tingnan natin si Prof. Rene De Castro. Prof. Rene, ito na nga, no, ilang minuto na lamang, meron na lamang sabi nga 17 sandali bago ang alas 4. Ang napag-uusapan nga natin yun sa modernization at as you said, malayo pa. Malayo na, malayo pa,
7: at malapit mahal pa, na. Magastos. Malaking gastos yan talagang ano.
8: Oo. Pero kakayanin ba?
7: Kakayanin kung meron. At least si Presidente, binigyan niya talaga ng focus yung modernization. At ang talagang magandang contribution ng administration na to, nilagay natin yung modernization within a schema o scheme of things. Ayan nga yung CADSI. Comprehensive Archipelagic Defense Concept. No? Nandun yung objectives mo. And of course, in-emphasize rin, lalo na sa level ng ni Secretary Giboche Doro, yung capability nung basa natin na i-sustain yan. Kasi ang tingin natin sa modernization, pag bumili ka lang ng certain equipment, ayun na, modern ka na. Hindi yan eh. Ang importante dyan, bumili ka nga, let's say, bibili tayo ng 12 yes. FA-50 mula sa South Korea or bumili na nga tayo ng frigates. Ang challenge dyan, of course, ititrain mo yung mga ating kasundaluhan sa Navy or Air Force na magbaman yan. And of course, yung maintenance. Ayun. Ayun ang magastos.
8: Eto, doon naman tayo sa kabilang banda. Dahil ang foreign policy ng Pangulo, friends to many, enemies to none. Tingin nyo, yan pa rin ang...
7: Ayan pa rin.
8: Yan pa rin ang giya ng
7: Pangulo. Goal mo. Ang goal mo talaga, kumbaga, nag-enroll ka sa, let's say, ngayon semester na to. Gusto mo, makakuha ka ng lahat, mataas, no? Sa, nagtuturo ko sa De La Salle, ang mataas niyan, 4. Hindi 1, 4. So, ayan yung goal mo, pero nagkakaroon ka ng problema eh. Na-realize mo, hindi ka pala magaling sa mat. Na-realize mo, yung isang teacher mo doon, terror. No, talagang hindi siya magbibigay ng grado na 4, bibigyan ka lang niya ng 3 o ganyan. So, ayun yung goal mo, pero sa, you know, yung reality, merong mga, kumbaga, may mga obstacle, may mga balagit. Katulad nga, of course, gusto mo kaibiganin ang lahat, pero yung kapitbahay mo, gusto sakupin yung kaya, karagatan mo.
8: Nagkakalat pa sa sarili mong bakuran.
7: Oo, tapos ikaw pang sinisisi palagi pag pumapalag ka. No? Nakasalanan mo, pumapalag ka eh.
8: Parang, para tuloy, may nangutang sa'yo at nung sisingilin mo, siya pa galit.
7: Siya pa ang galit. Oo, na, oo, ayan nga. Ayan, katulad yan, yung kapitbahay mo, sinasabi nung kapitbahay mo, akin yung backyard mo.
8: Ba, teka.
7: Kasi yan ang backyard ng lolo ko, noong pa. Ngayon, nung challenge mo ngayon, siya pa ang galit sa'yo. Pumunta ka dun sa barangay Tanod, o sa barangay, sabi mo, sabi nung barangay, sa totoo lang sa'yo yan eh. Hindi naman naging sa lolo nung iyong kapitbahay na mayaman. Siya pa ang nagalit. Oh, yun.
8: Dahil ang pinipilit niya. Pinipilit sa lolo niya raw yun.
7: Kanya yun. Kanya yun. No? Since ganda, time immemorial.
8: Ang ganda ng paglalarawan mo na sa ganyan.
7: Talagang ganyan. Ganyan yung kapitbahay natin na mayaman. Makapangyarihan at nananakop.
8: Yan. Yeah, talagang very ano, no? Very nakaka-relate yung ating mga kababayan.
7: Pero ang masakit niyan, meron tayong mga kababayan na ganun sinasabi. Ganun ang pananaw.
8: Yun. Parehas.
7: Parehas.
8: Sa kapitbahay
7: ano, natin. Oh, tayo pa may kasalanan.
8: Yung mga Marites yun.
7: Marites. At lalo na sasabihin pa nung isa, kaya nagkakaroon ng gulo, merong mga nakikela, merong mga maiingay. Hindi ko nasasabihin kung sino yung nagsabi nun.
8: Hindi naman
7: no?
8: China door yun.
7: Ayoko na ano yun, no? Binibiro lang. Pero magaling siya sa action.
8: Yeah. Ayan, action. Prof, teka muna. Dahil si Senadora Risa Ontiveros, inaasahan daw ho ang konkretong solusyon sa presyo naman ng mga bilihin, trabaho at korupsyon sa sona ni Pangulong Marcos. Ilang minority senator sa payag na hindi raw dadalo sa sona. Ano ba naman yan? Tapos ang daming intrigang parulutangin na mga yan.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Yan na nga ba sinasabi ko? Hindi kayo makikinig, tas ang dami niyong intriga. Alamin mo, alamin mo na natin kay Nimpason siya, Nimpa.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
10: Yes, nalawagan nga si Senadora Risa Ontiveros sa Malacañang na maglatag ng mga konkretong hakbang sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi lang magbigay ng ulat tungkol sa kalagayan ng bansa. Ayon kay Ontiveros, hinihintay ng publiko ang malinaw na plano kung paano mapapababa ang presyo ng kuryente, tubig, petrolyo at pagkain, gayon din kung paano madadagdagan ang take-home pay ng mga manggagawa at matutugunan ng kakulangan sa trabaho. Ginit ng Senadora ang mas maigting na kampanya laban sa korupsyon na anya'y nakakaapekto na rin sa tiwala ng mga mamumuhunan sa ating bansa. Sa sektor ng enerhiya, binubungkay ni Ontiveros ang mas mahigpit na regulasyon sa mga power generation companies, pagpapalawak ng lifeline rates, paggamit ng VAT windfall revenues para mapagaan ang singil sa kuryente at paglipat sa renewable energy. Sa agrikultura naman, hinihimok niya ang pamahalaan na magbigay ng target na subsidiya sa gasolina at aboto para maprotektahan ang produksyon ng pagkain lalo na sa banta ng Super El Nino. Nanawagan din ang senadora ng mas malawak na suporta sa sektor ng pampublikong transportasyon sa pamamagitan ng papapalawak ng service contracting program. Gayun din ang pagpapalakas ang public health services at zero balance billing sa ilalim ng universal health care. Samantala, ilang minority senators naman ang nagpahayag na hindi sila dadalo sa SONA ni Pangulong Marcos. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, mas pinili niyang panoorin na lang ang SONA sa telebisyon. Kinumpirma rin ang tangkapan ni Senadora Pia Cayetano na hindi rin siya makikilahok sa taunang pagtitipon. Samantala, sinabi naman ni Senadora Amy Marcos na hindi rin siya dadalo sa SONA pero papakinggan pa rin niya ang talumpati ng Pangulo. Ayon sa dinagdag pa ni Senadora Ivy na posibleng hindi dumalo sa SONA sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren Legarda na kapwa mga kabilang sa Minority Bloc. Para sa SONA 2026, ito si Nifason Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Speaking of mga mambabatas, inilatag naman ni bagong henerasyon party list Representative Robert Nasal ang kanya mga inaasahan sa ikalimang State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinangayunan ni Nasal na naisin ni Pangulong Marcos na itoon muna ang atensyon ng pamahalaan sa pagseserbisyo publiko at hindi pamumulitika. Mula sa mga pangunahing puntos na nais na marinig ng grupo mula sa Pangulo ay pagtugon sa ekonomiya at trabaho, singil sa kuryente at paggalaw ng presyo ng mga bilihin. Gayun din ang mga pagpapatupad ng mga sentralisado pamamahala, mahigpit na disiplina sa paggasta, gayun din ang pagbabawas ng utang ng bansa. Kanila rin ipinunto ang pagpuksa sa ilegal na sugal, maging ang pagpapatupad naman ng regulasyon sa online gambling para sa kapakanan na rin ng pamilya at kabataan. Nararapat lamang ayon sa mambabatas na makatanggap ng mas maayos sa serbisyo publiko ang mga ordinaryong manggagawa at middle class kapalit ng kanilang buwis.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Meron pa tayong 10 minuto bago po ang alas 4 ng hapon. Balikan natin si Professor Rene De Castro dahil nga dito sa usapin na ating tinatalaka yung National Defense and Security. Dito naman, Karine, dun sa National Defense and Security dahil na pag-usapan na nga natin itong issue ng West Philippine Sea, AFP modernization, siyempre yung foreign policy. Ang national defense, sabi nga, mahigpit yung direktiba rito ni Secretary Gibocho Doro na kailangan igiit ng Pilipinas kung ano ang dapat sa mga Pilipino. Anong stand ninyo rito sa mga rekomendasyong bibigay ni Secretary Chodoro kay Pangulo Marcos?
7: Nararapat lang talaga. Tsaka hindi natin pwede ihiwalay ang diplomacy dun sa ating modernization. Kasi nga, kasabihan, no, diplomacy is the velvet glove that covers the iron fist of the military capability.
11: Mm-hmm.
7: Kung mag-rely ka lang sa diplomacy, hanggang paglabas ka lang ng diplomatic protest na binabaliwala naman ng kabila.
11: Mm-hmm.
7: No, kailangan yung diplomatic protest mo, lalo na sa atin, back up yan ng concrete naval capabilities, lalo na, again, pabalik tayo sa larangan ng archipelagic defense. Ang importante talaga dyan, i-develop natin yung hukbong dagat natin, and of course, yung hukbong panghihipapawid, pero hindi rin natin ka dapat kalimutan yung army. No, yung tinatawag natin, yung, kasi ang armed forces talaga natin, army-centric pa rin. So, importante rin na develop natin yung capability nung tatlo. No, yung hukbong dagat, hukbong pamahipawid, at of course, yung katihan, yung army.
11: Yes.
7: So, ayan yung konsepto talaga. And of course, naka-backup yan talaga sa ating diplomacy. No? Babalikan ko nga, yung sabi nga ni Frederick the Great, yung isang Prussian king,
11: yes.
7: No? Diplomacy without the military, without arms, is just like music without the instrument.
11: Yeah.
7: So, ayan ang talagang dapat natin tutukan, no? Dapat natin intindihin. Hindi natin maiiwalay ang diplomasya sa, kumbaga, sa armadong kakayanan ng isang bansa.
8: Pero ito, may susunod akong tanong, Prof. Ngayon, ikalimang sona ng Pangulo. How would you grade the President? Pero bago mo sagutin yan, papasukin muna natin ang isang report. Mahigit 50 individual inaresto raw po ng PNP. Naku, Sus Mario Josep, ang dami. Vandalismo at ibang paglabag. Yung mga nagsusot ng balaklava, yung pangtakip sa mukha, bawal yan eh. Ang ngayong Sona 2026.
1: Sona 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Mag-aatid doon ng balita sa atin yan si Diane Liar. Diane!
12: Yes, J. Mark, kinumpirma ni Philippine National Police, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatas Jr. na nasa 51 individual na ang naaresto ngayong araw dahil sa iba't ibang paglabat. Sa ambush interview dito sa Police Station 6 sa Batasan, kaya PNP Chief Nartatas, sinabi niya na inaresto mga ito dahil sa paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at Public Assembly Act of 1985 at mga lokal na ordinansa. Kabilang sa mga paglabag nga na ito, yung pagtatakip sa mukha, yung pagsusuot ng balaklava at yung vandalismo. Sinabi ni PNP Chief na hindi nila papayagang magpatuloy yung mga ganitong panggugulo sa kalsada upang apektuhan yung mga mapayapang pagtitipon ng iba't ibang grupo. Samantala, sa initial assessment ng PNP, sinabi ni Nartates na maayos ang paghahanda ng PNP para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr.
13: We have a good preparation. Matagal na natin pinag-prepare. 1 year na nga ito, di ba? Do's and don'ts and what went well and what went wrong last year. Yun lang in-implement natin. At the same time, we have good commanders like our regional director, Major General Abirin, nandiyan ang QCPD, and the rest of the district director dito.
12: At yan ang update para sa Sona 2026 ng Integrated Media, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sona 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Maraming salamat, Diane Liar. At ito na nga, sanabing binating katanungan kay Prof. Rene De Castro. Prof, kayo po'y nagtuturo, kayo po'y educator. Kung kayo po'y hihingan, paano nyo po bibigyan ng grado ang Administrasyong Marcos Jr.?
7: Magpo-focus lang ako sa foreign policy tsaka yes. National security.
8: Yan yung subject.
7: Oh, sige. Hindi ako mag-aano sa domestic yes, politics yes. Kasi yes. Hindi ko yan expertise.
8: Doon no? Tayo sa subject ng
7: foreign policy and national security. Siguro sa grade, alin, babalikan ko yung grading sa LaSalle.
8: Yes.
7: 4 yung pinakamataas.
8: Oh, nasa lista si Pangulo eh.
7: Oo nga. Diba? Tsaka si sinasirang Mike.
8: Because,
7: nung nabibinigak kitang magsalita, hindi ko maisip maalala si... si Mike Enriquez.
8: Ako naloko na.
7: Oh, na.
8: Yan ang ano niya. Yan ang paborito niyang linya.
7: Siguro maano sa 3.5.
8: Mm.
7: 3.5. Uh-huh. Ma na-report talagang pinakita niya, nagbigay siya talaga ng emphasis sa foreign policy. Lahat ng bansa pinuntahan niya. Nakaabot siya ng Germany, nakaabot siya ng France, Estados Unidos, Canada, New Zealand, pinuntahan niya. Hindi siya namili. Hindi katulad nung kumbaga yung dating presidente namimili at ayaw pa. No, siya talaga pinuntahan niya. And of course, yung pagpapalakas niya sa ating mga security partners. Lalo na, no, binigyan niyang pansin talaga yung bansang Hapon.
8: Ay, yung Japan.
7: Japan talaga.
8: Talaga ano, napaka-advanced na bansa niya.
7: Ano, advanced and of course, nasa, kumbaga, nasa barangay natin ang Japan. Oh, importante of course yung Estados Unidos.
8: Yes.
7: Pero at the end of the day, nasa labas ng Indo-Pacific, ng Asia-Pacific pala. Ang Estados Unidos.
8: Kabilang bayan na yun.
7: Kabilang barangay na.
8: Kabilang barangay na.
7: Oo. Pero ang Japan nandito.
8: Kabarangay natin.
7: Barangay. Sa,

0: Overall, no, yes, yung kanyang yes. ama ang nag-normalize ng Philippine-Japan relation.
1: Mm.
0: Kasi natatandaan mo yung ginawa dito nung bansang Hapon, nung digmaan, Second World War, no, yung yes. Rape of Manila.
1: Mm.
0: So, hindi normal yung relation natin sa Japan. Madami pa rin nakakaalala ng mga ginawa ng mga Hapones dito.
1: Mm-mm.
0: Pero ibang Japan yun eh. That was Imperial Japan.
1: Mm-mm.
0: Pero sa pananaw ng kanyang ama, unang-una, no, may talagang nasa moral high ground yung kanyang ama kasi lumaban yung kanyang ama sa bataan at naging gerilla.
1: Yes.
0: Pero siya rin yung kumbaga nag-normalize ng ating diplomatic relation with Japan. Siya talaga.
1: Yes.
0: Saka, ayan, kinuntinyo niya yun.
1: May historical, ano pala? May
0: basis.
1: May foundation pala yun.
0: Foundation yung kanyang ama. Normalize everything. In attempt yan, of course, sa kapanahon pa ni President Quirino, pero kasi laging nagkakaroon ng issue eh. So, ginawa ng mga Hapones dito noon. Pero sa kanyang ama, na-normalize yung ating diplomatic relations.
1: Ayun. Prof. Rene, kami nagpapasalamat sa iyong oras na pinagkaloob sa amin dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa pagpapaliwanag nga dito sa ating paksang pinag-usapan.
2: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
1: Inipon natin ngayon si Professor Rene De Castro, ang professor po mula sa Department of International Studies ng De La Salle University. Ngayon naman, dakuha na natin ang Kamara de Representantes para sa Ulat sa Bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makakasama natin si Raquel Bayan.
2: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Yes, kay Mark, magandang hapon. Eksakto, 3:58, lumabas na sa Executive Lounge si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at naglalakad na ito papunta sa plenaryo. Kung mapapansin natin, Jay Mark, halos wala ng mga empleyado ng Kamara yung nasa paligitan ng mga presidential protocol na lamang at seguridad yung bumabati kay Pangulong Marcos na sa plenaryo na si Pangulo at inaanun siya na yung pangalan ng ating Pangulo sa plenaryo. Ayan, at kung makikita natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binabati lamang siya ng mga mambabatas na nasa entrada nitong plenaryo, ilang mga alcalde, sumalubong kay Pangulong Marcos, mga dating Pangulo ng Pilipinas, nakatayo lahat, nagpapalakakan habang naglalakad si Pangulong Marcos papunta doon sa rostrum kung saan nag-aantay na ang dalawang lider ng Kamara at ng Senado para sa pagsisimula muna ng joint session, call to order joint session bago yung official na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pakinggan na natin, J. Mark, yung official na pagsisimula nitong joint session bago yung mismo sona ng Pangulo at banggitin ko na lamang rin ang awit ng lupang hinirang para sa sona ngayong taon ay LPCSO para.
4: District, Honorable Maria Georgina P. De Venecia. 5th District, Honorable Ramon N.
5: On the part of the
4: N.
5: Senate,
4: Jr.
5: The joint session is called
4: 6th
5: to order.
4: 6th District, Honorable Marlin
6: On the
4: L.
6: part
4: Demetia
6: of the House
4: Agaba.
6: Of Representatives, the
4: Region
6: joint session
4: Valley,
6: is called to order.
4: Patanas Non District, Honorable Siriaco B. Gato Jr., MD, FPSO, HNS.
6: To be led
4: Cagayan
6: by the Philippine Charity Sweepstakes
4: Honorable Forum. Ramon C. Nolasco. 2nd District, Honorable Baby Aline Vargas Alfonso. 3rd District, Honorable Joseph Jojo L. Lara. Isabela 1st District, Honorable Antonio Tony Petty Albano. 2nd District, Honorable Ed Christopher S. Go. 3rd District, Honorable Ian Paul L. D. 4th District, Honorable Joseph S. Tan. 5th District, Honorable Faustino Michael Carlos T.D.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayun din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo, sa Pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaang sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng, ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang 20 bigas meron na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin ng sa BIR ang itong sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX, mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior, at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuwang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga paliparan naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspend din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon na mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong beneficiaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging beneficiaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agaran tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network
consisted of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST.
Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Escolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong infrastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Higatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng ligtas Pinoy centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong infrastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imburnal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at manging isda.
Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30-60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya't sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito.
Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbat ng kuryente. Karagdagan siguro na dito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resumed for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya,
Maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente A. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't naariyan ang DILIP at Tupad ng Dole at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagang oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS,
Pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor.

pundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan. Ngayon na nasa merkado, ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBook o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBook. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Entrepreneur, naturuan ang mga driver na panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, etsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digital

0: Sa nananabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas.
1: Yes. Yes, Raquel?
2: Yes, Jamie at John, sa katatapos lamang natalumpati ni Pope Ferdinand Marcos Jr. para sa ika-5 State of the Nation address ng Pangulo, sinimula ng Pangulo yung kanyang SONA speech sa pagtalakay sa flood control irregularities kung saan nauna nang ibinulgar na Pangulo noong SONA 2025. Sabi ni Pangulo Marcos, mula noong SONA 2025, agad na nagsagawa ng pagsisiyasat ang pamahalaan, nagsagawa ng investigasyon, sinundan yung mga nakalap na ebidensya, nagpakulong na makinakitaan ng matibay na ebidensya. Ngayong hapon, inanunsyo ni Pangulo Marcos yung plano ng ombudsman na pagsasampa na patong-patong ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, na ayon sa Pangulo, masakit man sa kanya, pero kailangan anya niyang gawin dahil ito yung tama. Sabi ni Pangulo Marcos, siya ay Pangulo ng mga Pilipino at hindi siya Pangulo ng mga kaibigan niya o ng pamilya niya o ng mga malalapit sa kanya. Matataasahan niya ang mga Pilipino, nagugulong ang hostisya at tumatakbo ang hostisya sa bansa. Ibinalita rin ni Pangulo Marcos na yung hapon, yung unang inilungsad na isunod sa Pangulo after nung SONA 2025, naging malakian niya yung tulong nito sa laban ng pamahalaan kontra korupsyon ng gobyerno. After anya inunsad yung sumbong sa Pangulo, nagpatupad na ng reforma sa DPWH, gumulong yung mga pagbabago, bantay sarado na anya yung bawat proyekto ng pamahalaan. At para masiguro na walang overpricing doon sa mga government project, siniguro ng pamahalaan na nakaayon sa merkado yung mga presyo ng materyales ng bawat proyekto na pinapasok ng pamahalaan. Ilan pa doon sa mga natalakay ni Pangulo Marcos sa SONA is yung Middle East crisis, particular yung mga ginagawa ng pamahalaan. Nasabi ni Pangulo Marcos na pagputok pa lamang yung Middle East crisis, una nagpatupad ng National Energy Emergency yung bansa, binuhusan ng pondo yung mga pangunahing servisyo na agad na naramdaman at makakatulong sa vulnerable sector, yung mga pinaka-apektado ng Middle East crisis. Pinutukan rin anya ng pamahalaan yung mga OFWs, particular yung mga repatriates natin mula sa Middle East na umuwi ng bansa, binigyan sila ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot, livelihood training seminar, maging yung OWA kabuhayan program. Siniguro rin anya ng pamahalaan na sapat yung supply ng langis sa Pilipinas sa kabila ng pagsasara ng Strait of Hormuz na isa katuparan anya ito dahil sa magandang balikatan ng Pilipinas sa pagitan ng iba't ibang bansa, lalo na yung mga bansa na supplier din ng langis. Naging maigti anya yung kooperasyon ng Pilipinas sa Iran para doon sa sitwasyon at kapakanan ng ating mga Pilipino doon na naipit doon sa kaguluhan. At ilan pa sa mga binanggit ng Pangulo, of course yung pagpapatupad ng iba't ibang programa ng pamahalaan para mapababa yung pasanin ng ating mga sektor na nakaapektado nitong Middle East crisis, kabilang na dyan yung suspension ng excise tax, LPG at kerosene, yung pagkaso at paghabol sa mga nananamantala sa mataas na presyo ng krudo, maging yung mga maaari pang ibang gawin ng pamahalaan para mapababa yung presyo ng krudo, ginawa anya yan ng gobyerno. Nagtuloy-tuloy rin anya yung job fair ng pamahalaan dahil ayon kay Pangulo Marcos, marami yung nawalan ng trabaho bunso nitong Middle East crisis. Habang nasa 26,000 na tonelada niya ng bigas, yung naibigay ng pamahalaan sa higit 2,000,000 pamilya na pinaka-apektado noong mga pagtaas ng presyo. At itutuloy niya yan ng pamahalaan itong pagbibigay ng libreng bigas hanggang maabot yung 8 million na bilang ng pamilyang makikinabang dito sa libreng bigas. Binanggit rin ni Pangulo Marcos yung higit 800 na bilang ng Kariwas Force sa buong Pilipinas na nagbebenta ng murang agri-product para sa ating mga consumer, maging yung suporta na ipinagkakalob ng Marcos administration sa 2 million na magsasaka at mangingisda sa kasagsagan niya ng mataas na presyo ng langis. At binanggit rin ni Pangulo Marcos yung ipinagutas na agaring refund mula doon sa mga kumpanya ng kuryente na nakasigil ng sobra noong kasagsagan ng mataas na singil sa kuryente, maging yung pagbabawal ng pagputol ng kuryente nitong mga buwan na naramdaman talaga natin yung sobrang taas ng singilan sa presyo ng kuryente. Binanggit rin ni Pangulo Marcos yung mga tulong na naipabot ng pamahalaan sa particular sa transport sector. Hindi anya sila pinabayaan ng pamahalaan ng genuine cash relief sa ilalim ng AX, yung 10 peso diesel subsidy para sa mga pampasaherang jeep at UV Express, yung libreng sakay para sa ating mga commuters, at yung muling pagbuhay sa service contracting program para sa bus at jeep, yung 20% discount sa pasahe ng ating mga commuters, on top pa ito sa 20% discount para sa ating mga estudyante senior PWDs. Nandiyan din yung tupad program, yung dagdag kita para sa ating mga chuper at sa mga paliparan at matalaan, pansamantalang binaba muna yung sari-saring bayarin mula sa landing fee, terminal fee, at iba pa, inalis rin maging yung terminal fee. Ang sabi ni Pangulo Marcos, kaya niyang humarap ngayon sa mga Pilipino at sabihin na ginawa ng gobyerno ang lahat ng makakaya nito upang maibsan yung hirap na dala ng crisis ng kaguluhan sa middle east effects niya dito sa ating bansa. At kung tutuusin, ayon kay Pangulo Marcos, ang Pilipinas, hinahangaan pa ng ibang mga bansa sa bilis ng naging pagtugon natin dito sa epekto ng Middle East crisis.
1: Yes, Raquel?
3: SONA 2026 Radyo Pilipinas Special Coverage.
1: Okay, habang babalikan po natin si Raquel Bayan, kami po muna ni Nords Maguindanao, syempre. Nords, bati ka muna.
4: Magandang hapon sa lahat ng tumutok sa SONA ng ating Pangulo.
1: Mm-hmm. Nako, para kang kongresista din.
4: Oo, syempre. Nakikisabay din tayo sa trend dyan sa Kongreso.
1: Palagay ko, isa sa mga, ako ha, personally, napatayo din ako noon eh. Pero nung nakita ko sa television kanina, habang binanggit to ni Presidente, marami ang nag-standing ovation.
4: I think that's his first standing ovation, no? Kung hindi ako nagkakamali.
1: Yung pagkakabanggit niya na yung systems loss ay systems tatanggalin loss. Na, aalisin na, at we demand, sabi niya, immediate na pagrepaso nga ng EPIRA law. Ayan.
4: Mm-hmm.
1: Diba? At isa doon ay yung tinitignan din yung mga charges, no? Lalo na sa value-added tax ng kuryente. Totoo naman, diba? Alam mo, ang isa sa napansin ko, Nords, na binanggit ng Pangulo, ina-acknowledge niya na nagkaroon ng mga problema, like halimbawa kasi hindi mo naman talaga maaalis yun eh, na nagkaroon ng problema sa presyo ng langis, mga ganyan. Pero ang kagandahan nun, ano yung ginagawa ng gobyerno? Ayun, sinabi niya na binanggit din ni Raquel, no, na naiibsan or talagang ginagawa ng paraan ng pamahalaan na maibsan nito, no, yung krisis at agarang natutugunan, di ba?
4: Oo. Napaka ilan sa mga pinaka-highlights din, syempre, yung tinitingnan din natin is yung kanina nabanggit din niya yung presidential scholar, no?
1: Oo.
4: Alam mo ba, if ever na lima bawat barangay ang nabanggit, nasa 210 na scholars yun, out of the 42,000 plus na barangay.
1: Oh.
4: Na yun daw yung presidential scholars. Yun ang napakaganda sa isa sa atin, ha, sa narinig natin mula mismo sa Pangulo.
1: Mm-hmm. At maganda din yung na-acknowledge niya, syempre, yung eleksyon, no, sa
4: yes.
1: BARMM or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
4: Yeah, inaasahan. At hindi lang yun yung pagka-acknowledge din niya about the BARMM. Syempre, isa din yun sa tinututukan natin. Ha?
1: Mm-hmm.
4: Na-acknowledge din niya na BARMM will be one of the regions that will be soon having their own energy hub.
1: Oh.
4: Energy hub na daw, no?
1: Mm-hmm.
4: Because nagkaroon na sila ng contracting partnership with other energy establishments or companies. Ayan.
1: Okay. Sige. Balikan natin si Raquel Bayan mula po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Raquel?
3: SONA 2026 The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Oh, yes, Jamie, pasensya na, ano, dahil bahagyang pinuto lamang yung wifi natin habang lumalabas sa plenaryo si Pangulo Marcos. So, kasi, kuya, nakalabas na naman na ng plenaryo ang Pangulo at nakikipag-selfie na lamang siya sa mga kawan nitong HOR na kanyang madadaanan. Anyway, tuloy-tuloy lamang, isa doon sa mga binanggit ni Pangulo Marcos kanina, sabi niya, kaya niyang humarap ngayon sa mga Pilipino at sabihin na ginawa ng pamahalaan yung lahat na makakaya nito upang maibsan yung hirap na dala nitong Middle East crisis. At tututusin ang kay Pangulo Marcos, ang Pilipinas pa nga ang hinahangaan ng ibang mga bansa sa bilis ng naging pagtugon ng gobyerno sa krisis. At higit 60 billion pesos anya yung pondong inilaan ng pamahalaan pantugon dito hanggang tatapusan na raw yan yung pondo na yan. At sabi ni Pangulo Marcos, nasa 7.5 milyon na pamilyang Pilipino na yung pinaka nangangailangan ang natulungan ng gobyerno sa gitna ng hamon na ito. At isa pa sa mga inassure ni Pangulo Marcos ngayong hapon, hindi niya pababayaan ng gobyerno yung middle class. Inanunsyo ni Pangulo Marcos yung kanyang panawagan sa Kongreso na panahon na para makaramdam din ng tax relief yung ating mga middle class, particular na ipinanawagan ni Pangulo Marcos sa Kongreso is yung pagpapalawak ng cover ng tax exemption kung saan ipinabibilang na anya, ipabilang na anya yung mga kababayan natin na kumikita ng nasa 350,000 pesos kada taon. Isa pa sa mga panawagan ni Pangulo sa Kongreso, yung mga maliliit nating negosyo, wag na raw patawan ng minimum corporate income tax at maging yung mga small businesses na hindi nakabayad ng kanilang buwis, bigyan rin ng amnestia. So yan yung mga panawagan ng Pangulo sa Kongreso. Sa ibang usapin pa, ibinalita ni Pangulo Marcos yung pag-aalis.
1: Okay. Raquel? Sige. Babalikan natin. Okay. Babalikan natin. We understand. Raquel. Pero sa totoo lang, Nords, ako na-assign din naman sa Congress. Talagang mahirap ang signal, especially kapag nando doon sa loob ng, lalo na ngayon.
4: Lalo na ngayon na nandiyan yung Pangulo, syempre. I think nakabalik na. Raquel?
1: Okay. Si Luisa, ilispe muna. Ayan.
4: Okay.
1: Priority ng Pangulo sa kanyang SONA ng issue ng flood control at mataas na singil sa kuryente, ikinatuwa po ng kanyang mga taga-suporta.
4: Okay.
1: Ayan. So, mamaya, no?
4: Yan, mamaya ang abangan natin kay Luisa.
1: Oo. Siyempre, kasi rain or shine daw, nando doon yung mga taga-suporta ng Pangulo, no? And, sige, ako meron pang isang nagustuhan din na binanggit niya. Mm-hmm. And I think, nag-standing ovation din dito ang karamihan, no? Yung sinasabi niya na ano na tungkol sa West Philippine Sea ito, mm-hmm. 'di ba? Na ang sabi niya ay we are respectful, we are dignified, we do not yield. We mm-hmm. are Filipinos, we do not yield.
4: Yes.
1: At patuloy na pagrespeto sa UNCLOS.
4: At doon sa nakita ko, unang tumayo after that is si presidential son. Uh-huh. And si
1: talas ng mata mo, ah.
4: Oh, siya ang unang tumayo and then it was followed by the other congressman. Then nagkaroon mm-hmm. ng standing ovation. And I think that's his second mm-hmm. kung hindi tayo nagkakamali.
1: Alam mo, isa sa mga inabangan ko, ewan ko kung napansin mo, pero hindi ko kasi napansin,
4: mm-hmm.
1: ano kayang reaction nung kanyang pinsan? Nung binanggit niya eh, hindi ba?
4: Oo.
1: Yung
4: about the flood control.
1: Oo, at saka binanggit niya yung pangalan, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Di ba? So, hindi ko lang alam kung ayon, sabi niya, we are not greedy. O, diba? Mm-hmm. We are not racist. We are not liars.
4: I think that will be the one makikita natin yan sa mga front.
1: We are respectful, we are dignified, we are Filipinos.
4: Yeah, no. We sa mga front page
1: yield.
4: Ng news.
1: Ayan,
4: natitingnan natin.
1: Uh-oh.
4: That is on the issue of the West Philippine Sea.
1: Uh-oh.
4: Kasi diba, few days before the SONA, eh, naglabas nga ng AI video, AI-generated video
1: ang
4: China kung saan depicts yung mm-hmm. Filipino, no? Yun
1: as
4: na nangyari. And dun nga din sa UNCLOS anniversary, yun nga ang sagot ngayon ng ating Pangulo. At dun niya sinagot sa kanyang SONA.
1: Oo. Pero siguro ako din, isa sa mga pwedeng i-highlight mo yung ano, talaga gusto ko yun, yung sinabi niya. Natatanggalin na yung systems loss.
4: Ang dami to.
1: Di ba?
4: Okay.
1: Okay. Sige, eto na. Balikan natin si Luisa Erispe. yung kanyang Sona, balita.
3: 2026, The Radyo Pilipinas, special coverage.
1: Mm-hmm. Sige, Nords.
4: Luisa.
1: Luisa? Nando dun siya sa camp ng mga taga-suporta ng Pangulo.
4: Ah, okay. Okay. Oo, sige, tingnan natin.
1: At dahil nga priority ng Pangulo sa kanyang zona, yung issue ng flood control at mataas na singil ng kuryente, ikinatuwa ng mga taga-suporta ni PBBM.
4: Okay, I think may problema na tayo kasi actually, ayan. Alam mo naman. Ayan, okay. Okay. Luisa?
1: Luisa? Okay.
5: Sa labas na Jimmy Nords, suportado ng publiko ang naging panimula Ferdinand Omar Jr. sa kanyang State of the Nation address ngayong araw. Ito nga ay yung pagdidiin na patuloy ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Ayon sa ilang mga supporters ng Pangulo na nanood sa watch party sa Commonwealth Avenue, Quezon City, tulad ni Nanay Lynn, narinig nila ang nais nilang marinig sa SONA, lalo na ang may napakulong na nasangkot sa anomalya at patuloy pa ang pagtugis sa mga sangkot dito. Narito ang pahayag ni Nanay Lynn, taga-suporta ng Pangulo.
6: Oh, maganda po 'yon para maano na po yung mga tao umano sa atin ng ano naapektuhan. Opo, marami kasi tayong naapektuhan, maraming namatay, maraming kababayan natin na ano dahil diyan sa flood control. Nararapat lang na sila ay parusahan na ng ating Pangulo at mahuli na sila.
1: Luisa? Okay, nawawala yung audio mo.
4: Okay, babalikan natin. Okay, Luisa?
1: Yes, Luisa? Okay, alam mo, yan talaga ang minsan talagang issue kapag ka yung
4: and it's standard kasi, na? Nandun sa area ang Pangulo na umiiwas. Kasi alam mo ba, before the SONA, almost tatlo, if I'm not mistaken, umakyat pa yung bilang, tatlo ang improvised explosive device na nahanap in the area of Metro Manila. No? And in some areas of Metro Manila, lalo pa sa Senado, sa Pasay City, and then sa DOJ, mismo sa DOJ, yung sa DOJ pa isumabog. Kaya naman, ganun na lang yung pag-ikpit ng seguridad sa ating Pangulo sa kanyang SONA. So this is his fourth, no?
1: Fifth
4: SONA. Uh-huh. Yes, fifth SONA.
1: At meron pang syempre sa susunod na taon.
4: Ayan, okay, sige. Babalikan natin si Luisa sa kanyang report. Luisa mula sa Commonwealth.
3: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, special coverage.
4: Yes, Luisa? Okay, sige, babalikan natin si Luisa sa kanyang linya, sa kanyang report mamaya-maya kasi medyo bumibitaw lang yung linya, no?
1: Uh-oh.
4: Eh talagang gaya nga na sabi natin, yung security measures ng presidential security guard, yung mga PSG with regards sa mga dadaanan, 'di ba? Kasi mabuti na maligtas ang ating pangulo. Pero dumating ang pangulo,
1: I think hindi lang ang presidente, syempre yung iba pang mga delegates, no? O pinaka actually sa totoo lang hanga din tayo talaga sa mga nagko-cover diyan. Alam mo, umaga yan hanggang gabi.
4: Mm-hmm.
1: Tapos kadalasan ang ano pa diyan, ang mga nagko-cover kung saan sa syempre, 'di ba, magaganda 'yung mga suot nila.
4: Oo.
1: Pero di, anong hindi ka naman pwedeng Nords na ano eh, yung alam mo 'yung mauupo ka lang siguro kung pag syempre makikinig ka na kay presidente, pero kadalasan ano 'yan eh, naghahanap ka ng interview, laging nakatayo ng ilang oras.
4: Okay, Raquel.
1: Okay, sige, ready na ulit si Raquel. Mm-hmm. Sa kanyang wrap up.
3: 2026, The Radyo Pilipinas, special coverage.
1: Yes, Raquel.
7: Yes, Yes, Jamie, papatuloy ka lamang ano. Isa pa doon sa mga nabanggitin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sabi niya hindi niya papabaya, hindi papabayaan ng pamahalaan yung middle class. Na yung hapon, nanawagan si Pangulong Marcos sa Kongreso na ipasa yung batas na magpapalawak sa cover nitong tax exemption kung saan ipinapabilan ni Pangulong Marcos yung mga kumikita na nasa 350,000 kada taon. Ipinanawagan rin ni Pangulong Marcos na yung mga maliliit na negosyo wag nang patawan ng minimum corporate income tax, maging yung mga small businesses na hindi nakabayad ng kanilang buwis ay pagbigyan ng amnesty. Habang sa ibang usaping pa, binilita rin ni Pangulong Marcos ng 2028 pa.
3: Sona 2026, the Radyo Pilipinas special coverage
7: ay illegal na. Habang ibinalita ng Pangulo Marcos yung 170 evacuation centers na naipatay na ng bansa. At magsisimula na rin anya yung construction ng Bigtas Pinoy Center. Uunahin anya yung mga lugar na madalas sinatamaan tama na panahon o nang sakuna kasabihin na dyan yung Bico, John Eastern, Samar, The Quignon, at Davao de Oro. At ilan pa sa mga binanggit ng Pangulo is yung upland kontrabaha, kaliwat kanan na anya yung paglilinis ng mga estero at waterways ng bansa. Nasa 200 plus na estero at waterways na yung malinis ng pamahalaan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ibinalita rin ni Pangulo Marcos yung pagpapatatag ng sistema ng agrikultura ng bansa para matiyak yung supply nito ng agri-products sa bansa at manatiling mababa yung presyo ng agri-products. Nasa 145 price processing system anya yung naibaba ng pamahalaan sa mga magsasaka sa bansa, tatlong malalaking cold storage facilities at nasa 40,000 makinarya. At nasa 18 million anaan niya na puno ng yung ginaitanin ng pamahalaan at ang target ng administrasyon may yakin sa 100 million kung natin yung maitanin sa pagtatapos nitong administrasyon na ito. Ang siniguro rin ni Pangulo Marcos na yung mga mga magsasaka at malinisda natin, hog raisers, updated yung kanilang kakayahan at kalaman kontra sa mga hamon, tikula, yung avian flu at yung ASF. Papalawig rin ang Philippine Corp Insurance Corporation at ng EA yung kaalaman ng mga magsasaka at manginisda sa benepisyo at gap insurance sa bansa. Ipinagmalaki rin ni Pangulo Marcos ngayong hapon na sa loob ng 4 na taon ng administrasyon na sa 400,000 land of mine na ipamahalaan para sa mga agrarian reform beneficiaries sa katumbahan ng higit 500,000 tariya ng lupain at sa Pangulo Marcos tatapusin na itong pumahali ng land reform, land titles at 2027. Sa usapin pa ng enerhiya naman, isasulong na anya, napapanahon na anya para muling pag-aralan at isulong itong nuclear energy production sa bansa. Habang ginamit rin ni Pablo Marcos yung pagkakataon para manawagan sa Kongreso para sa pagpapasa ng sariling kuryente act para maging simple, madali at abot kaya yung pagpapakabit ng solar panels at battery storage system sa bawat bahay. At sabi ni Pangulo Marcos, napapanahon na rin para alisin yung system loss na ipinapasa sa electric consumers. Panahon na anya upang alisin yan. Yung EPIRA law, kailangan na anyang maamyandahan at dapat ipagbawal na yung pag-charge ng mga value-added tax sa bill ng mga electric consumers. Sa ibang usapin pa, nasa malaki rin ni Pangulo Marcos na umakyat na sa 140 yung bilang ng mga kolehiyo sa Pilipinas na pasok na sa World University Rankings mula ito sa 12 lamang noong 2022. Sa ibang sabi pa, pamakalaan naglunsad anya ng malawakang training programs para sa AI readiness sa anak na 1.8 million ng mga individual, mag-aaral, guro, mga magulang yung abot itong programa na ito. So, sabi naman ng fake news, violence, at yung ibang sa madidiling o yung dark side ng social media na banggit ni Pangulo Marcos, yung mga nasawing mag-aaral nitong mga nakaraan, lunsod ng karahasan sa mga paaralan na gawa rin ng kanilang mga kapwa-estudyante, nagpabot na pagkikiramay si Pangulo Marcos sa pamilya ng mga biktima. At ang sabi ng Pangulo, yung mga paaralan, sila yung nagsisilabing ikalawang tahanan ng mga bata. At ang DepEd at ang CNP, sila yung magpapalakas ng tugon sa seguridad, pagtugon sa bullying, at di pagkakaunawaan sa mga mag-aaral. Inanunsyo ni Pangulo Marcos yung 10 OSAN at School Counselor Associates na ipapasok sa pampublikong paaralan, unang batch yan, 10,000 na yan upang magabayan daw yung mga mag-aaral na nangangailangan ng payo at mayroong mabigat na pinagdadaanan. Sa usapin naman ng kulusugan, ngayon doon nasa 4.5 million na mga nakapagpatingin na ng mga pasyente mula ito sa 25 million Filipino registered sa ilalim ng yakap. Ngayon doon din nasa 300,000 ng mga Pilipino yung nakinabang sa gamot program ng pamahalaan. Patuloy rin ang pinananawak ng PhilHealth yung mga sakit na covered at yung lab test na covered para sa kalusugan ng mga Pilipino at halos 3 milyong pasyente anya yung nakinabang sa zero balance billing o yung mga walang binayaran sa kanilang hospital bill. Sa ibang usapin pa sa foreign policy, patuloy na tumataas yung exports ng Pilipinas, ganyan din yung foreign investment na pumapasok sa Biden. Nalita rin yung Pangulo Marcos yung naging hosting ng Pilipinas sa ASEAN ngayon 2026, habang binanggit rin ni Pangulo Marcos yung US-led vaccine initiative sa bubuoan niya sa isang ecosystem kung saan AI, yung magsisilbing sentro nito, magdadalaan niya ito ng dekalidad na trabaho sa mga Pilipino, magpapalakas ng industriya ng competitive na sa bansa at magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Samantala, inanunsyo rin ni Pangulo Marcos yung pagkakaroon yung nakatatang rocket launch sa Cagayan para ito sa susunod na taon, sabi ng Pangulong Cagayan, tamang-tama para maging spaceport ng bansa at isasakatuparan itong rocket launch na to kabalikan ang South Korean Airspace Company. Sa ibang usapin pa, yung bond elections sa Setyembre, kauna-una ang parliamentary elections, tuloy na yan ayon kay Pangulo Marcos. Habang sa pagkatapos ng Pangulo, sinabi nito na ang mga Pilipino daw mabuti, noble, hindi racist, hindi greedy at hindi rin sinungaling ang mga Pilipino, anya magalang. Gayunpaman, hindi anya magpapa-active ang mga mamamayan ng bansa. Kasabay ng pagdiriwang ng 10th anniversary ng 2016 arbitral ruling, binigiliin ni Pangulo Marcos na maraming bansa ang nakatindig kasama ang Pilipinas sa pagsusulong ng binding award na ito. Ang pamahalaan, gagawin anya yung lahat upang isulong itong arbitral award na ito. Gagamitin lahat ng legal means na maaari amin para sa pagsusulong nito. Sa ganitong pagkakataon at sa mga ganitong banta sa seguridad sa loob manilabas ng bansa, sabi ni Pangulo Marcos, mas dapat magkaisa ang mga Pilipino, tumindig ng isa, magkakasama, lalo sa huli, lahat daw tayo ay mga Pilipino at ito anya yung dapat na mangipabaw. So nalalabing 2 taon ng Marcos administration, sabi ni Pangulo Marcos, tatapusin niya yung lahat ng mga nasimula, tutuparin lahat ng mga naipangako sa sambayan ng Pilipino at ang gagawin anya ng Marcos administration, focus sila na gawing isang bansa ang Pilipinas na deserve ng mga Pilipino para sa hinaharap ng bansa at sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. At ito na muna yung pinakulang mula dito sa batas ng pambansa para sa Zona 2026 Integrated State Media, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Raquel,

0: So far, kumusta?
1: Alam ko muna na rin nag-
0: Go ahead, go ahead.
1: Alam ko muna na rin nag-announce yung minority na hindi talaga sila atin dito sa State of Nation Adjustment ni Pangulong Marcos, kaya hindi na rin nakakagulat na wala sila dito.
2: Tama. Mm-hmm. Pero ang mga namataan din natin diyan si ano si Commodore Tariela, di ba?
0: Mm-hmm. Nafarete. Si
2: I think kasama siya sa nag-standing ovation din kanina.
0: Okay.
1: Tama, tama.
2: Oh, yun. Na natatawa mo si Raquel tuloy eh.
0: Mm-hmm. So far kumusta?
1: Tama.
0: Kumusta ang ano diyan sa Kongreso?
1: So, nandito kasi kami ngayon sa holding area ng media, pero bago matapos yung feed ng RTVM, nakita natin na pagkalabas sa pagkalabas ni Pangulong Marcos na parin sinalubong siya noong mga tauhan ng House of Representatives at lahat sila welcome naman na magpapiture at gumaway habang labalabas si Pangulong Marcos pala sa ba nito na batato kami.
2: Oo, and now that, kumbaga parang technically Nords, di ba? Parang ito'y masasabi natin na parang ano ba, marching order ba ng Pangulo sa Ombudsman, yes. Di ba? Siguro naman matitigil na yung spekulasyon na kumbaga, hindi ba? May mga ganong mga spekulasyon na iniuugnay pa ang Pangulo sa flood control. So makikita natin na talagang titingnan natin kung hanggang saan ang aabutin nitong flood control anomalies na ito, itong scandal na ito, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yes, tama ka dyan, Jane. Yeah, actually, yun yung isa sa mga pinakamalalaking announcement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na yung hapon na sabi ng Pangulo kanina, kahit masakit sa kanya, kailangan anyang gawin dahil yan yung tama. At ang pagbigay pa ni Pangulong Marcos kanina, Pangulo siya ng mga Pilipino at hindi siya Pangulo ng mga kaibigan niya at hindi rin siya Pangulo ng kanyang pamilya.
2: Oo, tama naman. Oo. Diba? Okay. So, Raquel, ano pang mga aasahan natin? Siyempre, bukas sa palasyo?
1: Actually, bukas marami agad na nakalinya na aktibidad si Pangulong Marcos sa labas ng natin Manila, particular sa Davao. May mga event agad siya. Pero, isa din sa mga in-expect natin magkakaroon ng post-SONA, yung pangungunahan ng presidential communications office kung saan invite dyan yung mga kanihin natin malapit iba't ibang sector department para himay-himayin pa nila yung mga topics na una nang nabuksan ni Pangulong Marcos ngayong hapon.
2: Okay. Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan.
1: Alright. North and Jamie, balik muna sa inyong
2: okay, thank you. Si Ms. Raquel Bayan, napakaganda lagi ni Raquel. Very radiant siya. Para siyang Korean actress.
0: Oo, no?
2: Oo.
0: So, wala.
2: Mm-hmm.
0: Tingnan natin kung makaya pa natin yung ibang nating mga ano. Pero okay, eto na ata.
2: Oo.
0: Sige. Sayang lang at kula. Hindi maganda yung signal sa iba natin mga kasama. Pero maganda naman yung mga pangyayari all throughout the SONA ng ating Pangulo.
2: Mm-hmm.

0: Ayun.
1: At dito nagtatapos ang isang oras na pag-uulat at pagtatalakay kaugnay sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Makisa sa espesyal.
1: Ang bawat ulat ng Pangulo ay hindi lamang taon ang tungkulin na dapat tuparin. Ito ay isa ring pagbabaliktanaw sa kung paano unti-unting isasakotoparan ng kanyang administrasyon ang kanyang mga pangako tungo sa bagong Pilipinas.
3: Sa bawat pangakong binitawan at bawat pangako at pangarap na naisakatuparan, malinaw na panawagan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang patuloy na pagsusumikap na maitaas ang antas ng pamumuhay at akayin ang bawat mamamayang Pilipino patungo sa mas maginhawang kinabukasan. Ang mga tagumpay at platapormang nabanggit ay hindi nagmumula sa iisa lamang. Ang pagbabagong ito ay nakasalalay sa sama-samang pagtutulungan ng pamahalaan, mga ahensya at bawat mamamayan na patuloy na naninindigan para sa bayan. Dahil sa huli po, ang kalagayan ng ating bansa ay ang mismong bunga ng ating pagkakaisa. Muli po, ako po si Jamie Quinto.

0: At ako naman po si Nords Maguindanao.
1: Kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas sa loob at labas ng himpilan. Ito ang SONA 2026 Radyo Pilipinas Special Coverage. Susunod na po ang Ulat Bayan hatid ng inyong People's Television Network. Mabuhay bagong Pilipinas!
2: Makiisa! Komprehensibo, mabilis, at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
5: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
4: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
8: Radyo Magazine.
2: World Service. Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
9: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan lang.
2: Sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Mark in, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
13: Bibigyan namin sa inyo mga good news, sa mag-aati doon sa inyo mga good vibes.
8: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
13: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Dagala.
8: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio, Saturdays and Sundays, 6 to 7 AM. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
5: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
4: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
22: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
23: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
22: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
24: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
22: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybayin sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
0: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
1: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
0: prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
1: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
0: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
28: Killer Joe, go! Holding her so tight.
27: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
26: Good news! ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na!
3: Oo!
26: Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
26: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Pinalakas. Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
7: Cola.
12: Radyo Magazine.
11: World Service. Sports Radio.
13: Ang tagindig ng FM.
11: At lakas ng AM.
13: Sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3
11: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
29: This is a public service announcement.
30: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
30: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
30: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
30: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na.
3: Oo,
26: nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
31: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
33: mano po nino, mano po nino.
32: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
31: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!
3: Oo!
26: Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
31: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
6: Flight PR1043, now boarding.
9: Hey, that's us!
14: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
15: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
16: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
15: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
14: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
9: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
19: PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
20: Narito na ang maiinit na balita sa Ulat Bayan. Matapang at may malinaw na direksyon na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpabilib sa taong bayan. Mga programa sa edukasyon, kalusugan, pagkain, transportasyon, maging sa enerhiya, inilatag ng Pangulo. Isang taon ang nakalipas matapos ilantad mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang katiwalian sa flood control projects, walang kinikiliang imbestigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon, patuloy na gumugulong ilang kontratista at matataas na opisyal na dawit sa flood control scam, nakasuhan at nakulong na.
21: At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
20: Para maigsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan, pamahalaan, tiniyak ang pagbibigay ng patuloy na tulong at suporta sa mga OFW, chuper, consumer at lahat ng Pilipinong apektado sa pamamagitan ng Uplift Program. Benteng bigas meron na at kadiwa ng Pangulo Program, patuloy na nagbibigay ng ginhawa sa milyong-milyong Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Systems loss, tatanggalin na sa bill ng kuryente, ayon mismo sa Pangulo. At gaano kasimple ang simple, silipin natin ang mga outfit ng mga mambabatas at ilang personalidad na dumalo sa Sona 2026.
14: Isang makasaysayang gabi, Pilipinas! Bayan, nagtapos na ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naging malaman at makabuluhan ang mga binitawang pahayag ng Pangulo na inabangan naman ng marami nating kababayan.
22: Kabilang sa mga tinutukan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang mga hamon at hakbang ng pamahalaan pagdating sa edukasyon, kalusugan, enerhiya, pagkain at infrastruktura. Makasama natin si Dayan Guerrer para ipasilip at ilarawan ang ilan sa mga naging kaganapan sa SONA ng Pangulo. Dayan?
23: Ayos, Bernard. Daron tayo kanina sa loob ng plenaryo kung saan ay nasaksa
2: saksihan natin ang kalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa taong ito, tumagal ang SONA ng Pangulo ng 1 hour 26 minutes, bagyang mas matagal ng 15 minutes kung ikukumpara sa nakaraang taon na 1 hour and 11 minutes. Binilang rin namin yung bilang ng palakpakan kung saan ay umabot sa 98 o 78 ang kabang bilang ng mga palakpak na natanggap ng Pangulo sa kanya naging talumpati ngayong taon. Now, ang bungad ng talumpati ng Pangulo, issue agad sa flood control projects. Nagsagawaan niya ng malalimang investigasyon na walang pagkiling kanino man. Ebidensya niya ang nagturo sa punot dulo ng anomalya. May mga una nang nakasuhan na nakulong ng mga kontratista, matataas na opisyal at mambabatas. Inulat ng Pangulo ng Ombudsman malapit ng paghain ng kaso sa dating speaker at masakit man niya sa kanya, dapat niya itong gawin. Dapat gawin ng tama, di siya Pangulo ng pamilya o kaibigan, siya ay Pangulo ng Pilipinas. Tungkulin niya ito sa kapwa Pilipino. Naging highlight din ng talumpati ng Pangulo ang mga hakbang na ginawa ng administrasyon para maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East, some of which are declaration of the National State of Energy Emergency, implementation of uplift, pagtitipid ng mga ahensya ng gobyerno sa pagkonsumo ng enerhiya, at yung patuloy na pagtulong sa mga OFWs na naipit sa digmaan. Nagsagawa rin ng mga job fairs, food security programs, tulong sa transport sector through cash relief, AIX, libreng sakay, service contracting program, at marami pang iba. Now, other topics covered by the President sa kanyang ikalimang SONA ay may patungko sa disaster response, sa public transport, mga green policies, infrastructure, agriculture, maging sa energy security, job security, sektor ng edukasyon, kalusugan, at sa international engagements ng bansa. Sa pagtatapos, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na sa 22 taon ng kanyang administrasyon, tatapusin ang mga nasimulan. This is to make the Philippines a country that the Filipinos deserve. At yan muna ang latest mula dito sa Batasang Pambansa. Ako sa Dayan Kirar para sa Bayan. Balik muna sa inyo, Ice and Bernard.
4: Maraming salamat, Dayan Kirar.
14: Matapang na iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na malapit ng sampahan ng Office of the Ombudsman ng patong-patong na kaso si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa mga flood control anomaly. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla Live. Clazel.
5: Pinangalana ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez na malapit ng sampahan ng patong-patong na kaso ng Ombudsman kaugnay sa maanumalyang flood control project. Si Romualdez ang tumayong House Speaker sa mga nakalipas na taon na sinasabing nasa likod umano ng bilyones na kickback mula sa mga guni-guni at palpak na flood control projects. Pinangalanan siya ni Pangulong Marcos matapos ang manawakan at malalimang investigasyon ng administrasyon sa flood control scam na kanyang inumpisahan noong ika-4 na State of the Nation Address na karaang taon. Masakit man pero giti Pangulong Marcos, hindi siya ang presidente ng kanyang pamilya. Siya ang Pangulo ng Bansa.
21: Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako Pangulo ng aking pamilya. Hindi ako Pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
5: Sabi ni Pangulong Marcos, masusing sinunda ng Ombudsman ang itinuturo ng ebidensya. Ginawa ng administrasyon ang lahat para matuntun ang punot dulo ng katiwalian. Matupad lamang ang kanyang pangako na pagpapanagot sa mga nasa likod ng anomalya. Una riyan ay may mga nakulong ng kontratista, opisyal ng gobyerno at mga mambabatas. Papalo sa 25 billion pesos na halaga ng mga nabawi, frozen at naparalisa at naipreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Higit 800 million pesos naman ang naibalik na sa Treasury. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, hindi hihinto ang pamahalaan at ipinaubaya sa Ombudsman at National Prosecution Service ang paghabol sa mga nasa likod ng flood. flood control scam. Kaugnay niyan, ibinida ni Pangulong Marcos na papalo sa 58 billion pesos ang nakipitang gobyerno na muntik na ibulsa ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno yung naisalba. Ibinaba ito sa mga lokal na pamahalaan para matulungan ang ating mga kababayan na nabisa na apektuhan ng epekto ng gera sa gitnang silangan. Mula sa mga OFW, chopper at operator hanggang sa mga consumer, mga magsasaka at mangingisda na tinamaan ng labis sa pagsiritan ng gasolina. Siniguro ni Pangulong Marcos ang paglalagak ng 60 billion pesos na pondo para sa uplift na magtatagal hanggang sa katapusan ng taon.
21: Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan.
5: Ay sinaasahan na papala sa 7.5 million na families sa pamilya mga Pilipino ang inaasahang mabibenepisyohan ng pinalawak na uplift package para sa ating mga kababayan na lapis na naapektuhan ng pagsirit ang presyo ng gasolina. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Batasang Pangbansa. Balik dyan sa studio, Ice.
14: Maraming salamat, Clayzel Pardilla.
22: Nagbukas na ang ikalawang sesyon ng 20th Kongreso sa panguna ni Senate President Sherwin Gatchalian, kung saan inilatag ng Senado ang mga pangunahing panukalang layong tugunan ang mga suliraning kinakarap ng mga Pilipino. Kabilang sa mga prioridad ang pagpapababa ng mga gastusin, pagpapalakas sa ekonomiya at ang pagpasa ng 2027 proposed national budget. Narito ang aking ulat.
7: The first session of the second regular session of the Senate in the 20th Congress of the Philippines is hereby called to order.
22: Pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. 21 senador ang dumalo sa pagbubukas ng sesyon. Sa kanyang opening address, inilahad ni Gatchalian ang limang pangunahing usapin na pagtutuunan ng Senado. Kabilang dito ang mataas sa presyo ng mabilihin, malit na take-home pay ng mga manggagawa, at mahal na singil sa kuryente. Tututukan din ang kakulangan sa infrastruktura at transportasyon. Gayon din ang kawalan ng kasiguraduhan sa hanap buhay.
7: Naririnig namin ang hinaing ng bawat Pilipino at nauunawaan namin ang bigat ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya ang bawat panukalang ating isusulong ay dapat magbigay ng konkretong solusyon sa kanilang mga pangangailangan at magbukas ng mas maraming pagkakataon upang makamit nila ang kanilang mga pangarap.
22: Prioridad din ng Senado ang pagpasa sa LADC Priority Bills na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aamyendahan ng Rice Tariffication Law, Downstream Oil Deregulation Act at Magna Carta for MSMEs. Isinusulong din ang Ginhawa Bill na layuning madagdagan ang take-home pay ng mga manggagawa at ang ERC Strengthening Bill. Gayun din ang Master Plan for Infrastructure and National Government Bill o MIND Bill. Layunin ng panukalang ito na magtatag ng third-year plan na mag-uugnay sa mga pangunahing proyekto sa infrastruktura, kabilang ang mga kalsada, paliparan, ospital at mga energy pipeline. Inaasahan din makatutulong ito sa paglikha ng mas maraming trabaho, pag-inganyo ng mga mamumuhunan at paglago ng ekonomiya. Tiniyak din ni Gatchalian na may papasalang Senado sa tamang oras ang 2027 proposed national budget.
7: The national budget is our most powerful tool for stimulating the economy. It is imperative that the 2027 national budget be passed on time. Its timely passage allows funding to reach critical services and ensures that new projects can begin as scheduled and meet their deadlines.
22: Samantala, kinundin na ni Gatchalian ang umano'y tangkang maghasik ng takot malapit sa Senado. Ayon kay Gatchalian, walang anumang uri ng pananakot o intimidasyon ang makapipigil sa Senado sa patuloy nitong pagtupad sa tungkulin para sa sambay ng Pilipino. Inatasan na rin umano niya ang Office of the Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa Philippine National Police at Explosive Ordnance Disposal Unit na agad namang rumisponde sa insidente. Bernard Ferrer, para sa Bayan. Nakuha ng standing ovation at masigabong palakpakan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address matapos si anunsyo ang pagtatanggal ng dagdag singil sa kuryente para sa system loss. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente live. Kenneth?
8: Yes, Bernard, hindi tamang ipasa sa mga ordinaryong consumer yung systems loss o yung mga nawawalang kuryente. Isa yan sa mga nilaman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umanik ng masigabong palakpakan. Sa kanyang paglalatag ng mga hakbang ng pamahalaan para mapalakas ang supply ng kuryente sa bansa, idinakaligtaan ng Pangulo ang hinaing ng bawat mamamayang Pilipino na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Batid niya ang pagpasan ng mga ordinaryong consumer sa mga dagdag sa kanilang bill na hindi anya nararapat. Dahil dito, malinaw ang direktiba ng Pangulo na dapat itong matigil.
10: To ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax na iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
8: Isa rin sa malamang inanunsyo ng Pangulo ang hindi lamang pagtugon sa mga pangangailangan ng lower middle income earners, kundi pati ang pag-agapay sa middle income class na apektado din sa mga epekto ng mga hamon sa bansa. Kaya ipinag-utos ng Pangulo sa Kongreso ang pagbuo ng isang batas para sa pagpapatupad ng tax relief, gayon din ang tulong sa mga maliliit na negosyo. Naging highlight din ng talumpati ng Pangulo ang usapin ng teritoryo ng Pilipinas at sinabi na patuloy na itataguyod ng pamahalaan ang arbitral award na iginawad sa bansa kaugnay ng West Philippine Sea. May pahaging din ng Pangulo sa tila pangungutya ng China sa viral video kung saan inahilintulad ang mga Pilipino sa isang unggoy.
10: We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
1: Bukod sa mga yan, Bernard, nabanggit din ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan pagdating sa kalusugan, gaya na lamang ng pagpapalawig ng PhilHealth benefits at ang pag-arangkada ng zero balance billing kung saan nasa 3 milyong pasyente na ang walang binayaran. Hindi rin anya mawawala sa prioridad ng gobyerno ang pagpapataas ng antas ng edukasyon, pagtugon sa pangangailangan ng mga guro, gayon din sa mga pangangailangan ng mga estudyante pagdating sa mental health at maiiwas sila sa anumang uri ng karahasan. Kaugnay niyan, Bernard, nagpahatid din kanina ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito nga sa mga pamilya ng mga estudyante na nasawi doon sa shooting incident sa Tacloban at binigyang diin niya ang pangangailangan ng masidhing pagtutulungan para gawing ligtas ang mga paaralan para sa mga mag-aaral. At yan mo lang latest, balik sa iyo, Bernard.
2: Maraming salamat, Kenneth Pasyente.
3: Sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa solo weather ngayong Lunes ng gabi, sa mga motorista at commuter na daraanan ng Quezon City, ayon sa panahon app ng DOST Pag-asa, magdadala po tayo ng panangga sa ulan, makararanas ng thunderstorm o panandaliang pag-ulan ngayong gabi. Magsapit ng alas 7 hanggang alas 9, asahan ng mahinang pag-ulan na may posibilidad ng pagkulog at pagkidlat bandang alas 9 ng gabi. Ngayong Linggo, nagdadala ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan ang habagat o yung tinatawag nating Southwest Monsoon. Ramdam ang habagat dito sa Ilocos Region, Zambales at dito rin sa Occidental Mindoro at Palawan. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon bukas. Bahagyang maulap naman sa hapon at bukas at may tsansan ng mahinang pag-ulan o isolated rain showers sa Metro Manila, Cordillera Region at nalalabing bahagi ng Mimaropa Provinces, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Lebes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na yan.
2: Abangan! Alamin ang reaksyon ng publiko at ng ilang mababatas sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: At silipin natin ang pasimpleng outfit ngayon sa SONA. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: Another proud moment for PTV. Wagi ang Rise and Shine Pilipinas bilang best magazine show. Sa kauna-unahang FAMAS Broadcast Awards, congratulations to our fun morning barkada! At tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan!
5: Is it a yes or a no?
6: Are you anti or pro?
5: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
6: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
5: Pag-usapan natin yan sa
6: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
5: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
7: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: TV Sports. Ang ating mga programa are now among Asia's best. Nominado ang Schoolmates bilang Best Current Affairs Program made in Asia for a single market in Asia. Ang PTV Sports bilang Best Sports Magazine Program made in Asia sa Content Asia Awards 2026. Sa pagbibigay boses at inspirasyon sa kabataan at sa atletang Pilipino, kayo ay aming ipinagmamalaki.
1: Of history and the arts to the latest in science and technology. Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Pagpapalawak sa income tax exemption. Isa yan sa mga tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang katatapos lang na ikalimang SONA. At ikitinuwayan ng mga kababayan natin mula sa Ilocos Norte. Ang iba pang detalye sa ulit ni Jezreel Kate Lapizar live. Jezreel.
3: Ay sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilan sa mga kababayan nito sa Batac City, Ilocos Norte ang natuwa sa kanilang mga narinig sa kanyang talumpati. Gaya ng inang si Emelita na natuwa nang nabanggit ng Pangulo na nagbaba sila ng karagdagang mga pondo sa mga lokal na gobyerno upang mas marami pang matulungan. Nabanggit din na palalawakin pa ang exemption ng income tax, pagbaba ng singil ng income tax sa ibang manggagawa at malilibre sa mga buwis na malaking ginhawa naman para sa mga manggagawang tulad ni Richard. Para naman sa estudyanteng si Frank, inaasahan niyang magpatuloy at mangyari ang mga nabanggit ng Pangulo.
4: Malaking tulong po sa amin yun, Mr. President, kung meron man. Lalo ngayon sa mataas na presyong green.
5: Talagang napa-yes ako, ma'am, kasi sa amin na manggagawa, mas lalaki or matatagdagan yung i-take home natin na sweldo, ma'am, kumpara doon sa dati o sa ngayon din, malaking tulong, malaki yung agwat na tatasan ng i-take home namin para sa pamilya namin.
6: Maganda po ang sinabi ni Presidente. Sana nga po magkatotoo para mas umayos po ang Pilipinas.
3: Para bang nabigyan ng panibagong pag-asa ang mga mamamayan dito sa Batac City matapos nilang marinig ang talumpati ng Pangulo. Umaasa naman ang mga ito na lalo pang umunlad ang kanilang buhay sa pamamagitan ng suporta ng pamahalaan. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
2: Maraming salamat, Jezreel Kate Lapizar.
7: Alamin naman natin ang reaksyon ng ating mga kababayan sa Cordillera sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Christine Bornola sa Baway Live. Christine.
8: Bernard, sa sari-saring reaksyon at pasasalamat ang ipinahayag ng mga residente ng Baguio City sa katatapos na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Tinalakay ng Pangulo sa kanyang talumpati ang mga programang ipinatupad ng pamahalaan upang matulungan ang mga jeepney driver. Kabilang dito ang pagbibigay ng cash relief assistance sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang suporta sa mga tsuper na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang hamong kinakaharap ng sektor ng transportasyon.
10: Malaking salamat. Nagpapasalamat tayo sa kanila, like sa DOLE and sa NGO natin, sa Alive City of Baguio. Kasi pagtaas ng presyo ng mga ng crew, crude oil, eh, sila ang unang nagbigay ng financial assistance sa ating mga drivers.
9: Samantala, umaasa naman ang barbero na si Mang Ruhel na maisa sa katuparan ng lahat ng programa at pangakong tinalakay ng Pangulo sa kanyang talumpati. Ayon kay Mang Ruhel, mahalagang

0: Ayon sa kanila, malaking tulong ang mga programang ito upang mapagaan ang gastusin ng mga senior citizen.
1: Bernard, umaasa ang mga residente ng Baguio City na maisa sa katuparan ng mga programa at pangakong inilahad ng Pangulo sa kanyang sona. Christine Borno, Lasabaway, para sa Bayan.
2: Maraming salamat, Christine Borno, Lasabaway. Sa punto pong ito, makakasama natin sa Studio Live ang political analyst na si Ginoong Ronald Yamas para talakayin ang ilan sa mga mahalagang bahagi ng SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sir Ronald, magandang gabi po. Si Bernard Ferrer po ito.
3: Magandang gabi, Bernard.
2: Sir Ronald, sa inyo po, no, sa inyong pagtutok, no, paano ninyo susuriin ang ikalimang State of the Nation Address ng Pangulo Marcos Jr.? Sa inyong pananaw, ano yung mga pangunahing mensahe na pinaka tumatak sa ating mga kababayan?
3: Yung first 3 to 5 minutes niya ay very important. Parang yung ginawa ni ERAP dati sa kanyang SONA, walang kaibigan, walang kamag-anak. Hindi lang sinabi niya kanina, yung hindi ako presidente ng aking pamilya, hindi ako presidente ng aking mga kaibigan, presidente ako ng Pilipinas. So, yun yung pinakauna at pinakamahalagang bahagi ng kanyang SONA. Of course. May mga iba-iba pang mga elemento yung kanyang SONA, pero yun yung pinaka-compelling.
2: Sa mga matitindi pong pahayag ng Pangulo, no, ang posibilidad na makasuhan po yung dating speaker, no, ano po yung tingin yung pananaw ninyo dito, no, no, sa naging pahayag ng Pangulo laban sa kanyang kamag-anak at dati rin pong Speaker of the House? Ano pong significant message nito?
3: Long overdue na yan dahil last November pa yan binanggit ni Secretary Vince Dison at ni former Secretary Babe Singson nung sa ICI. Nagtulak nga sila ng kahong-kahong ebidensya sa ombudsman noon. At sabi nga ni Boyeng Remulla ay bago magpasko ay maraming big fish ang makakasuhan at makukulong. Kaya ngayon ay nabanggit yan dahil last Friday ay nag-file ng preliminary investigation sa loob ng ombudsman dito kay Saldico at kay Speaker Martin Romualdez. Dahil ito yung unang anibersaryo nung mahiya ka naman SONA last year na nilabas ng presidente itong flood control scandal. Lalong-lalo na dito sa mga 15 malalaking contractors na involved dito sa anomalya at yung mga kongresista at mga politiko, mga senador na involved dito. Merong mga 3 na senador ang kasalukuyang nakasuhan at nakulong, pero wala pang kongresista ang nakukulong. Kaya nabuti at naihabol itong kasong ito. Pero parang kulang pa doon sa mga contractors dahil doon sa 15 na mismong presidente ang nagbanggit ay 0.5 pa lang yung nakakasuhan at nakukulong, yung kalahati ng Diskaya. So may 14.5. Sana ay mahabol din itong mga contractor na ito dahil ito yung nagbibigay ng kickback sa mga politiko. Kaya dapat lamang silang makasuhan at makulong, no? At yung 67 congressman na mga contractors daw na involved din dito ay kailangan din maihabol, no? Kaya para mabawasan yung outrage ng mga tao dito sa nakita nilang flood control scandal na mismo yung presidente ang nag-expose more than a year ago sa kanyang mahiya naman kayo SONA.
2: Sa pagtanggal naman po ng system law sa electricity bill, isa po yan sa mga magandang balita para sa mga consumer. Gaano kaya po ito yung kalaki yung potential impact nito sa monthly electricity expenses ng ating po mga kababayan?
3: Ipagsasama yung systems laws at saka yung IBAT na 12% ang tatanggalin dito sa presyo ng kuryente ay 1/4 yan, almost, ng

0: binabayad ng mga tao. Kaya malaking tulong yan sa mga consumers, lalo na dun sa mga mas mahihirap sa ating lipunan. Dahil tayo kasi ang pinakamataas ang electricity cost dito sa rehiyon after Singapore at saka Japan na mga first world countries. No, kaya mahalaga yung pag-amend ng EPIRA law at saka yung pagtanggal ng systems laws na ipinapatong sa mga consumers at yung IBAT na pinapatong sa mga consumers. Pero sana ituloy-tuloy na yung pag-revisa at pag-amend nitong EPIRA law kung saan kahit hindi tayo gumagamit ng kuryente ay binabayaran natin. No? Mahalaga yan. Pero kasama rin yan, yung binanggit ng presidente na e-expand natin yung ating renewables, no? Para sa ating energy supply. Dahil na environmental kasi yung mga renewables.
1: Ronald, sa health sector naman, ano po ang mahalagang programang binanggit at accomplishments ng administrasyon para masabing tunay na nag-improve ang healthcare system, lalo na para sa mga nasa mahirap o malalayong komunidad?
0: Yung expansion ng PhilHealth, no, para sa mga mahirap. Sana ay tuloy-tuloy na talagang ma-subsidize itong PhilHealth para mas maging tunay yung ating universal healthcare law. No, dahil siyempre, malaki pa rin yung money out ng mga mamamayan, lalo na yung mga mahihirap. Pero malaking tulong yung pag-expand ng PhilHealth dito sa kanyang SONA speech.
1: Sir, tinalakay din ng Pangulo ang tax relief para sa mga middle class. Ano po ang masasabi ninyo para sa pagluwag sa financial burden ng mga Pilipino?
0: Well, mahalaga yan dahil napaka-regressive ng ating taxation system. Yung ating mga consumers at yung ating mga middle class ang nag-shoulder ng significant part ng ating tax burden.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot?
7: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan. Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
5: Salam, it's now 7:11 in the evening. Mapia ka gagawin yan. Siyempre, mga kasama niyo po ngayong gabi for the continuous coverage po natin for the 2026 State of the Nation Address of our President Ferdinand Marcos Jr. This 2026, ang inyong lingkod, Princess Abiba Saripauda.
13: At ako naman si Lawrence Maginalao. Magandang gabi sa iyo. At syempre, no, magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
5: Yes, and Nords, no, kanina nakita natin at napakinggan natin ang napaka-detailed, no, at the way you see it, it's very heartwarming, no, coming from the President, his 2026 SONA. You know, pag pakinggan mo siya, no, if you are also looking at him closely on the TV monitors or on your phone screens, makikita mo talaga yung there's the emotion no, parang maluha-luha, parang
13: actually naluha diba? on one of the events, I don't mm-hmm. know ano, if when he mentioned about Chris Fabian, Chris Lorenzo Fabian.
5: Mm-hmm. Kasi talagang ano mabigat eh. Alam mo yung he's not, yung sabi nga ni Nords, hindi siya presidente ng kanyang pamilya.
13: Kumbaga, mabigat,
5: I think he made it see as much as possible for us na parang pinapanindigan niya to. Parang ganon, ano? And then he made us feel that he is willing whatever it is na iti-take niya, no, yung mga risk whatever is ahead, no, being the father of the nation. Nasabi nga ni, hindi ako pangulo ng aking pamilya lang, bagkus ako ay pangulo ng ating bansa.
13: Yes, so pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkuha ng mga live updates at balita sa ating mga kasamahan diyan.
5: Yes. And all right, it's now 7:13. Sa mga oras na ito, eto, tanggapin muna natin ikaliwang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pangkalahatang naging mapayapa. Alamin natin yan mula sa ating kasama ang si Miss Dayan Liar, mag-uulat live na live. Dayan!
12: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
14: Yes, sa Nord, sa Princess, pangkalahatan ngang naging mapayapa. At maayos, ito nga pagdaraos ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay sa kabilangan ng mga pag-aresto ng 51 individual sa kasagsaga ng mga kilos protesta sa Commonwealth Avenue sa Quezon City ngayong araw ng SONA at yung dalawang insidente ng improvised explosive device na narecover malapit sa Department of Justice at sa Senado. Ayon sa Philippine National Police o PNP, walang naitalang anumang marahas na insidente sa kabuuan ng SONA. Sinabi ni PNP Chief Police General Lencio Natatas Jr. na bunga ito ng masusing paghahanda ng mga pulis at ng mga katuwang na ahensya ng pamahalaan. Samantala, sinabi naman ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na ang mga naaresto ay bahagi ng pagpapatupad ng batas kabilang sa mga naaresto yung 51, 38 dito yung adult, 13 yung mga menor de edad na pawang mga nakaitim at nakasuot ng balaklava. Matatandaan nga na 28,000 na mga pulis ang ipinakalat para tiyakin ang kaayusan at seguridad ngayong araw ng SONA. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, ako si Diane Layar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
15: Maraming salamat mula sa ating kasamang si Miss Diane Layar. Ayun. Alam mo, Nords, no, sa patuloy din natin kanina na pagsubaybay sa naging SONA ng ating Pangulo, napansin din natin dun, no, yung ako, eto talaga, I'm a fan, no, when it comes to education and health, no, para sa ating mga kababayan. Isa dito yung, ano yung, mahigit 2 milyong Pilipino ang walang nabayaran sa hospital bill tulong ito, no, zero balance billing.
13: Ayan na maganda.
15: Yes,
13: maganda
15: ayan. So, alam mo, this is through a different platforms of the government. Isa na dito is through the Malasakit, no, kasi ako talagang I'm a proud beneficiary coming from my families, no. My father, no, my brother also, and then yung anak ko, mga naging beneficiary kami ng charity under the government. So alhamdulillah, Nors, because of this, talagang we enjoyed it. And in a sense na we enjoy it not because masaya, may sakit, hindi ah. We enjoyed it because alhamdulillah hindi masyadong, yes, hindi masakit yung bayad natin sa ospital. And yung iba dito nga ay wave, no, yung bayad para sa ating mga doktor. Anyway, eto, tuloy-tuloy pa rin tayo.
13: SONA ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. particular sa pag-aalis ng systems loss charges sa singil sa kuryente. Ito, maraming tumayo dito at
15: yes.
13: Tax relief sa middle class, ikinalugod ni Cabinet Secretary Benhur Abalos. Para sa detalye, kasama natin live, Marianne Bastasa.
12: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
13: Marianne.
16: Yes, tumatak nga, no, kay Cabinet Secretary Benhur Abalos.
17: Yung crisis sa buong mundo, no, for example, ang kuryente, napakalaking bagay ng systems loss. In fact, ang dami na, talagang, ito, very timely ito, no? Tapos doon yung mga buwis na sinasabi niya na tatanggalin. Ang laking bagay dito. Dahil ito yung mga, alam naman natin yung gera dito sa Iran, no, at sa Ukraine, no, lalo na sa Pusalamis. It's a worldwide issue, eh. Pero tamang-tama itong mga sinabi niya at parang din sa akin, ang talaga humanig, maski may kanya-kanya tayo yung paniniwala sa bawat bagay, yung pagka-Pilipino hindi mawawala dahil nga yung nangyayari na sigalot nga rito sa West Philippine Sea. No? Importante yun. Talagang sapu sa puso ng bawat nakikinig po.
16: Ay nananatili pa rin yung diwa ng pagiging makabayan at pagkakaisa. Binigyan din ng talihim yung naging pahayag ng Pangulo tungkol naman sa pagpapanakot sa mga sangkot dito sa Manamaliak Flood Control Project na anya nagpapakita na seryoso ang administrasyon na panagutin ang mga sangkot at iyakin ang wastong paggamit ng pondo ng bayan. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Meron Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Yeah, maraming 26, salamat.
12: The Radyo Pilipinas Special Coverage.
13: Salamat, Marianne Bastasa.
15: Alright, 719, maraming salamat. Nakatutok Jose Corpus. And congratulations, PBBM, Marlon Aguirre, the Edgar Vladimir Estevez. Ayan, thank you po sa mga nakatutok sa atin live na live.
13: Alam mo, maganda talaga yung anunsyo ng Pangulo about the system laws and about the yung tax, no? Yung tax na yes. Hindi na itatax daw yung mga kumikita ng 350 lower a year. Yun yun, no?
15: Yes, at talaga magandang balita yan, no? Especially for our small earners din, na mga business konti, persons
13: at
15: natin.
13: At least, di ba? Sabi nga nila. Anyway, sige, tuloy-tuloy tayo.
15: Alright, 719, progress bill na isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Welcome na welcome kay Senador Kiko Pangilinan. Alamin natin yan mula kay Ms. Nympha Asuncion. Nympha!
12: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special coverage.
18: Malugod na tinanggap ni Senador Kiko Pangilinan ang progress bill na inihayag ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA ngayong araw, kasabay ng panawagang tiyakin na ang mga reforma sa buwis ay magbibigay ng konkretong ginhawa sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Pangilinan, dapat maging patas at makatarungan ang tax system para mas maraming mga manggagawa, nagsasaka, mangingisda, maliliit na negosyante at mga pamilyang mababang kita ang makinabang sa paglago ng ekonomiya. Sinabi ng senador na susuportahan niyang anumang reforma na makapagpapalaki sa maiuwing sahod ng mga manggagawa para sa kanilang pamilya. Sa SONA, inanunsyo ni Pangulong Marcos ang panibagong tax reform package na magtataas sa taunang tax exemption sa income threshold sa 350,000 pesos, mag-aalis ng minimum corporate income tax para sa MSMEs at magbibigay ng tax amnesty sa ilang hindi nabayarang buwis at kaukulang multa. Ngayon pa man, giniit ni Pangilinan na ang sukatan ng anumang batas ay kung tunay ba itong napapabuti ng buhay ng mga Pilipino, kabilang ang paglalagay ng pagkain sa hapag, pagpapaaral sa mga kabataan at pagtulong sa mga nasa laylayan ng lipunan. Hiniling din ng senador na ang anumang karagdagang kita mula sa tax reforms ay dapat ilaan sa mga programang direktang makikinabang ang publiko, lalo na ang sektor ng agrikultura at pangingisda. Giniit ni Pangilinan na handang makipagtulungan ang Senado sa administrasyon para maisulong ang isang tax systems na patas, may pananagutan at nakatuon sa inklusibong pag-unlad ng ekonomiya. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Nim Fasonsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Okay, maraming
12: SONA
13: salamat.
12: 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
13: Okay, maraming salamat, Nifa.
15: Alright, samantala, pahayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na panindigan sa ating karapatan sa West Philippine Sea, pinuri naman ni PCG spokesperson Jay Tariela. Alamin natin ang balita niyan live na live mula sa ating kasama si Quincy Kahilig. Quincy!
12: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
19: Yes, Jamie at Norris, magandang gabi sa inyo. Ayan nga ang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, sa ating panayam kanina. Inihayag niya na itinuturing niyang cherry on top ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon ang sinabi nitong patuloy na paninindigan sa West Philippine Sea. Ito nga ay kaugnay din ng 10th anibersaryo ng ating pagkakapanalo sa Permanent Court of Arbitration na nagbasura sa 9-line claim ng China sa karagatang sakop ng ating teritoryo. Ayon pa kay Tariela, malaking tulong din ang pagkilala ng Pangulo sa mga hakbang ng sambayanan at ng ating militar sa pagtatanggol sa soberanya kaugnay ng naturang usapin. Narito nga ang kanyang pahayag.
20: So, wanted to appreciate yung statement ni Pangulong Ferdinand Marcos na recognizing not just the armed forces of the Philippines, not just the Coast Guard, but even the ordinary Filipino fishermen. It really means a lot, no? Para sa ating mga fisher folk.
19: Yes, Lord, Princess, sa SONA nga ng Pangulo, ay giniit nga niya kanina na mapayapang, yung mapayapang pagresorba sa usapin nga ng West Philippine Sea. At sinabi nga niya, ito yung pinalakpakan ng marami kanina, yung tayong mga Pilipino ay hindi racist. Ayan. Ayan, unang ating update mula dito sa Batasang Pambansa para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Quincy Kahilig para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
15: Maraming salamat, Quincy. In fairness,
13: tama,
15: Norza.
13: Isa din yun sa nagkaroon ng masigabong palakpakan.
15: Actually, yun ang longest. No? Longest. Na may palakpakan.
13: We will not yield, ang sabi. Mm-hmm. Okay. Anyways, tuloy-tuloy tayo. Ilan sa mga mambabatas kontento sa naging SONA ni PBBM, lalo na sa usapin ng kuryente at West Philippine Sea. Para sa detalye, alamin natin kay Kathleen Forbes.
12: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
13: Kathleen?
21: Yes, Lord Princess, kapang may kinatungan ni na pag-apinan, Representative Mark Puangco at Correto Fortunes, Representative Presley De Jesus, yung pagtutok ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng kuryente sa kanyang dilemang sauna. Una rito ay yung pagsasulungan ng paggamit sa nuclear energy. Ayon kay Kowanko, matagal nang dapat itinulak ang nuclear energy dahil mas stable ang itong source ng kuryente kumpara sa solar o wind energy. Bukod dito, higit na mas malaki yung maibababa sa presyo ng kuryente kapag nuclear na ang ginamit. Pinawi rin niya yung agam-agam tapos sa pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. Sa Amerika niya, mayroong mga matinong planta na ginagamit pa rin. Umaasa naman si De Jesus na magiging prioridad na ang amyanda sa Epilalo matapos mapangit ng Pangulo na dapat nang alisin ang system flaws charges. Diin niya kada Kongreso ay inihahain nila yung panukala para maisakatuparan ito, kaya naman umaasa sila na ngayong huling termina na nila sa Kongreso ay mapagtibay na ang panukala. Itinuturing ng mga highlight ng mamamayang Liberal Party Legislative Leila de Lima ang pagdiin ng Pangulong Marcos sa soberanya ng bansa at pagkondena sa ginagawang pangangkin sa West Philippine Sea. Ilaking bagay niya ang pagsabi ng Pangulo na hindi racist, hindi sinungaling, hindi patisigil ang mga Pilipino. Para sa mga Pilipinas, para sa TONA 2026 sa Integrated State Media, Kathleen Forbes ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
13: Maraming salamat, Kat.
15: 7:26, ayan, Nordsa, marami na rin ang nagpapahiwatig ang kanilang mga saloobin. Orlinda Salillas, Giho, saying, good job, public. Rinaldo Natividad, sabi niya, satisfied naman po talaga ako na mabuhay sa pagka-PBB. Anyway, QCPD, SONA 2026, naging mapayapa sa kabila ng ilang pag-aresto. Alamin natin yan mula kay Ray Ferrer. Ray?
0: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
1: Itinuring ni Quezon City Police District Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio na naging mapayapa sa pangkalahatan ang isinagawang State of the Nation Address 2026 sa kabila ng ilang pag-aresto sa mga rallyista. Ayon kay Selvio, karamihan sa mga inaresto ay mga kabataang rallyista na umano'y sangkot sa vandalism at paglabag sa batas. Sinabi ng opisyal na korte na lamang ang magpapasya kung may sapat na basihan ang ginawang pag-aresto sa mga sangkot. Binuri din ng QCPD chief ang mga pulis na nagpatupad ng seguridad at kaayusan sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, bago pa man matapos ang SONA, mapayapa ding nilisan ng mga rallyista ang Commonwealth Avenue. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
15: Alright, at Nords, kasama rin dyan, syempre, yung nabanggit din ng ating Pangulo kung saan maganda ito, naging magandang balita ito para sa sektor ng ating edukasyon kung saan there were about 80,000 na mga school teachers and principals who were promoted under his administration. Yes, kung saan, very proud, no, na ipinagmalaki ito ng ating Pangulo at ibalita sa ating sambayanan ang naging achievement na ito. Alam naman natin, Norris, when it comes to education, health, and of course sa ating mga guro, number one din na sinisikap ng ating bayan ay pangalagaan ng ating mga guro, bagkus pa ito ha sa pagbibigay ng magandang edukasyon. Sabi nga nila, how can you give a better education if you will not start, you know, with the teachers? So ngayon, ibang-iba, Norris, no, ang pagtatrato sa ating mga guro, ha, may kita natin yan sa increase ng kanilang mga sweldo, sa pagbibigay ng mga extra day for a mental wellness break. Alam mo, may ganun na
13: may
15: ngayon, ha?
13: May ganun na ngayon. Yes, aside, may ganun aside na. Aside yun sa ano pa, sa iba pang break na pwede na bayad.
15: Yes, na bayad, ha? Iba pa yung leave. Iba. Ito pa talaga, leave. Mayroon talagang wellness break. So, grabe, sabi ko nga, in fairness, ha, tinututukan ito ng pamahalaan, itong usapin ng wellness or mental wellness, no, for our teachers. Anyway, 7:29, eto, ilang mga babatas. Masaya naman sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., particular na ang nahinggil sa West Philippine Sea issue. Alamin natin niya mula kay Melanie Valdez Reyes. Melanie?
0: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
22: Magandang gabi, North Princess. Tama ka nga dyan, masaya yung ilang mga mambabata sa kanilang napakinggan na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lalo na yung hinggil doon sa sinabi niya sa West Philippine Sea na hindi tayo racist at hindi tayo sinungaling. Kanina, matapos ang SONA, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-ambush interview ang ilan sa mga cabinet secretary at ilang mga mambabatas. Ayon kay Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party Representative Leila De Lima, sabi niya ang highlight daw para sa kanyang SONA ay yung hinggil as ang pronouncement ng Pangulo hinggil sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Leila De Lima.
2: Just the pinaka-highlights, and I think pinaka-highlights talaga is yung sa pag-pagit niya about China, that he's upholding yung arbitral award, he's upholding on clause, and yung sabi nga niya, we are not racist, we are not liars. So magandang patama yun.
22: Yun ang pahayag ni Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima. Para naman kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, anya ang SONA ng Pangulo na kanyang inihayag kanina, yung ikalamang State of the Nation address ng Pangulo. Ito na yung para sa kanya ay the best na SONA ng Pangulo. Ito ikalima. So pakinggan natin ang pahayag ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan.
4: Well, I've heard, and you must have heard, the last four SONAS of the president, and I think this, I would say this, the best, if not one of the best SONAS that the president had. It was down to earth. He touched on felt needs of every Filipino, and current issues and problems, realities faced by ordinary Filipinos. I think that's a very a significant and substantive SONA.
22: Ang nabigyan din natin, nagkaroon din tayo ng pagkakataon na matanong si Agriculture Secretary Francis Laurel hinggil dun sa inaasahan niya kanina sa SONA ng Pangulo. Sabi niya kanina, bago magsimula ang SONA, antayin dahil may sasabihin ng Pangulo hinggil sa tulong o assistance sa ating mga kababayan mangingisla at fisher folk. So, sabi niya, suportado niya mga inilahad ng Pangulo hinggil sa mga mangingisla at magsasaka. At may binanggit din siya sa ambush interview, ito ay yung para sa mga produkto, no? Mapababa ang produkto na abot kanya sa ating mga kababayan. Pakinggan natin ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco
6: Chulaure. Mas murang pagkain at of course, yung mega food hubs niya, mabawasan ng traders, lumaki ang kita ng farmers, mababa ang presyo ng consumers, ano ang ating mga hinaharap.
22: So yan ang wrap up ng ating ambush interview. Pasensya na kayo at medyo malabo. Medyo maingay kasi doon sa labas ng plenaryo kanina, kaya pinagin natin mga interview pa rin para sa kanilang mga reaksyon itong ilang opisyal at kongresista. At asahan din, mamaya tuloy-tuloy yung mga reaksyon ng ating mga mababatas na pre-report naman natin agad-agad. Mula dito sa kamera para sa SONA ng Pangulo, Melanie Marcos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
23: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
15: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. 7:33 at magbabalik po ang inyong mga lingkod makalipas ang ilang paalala.
23: Pinalakas, pinalawak.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
24: Colab.
23: World Service Sports Radio.
25: Ang tagintig ng FM
23: at lakas ng AM
25: sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa
25: para sa mas malawak na
23: serbisyo publiko.
25: Radio Magic 1278.
23: Sports Radio 918.
25: Radio Pilipinas.
23: Radio Publico
25: 738.
23: At Radio Pilipinas World Service.
25: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3
23: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
25: Collab.
23: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
26: Ako si Concheta Ariola dito sa Iligan City nga
3: nakaupo bilang division head ng PWD office, kunti daw ang inaasahan namin sa zona ni President Bongbong Marcos na sana bigyan ng pansin ang mga PWD, mag-allocate siya ng budget para tulad ng senior citizen, may national budget, at sana makita niya ang pangangailangan ng PWD na magkaroon din ng set aside ng national budget para sa mga PWD. Madali naman pag-invalidate saan lugar yung nangangailangan, bigyan niya ng national laws na bigyan niya ng mga tulong para sa PWD.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
8: Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Lot M. Garrido, Acting Provincial DRM Officer of the Province of Surigao del Sur. Inasahan namin marinig, isa ito sa hinaing ng mga DRM practitioners, yung maipasa na yung Magna Carta for DRM. Para naman maprotektahan natin yung lalo na yung mga volunteers natin.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Tungo sa bagong Pilipinas. Sona! Sona! 2026.
9: Isang taon matapos ang ika-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025, mas pinalawak pa ang abot ng Walang Gutom Program, alinsunod sa layunin ng Pangulo na wakasan ang kagutuman sa bansa. Bilang suporta rito, inilunsad ng Administrasyong Marcos ang Walang Gutom Kitchen na araw-araw naghahain ng painit at masustansyang pagkain para sa mga street dweller at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Target ng DSWD na magtatag ng kabuuang 12 Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang panig ng bansa. At as of July 2026, umabot na rin sa 219,304 individual at pamilya ang nasilbihan ng libreng hot meals sa ilalim ng inisyatibong ito. Nagpapatuloy rin ang distribusyon ng electronic benefit transfer cards na may 3,000 pesos food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng piling pagkain sa mga akreditadong tindahan at kadiwa stalls. Samantala, nitong Hunyo 2026, isang substitute bill ang inihain upang gawing permanente programa ang Walang Gutom Program ng DSWD. Layunin nitong matugunan ang involuntary hunger, suportahan ang mga low-income household, at higit pang palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura sa bansa.
7: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona! Sona 2026. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
10: Si Edward Barsinas, security guard dito sa Cebu. Bahin sa flood control. Naso sa uli yung pira. At saka yung sinabi niya na hindi siya pangulo ng pamilya niya at sa kaibigan. Pangulo siya sa Pilipinas. Meron ng nasampulan yung nagkakulong ngayon. Pagpatuloy talaga para marami pang mahuhuli.
11: Okay, ako po si Vice Mayor Jimbo Maristela ng Puerto Princesa. Napakinggan po natin yung State of the Nation address ng ating Presidente Marcos, at napakaganda po, halos kompleto. Natawag po ang aking atensyon doon sa kanyang unang sinabi na papanagutin natin o may mga nakasuhan na at may mga kakasuhan pa doon sa involved sa mga ghost project dito sa ating flood control project ng pamahalaang nasyonal. Napakaganda po niyan, at nakita naman natin na marami nang nakasuhan, at sabi niya marami pang malalaking isda na makakasuhan. Pangalawa, yung kanyang mga ginawang mitigating measures para sa ating oil crisis. Maraming nagawang mitigating measures, kaya kahit papaano, kahit na nagkaroon tayo ng oil crisis dito sa ating bansa, apektado tayo, ay na-mitigate yon sa pamamagitan ng ating pamahalaan. Napakaganda po nun, although hindi kompleto, pero malaki po ang naitulong nito sa ating mga kababayan. Pangatlo po, yung tax relief and exemption na kanyang sinasabi na lalo niya pang palalawigin, lalong-lalo na dun sa mga maliliit lamang ang kinikita, yung mga income tax relief o exemption ay kanya pang papalawigin. Maganda rin po yun. No? Tulong po yun sa ating mga maliliit na manggagawa. Ganon din po yung pagbibigay ng incentive o exemption din sa ating mga maliliit na negosyante. Nabanggit niya rin po yun. Napakaganda po nun para tulong rin sa ating mga negosyante na bumubuhay naman ang ating ekonomiya. Kasama natin na bumubuhay ng ating ekonomiya. At ang isa pa, nakatawag sa ating atensyon doon, lalong-lalo na sa atin dito sa lalawigan ng Palawan, yung pag-aalis ng systems loss dito sa ating bayarin sa kuryente. Nanawagan siya sa Kongreso na i-amenda yung IPIRA law upang hindi na magpataw pa yung mga nagsusupply ng kuryente ng mga ng systems loss na pinapasa.
5: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.

0: At nagbabalik tayo dito sa ating programa, the State of the Nation Address at live coverage, special coverage po ng Radyo Pilipinas. Ngayong gabi ating pag-uusapan ang mahalagang mensahe at pangunahing prioridad ng nilatag ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang katatapos pa lamang na ikalimang State of the Nation Address.
1: Yes, Norz, at syempre, no, tuloy-tuloy tayo. Earlier lang, ha, na natapos ang ating Aisha Odhan. Oras yan dito sa Metro Manila. Salam-salam sa lahat ng ating mga Muslim communities. Nakita rin natin, Norz, ang pagbati ng iba't ibang mga Muslim communities sa ating Pangulo for the successful 2026 SONA or State of the Nation. Ayan, maraming salamat din sa mga nakatutok sa atin. Ma'am Zelda, Celine Estrada, Lucy Lunar, James, Aris, Leo, Colobong, Larry Marasigan, Mangaring Raquel, Fed Julian, Gary Juizan, Melgracia Lombard, Linda Tria Gatdula, Antonio Guarino, ayan, Teresa Isunza. Yun ako, marami pa, pero mamaya susubukan po namin ni Nords na batiin ang ating mga kasamahan na nakatutok sa ating ngayong gabi. Kasama na rin dito, Nords, ay ang, ano, ah, ang mahigit 4 milyong mag-aaral. Ito, yung napag-usapan din. Ang nabigyan naman ng suporta sa pamamagitan ng nationwide school-based feeding program. Ayan. Ito yung feeding program talaga. Ako, nasaksihan ko to personally because my kids were actually under the care of the government when they are in toddler school. Sa daycare. So doon, Nords, kitang-kita ko sa daycare, paano yung suporta ng ating LGU. Of course, no, that's government through the LGU. Grabe, sabi ko, ang saya, no? Talagang mayroon silang feeding program, mayroon silang mga lahat libre kasi, Norns. Binibigay ng ating pamahalaan ang kanilang libro, ang kanilang mga gamit sa paaralan. Isama na natin yung mga uniform at yung kanilang mga ano, mga gagamitin like sapatos. Ayan. So, of course, we enjoy that. Kaya naman talaga ang proud tayo na marinig natin din yan mula sa ating Pangulo. Alright, 7:46 sa mga oras na ito. Ay, may makakasama tayo, Norz, ha? Mula naman sa ating mga...
0: Kasi nabanggit kanina ang BARM.
1: Yes, sa ating mga kababayan sa BARM. Kaya, nako, eto, alamin na natin, makakasama natin sa ating palatuntunan si Muhammad Omar Pasigan, ang ating chairperson ng Bangsamoro Board of Investments or the BBOI upang higit na maunawaan ang mga halagang punto sa SONA at ang kahalagaan nito sa mga mamamayan ng BARM. Ayan, joining us tonight.
0: Yes, hello, Sir Omar.
2: Yes, magandang gabi, Brother Nords. Magandang gabi, Radyo Pilipinas.
0: Ayan, oo. Kasama din natin si Princess. Kanina, chairperson, kanina ay nabanggit ng ating Pangulo with regards on the first ever co-managed petroleum service contracts na nakuha. Sa kauna-unahang pagkakataon sa pagkabanggit ng ating Pangulo, itong petroleum services contracts, ano po ang kahalagahan nito para sa Bangsamoro at para sa ating mga kababayan, lahat na, sa kabuuan?
2: Itong petroleum bang tinutukoy
0: mo, Brother? Yes, yes. Oo, about the petroleum service contracts na nakuha natin.
2: Yes, actually itong petroleum service contract, higit na makakasagot nito yung ating... office ng MENRE. Subalit yung ating mga kaunting kaalaman dito ay ito yung exploratory, magsisimula na at kung sakaling sufficient yung findings ng mga explorer niyan at magugustuhan nila yung output nito, itutuloy nila into production na. At ito yung pinaka hinihintay po natin, Brother Nords. Ito ay magiging pag-asa ng BARM at pag-asa ng bansang Pilipinas, hopefully.
0: Yes, okay. All right.
1: Mm-hmm. And sa ngayon, chairperson, no, paano po ba makakatulong ang proyektong ito sa layunin, no, ng BARM na magkaroon ng mas maasahang supply ng kuryente, lalo na sa mga lugar na hindi pa ganap na naabot ng electricity, especially with the due respect, sir. Dami. Chairperson, no, eh, may problema pa rin tayo. Oo. Tulad man lang sa ating Salanao del Sur, di ba? Medyo, alam mo naman yan, sir, no? talagang ikinakatok yan sa iyong tanggapan. But yes, it would be better, no, coming from you, what's gonna be your say and reaction on this, sir?
2: Yes, okay. We want to be very clear with this. The best thing that the president informed us is he will command to revisit this law. Kasi actually, ang Mindanao as a whole, not only the farm, isa sa pinakamagandang source ng green energy dahil nasa hydro po tayo. At yung hydro power natin ay sufficient para sa Mindanao. And even more than the capacity na kailangan ng buong Mindanao. Subalit, pag binisita po yung law na yun, at least ma-revisit din yung mga cooperatives na nagmamanage ng bawat electric cooperatives at ma-revisit din yung mga yung system at system ng from franchiser to getting it from the supply at hanggang sa makarating sa households. So nagkakaroon tayo ng problema not because short po ang energy natin sa Mindanao, kundi may problema ang cooperative in relation sa national grid. May kulang ang kanilang naibabalik na bayad sa kanilang kinukonsumo sa bawat area sa Mindanao or sa bawat area ng cooperative na nag-cooperate sa loob ng Mindanao. So at least kapag na-revisit yung bill na yun, yung law na yun, at magawan ng bago, at least lahat ng mga pagkukulang na yun, ma-fill-upan natin at ma-solve natin ang problema.
1: Mm-hmm. Sa ngayon, Chair, no, follow-up lang natin. Mm. Meron na po ba tayong mga ginagawa, no, mula sa ating tanggapan para matulungan din natin? For example, itong mga issue ng pagkabaon sa utang din nitong mga ano natin, franchise and what do you call that? Mga franchise
0: electric
1: cooperatives, sir?
2: Actually, ang pwede natin gawin dyan, mm-hmm, but it is not from our office, wala po sa...
1: Yeah, baka anong pwede nating maitulong?
2: Na, mm-hmm. Yung collection nila, at yung collection ba, tama bang nakokolekta nila? Because we don't want to go more on this kasi medyo may pagka-political ito at hindi maganda na from our office ang magdi-discuss nito. Ang pinakamaganda dito ay makita yung libro ng mga cooperatives, makita how they collect, makita rin yung mga consumer at makita rin yung mga nagbabayad na consumer at hindi nagbabayad na consumer. At makita rin kung ano ba yung loss na yun. Loss dahil hindi nagbabayad at alam nila kung sinong hindi nagbabayad, o loss pa dahil merong kumukuha ng produkto na hindi nalalamat at hindi nagiging metro.
0: Looking at that opportunity na nabanggit nga din ng ating Pangulo with regards on having the possible electrification, papalakasin, o kaya yung nuclear plant, o kaya yung mga service contracts nga yung nakuha natin, on the point of view of your office, paano po mas magiging mas makakaikayat tayo ng mga investors in our region?
2: Actually ngayon, para may idea kayo, Nods, Brother Nods, itong mga investors natin, pag malakihan ng mga investor at malalaking companies ng mga investor, sa ngayon, all over the world at hindi lang sa atin sa Mindanao, ang mga investors, sila nang naghahanap ng source ng kanilang power.
0: Oh,
2: sometimes silang
0: okay.
2: That's how they can save.
0: So they're
2: bringing
0: in power.
2: They can make things easy. Yeah.
0: May initiative
2: so,
0: sila na sarili.
2: Yes, mas marami ngayon ang mga corporation na nag-i-invest na...
0: Ayun,
1: nawawala lang ang ating... Yes, Chair. Sorry po, medyo napuputol lang po tayo. Siguro konting pihit na lang po, boss. Ayun.
2: Hello?
0: Ayan.
1: Yes, go ahead,
0: ayan,
1: Chair.
0: Okay, so you were saying,
2: sana
0: Chair?
2: Ang sinasabi ko, kapag meron tayong mga investors ngayon, ang pinakamaraming mga investors ngayon ay sila na rin ang nagsosource out ng kanilang energy. Minsan sinasource out nila sa hydro at madalas sa solar ang kanilang source of power. So sila na ang naghahanap ng paraan. Mm-hmm. And that will make things easier for them. Kahit naman sa mga areas kung saan walang problema ang power, normal na ngayon sa mga corporations or the investors na sila na ang nagpo-produce ng kanilang electricity, oh, so ng kanilang power.
0: Ganun pala nangyayari ngayon. Pero kanina din sa ano, sa mensahe ng ating pangulo, sa sona ng ating pangulo, he stressed out that this is that BARM will be having its first Bangsamoro parliamentary elections. Mm-hmm. And with that elections,
1: malapit na.
0: Sana ay mapaganda, sana ay maganda yung resulta. Paano po natin nakikita yung kahalagahan nito, ang itong halala na ito sa pag-unlad ng Bangsamoro, sa confidence sa mga investment sa region?
2: Of course, malaki may ambag yan, at lalong-lalo na sa circle ng mga negosyante. Mm-hmm. Kung saan magkakaroon na sila ng stability na yung mamamahala sa kanila ay elected na at hindi na appointed. For the past 7 years at least, na try na rin natin na appointed and extended ang position ng bawat isa sa loob ng BARM. Mm-hmm. By this time at least the mandate will be coming from elected. The people elected na sila, at iba na rin kapag elected may stability na.
0: Yes.
2: Ito na rin ang mga naririnig natin sa mga rally ng mga Bangsamoro na nagaganap ngayon. Mm-hmm. Na inaakusahan nila na may mga dictation coming from outside, ibig sabihin coming from some positions from the national na nagdidikta daw sa BARM. At least ma-solve natin yung mga agam-agam na ganun.
0: Yes.
2: Kapag ma-elected na sila, wala na tayong maririnig. Tama. Na ganun. And hopefully the election will be a peaceful one. Hopefully the election will be the voice of the people, and hopefully the election will be the first election at will be a model election for the entire Philippines, that it will be the first election of the autonomous region.
1: Yeah.
2: Of Muslim Mindanao.
1: Mm-hmm. Alam naman natin, Chair, that napakalaking hamon ito, lalo-lalo, yes, na po syempre, no, sa ating tanggapan, dahil nako, nandiyan na po, hindi maiwasan, no, yung tanong, with due respect, na talagang sasabihin nila, nako, panigurado, mawawala na naman tayo ng kuryente para may daya ang mangyayari. Nako, ano po sagot natin dito, boss?
2: Ang mga dahilan ng mga nag-o-observe nito ay hindi talaga mawawala ito.
1: Mm-hmm. Lalo na sa mga critics natin, ano?
2: Yeah, ang critic ay nandiyan. Ang critic ay talagang inaabangan kung saan ka madadapa. So anyway, nakasanayan naman ng mga Pilipino na may kritiko, at nakasanayan naman din ng Pilipino na nalalampasan ito. At lalong-lalo na sa amin sa Bangsamoro, it is very normal for us to have this every election. Ang hindi normal sa amin ay ang magkakaroon ng hindi peaceful ang election. Uh-huh. So hopefully this time, mananatili yung katulad ng mga naganap na local election under the BARM.
1: Mm-hmm.
2: Kung saan naging very peaceful naman sa pangkalahatan.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Ang akin na lamang, Princess, is syempre, no? I think I would assume, Chair, na you have also listened and watched yung sona ng ating Pangulo. Mm-hmm. Ano po ang takeaway nyo doon? Ano po ang masasabi nyo?
1: Especially na mention ng BARM.
0: Especially that BARM is mentioned twice, actually.
2: Actually, BARM should be mentioned twice for the reason na it is very important for the whole Philippines.
0: Mm-hmm.
2: Ang reason doon po ay the autonomous that we have is a solution for the peace and order that happened in the whole Philippines. Mm-hmm. Nung nagkaroon ng problema sa BARM, naging problema rin ng buong Pilipinas.
0: Yes.
2: At nung na-solve ang problema ng BARM,
0: sumabay na
2: rin ang problema ng buong Pilipinas. So this is not a part of a nation na kung ano man ang mangyari, baliwala ang buong Pilipinas. No, he should mention it, and he knows that BARM is very important. In fact,
0: tama,
2: we really feel that BARM is very important sa ating presidente. But how many times siya nakapasyal sa BARM? And
1: yeah,
2: he always mentioned BARM in all of his speeches. Maraming beses na rin niya nabanggit sa ASEAN meetings.
0: Mm-hmm.
2: At pinagmamalaki niya yung output nitong negotiation kung saan nagkaroon ng kasunduan ang mga Bangsamoro at ang mga at ang bansang Pilipinas.
0: Okay. Maraming salamat.
1: All right, with that, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ang ating chairperson ng Bangsamoro Board of Investment, Sir Muhammad Omar Pasigan.
2: Maraming salamat, Princess. Maraming salamat, Brother Nords.
0: Thank you.
1: All right, Nords, grabe, no? Hingang malalim. Alam mo, sa totoo lang, ha? Whenever we're talking about kuryente, no, talaga naman, napakabigat na usapin yan dahil alam naman natin, coming from Mindanao, ourselves, especially Lano del Sur, alam natin hanggang ngayon, problema pa rin natin yung stable, no?
3: Lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan.

0: to Sapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 3 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw ho tayo para hindi pumanaw. Sige lang. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal din ho ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chuper, pakikalabit lang, paigising lamang po. Bawal po ang iidlip-idlip po. Pungas-pungas sa manibela. Iwas aksidente, iwas ako na tayo. Malawag pa ho ang kali. Kamalawag ang kali, kumisya mas matindi ho yung aksidente. Ano ho? Siyempre doon sa ating mga biyahero, biyahero po naman, ingat pa rin. Makiusap lang kung hindi kaya yung long drive na yan, abay, pwede naman gumilid-gilid muna. Ano ho? Gilid-gilid lang, power nap. Ano ho? Importante ho yan. 10 minutes, o sige, 30 minutes pa. Para siguradong wala aksidente sakali, bung-bung makababalik po tayo sa piling nating mga mahal sa buhay. Ay muli po, isang magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangisda tagusuyan. Sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, mga lolo't mga nanay-tatay natin, titingnan natin every now and then sa kanilang mga silid. Ano ho? May mga pangailangan na hindi na nakakarating sa atin. Siyempre, mahihina na sila. Ay Mother Dear, Clarita, Ilustre, Obrigado, Mother, palakas ka lang, pagaling ka lang ho. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustre, Obrigado, sabay-sabay ho na napapainggan. Sa lahat po ng himpila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Radyo Television, 4.3 The Capital FM, nandiyan po naman ang DWCS, MacPidig, Ilocos Norte, kay Mayor Gina and the rest of the gang. Diyan din po naman sa parte ho naman ng DWCJ at naman sa parte ho ng Cagayan. Ayan, dyan ho nakatutok at marami salamat. Pagtutok din ho ni Governor Ed Aglibay, dating PNP Chief General. Siyempre, ganoon na rin kay General Tomlan John, si GT. Kamusta ka na, GT? Kay parang Lando Marquez ng Airlab na palagi nakatutok. Good morning, parang Lando. Long time no look, long time no hear. Galaw-galaw para hindi pumanaw.

0: Ang panahon ng DOS Ipag-asa ngayong araw na ito, Hulyo 28, ay nagpapakita po ang southwest monsoon. Yan po yung habagat pa rin. At patuloy na nakaka-apekto ang kanlurang bahagi po ng Luzon, habang ang Interlace po naman ay umihirap po naman sa silangan ng Visayas at Mindanao. Ngayon ang panahon sa iba't ibang rehiyon, ang Bose Ilocos Region, Zambales, Bataan, Inasan, ang Ulapang may kitamtamang hanggang sa kuminsan ay merong malakas na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot po ng habagat. Ingat po sa bantahon ng baha at landslide do sa mga lugar na yan. Ang Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, sabi mo makararanas din ho na madalas na pag-ulan, thunderstorm dahil po naman sa Easterlies ba rin. Ay panganib din ang biglang pagbaha sa mga mabababang lugar. Ito naman sa Metro Manila, alaming bahagi po ng bansa, asahan po naman ng bahagyang madilim hanggang sa madilim na kalangitan, partly cloudy to cloudy skies, na may hiwa-hiwalay pong pag-ulan o biglaan pong pagbuhos ng ulan, localized thunderstorms, particular po yan sa hapon po naman o sa gabi. Ang kanlurang baybayin po ng Luzon, sinasabing may katamtamang bilis ng hangin, la po sa southwest patungong southeast, kaya magiging katamtaman ang alon, ang po naman sa ating karagatan. Alaming bahagi ng Luzon, Visayas, Mindanao, sa kondisyon pa rin ng dagat, ay hinahagak sa katamtamang ihipon ng hangin ang maranasan, magdudulot po naman ang mababaw hanggang sa katamtamang alon. Ayan. O dun sa mga papasok ng mga estudyante naman natin, magdala ho ng payong pananggalang. Importante ho yun, ano? Payong pananggalang, pakicheck lang ng mga magulang, pasiguraduhin natin ang dala ho'y payong, kapote, bota, hindi ho baril, hindi ho panagsak, deadly weapons, hindi mga bagay nakakasakit sa kanilang kapwa estudyante. Tindin yung mga bata, mas magandang ihatid po yung mga bata sa mga eskwelahan, ano ho? Siguradong ligtas sa kapahamakan at maiwas mo naman sa mga gulo-gulo. Minsan ay kinasasangkutan sa mabababang edad pa lamang yung meron ng ganong klase ng istorya eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ituloy-tuloy ho tayo. Ingat po sa mga naglalakbay, sa mga kababayan po natin at sa mga ibagi ng kabuluhan. Alalay po lamang sa ating pagmamaneho. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal po ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, pakigising lang, pakikalabit lang, ano ho, pakikalabit lang para wala tayong problema sa haharapin sa maghapon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, tutok muna tayo sa ating mga headliners at mamaya ng konti ay pipingas tayo ng mga ilang kaganapan kahapon, ano ho. Naganap na zona ng Pangulo sa kanya kalimang zonang tutukan. Bang nalalabing dalawa, no? Okay. Kung po yan, nasang katerbang palakpakan, hiyawan, standing ovation, ang mga nasaksihan po natin. Ting mga headline sa Usapang Agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, National Food Authority, pinabibili sa pamimili ng palay na itala ang record na reserba ho naman ng bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Philmec nag-deploy ho ng 1,700 na rice machines habang binibilisan ang mekanisasyon sa agrikultura. Good morning kay Philmec Director. Director Junicio Boy Alvin Jesser, kamusta ka na? Long time no hear ali.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: At FDI, pinabibilis po ng food hub sa buong bansa. Pang mabawasan po naman ang gastos po naman sa ating mga pagkain.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tutok tayo sa mga detalye muna ng ating balita. Tambay po sa mga report manggagaling sa lalawigan. May sabitang napapahinggan sila ito ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Inalawig pa ng National Food Authority ang kanyang papel sa sektor ho ng palay at naitala po naman ang record sa pamimili ng palay. Ay taas po ang buying prices at nailatag po naman ang pinamalaking reserva sa loob po ng ilang taon. Abang pinapalakas ng Marcos Administration ng seguridad sa pagkain at pinapahusay po naman ang kita ng atin ho mga magsasaka. Ihanda na rin ng NFA ang panibagong pagtataas sa presyo. Ay yung panahon po ng tagulan, ano ng NFA na itaas ang minimum buying price ng palay sa 21 pesos kada kilo. Ako naman sa dating 17 kada kilo. Matulungan pa rin yung atin ng mga magsasaka, makakayanan ho yung mataas na gastos sa produksyon. Ang hakbang ay naitatag sa

0: Tali po ng price range scheme ng ahensya kung saan ang NFI bumibili po ng malinis at tuyong palay. 23 hanggang 30 kada kilo at basang palay naman. Price niya ay nasa 23 kada kilo simula pa po noong 2024. Sabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr. ang malakas na pamimili ng palay ng gobyerno ay nagresulta po naman sa sunod-sunod na epekto na sa buong isusya ng ating palay. Samantala, pinabiliso ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec ang Farm Modernization Program ng Pangulong Marcos Jr. sa first half ng 2026. At sila ho'y nag-deploy ng 1,700 makinang pangsakahan. Kung bansa habang papalapit po ang antas ng mekanisasyon sa kailangan pang maging produktibo ang pagtatanim ho ng palay. Hanggang nitong June 30, ang PhilMec ay nakapagdikit po ng 1,731 units ng makinarya. Kaya po naman halos 76% ng 2,289 units na nabinili. Sila rin po ng 2025 alokasyon ang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang rollout ay pinakinabangan po ng 1,238 na farmers cooperative na mga alokasyon sa mga local government units. Kabilang po sa pinakahuling deliveries ang 904 wheel tractors, 700 combined harvesters, 95 na recirculating dryers, 36 na precision seeders, at ang dinisenyo pang bawasan po naman ang manual na trabaho.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: In-acknowledge lang natin mamaya, may paanauhin po tayo. Makalayo ho ng tanggapan ng mga yan. Kaya makasama po natin sila ho. Binibilisan ho ng National ng Food Terminal Incorporated or FTI na pinapatakbo ng gobyerno ang konstruksyon ng mega food hubs at regional food terminal sa buong bansa. Itong malaking pagsulong ng logistics, layuning mapabilis na makakuha ng mas maraming pagkain mula po sa sakahan, abawasan ang pagkasira at may babaang presyo para po naman sa mga consumers. Sinabi pa ng ahensyang nakakabit sa DA, ayan, na ang pambansang network ay bahagi ng pangunahing haligi po naman ng food security agenda. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamagitan po naman ng pag-modernize sa food supply chain ng bansa habang binubuksan ng malaking merkado para po naman sa magsasaka at manging isda ho natin. Ang FTI ay nagtatayo ng 5 mega food hubs sa Clark, Pampanga, Chowng, Quezon, Manolo, Fortis, Bukidnon, Camarines Sur, at Cebu at kinukumpletong 16 na regional food terminal sa buong bansa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Tanggap tayo ng mga report. DNR, patuloy na pinapalakas ang solid waste management sa bansa. DNR, ha? Kami kayo makakausap. Maraming dapat pag-usapan din dyan sa parting yan, eh. Natin ang mga detalye niya mula naman kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang 2026 State of the Nation Address na palakasin ang solid waste management sa bansa, tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources ang patuloy na pagpapatupad at pagpapahusay sa mga programa sa ilalim ng Ecological Solid Waste Management Act. Sa kanyang SONA, binigyang din ng Pangulo ang pangailangan na may update na ang higit 2 dekadang RA9003 para umayon ito sa makabagong waste management practices. Bilang pangunahing ahensya nangangalaga, sa kalikasan sinabi ng DNR na patuloy nitong paigtingin ang pagsunod ng mga lokal na pamahalaan sa batas. Kasama na rito ang pagpapalawak ng access sa materials recovery facilities at sanitary landfills at pagsulong ng mas epektibong waste segregation, recycling at iba pang sustainable na waste management solutions. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. 16 na minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Kahapon po ay kalimang State of the Nation address ng Pangulo. Ano ho? At siya po'y sinasabing pinakamahabang talumpati po ng Pangulo at dito sa administrasyong ito na tumagal ho yan isang oras at 26 na minuto. Ayun, apokus ang pagsisiyasat sa korupsyon, forma sa ekonomiya at paninindigan po naman sa West Philippine Sea. Ilang beses na ano ha, pinalakbakan, nasa 6 na po ba? Tapos ilang standing ovation ho yun? Ah, korupsyon at pananagutan. Siyo niya, nalalapit na pag-ahin po na patong-patong nakasulaman sa kanyang pinsan na dating House Speaker Martin Romualdez. Binigyan din po ang investigasyon sa mga anomalya sa Ghost Fraud Control Projects. Sinabi nitong, hindi hahad lang ang pamilya o kaibigan pating sa pananagutan sa batas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
0: Kaparino tayo ng report sa labas. Galong-galong hindi registradong cooking oil. Nasa bato ng CIDG dyan sa may Pampanga naman. Amin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Chemay Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpaalala ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa publiko na tangkilikin lamang ang mga produktong rehistrado sa Food and Drugs Administration o FDA. Ito yung maraming mga sabat ng mga operatiba ng CIDG at ng Police Regional Office 3 ang nasa mahigit 10 litro ng hindi rehistradong cooking oil sa Barangay Sindalan, San Fernando City sa Pampanga. Isinagawa ang nasabing pagsalakay sa bisa ng isang search warrant sa naturang imbakan ng mga hindi rehistradong mantika na nagkakalaga ng 840,000 piso at nagresulta sa pagkakaaresto ng may-ari nito. Gitan sa IDG, bawal ang pagmamanufacture, pagdidistribute at pagbebenta ng mga produktong hindi rehistrado sa FDA para na rin sa kaligtasan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Chamber of Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ingat pa rin po sa mga naglalakbay. Huwag nating kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela. Ho. Awal ang pikon sa kalsada. Kahapon nga po sa ikalimang State of the Nation natin sa Pangulo. usapan na ho dyan yung korupsyon at pananagutan, yung krisis sa enerhiya at kasukuryente, ekonomiya at kasiguridad sa ating pagkain, at maging mga foreign policy at OFWs. Ano. Pagdating po naman sa agrikultura, ay pinagmalaki po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon. Pagtaso ng lokal na produksyon ng palay, mais, asukal at karne. Kasabay ng pangakong re-resolbahin ang mataas na gasto sa logistika sa mga magsasaka at mangisda po naman natin. Sa infrastruktura at modernisasyon, anay pamahagi pong sinasabing halos 40,000 makinarya, 145 rice processing system, 3 lalaking cold storage facilities para mabawasan po nasasayang na ani. Susulong din po ang paggamit ng satellite monitoring, AI at solar powered irrigation. Araw ho naman masigurong supply ng tubig at mapataas ang produksyon ng pagkain, makabila po naman ang bantaho ng klima. Itanim din na ang sinasabing 18 milyong puno ng niyog. Laho sa target na 10 milyong puno bago matapos po naman ang kanyang termino. Mga diskwento at libreng logistika ho sa expressway to ports. Ibring na yung daan sa mga expressway ho para sa mga truck na accredited po ng DA. Wasingil, ginawang piso na lamang mula sa 500. Yung terminal fee para po naman sa mga roll-on, roll-off, roll-on na tatawin natin cargo. Mabiyay po ng mga produktong agrikultural. Agrarian reform at sa siguro, pong mahigit sa 4,000 land titles na naibabahagi na po sa mga masasaka sa alanin po na kanyang administrasyon. Condonation ng utang. Inihayag niya na matatapos na bago magpalit po ang taon ang pagkondona sa mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries. At pinalawak din po ang saklaw na crop insurance para magsama na rin ng siguro sa livestock, isda at maging life insurance para sa mga magsasaka at mangingisda. Maraming salamat, mahal na Pangulo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kasi natin 20 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tuloy tayo sa ating balitaan. Matay sa mga probinsya, unay na din ang Iloilo. 26 na fisheries scholars ng gobyerno sa Western Visayas nagtapos na sa kolehiyo. Pang-20 po naman sa kanila, naawi ng Latin honors. Aba, tingnan natin ang mga detalye kay JP Harvas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Palaki ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAPFAR6 ang tagumpay ng mga benepisyaryo ng Fisheries Scholarship Program nito. Ngayong taon, 26 na scholar ng DAPFAR sa riyon ang ganap ng mga college degree holders bunga ng kanilang tiyagat pagsusumikap sa pag-aaral na sinuportahan ng pamahalaan. Masaya ring ibinahagi ng ahensya. Nasa 26 na scholar na nagtapos ngayong taon, 10 ang graduate na magna cum laude at 10 rin ang cum laude. Ayon sa ahensya, ang mga tagumpay na ito ay sumasalamin hindi lang sa dedikasyon ng mga scholar pero pati na sa maliwanag na kinabukasan para sa sektor ng pangisdaan. Hinimok ng DAPFAR6 ang mga scholar nito na magsibing mitsa para sa sustainable fisheries development at inspirasyon sa mga susunod pang mga benepisyaryo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Iloilo. Iloilo, naalala ko palagi si Rolex Suplico. Sa kanak ko, ilan na yung anak mo ngayon? 1.5 milyong pisong halaga ng makabagong traktora. Pinagkaloob sa mga magsasaka dyan po naman sa Eastern Samara. Detalye naman dyan si Maria Daisy Amor Lalo sa Belizar. Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ikinatuwa at ipinagpasalamat ng Maligo Agrarian Reform Farmers Association Incorporated o MARFAI sa bayan ng San Policarpo, Eastern Samar ang natanggap nilang bagong kagamitang pangkabuhayan mula sa pamahalaan. Mismo si MARFAI Chairman Leonardo Amican ang buong pusong nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III matapos matanggap ng kanilang grupo ang isang four-wheel drive tractor na nagkakalaga ng 1.5 million pesos. Kumpleto ang naturang makabagong traktora sa disc plow at rotary tiller. Ayon sa DAR, layunin ng proyektong itong tuldukan ang dekada ng manumanong pagsasaka sa lugar. Inaasahang mas mapapabilis at mas mapapadali nito ang pagbubungkal ng lupa upang mapalawak pa ang produksyon ng pananim, mapataas ang kita ng mga magsasaka at mapatibay ang seguridad sa pagkain sa buong probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 24 na minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ako tuloy 24 na Boy Scouts. Yung trahedyang nangyari ho ba? Natatandaan nyo ba yun? July 28 ho yun eh. July 28 po yun. Bahagi na po na kasaysayan dito sa Pilipinas. Trahedya way back 1963. Kapanganakan din ni Susan Roses noong 1941. Yun ho yung mga Boy Scout na na-aksidente sila, di ba? Trahedya po ng United Arab Airlines Flight 869 way back 1963. Bumagsak po yung aeroplano sa karagatan ho ng lungsod ng Bombay. Mumbai na kung tawagin ngayon. O dyan, yung 24 na delegadong Pilipino, 20 Boy Scouts, 4 na official. Patungo sana sila sa 11th World Scout Jamboree sa Greece. Ang pag-alala po ay pinatanggalan po sa kanilang mga kali sa scout area sa lungsod Quezon. Scout Borromeo, scout ganito ganere, Ludon. Okay. Alam ko na kasi 24 minutos na ba? Okay. Par bomb! Pamalang nasyonal, patuloy na pinalalakas mo ang kabuhayan ng mga mangisa sa Bangsamoro. Detalye naman dyan si Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Hulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat sa Panginoon at sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform of Mafar Farm si Asmar Jupuri, beneficiaryo ng livelihood program ng Mafar mula sa barangay Banga sa Islang Bayan ng Haji Panglima Tahil Sulu matapos niyang matanggap ang isang motorized bangka kasama na ang mga accessories nito. Higit sa lahat, nakarehistro na sa tanggapan ng Marina sa isinagawang awarding of fishery input sa ilalim ng Fisheries Production Division GAAP 2025. Ayon kay Jupuri, malaking tulong ang bagong bangka sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan dahil ang kanilang ikinabubuhay ay ang pagtatanim ng seaweed o agar-agar at pangingisda. Kaya naman labis ang kanyang kasiyahan nang mapili siya bilang isa sa mga benepisyaryo ng programa ng MAFAR. Ibinahagi rin niya na dati ay nahirapan siyang mangisda at magbiyahe sa dagat dahil maliit lamang ang kanyang ginagamit na bangka, lalo na kapag masama ang panahon. Sa tulong ng motorized bangka na ito, inaasahan niyang magiging mas madali, mas ligtas at mas maayos ang kanyang paghahanap buhay. Samantala, ayon kay Mafar Fisheries Division Sulu Chief Ardia Abduhasad, malaki ang naging epekto ng mga livelihood program ng pamahalaan na ipinatutupad sa pamagitan ng Mafar Farm Sulu sa kabuhayan ng mga benepisyaryo. Anya, tumaas ang produksyon ng mga seaweed farmer kasabay rin ng pagtaas ng kanilang kita. Dahil dito, ang ilan sa kanila ay nakabili na ng motorsiklo. Malaki rin ang naitulong ng mga ipinamahaging motorized bangka at iba pang fishery inputs sa pagpapalakas at pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng Mafar Farm, katuwang ang pamahalang nasyonal sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng pangisdaan at seaweed farming sa Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Mula dyan sa Hulo, dako naman tayo ng tawi-tawi. Enteng Bigas, meron na program sa Tawi-Tawi. Pumalo na po sa halos 20,000 mga benepisaryo mula po naman sa vulnerable sector ang nakinabang. Detalye naman dyan si Norhaina Husin, Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Abot sa 28,850 benepisyaryo mula sa mga vulnerable sector sa lalawigan ng Tawi-Tawi ang nakinabang na sa Benteng Bigas Meron na P20 Rice Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula nang ito'y inilunsad noong Nobyembre hanggang ngayong Hulyo taong kasalukuyan. Ayon kay Gemma Yubarang, NFA Warehouse Supervisor sa Tawi-Tawi, umabot na sa umigit kumulang 7,350 sako ng bigas na tig 10 kilo bawat isa ng murang bigas ang naibenta mula sa kanilang bodega para sa bayan ng Bungaw. Bukod dito, tinatayang 22,500 na benepisyaryo pa ang naman nakinabang sa pamamagitan ng inisyatibo at pakikipagtulungan ng pamahalaang panaliwigan ng Tawi-Tawi. Malaking ginhawa ang programa ito sa mga mamamayan ng Bungaw, kaya naman ipinaabot ni Nurina Ibno, isang person with disability at kalihim ng Tawi-Tawi Provincial Federation of PWDs, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa Pangulo. Anya, dati-rati sa radyo, telebisyon at social media lamang nila nababalitaan ang murang bigas. Kaya't laking tuwa nila ng personal na itong makarating sa Tawi-Tawi. Ang tagumpay ng Benteng Bigas sa dulo ng Pilipinas ay isa sa proyektong paghahatid ng pamahalaan ng murang pagkain para sa bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Norhaina Husin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kahapon, may good news din na binabanggit ang Pangulo. Ano ho? Ah, yung para trabaho para sa mga senior high school. Pinapayagan na ho yung mga senior high school graduates mag-apply sa entry level. First level po yan na posisyon sa mga ahensya ng gobyerno. Nabuhay na kaagad. Mandala Rice Processing Center sa Habonga, Gusan del Norte ang magre-resulta naman sa mas matatag na agrikultura. May detalye po naman dyan si Dayanara Sumapad Hacker, Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ibang ahensya ng pamahalaan ang kanilang pagtutulungan sa pamamagitan ng opisyal na turnover at inaugurasyon ng Rice Processing Center sa Barangay Baligyan, Habonga, Lalawigan ng Agusan del Norte. Layunin ng proyekto na suportahan ang mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries sa mas epesyenteng pagproseso ng kanilang ani. Naging katuwang sa pagpapatupad ng proyekto ang Department of Agrarian Reform o DAR, Department of Agriculture o DA, National Irrigation Administration o NIA, PhilMEC, Pamahalaang Panlalawigan ng Agusan del Norte, Lokal na Pamahalaan ng Habonga at Sangguniang Bayan ng Habonga. Ayon kay Winifredo S. Maldo, Baligyan Organic Farmers Irrigators Association President, nasa pamamagitan ng Rice Processing Center na ito, mas napabuti ang kalidad ng pagpoproseso nila ng palay, nabawasan ang post-harvest losses at nadagdagan ang kita ng kanilang mga kasamahang magsasaka. Nagpapasalamat din ito sa Administrasyong Marcos sa naturang proyektong kanilang natanggap sa pamamagitan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Program.
9: Ito po ay nakakatulong po sa amin, gawa yung mga labor cost na babawasan at saka video lumaki na dagdagan ang kita ng aming mga kasamang magsasaka. Daming po ay nagpapasalamat kami sa ating buting Pangulo ng ating bansa, Pangulong BBM, through RCEP program, sa kanilang tulong po sa amin para matulungan kami na kami mismo na ang nagpa-process ng sarili ng produkto.
8: Ayon din sa Department of Agrarian Reform, ang proyekto ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang sektor ng agrikultura at mapabuti ang kabuhayan ng mga benepisyaryo sa kanayunan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Butuan. Kahapon po yung palimang sona ng Pangulo. Buba niyo nakatanggap po yan ng 87 rounds of applause palakpak. Ano ho? 87. At siya po yung nakakuha ng tatlong standing ovations. Ah, yun. Pati, nag-udyok ko sa mga mababatas na tumayo. Yun, lalo na sa usapin ng pagtatanggal ho ng system loss charge. Palakpakan ba naman? Eh, bakit ka magbabayad ng hindi mo naman utang? Tagal-tagal ng panahon, sobra naman talaga sila, no? Pong depensa sa West Philippine Sea at yung pagtataposin ng mga proyekto. Marami pong inabot na palakpak at latayuan blues. Ang buong talumpati, tumagal po ng 1 hours at 26 na minuto. Po mismo ng plenary hall ng Batasang Pambansa. 2 minuto na makalipas ang 5:00 na madaling araw, galaw-galaw para hindi bumanaw. Abalik pong usapang agrikultura ho, bawal lang ang kalasan, bawal lang binas, sandali lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Magandang araw. Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
11: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, balikan ko lang yung binabanggit ko kaninang nakatanggap po ng 87 rounds of applause na palakpak at tatlong standing ovation o pagtatanggal ng system slots, Jason Ho. Kanyang panawagan, amyendahan po yung epiralo para tuluyan ang alisin o walisin, tanggalin ang system slots charge na singil po sa sukuryente ng mga mamimili. Ikaw ba, magbabayad ka ba na hindi mo inutang naman? Siyempre, di ba? Ba't ganun? Depensa po sa West Philippine Sea, ho. Pahayag patungkol sa tanggal ng lahing Pilipino. Pinapangulo, we are not greedy, we are not racist, we are not liars, we are Filipinos and we do not yield. Ilang tugon ho yan sa mga panulat ng mga dayuhang ano? Idyan naman. At sa pagtatapos ng mga proyekto, sinasabi ho na Pangulo na sa nalalaming 2 taon ng kanyang termino ay tatapusin ang kanyang administrasyon ang mga nasimulan at tutubarin ang mga pangako sa mamamayan dahil po sa pagmamahal sa bansa at sa kapwa po naman, Pilipino. Thank you, sir.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Dahil dyan, meron po tayong makakasama galing pa po sa malayong lupain. kapitbahay lamang po namin ang Bureau of Soil and Water Management. Suki na natin ito eh. Kasi pag wala ho yan, hindi ho aarangkada ang usaping agrikultura. Importante ho yan. Patubig na yan. Ano mang klase ng agricultural program, isa dyan epilay, hindi po tatakbo ng maayos yan. Ano ho? Agricultural program, dapat nararamdaman po ng magsasaka at nakararating ko sa pagkainan. Dapat ganon. Kasi pag-usapan po natin yan, kasi meron na pong bagong talaga na namumuno po dyan sa Bureau of Soil. At noong nakaraan lamang, nag-anibersaryo nga po sila. Ano ho? Ito, meron pa nga kami preba ho dyan, nandyan ho talaga sila. Makakasama po natin si Ma'am Denise Solano. Siya po yung OIC Director sa ngayon. Alamin po natin kung ano yung mga bagong plano, mga programa ng kanyang bagong liderato at ano ba yung mga dapat pa nating asahan. At mamaya, magtatanong din po tayo sa kanya. Ma'am Denise Solano, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usap Agrikultura. Ma'am Denise, kamusta ka na? Ay, teka muna, asan ba yung mic niya? Teka. Ayun, Ma'am Dennis, okay na po. Okay.
16: Good morning po, magandang umaga po ka-hero sa ating mga manonood, especially po sa ating mga magsasaka. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Yes, ma'am, magandang umaga. Ma'am, pinaganda mo umaga ko, ma'am. Parang ano ko lang, parang teenager lang ang dating mo.
16: Teenager talaga, hindi, sir. Sa puso.
0: Ayun, dapat lang ganun. Ano. Ma'am, kailan po kayo nag-assume bilang bagong direktora?
16: Nung June 22 po, ako po ay naging OIC Director, delegated by our Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
0: Good morning pala kay Secretary Chu Laurel. Sec, balita ko, may bumulong sa akin, magaling ka palang kumanta. Amunin kita. Ayan, ang Bureau of Soil and Water Management po, isang ahensya po ng ating pamahalaan. Sa ilalim po yan ng DA, ano ho. Pangalagaan, suriin at pamahalaan po ang lupa, yung soil resources at ang tubig, yung water resources po naman para ma-check po naman ang masagana at sustainableng agrikultura dito naman sa ating bansa. So isa-isahin natin ito at balikan ho natin ng konti, medyo reveal lang tayo ng konti. Ma'am, siguro briefly lang, medyo bigyan yung po ng background yung nakikinig natin about the Bureau of Soils.
16: Opo, ang BSWM po, or ang Bureau of Soils and Water Management, ay yun po yung ahensya under the Department of Agriculture na ang pinakamandato po ay siguraduhin po ng ating lupa ay mataba at meron pong enough na at magandang kalusugan para po ang ating pong mga agrikulturang produkto ay mas maging maganda ang quality at ang kanyang quantity pagdating po sa production. So yun po ang pinaka main mandate ng BSWM to make sure na we will provide technologies, we will provide assistance to our farmers to ensure that the soil health will improve in time. Mm-hmm.
0: Okay. Siguro simulan ko sa malaki po ba ang problema natin sa kahimpan lupa kung ang pag-uusapan ay yung kalidad ho nito?
16: Sadly po sa ngayon, opo, medyo malaki po ang ating low and moderately low fertility ng ating mga kalupaan. So malaki po yung land degradation natin sa ating bansa. Kaya po napaka-importante po na ang BSWM, yung mga programa po ng Bureau of Soils and Water Management, ay makarating po sa ating mga farmers para po maibalik natin yung kalusugan ng ating lupa. Ito po ay dala rin ng mga naging practices po natin. Kaya po ito po ay nagkaroon ng problema sa ating mga kalupaan.
0: Bagay, andyan na yung climate change, andyan na yung papalit-palit ng politika. Kuminsan ganun eh. Bakit, sa tingin nyo ba? Para ako, kahit ako parang pakiramdam ko, parang ngayon lang nabibigyan muli ng pagkakataon ng agrikultura eh. Sa mahaba-habang panahon simula 80s, parang ngayon lang ito nagiging aktibo ngayon ulit.
16: Siguro naman po ka hero, nabibigyan naman siya ng halaga kahit na before pa, but siguro ngayon kahit po sa Bureau of Soils and Water Management, mas nararamdaman po namin na nabibigyan po ng importansya yung lupa, kasi hindi lang naman po sa Pilipinas actually, kumbaga dati kasi parang ang naging focus ng mga sinauna ay yung pagpapadami ng ating production. So, nag-focus tayo sa fertilizer, na-focus tayo mainly dun sa crops. So, dumating yung time, so even globally, na-realize na dun sa effect na sobrang pagpo-focus sa crops, na sadly, ang naapektuhan natin dun ay yung lupa natin. So, nawala yung natural niyang kalusugan. Kaya po, if you will look at it, globally, naging mas conscious po tayo sa soil health, nagkaroon po ng Global Soil Partnership, Global Soil Laboratory Networks, kasi nagkaroon po ng awareness globally. So sa Philippines din po, ganun din po sa atin. For the last few years, nagkaroon na po tayo ulit ng focus sa ating kalupaan.
0: Alam niyo, Ma'am Dennis, isang araw inaano ko, sabi ko nga, andyan naman ang Bureau of Soil, andyan ang irrigation. Yung pang paunti-unti, bagamat parang mahirap gawin yung sa organic farming. Pero siguro pwede namang subukan eh. Kasi nga, sa pag-aaral, nakita na nasisira yung lupa natin sa mahabang panahon. Dahil sa sobrang pagkalaso na ho sa mga pesticide at mga iba pang chemicals. May mga pag-aaral naman tungkol ho rin eh. Para bagang yung masagana ng 99 nung araw, tsaka yung Green Revolution, may pros and cons ang lahat din. May mga nakita naman nasilip dyan. So dito ba yung mga parte nyo, pwede bang balansihin ng mabuti? Paano ba tayo tatakbo? Mag-organic na ba tayo? O doon pa rin tayo sa mga sinaunang panahon?
16: Actually, Kahiro, meron pong tayong, pwede tayong mag-pure organic. So, it's the farmer's choice po. Meron po
0: di
16: talaga.
0: Di ba pwede clustering na lang? Bawa, by region o tatlong region, magka-cluster tayo ng gano'n. Puro kayo organic, maganda lupa nyo rin, organic. Pwede bang gano'n?
16: Kasi though we promote organic farming, pero po kasi it's still the farmer's choice kasi meron din po siyang mga, yung mga farmers natin, meron din sila mga factors na kinoconsider like syempre sa income, ano po. Pero meron din po tayong mas pinopromote yung pong balanced fertilization, yung mga pong ABFS natin, kung saan we put organic or compost in combination with naman ng ating mga inorganic fertilizer. Yun po yung mas balanse na way ng pagsasaka po para sa ating mga farmers.
0: Sabi ko nga, kung hindi man makaya ito ng mga farmers kasi nga medyo mabigat sa simula eh. Parang magastos. Ano? Pero in dalawang run siguro, ma-stable din yan. Diba? Siguro nasa push lang ng government yan. Pero sabi ko nga, kasi kung tatagal na puro malalaso na lang yung lupa natin, paano na yung susunod na henerasyon?
16: Actually, Kahiro, mas mura nga eh kung tutuusin. Kasi kapag
0: organic.
16: Ang adaptive balance fertilization strategy. Kasi kung mag-adaptive balance fertilization, kung baga magiging balanse sila, yung compost kasi kung ikaw ang gagawa ng sarili mong compost, hindi mo nabibilhin.
0: Wala ka ng gastos eh.
16: Tapos mas kukunti na yung inputs na kakailanganin mo kasi mataba na nga po yung lupa mo. So, technically, mas mura po talaga siya. Mas mababa po ang presyo. Mas magiging matipid. Mas magiging malusog. Mas magiging madami po yung ating ani. Maganda po talaga kapag balanced po ang gagawin.
0: Nung dumami ang tao, yung industrial revolution, hindi mo talaga maiwasan. Iniisip ng mga think tank, mamamatay ang tao pag walang kakainin. Kaya kailangan mag-produce ng mabilisan.
16: Yes.
0: Nagawa naman ng paraan, pero in the long run, nakita mo naman, nasisira naman, may nasisira na pala, may ganito pala. Ganun eh.
16: Opo.
0: Di po ba?
16: Yes.
0: Talagang dapat ito maging balanse.
16: Opo, lagi po talagang dapat balanse. Dapat po lagi nating tandaan na wag po nating kakalimutang alagaan yung ating nature. Ito po yung regalo sa atin, ang ating natural resources. Kasi ito po ay regalo sa atin ng ating Panginoon.
0: Orange.
16: So dapat hindi natin talaga kinakalimutan na pangalagaan natin to, hindi lang para sa atin. Dapat hindi lang yung ngayon. Kasi ito po ay hiram lamang natin at meron pa pong darating pang
0: maraming. Ikiraan lang tayo, may susunod pang batch eh.
16: Yes po.
0: Diba?
16: Marami pa.
0: Oh, mamaliban po dyan, ma'am. Ano po yung iba pang mga nakahanay na ng mga programa na aasahan po natin ngayon?
16: Actually po, yung Bureau of Soils and Water Management naman po ay napaka-established at napaka, kumbaga, naka-ano na yung kanyang mandato, yung ating pong organisasyon. So for 2026, marami naman na po tayong mga proyekto na naigawa, naisagawa. So meron pa po tayong mga inaasahan. Sabi nga po sa mga previous ninyong usapan with the BSWM staff, yung pong ating accessibility ng ating soil laboratory. So patuloy po nating i-ensure yan na magkakaroon pa tayo ng mga soil laboratory sa iba't ibang probinsya. And then currently po, sir, meron po tayong tulong na ginagawa sa mga apektado ng El Nino. So tumutulong po tayo sa cloud seeding operations. Ang Bureau of Soils and Water Management po ay mandated to conduct the cloud seeding operations. And of course, yung pong nababanggit na solar-powered irrigation system, patuloy po natin gagawin yan para rekta po tayong makakatulong sa ating mga magsasaka na nangangailangan po ng patubig para to ensure yung availability ng tubig. And patuloy rin po nating i-ensure na magiging accessible through maps ang ating mga iba't ibang datos. So, yung digital nating agriculture.
0: Available na po ba yan? Click lang, meron na tayo makukuha information?
16: Opo, sir. May mga iba't ibang klaseng mapa po kasi na nage-generate ang Bureau of Soils and Water Management. So, tayo po ay pumunta lamang sa website or kung pwede rin pong tumawag sa amin, pumunta sa aming tanggapan para po makipag-usap sa aming division para po mahanap nila yung akmang mapa na kailangan nila. Kasi hindi lang naman po isang klaseng mapa yung nage-generate ng Bureau of Soils.
0: So, dyan sa mapping na yan, ibig sabihin, makikita mo dyan iba't ibang klase ng lupa meron sa Pilipinas.
16: Meron pong ganong klaseng mapa.
0: At ituturo din sa iyo kung anong dapat mong itanim. At meron ano yung mga abonong dapat mong gamitin?
16: Opo, meron pong fertility map, meron pong land suitability map, meron po. So maraming klaseng maps po. Depende po sa pangangailangan.
0: Gano'n na po kalaki, kalaking porsyento na po ang nakikinabang dyan?
16: Marami po, mga estudyante, decision makers, farmers. So marami pong, lagi pong maraming humihingi ng mapa sa atin through our...
0: Libre po ba yun?
16: Opo sir, libre po yun, of course po.
0: Aha. Ah, Paano yung mga senior? Alam naman natin yung mga senior, hindi naman ano yan, hindi naman clickers yan.
16: pag senior po, para mas maintindihan lang, mas maganda pag pumunta po sila sa tanggapan at nandun po yung ating mga technical staff na pwede pong mag-explain sa kanila tungkol sa mapa.
0: Yung mapping na yan, lahat ng rehiyon meron na po?
16: Ah, opo sir, kasi ano naman po, so depende po nga po sir ko sa ating hihingiing klaseng mapa. So meron naman po yung buong Pilipinas, buong region. So kung soil fertility map, meron po tayo niyan. Yung pong mga napaad natin, South DC, lahat po yan ready po siya. So,
0: isang mayabang natating ng inyong tanggapan ng Bureau of Soil ang bumisita ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, yung mga laboratory equipment niyo, yung mga truck, di ba?
16: Yes po.
0: O kamusta na po 'yon?
16: Yung mobile soil laboratories po natin ay na-deploy na po natin lahat. So, nasa kanya-kanya na pong region. Ito po ay in collaboration with our DA regional field offices, ang ating regional soil laboratories. So, ngayon po ay operational na po. Umiikot po yun sa bawat probinsya. So, within 2 years, sa ngayon po, for the next 2 years, Bureau of Soils and Water Management po ay tinutulungan yung RSL to ensure na ma-stabilize, maturuan yung paano i-operate. And then, after that, it will be completely turned over to the regional soil laboratory. Pero, syempre, yung ating pong network and ang ating collaboration will continue po.
0: Okay. Kanina nabanggit ho ninyo yung cloud seeding operations ba?
16: Yes po, sir.
0: Medyo magastos yan, ano?
16: Medyo po, mga million din po. Pero,
0: Kailangan
16: po para sa libo-libong farmers po natin na umaasa po doon.
0: At well, of course, metal tuyot na tinatawag, yung mga dam natin apektado, kailangan masuportahan.
16: Opo. Sobrang ano po, lalo na po ngayon na meron pong nagbabadyang Super El Nino na idinadasal natin na hindi matuloy. Pero ganun pa man din, kailangan natin maging handa.
0: Mami, nagtatanong lang din, ano daw ho yung programa ito ng BSWM na Solar Powered Composting Machinery?
16: Yun naman pong solar powered composting facility, meron po tayo this year na dinidistribute. Ito po ay composting facility for biodegradable waste pero solar powered na po siya. So ito po ay may dalawa kasing component na binibigay. So meron pong shredder na ito po ay diesel engine at yung rotary composter. Yun po ang solar powered, yung rotary composter.
0: Aha, ito pa, may follow-up question. Paano po tinutulungan ng Bureau of Soil ang mga kooperatiba na gumawa ng sariling pataba?
16: Sir, nako, lahat po ng kooperatibang interesado at hindi pa kayo beneficiary ng ating composting facility ay sumulat na po sa Bureau of Soils and Water Management. Kasi po, tayo po ay namamahagi ng composting facilities para po maturuan at mabigyan ng sariling capability ang ating farmers para mag-produce ng sarili nilang compost.
0: Para ho makatanggap po ng makinary at patubig mula sa Bureau of Soil, dapat registered ka sa FCA na accredited ng DA.
16: Opo, pero pwede naman po natin yung kumbaga tutulungan namin kayo kasi kailangan po talaga tayo ay isang association or kooperatiba. Pero po, pwede naman po namin tulungan ang ating mga interesado. For example po, sir, yung ating pong mga binibigyan po natin ng irrigation, small project na irrigation system, in-establish po natin sila, in-institutionalize po natin sila para maging isang asosasyon kasi marami po kasi yan. So, pwede pong pumunta sa tanggapan, sumulat para po matulungan po natin.
0: Ma'am Denise, kahiro na lang po ha. Kahiro na lang para nagkakapilan dahil sa balkonahe mo.
16: Yes, kahiro.
0: Good morning, binabati ko lang si Director Gina Pinilo.
16: Yes po.
0: Good morning po, Director Gina. Okay, ma'am, meron pang follow-up question dito. Ano daw po yung tinatawag na Network of Areas for Agriculture and Agro-Industrial Development?
16: Yun po yung ating napaad. Kumbaga, ito po yung mapa kung saan naka-identify po yung mga lupaan natin na kung saan dapat pinoprotektahan natin. Meron po yung forestry area, agri area. So, malaki po yan. And within that napaad, meron po tayong tinatawag na Strategic Agriculture and Fishery Development Zone or yung SAFD DC. Ito pong SAFD DC, ito po yung napaka-importante na input para po sa ating mga local government units. Dito po kasi nakasalalay na dapat pinoproteksyonan po natin ito at hindi natin basta-basta nire-reclassify yung ating lupa from agricultural to other uses.
0: Kumang marami pa akong tanong sana, kaya lang kapos yung oras, pero kapitbahay kita, kakatok na lang akong muli sa inyo, ano ho, para po sa mga karagdagang impormasyon. Ma'am, siguro po, bago tayo magtuloy ang magpaalam at bago bumalikan yung sumba mo, kanina nagsumba ka na, papanig din eh. Ma'am, mensahe po natin sa nakikinig.
16: Okay po, maraming salamat po Kahiro para sa mga ganitong opportunity kasi hindi po namin basta-bastang kayang abutin lahat ng ating mga farmers at magsasaka. So sa lahat po ng ating mga magsasaka, ang Bureau of Soils and Water Management po ay nandito para po tulungan po kayo. Kayo po ay laging welcome sa amin. Sama-sama po nating ibalik yung ating pong kalusugan ng ating kalupaan to ensure na tayo po ay magkaroon ng magandang ani at patuloy po ang pagbibigay ng pagkain para po sa buong Pilipino.
0: Ma'am Dennis Solano, maraming salamat sa pagbisita ho, at hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo.
16: Opo, kayo.
0: Ma'am, salamat po ng marami at sa mga kasama po natin dyan. Salamat po. Yan po ang ating naging panauhin si Ma'am Denise Solano. Siya po yung OIC Director ng Bureau of Soils and Water Management. Ang inabutan nito ni Kuya James, ni Herman Moreno, kunin pa ito sa Das Entertainment eh. Bording-ding kay Ma'am Gina Pinilo, dating director po dyan. Palagi na sukiyaki, nakikinig na rin natin yan. Maraming salamat sa ginawa niyo pagsama sa amin. Ano, masakit man sa aming kalooba, pero kinakailangan muna pansamantalang magpaalam. Siyempre, sa ngalan po ng mga nakasama natin, ating mga kapatid himpilan ng Radyo Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao, ang DWCI, sa may PDG Locos Norte, DWCJ, sa may pati ng Cagayan, thank you. Sa ngalan nila, Roger Cruz, Jaume Raparial, Alvin Palgoni, Arnel Villamor. Kapatid po natin sila, Nita Soriano, Susan Barameda, Jamar Trocamora, Sam Reyes, Marcial Malimban, Julius Sungal, Camilo Mali, Rona Esperanza. Sa ngalan po nila, Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Anumang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa, kung tayo basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ko tayo magpalin lang.
15: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka na verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasi
2: kasama po namin si Secretary Henry po.
21: Si Sec. Asa na si Kamis mo yata ang nagkakabit
22: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
23: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. giniit na sa kanyang State of the Nation Address sa Sona na alisin ang system loss charge na pinapasa sa mga consumers. Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na ismaamyandahan.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na makakaasa ang publiko sa takbo ng hustisya laban sa mga may kinalaman sa flood control anomaly.
4: Headlines.
3: Tax relief para sa middle class sinusulong ni Pangulong Marcos.
4: Headlines.
3: Philippine Coast Guard pinuri ang panawagan ni Pangulong Marcos para sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa usapin ng West Philippine Sea sa kanyang ikalawa sa huling State of the Nation Address.
4: Headlines.
3: Department of Energy suportado ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan na ang Electric Power Industry Reform Act o ang EPIRA Law.
4: Headlines.
3: Malaysian Ambassador to the Philippines Abdul Malik Melvin Castellino inihayag na andang suportahan ng Malaysia ang mga prioridad ng Pilipinas.
4: Headlines.
3: Paggalaw ng presyo ng petrolyo asahan ngayong linggo ayon sa Department of Energy.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, July 28, 2026. Muling sumasayon ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso na agad na ambyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA upang alisin ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer bilang bahagi ng kanilang buwanang bayarin sa kuryente. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, sinabi ng Pangulo na hindi dapat pinagbabayad ang mga consumer sa pagkawala ng kuryente habang ito ay dumadaan sa transmission at distribution system dahil wala silang pananagutan dito. Hinihiling din ng Pangulo na ipagbabawa o ipagbawal ang paniningil ng system loss charge at ang value-added tax o VAT na pinapataw dito para sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Republic Act No. 9136 o EPIRA.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Bukod dito, hinikayat din ni Pangulong Marcos ang Kongreso na ipasa ang panukalang Sariling Kuryente Act na magpapadali at magpapababa ng gastos sa paglalagay ng rooftop solar panels at battery storage system sa mga tahanan. Ayon sa Pangulo, makakatulong ang naturang panukala upang magkaroon

0: Investigasyon na nakabantay lamang sa mga ebidensyang nakalap.
1: Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas.
0: Samantala, binanggit din ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati na batay sa impormasyon mula sa Office of the Ombudsman, nalalapit na ang paghahain ng maraming kaso laban sa dating Speaker ng Kamara. Binigyan din ng Pangulo ng pananagutan sa ilalim ng batas ay dapat pairalin ng patas at walang kinikilingan ano ba ang posisyon o personal na relasyon ng isang tao.
1: At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ko ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maigpit na binabantayan ng pamahalaan ang lahat ng proyekto at pondo ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito'y upang matiyak ang maayos at tapat na pagpapatupad ng mga proyekto. Sinabi ng Pangulo na ang proyekto ng DPWH ay minomonitor sa pamamagitan ng Transparency Portal, Integrity Chain at katuwang ng mga civil society organizations. Ayon pa kay Pangulong Marcos, nagsimula na rin ang mga reforma sa ahensya kabilang ang pagpasok ng mga bagong ininyero at mas maigpit na pagsusuri sa lahat ng infrastructure projects mula sa plano, presyo at hanggang sa aktual na implementasyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na makakaasa ang publiko sa takbo ng hustisya laban sa mga may kinalaman sa flood control anomaly. Kaso laban kay dating House Speaker, nakatakdang isang pa ayon sa punong ekutibo. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Siguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakaasa ang mamamayan na gugulong ang hustisya kontra sa mga sanggot sa maanumalyang flood control. Ang pagtiyak ay ginawa ng punong ekutibo sa harap ng malapit ng paghahain ng patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Pangulo, masakit ang gagawing hakbang. Ngunit kailangan na niyang gawin kung ano ang tama, kasabay ng pahayag na hindi siya pangulo ng kanyang pamilya at ng sino mang kaibigan. Pagbibigay din ng Chief Executive, siya ay pangulo ng Pilipinas at ang kanyang tungkulin ay nasa kanyang mga kapwa Pilipino. Pagbibigay din ng Pangulo, nagsimula na ang reforma sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ko ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pamamahagi ng libreng bigas sa mahigit sa 2.5 million families bilang bahagi naman ng programa ng pamahalaan upang makatulong sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, sinabi ng Pangulo na magpapatuloy at palalawakin pang implementasyon ng programa upang mas marami pang Pilipino ang makinabang. Ayon pa kay Pangulong Marcos, layunin ng pamahalaan na mabawasan ang pasanin ng mga pamilyang higit na nangangailangan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pamamahagi ng libreng bigas. Dagdag pa ng Pangulo, target ng administrasyon na mapalawak ang programa upang umabot sa 8 milyong pamilya ang mabig

0: yan ang libreng bigas. Anya, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na tiyakin ang seguridad sa pagkain at magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang apektado ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tax relief para sa middle class, sinusulong ni Pangulong Marcos. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na palawigin ang COVID and tax exemption at ipabilang ang mga manggagawang kumikita ng 350,000 pesos kada taon. Ang hakbang na ito ayon sa Pangulo ay dahil kabilang rin ang middle class sa mga nabibigatan sa epekto ng Middle East crisis. Sabi ng Pangulo, upang maipagpatuloy ang progreso para sa middle class, sa gitna ng epekto ng crisis, isusulong ng pamahalaan ng tax relief measures na magsusulong ng paglago at pagpapataas ng kita ng mga Pilipino. Sabi ng Pangulo, sa ganitong paraan, mas mapakikinabangan ng middle class ang kanilang pinaghirapang kita. Kaugnay nito, nanawagan rin si Pangulo Marcos sa Kongreso na maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa sa binabayarang buwis. Partikular dito, ang hindi na pagpapataw ng minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyo at ang pagbibigay ng amnestiya sa mga hindi na bayarang buwis.
3: Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi na bayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax, kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binuri ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa usapin ng West Philippine Sea sa kanyang ikalawang sa huling State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Tariela, isa ito sa pinakamakapangyarihang bahagi ng talumpati ng Pangulo at umani ng malakas na palakpakan at standing ovation para sa mga dumalo o mula sa mga dumalo sa batasang pambansa. Sinabi pa ni Tariela na mahalagang magkaisang lahat ng Pilipino sa kabila ng kanilang pagkakaiba dahil ang isyu ng West Philippine Sea ay usaping pambansa na may iwan sa susunod na henerasyon.
4: Ang pag-mention ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng West Philippine Sea, ito na yung IC1 pack. Ito, I may have my own bias, pero para sa akin ito, pinakamagandang pack ng kanyang kalumpati. Kung saan nakita natin ang malakas na palakpak, ang pagtayo ng mga nasa bulwagan ng Kongreso. At ang pinaka-powerful dito yung panawagan niya na magkaisa tayo, regardless of our differences.
0: Si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nagbigay pugay si Pangulong Marcos sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, gayon din sa mga Pilipinong mangingisda na patuloy na nagbabantay at naglalayag sa karagatan sa kabila ng mga panganib. Pinasalamatan din ng Pangulo ang kanilang serbisyo at sakripisyo sa pagtataguyod ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, alinsunod sa 2016 Arbitral Award.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Energy, suportado ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maamyendahan na ang Electric Power Industry Reform Act o ang EPIRA Law. Darito ang report ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Suportado ng Department of Energy ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang kasalukuyang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law sa bansa. Sa isang statement, sinabi ng kagawaran na napapanahon na nairibisa ang nasabing batas na naglalayo na magkaroon ng patas at makatarungang presyo ng kuryente sa merkado. Dagdag pa ng Energy Department na sang-ayon sila sa naging panawagan ng Pangulo at nararapat lamang na hindi dapat ipasa sa mga consumer ang ilang bayarin na dapat mismo mga electric company ang nagbabayad gaya ng systems loss sa bawat electric bill. Sa uli naman, muling siniguro ng Energy Department na patuloy nilang isusulong ang kapakanan at ang pagkakaroon ng patas at makatarungang pagpapayad sa singil ng kuryente sa buong bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inihayag ni Malaysian Ambassador to the Philippines, Abdul Malik Melvin Castellino, na handang suportahan ng Malaysia ang mga prioridad ng gobyerno ng Pilipinas. Ginawa ng ambassador ang pahayag matapos niyang mapakinggan ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Castellino, nakahandang Malaysia na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa Pilipinas sa mga sektor tulad ng kalakalan, renewable energy, hotel o halal industry, edukasyon at kalusugan, kapwa sa bilateral na antas at sa ilalim ng ASEAN. Sinabi rin niya na mahalagang pagkakaisa ng mga bansang kasapi ng ASEAN upang matugunan ang mga pandaigdigang hamon. Kabilang ang krisis sa langis at higit pang mapalakas ang ekonomiya ng rehiyon.
6: Being part of ASEAN community, we are working with Philippines in many areas, including trade, renewables, halal for instance, and also education and health. And I think this is a push by the president in terms of trying to forge greater integration of ASEAN in terms of trade. I think it's an excellent idea, particularly in terms of trying to mitigate the current conflicts that's happening. For instance, the oil crisis. I think only together we can push for a stronger.
0: Si Malaysian Ambassador to the Philippines, Abdul Malik Melvin Castellino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Paninindigan ang Administrasyong Marcos sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal. Klaro, ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Narito ang balitang hatid ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Tumatak kay DPWH Secretary Vince Dizon ang bungad ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na sumentro sa usapin ng flood control scandal. Partikular ito sa pahayag ng Pangulo na malapit nang magsampa ng mga kaso ang Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na kanyang pinsan. Ayon kay DPWH Secretary Dizon, nagpapatunay lang ito ng malinaw na paninindigan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na papanagutin ang lahat ng sangkot sa anomalya. Anya, ipinakita ng Pangulo na inuuna nito ang interes ng bayan at hindi ang kanyang personal na relasyon. Dagdag pa nito, hindi natitigil rito ang ginagawang hakbang ng gobyerno na tuloy-tuloy na pagpapanagot at paghahain ng kaso sa ombudsman. Sa panig naman ng DPWH, tuloy-tuloy rin anya ang kalilang mga reforma at hindi titigil ang pamahalaan sa paglilinis ng ahensya.
7: Gagawin natin lahat para masigurado na hindi na tumaulit. At kung merong mang dyan na may balak pa o may ginagawa pa, pasensyahan tayo. Dahil kung ano nangyari sa mga nakakulong ngayon, ganun din ang mangyayari sa kanila.
2: Mula sa DPWH para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinuri ni Senator Riz Ontiveros ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanggalin ang pagpapataw ng system law sa mga consumer ng kuryente. Sa pamamagitan nito anya ay mababawasan ang pasali ng mga mamamayan sa singil sa kuryente. Dagdag pa ni Ontiveros, kailangan na rin tingnan ang iba pang mga aspeto ng pagsusupply ng kuryente kung saan may mga bayarin na kailangang paring tanggalin sa pasanin ng mga consumer.
12: It's a step in the right direction. Pero ano pa lang siya, simula. Mula dyan sa pagtanggal ng systems laws at VAT sa systems laws at charges, dapat tignan na rin yung iba pang aspeto na itira para maamyendahan ito o di kaya ay panitan ng isang bagong batas tungkol sa enerhiya, pati dun sa mga kailangan reformahin sa generation, distribution.
0: Si Senator Riz Ontiveros.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbigay ng matas na marka ang ilang biyembro ng gabinete sa ikalimang State of the Nation Address sa Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y dahil sa pagtutok nito sa mga pangunahing isyong kinakaharap ng mga Pilipino. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, isa ito sa pinakamagandang sona ng Pangulo at binigyan niya ito ng markang 10 dahil sa pagbibigay din sa kapakanan ng mga pamilya, edukasyon, kalusugan at kampanya laban sa korupsyon, kabilang ang mga isyong mahalaga para sa overseas Filipino workers.
13: Direktong binanggit ng OFWs, pero paramihan ang pinag-usapan ni Pangulo, kapakanan din ng mga pamilya ng mga OFWs, di ba? Yung mga naiwan ng pamilya, paano ang edukasyon, paano ang pagkalusunan, paano ang pagtukoy o pagpapahigting ng laban kontra korupsyon, yung unang-unang tinalakay ng ating Pangulo. Lahat yan mahalaga rin sa OFWs. And so I'm so happy and so proud of our dear President.
0: Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na pinakita ng talumpati na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at ang patuloy na suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon pa kay Tiu Laurel, sa 12 taon ng administrasyon, paigtingin ng Department of Agriculture ang mga programa para sa pagbawi ng industriya ng baboy at pagpapababa ng presyo ng karne ng baboy sa merkado.
14: Very well covered yung agrikultura. Hindi lang isang beses o isang pakto sinabi. No? Sinabi sa umpisa, sa gitna, sa dulo, yung export yan. So talagang nasa isip natin ito sa puso at sa gawa. Pati yung agriculture programs with our farmers and fishing folks. So nakikita natin, sinasabi ni Ipan, 2 taon na lang. So, abot at tapos na bisyon. Pero sa amin, may 2 taon pa rin kailangan gawa ng paraan.
0: Dagdag pa ni Agriculture Secretary Tiu Laurel, magtatayo rin ang ahensya ng 3 mega hatcheries sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y upang mapalakas ang supply ng isda at iba pang produktong pangisdaan bilang bahagi ng layuning gawing mas abot kaya ang pagkain para sa mga Pilipino. Sinabi pa ng kalihim na kaugnay ng mga binanggit ni Pangulong Marcos, tuloy-tuloy ang pagtutok sa larangan ng agrikultura. Sa pagtatapos naman ng termino nito sa 2028 ay nararamdaman na ng mga magsasaka at mangingisda ang epekto nito sa kanila.
14: Kailangan palakasin natin, no? Ang aim natin para matapos sa administration is yung swine recovery is one, no? Mabalik natin yung rami ng ating hogs at mapababa ang presyo ng baboy. Sa pangisdaan naman is mega hatchery started to supply more seafoods, no, at marine products at aquaculture products sa ating mga kapagkailan. At ganun din, yung aim is mas murang pagkain. At of course, yung mega food hubs na mabawasan ng traders, lumaki ang kita ng farmers.
0: Si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Malaman at hindi pambobola ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
11: Radyo Pilipinas. Report.
10: Malaman at hindi bola-bola. Ganito inilarawan Executive Secretary Ralph Recto ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tumagal ng 1 oras at 26 minuto. Inilarawan din ni Recto na tamang timpla ang sona ng Pangulo na anyay bukod sa nag-uulat at nagmumulat ay nanggugulat din. Ayon sa Executive Secretary, makatarungang nailahad ang Pangulong mga nagawa ng pamahalaan bagamat masasabing hindi pa ito kumpleto gayong limitado ang oras. Katwiran ni Recto, ang isang sona ay hindi dapat maging kasinlawak ng nilalaman ng Wikipedia at kasinahaba ng isang telenovela. Malinaw din niyang nailatag isa-isa ng Pangulo ang mga susunod na dapat gawin habang nabigyan din rin ang panawagang isa-isang tabi ang mapanirang pamumulitika at higit na pagtunan ng pansin ng pagtatrabaho para makamit ang kapayapaan at kaunlaran para sa buong sambayanan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Later, Representative Romualdez, ginagalang ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa nakaambang pagsasamparang kaso laban sa kanya dahil sa flood control scandal. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
11: Radyo Pilipinas Report.
15: Iginigalang ni late representative at dati House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa isyu sa umano'y anomalya sa mga flood control project at iginiit na hindi siya kailanman humingi ng espesyal na pagtrato. Sinabi ni Romualdez na bagamat masakit para sa kanilang pamilya ang naging pahayag ng Pangulo, iginagalang niya ito at naniniwalang dapat manaig ang tamang proseso. Kasunod dito na anunsyo ng Pangulo sa kanya ikalimang sona na magsasampa ang ombudsman ng kaso laban kay Romualdez at iba pang mambabatas kaugnay sa flood control scandal. Sangayon din anya sa nagawin ang tama, sumunod sa proseso at hayaan na ang ebidensya ang magsalita. Muli na maiginiit ni Romualdez na wala siyang nilabag na batas at handa niyang patunayan ang kanyang kawalang sala sa pamamagitan ng due process. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga pulis at force multipliers na tumiyak ng seguridad sa zona, pinapurihan ng hepe ng Philippine National Police. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas.
16: Ibinagmalaki ng Philippine National Police ang napakalahat na naging mapayapa ang ikalima State of the Nation address sa zona ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Ang KPNP Chief Police General sa Milencio Natates Jr. naging posible ito dahil sa pagtutulong-tulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang PNP, para sa pagtitiyak ng seguridad sa taunang ulat sa bayan ng Pangulo. May uugnay anya ito sa masusing paghahanda ng mga pulis kaya hindi ng Armed Forces of the Philippines, Metropolitan Manila Development Authority, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection, kaya hindi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Wala rito halos 30,000 mga ipinakalat ng PNP sa buong Metro Manila para ipatupad ang kanilang security plan. Kaugnay ng taunang pag-uulat ng Pangulo, inihayag din ng PNP chief na naging kontento siya sa latag ng seguridad kahapon sa kabila ng mga arestuhang nangyari kasunod ng ginawang panggugulo ng ilang militante sa lugar.
17: We have a good preparation. Matagal na natin pinag-prepare. 1 year na natin, diba? Do's and don'ts and what went well and what went wrong last year. Yun lang in-implement natin. At the same time, we have good commanders like our regional director, Major General Abirid, yan ang QCPD, and the rest of the district director dito. Of course, the national headquarters nakagbibigay ng guidance continuously and continuously giving the administrative support. Lalong-lalo na dito sa local government ng Quezon City. Nagpapasalamat din.
16: Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Epektibo naman ngayong umaga ang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, maaaring bumaba o tumaas ng hanggang piso ang kada litro ng gasolina. 2 pesos 62 centavos hanggang 4 pesos 62 centavos naman ang dagdag kada litro ng diesel. 2 pesos 22 centavos hanggang 4 pesos 22 centavos kada litro naman ang itataas sa kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nananatiling pabago-bagong galaw ng presyo ng langisa pandaigdigang merkado dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan, partikular sa Strait of Hormuz. Pinaliwanag pa ng kalihim na ang banta sa pagdaan ng mga oil tankers sa naturang ruta ay nagdudulot ng pangamba sa supply ng langis. Anya, itong siyang nagtutulak sa pagtaas ng presyo nito sa world market.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Food-like squeezy toys na patok ngayon sa publiko. Posibleng may mapanganib na kemikal na banta sa kalusugan. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Nagbabala ang environmental group na Ban Toxics laban sa mga viral na food-like squeezy dumpling toys na kahawig ng siopaw at iba pang pagkain dahil sa posibleng panganib sa kalusugan lalo na sa mga bata. Ayon sa grupo, naglabas na ng product recall ang pamahalaan ng United Kingdom sa naturang laruan matapos itong makitaan ng mataas na antas ng benzene, isang kemikal na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, ilong, lalamunan at balata at sa matagal na exposure ay iniuugnay sa mas malubhang sakit kabilang ang cancer. Binigang diin din ang Ban Toxics na dapat sumunod ang lahat ng manufacturers at nagbebenta ng laruan sa itinakdang pamantayan sa ilalim ng Toy and Game Safety Labeling Act. Dahil dito, nanawag ng grupo sa Food and Drug Administration, Department of Trade and Industry at local government units na paigtingin ang inspeksyon, pagsagawa ng post-marketing surveillance at kung kinakailangan na ipatigil ang pagbebenta nito sa publiko. Pinapayuhan din ng mga magulang na suriin ang safety labeling ng mga laruan at iwasan ang pagbili ng mga produktong may matapang na amoy o kahinahilalang sangkap. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
11: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa football, Philippine men's football team makakaharap ang Myanmar ngayong gabi sa kanilang unang laro sa 2026 Asian Championships sa New Clark City Stadium. Nakatakda ang kickoff time mamayang alas 6 ng gabi. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Magsisimula ng kampanya ng ating pambansang koponan sa men's football, the 2026 ASEAN Championships o ASEAN Hyundai Cup 2026 ngayong gabi, 6 p.m. kontra sa Myanmar. Matapos ang naging semi-final placing or finishing ng 2024, nais ng PMNFT na muling maging final four contenders sa nasabing torneo. Makakaharap nila ang Myanmar na natalo sa Malaysia 1-2 noong Sabado sa Yangon. Bagamat hindi makakalaro sina Bjorn Christensen at ang magkapatid na Jefferson at Paul Tabinas, inaasahan na magiging performances ni na Sandro Reyes, Harvey Gayoso, Michael Kemper at ang pagpasok ni na Angelo Bruckner para sa ating mga Pinoy booters. Ang ASEAN Championships o Hyundai Cup ang kasalukuyang nagsisilbing top flight soccer tournament ng mga senior national teams sa Steamog Silangang Asia. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
21: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
21: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
21: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga leader ng Cordillera, umaasa pa rin bibigyang prioridad ang pagpasa sa Organic Act sa kabila ng hindi pagbanggit nito ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Narito ang balitang hatid ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph.
26: Bagamat hindi nabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang usapin ng regional autonomy para sa Cordillera sa kanyang State of the Nation address, nananatiling positibo at umaasa ang mga leader ng rehiyon na mabibigyan pa rin ito ng prioridad ng administrasyon at maipasa sa Kongreso ang panukalang Organic Act. Ayon kay DSWD CAR Regional Director Enrique Gascon, ang pagkakaroon ng regional autonomy ay isang mahalagang hakbang upang magkaroon ang Cordillera ng mas malawak na kapangyarihan sa pamamahala. Sa ilalim nito, magkakaroon ng kakayahan ang regional government na bumuo at magpatupad ng mga programa at pulisiya na nakabatay sa kultura, tradisyon at aktual na pangangailangan ng mga mamamayan. Sinabi nito na sa pamagitan ng autonomiya ay higit pang mapapalakas ang paghahatid ng mga serbisyong panlipunan at mas maging mabilis ang pagpapatupad ng mga programang magpapalago sa ekonomiya at pagpapabuti sa kabuhayan. Dagdag niya, ang isang autonomous na Cordillera ay magkakaroon ng mas malaking papel sa pagpaplano, pagpopondo at pagpapatupad ng mga programa upang matiyak ang pangmatagalang pag-unlad ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
4: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
0: Department of Health Region 1 handa na sa malawakang pagbabakuna sa mga bata laban sa tigdas at rubella. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Sara Kayabayab.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sara.
27: Pinap ng handa ang Department of Health Ilocos Center for Health Development para sa malawakang measles rubella supplemental immunization activity na isasagwa mula Agosto 10 hanggang 28 ngayong taon na layong mabakunahan ang 444,512 na batang edad 6 na buwan hanggang 59 na buwan sa buong Ilocos Region. Ayon kay DOH Ilocos Regional Director Dr. Helen Tobias. Kompleto na ang lahat ng paghanda para sa kampanya, kabilang ang sapat na supply ng bakuna, mga sinanay na healthcare workers at mga kinakailangang kagamitan upang matiyak ang maayos, ligtas at epesyenteng pagbabakuna sa lahat ng lalawigan sa rehiyon. Tiniyak din na naisagawa na ang kailangang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, provincial, city at municipal health offices, mga paaralan at iba pang partner agencies kasama ng mga volunteer upang matiyak ang matagumpay na pagpapatupad ng programa sa buong Region 1. Sa katunayan, opisyal ng inilunsad ang kampanya sa bayan ng Lingayen dito sa Pangasinan kung saan 220 bata ang unang nabigyan ng measles rubella vaccine at vitamin A. Layunin ng immunization campaign na mapataas ang vaccination coverage, maiwasan ang pagkalat ng tigdas at rubella at mabigyan ng sapat na proteksyon ng mga bata laban sa dalawang nakakahawang sakit. Sa kabuuan target na batang babakunahan sa Ilocos Region, 290,612 ang mula sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kaibiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga magbabango sa Pangasinan, humiling ng mas malakas na suporta. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mildred.
1: Umaasa ang samahan ng mga magbabangus sa Pangasinan na mas mabibigyang prioridad ang aquaculture sa nalalabing termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang pahayag ni samahan ng mga magbabangus sa Pangasinan President Christopher Aldo Sibayan. Ayon kay Sibayan, kinikilala nila ang mga nagawa ng administrasyon sa agriculture at aquaculture sa nakalipas na 5 taon. Gayunman, hiniling niyang higit pang palakasin ang suporta sa sektor, lalo na laban sa pagdami ng imported na produktong isda na aniyay nagpapababa ng presyo ng lokal na bangus at iba pang homegrown species. Hinihimok din niya ang pamahalaan na isulong ang pag-export ng bangus dahil sa kasalukuyan, wala pang 10% ng lokal na produksyon na nakararating sa export market. Kabilang din sa kanyang panawagan ang pagpapababa ng gasto sa feeds, fuel at kuryente. Pagtatayo ng sariling produksyon ng bangus fry at pagpapalawak ng post-harvest facilities upang mapanatili ang kalidad ng produkto at maprotektahan ang presyo at kabuhayan ng mga magsasakang pantubig. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga 4Ps beneficiaries sa Romblon, tumanggap ng financial assistance mula sa Uplift Program ng Pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom.
2: Tumanggap ng 2,000 pesos financial assistance ang bawat isang beneficiary ng 4Ps sa lalawigan ng Romblon. Ayon sa balid ng DSWD, ang nasabing ayuda ay naipamahagi sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program sa inisyatibo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilalayo ng programang ito na magbigay ng mga agarang tulong pinansyal sa mga beneficiaryo upang makatulong sa pagharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Idinagdag pa ng DSWD na ang payout ay magpapatuloy hanggang mabigyan ng lahat ng mga kwalipikadong beneficiaryo sa lalawigan. Kaugnay nito, binigyan din ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address ang pagpipihit ng mga programa para sa mas nangangailangan Pilipino para mas malawak at mas marami ang maabot ng tulong ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DMW Region 5 magdaraos ng National Reintegration Network Fair sa Naga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jerome.
5: Magdaraos ang Department of Migrant Workers Regional Office 5 ng isang bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair bukas Hulyo 29, 2026, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon dito sa Naga City. Layunin ng aktibidad na mag-abot ng tulong at serbisyo sa mga Repatriated Overseas Filipino Workers o OFWs na apektado ng krisis sa panaginip ng silangan, mga dating OFW pati na rin ang mga naghahanap ng trabaho lokal man o sa ibang bansa. Makikisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng OWA, DSWD, TTI, DOLE, TESDA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig at marami pang iba upang magbigay ng mga pangunahing serbisyo tulad ng job fair, libreng medical checkup at pamimigay ng mga gamot, libreng assistance at PhilSys ID registration. Kasama rin sa aktibidad ang financial literacy sessions at mga programang pang-reintegrasyon. Ang naturang fair ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng oportunidad ang mga balikbansa at repatriated OFWs. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
24: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Mas pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
24: Radyo! Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
23: Collab.
24: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM.
24: At lakas ng AM.
0: Sa iisang himpila.
24: Pinagsanib na puwersa.
0: Para sa mas malawak.
24: Mas maraming mararating.
0: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
24: At serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
24: Radyo Pilipinas.
23: News Nationwide.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
24: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
24: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
24: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
24: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
23: The AM and FM Collab.
24: Sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
23: Collab.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Proyekto ng DOST inasahang magpapalakas sa sektor ng agrikultura sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Dalia.
10: Inaasahang palalakasin pa ng Department of Science and Technology o DOST ang sektor ng agrikultura sa Masin City, Southern Leyte sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Project Saray o Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture and Industry, isang programang gumagamit ng agham at teknolohiya upang mapataas ang produksyon at mapabuti ang mga
27: gawaing pang-agrikultura. Bilang patunay ng suporta sa programa, lumagda ang pamahalaang lungsod ng Maasin sa isang kasunduan bilang isa sa mga partner ng DOST sa pagpapatupad ng Project Implementation Plan. Bahagi ang aktibidad ng opisyal na paglulunsad ng Project Saray sa Eastern Visayas na naglalayong gawing mas epesyente at organisado ang pagpapatupad ng mga programa para sa agrikultura sa pamamagitan ng isang komprehensibong implementation plan na magsisilbing gabay ng mga katuwang na institusyon at iba pang stakeholder. Sa ilalim ng proyekto, isinusulong ng DOST ang paggamit ng makabagong teknolohiya at data-driven na pamamaraan upang matulungan ang mga lokal na pamahalaan at mga magsasaka sa pagharap sa mga epekto ng pagbago ng klima, pagpapataas ng ani at pagpapaunlad ng napapanatiling produksyon ng pagkain. Ayon sa DOST, ang pagtutulungan ng mga partner institution ay mahalaga sa pagtataguyod ng isang climate resilient at sustainable na sektor ng agrikultura na inaasang magbibigay ng malaking benepisyo sa mga magsasaka at sa lokal na komunidad ng probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiera Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sukot.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Digital learning para sa mga mag-aral sa Surigao del Sur mas pinalalakas pa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag, narito report ni Raymond Aplaya.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Raymond.
9: Mas pinalalakas pa ngayon ang digital learning para sa mga mag-aral sa lalawigan ng Surigao del Sur. Ito ay matapos isinagawa ang inaugurasyon ng tatlong bagong renovated at upgraded computer laboratory sa bayan ng Kantilan. Mismong si Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara ang nanguna sa inaugurasyon nito doon sa Kantilan Pilot Elementary School, Kantilan East Elementary School at sa St. Michael College. Sa tulong ng donor partner na BERT and District Deputy Grand Masters ng Grupong Mason, MDNCRH, tumanggap ang bawat paralan ng 30 desktop computer sets at isang 55-inch television monitor upang mapalawak ang access ng mga mag-aral sa magkabagong teknolohiya at digital learning. Dumalo sa nasabing programa sina BERT President Dan Titan, Surigao del Sur 2nd District Congressman Alexander Pimentel, Kantilan Municipal Mayor Philip Pichay, mga opisyal at kawani ng Schools Division Office at iba pang kinatawa ng mga paralan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Uplift payout sa Sulu, sisimula na ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Darito ang balitang hatid ni Eloisa Mohamed.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Eloisa.
12: Sisimulan na ngayong Martes sa July 28, 2026 ang payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD9 sa mga beneficyaryo na pasok sa Bucket 2 ng Uplift, a Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Programa ng pamahalaan ngayong kinakaharap ng bansa ang energy crisis. Kabuo ang 22,000 at 42 ang target na makatanggap ng ayuda sa mainland province ng Sulu sa halagang 2,000 piso para sa mga near poor to poor household. Sa Bucket 2 o yung mga Pilipino na hindi nasakop ng anumang programa ng pamahalaan gaya ng 4 piece at walang gutom program ang target ng payout ngayon base sa datos mula sa CBMS. Kasabay din ng on-site payout ngayon ang pagpaparehistro sa mga beneficyaryo sa Uplift G2P system. Lalo inaasahan sa susunod na buwan hanggang Disyembre matatanggap nila ang ayuda sa pamamagitan ng e-wallet. Sa kanyang State of the Nation address kahapon, ayon sa Pangulo, sa ilalim ng Uplift, ininunsad ang mga hakbang upang maprotektahan ang kabuhayan, matiyak ang supply ng pagkain at enerhiya, mapanatiling maayos ang transportasyon at pabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, July 28, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide.
13: Pilipinas.
24: Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
14: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
13: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
15: Kasama po namin si Secretary Henry po.
16: Si Sec. Asan na si Emus mo yata ang nagkakabit
17: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
18: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Martes, ngayon ay 28 ng buwan ng July 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyong gamamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
7: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Tayo po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz, at napapanood din sa live streaming ng mga nabanggit po na himpilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, update muna mula sa MMDA Metro Base.
7: Radyo Pilipinas. Traffic!
6: Traffic update, iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trafiko simula po sa may Montedipedad hanggang makarating po yan dito sa may Connecticut. Pag-akit din po natin ng Ortigas flyover ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbabagal hanggang makarating naman po yan dito sa may Shaw Boulevard. Pagdating din po natin dito sa parte ng Australia hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay tuloy-tuloy na po o dire-diretso ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng FM Mall of Asia. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Magallanes flyover hanggang makarating po yan ng Buendia Avenue. Pagkatapos naman po nito ay maluwag na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan dito sa May Guadalupe. Asahan din po ang bahagyang pagbabagal dito naman po sa parte ng Reliance hanggang makarating po yan dito sa May SM Mega Mall. At masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa P. Santos hanggang makarating po yan ng Colonel Bonifacio Avenue. Pagkalagpas po niya ng

0: ang katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
1: Gia, thank you so much. Good morning. Si Gia Rivales, mga kaibigan, yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sa oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 8 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po ha, kahapon, maraming nabanggit na highlights ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Ang isa dyan, sa matinding pinalakpakan at nagkaroon pa ng standing ovation, ay yung may kaugnayan naman dito sa pag-aalis na ng pagsingil ng system o ng generation charge, systems loss sa mga consumer ng kuryente. Di ba? Binanggit din ng Pangulo ang higit na pagpapalakas sa sektor ng agrikultura, yung pong availability ng bigas para sa ating mga kababayan. Yan po isa sa mga naging highlight niya. At syempre, nabanggit din ang may kaugnayan po sa pagpapalakas ng digital services para sa ating mga kababayan. No? Serbisyo ng pamahalaan, kinakailangan mas maging madali para sa publiko. So, i-maximize ang digital use sa buong bansa. At mga kaibigan, ang digital agenda na inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, suportado ng grupong Digital Pinoy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastaza. Mary!
3: Alan, welcome sa Digital Pinoy. Ito ang pagibigay din Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa digital transformation sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Partikular rito ang hakbang sa patuloy na pagpapalawak ng internet connectivity, artificial intelligence o AI, online safety at digital innovation. Ayon sa grupo, ang pamumuhunan sa digital infrastructure ay susi para hindi mapag-iwanan ng Pilipinas pagdating sa digital economy. Suportado rin ng Digital Pinoys ang pagsusulong ng AI sa mga sektor tulad ng kalusugan, edukasyon, agrikultura, disaster response at serbisyong pampubliko kasabay ng panawagan na tiyakin ng proteksyon sa privacy, seguridad at karapatan ng mamamayan. Ayon sa grupo, malinaw na nailatag ng Pangulo isang comprehensive digital agenda at handa rin silang makipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders para maisakatuparan ang mga layunin ng administrasyon tungo sa isang globally competitive na digital Philippines. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Mary Ann Bastaza mula po sa Quezon City.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission. Ating makakausap ang ERC Chairperson at Chief Executive Officer, Attorney Francis Saturnino Juan. Ito'y kaugnay nung naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Dapat alisin na yung system loss charges na ipinapataw sa mga consumers, sa mga customer ng kuryente. Bakit nga naman daw yung publiko ang kinakailangan mag-shoulder ng system loss charges? At sabi nga ng Pangulong Marcos kahapon, napapanahon na na ma-review ng Kongreso itong EPIRA Law. Pag-uusapan po natin maya-maya with the Energy Regulatory Commission. Bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
2: Radio Magazine.
0: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating,
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radio Pilipinas.
1: News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
2: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
4: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
2: 6-6 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
1: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Publiko
9: 738 AM.
11: Oy, oras natin sa bagong Pilipinas, mga kaibigan. Meron po tayong 15 minutos na makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. At yung mga nakikinig din sa pamamagitan naman ng Sports Radio 918 at ng Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning, good morning. Ay, maganda umaga rin sa mga kasama natin sa PBS Digital Media. Good morning. At siyempre sa pag nagpapatuloy po na kampanya ng pamahalaan laban sa mga umaabuso sa kabanang bayan. Iniulat po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ang matagumpay na pagbawi sa bilyong-bilyong pera na ibinulsa ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Iniulat po mga kaibigan, mismo ng Pangulong Marcos iyan sa kanyang State of the Nation Address. At kahapon din na nawagan ng Pangulo sa Kongreso na magpasa ng batas upang magbigay ng kaginhawahan sa mga bayaring buwis ng mga manggagawang Pilipino. Ganon din doon sa mga nabanggit din ng Pangulo yung sa mga maliliit na negosyo. Ayan. Naway tugunan kaagad ng Kongresong pahayag na yan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Karagdagang tax relief, ika nga, para sa mga ordinaryong manggagawa at maging sa mga maliliit na negosyo. Good morning muna, Jean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ito na po mga kaibigan, gaya ng binabanggit namin sa inyo kanina, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission sa pamamagitan po ng ERC Chairperson at Chief Executive Officer, Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga din po, Sir Alan, at sa lahat ng mga nakikinig.
11: Yes, sir. Kahapon po sa State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang isa po sa pinakamatinding pinalakpakan at nagkaroon pa ng standing ovation ng mga naroon at personal na dumalo diyan po sa at nanood ng State of the Nation Address ay ito pong kanyang pahayag na alisin na yung tinatawag na system loss charges na naipapasa sa mga consumer ng kuryente at napapanahon na rin daw na magkaroon ng kaukulang review sa mga provisions ng EPIRA Law. Attorney Juan, sir.
12: Oo, yung paniningil kasi ng system loss charge, ito ay nakabatay doon sa Section 43F ng EPIRA na actually ay nakabatay naman sa Section 10 ng RA 7832. So ito ang sinusunod naming provision at kami ay naatasan na tumukoy ng mga caps na susundin ng ating mga utilities. Nang sa ganun ay hindi naman lahat ng kanilang system loss na gastos ay maipapasa nila sa kanilang mga consumers. Ngayon, kung ito nga ay maamyendahan na at ipahihinto na ang paniningil or ang pagpasa ng system loss charge sa mga consumers, ito ang susundin ng komisyon dahil ang batas naman ang sumasakla kung ano ang dapat naming gawin.
11: Opo. At may nabanggit din na kung maaari ay maalis na rin yung corresponding value added tax dito po sa bahagi na yon ng sinisingil sa ating mga electric consumers, Attorney Juan, sir.
12: Oo, kung mazi-zero na nga yung system loss charge, so it follows na wala nang mababayaran din na VAT sa system loss kasi wala na yung pagbabatayan ng buwis.
11: Mm-hmm. At ang inyo pong binabanggit, of course, itong aktual na pagpapashoulder sa mga consumer nitong system loss charges ay bahagi ng kasalukuyang umiiral na provision ng EPIRA Law, sir.
12: Opo, tama po 'yon, Sir Alan.
11: Mhm. So ayun. So ang kaukulang pag-amyenda sa ilang mga provisions including that particular provision ay well, of course, magbibigay ng malaking relief doon sa mga electricity consumers, sir.
12: Oo, nakikita naman natin na kabawasan talaga 'yan. Ang tanong na lang ay kung paano na ang pag-address noong gastusin na associated with system loss. Kung sino na ang mag-absorb nito at kung mga distribution utility. So, paano naman natin masisiguro na yung mga distribution utilities, yung kanilang viability na mag-operate ay hindi naman malalagay sa alanganin.
11: Ayun. Okay. At meron ding panawagan ng Pangulo no, na mabilis ang pagbasa nitong panukala na Sariling Kuryente Act. Mukhang ang intention po nito ay i-simplify at mabawasan ang cost ng pag-i-install halimbawa ng mga solar panels, battery storage systems sa mga tahanan mismo. So yung mga pamilya ay magkakaroon ng opportunity na makapag-generate ng sarili nilang kuryente at higit pang mapababa yung kani-kanilang mga electricity rates. Attorney Juan, your reaction sa aspetong ito, sir?
12: Oh, we fully support yung mga ganyang legislative measures na magbibigay ng kapangyarihan sa ating mga kababayan na mag-self-generate at nang sa ganon ay makontrol din nila ang kanilang gastos sa kanilang electricity bill. Ang gagawin naman ng ERC kung maisa batas na yan ay titingnan kung ano ang nararapat na mga regulasyon nang sa ganon ay maayos itong maipatupad.
11: Mm-mm. When you say na mga regulasyon sa pagpapatupad nitong Sariling Kuryente Act, kasi nga ang bawat tahanan na magkakabit ng kanyang sariling, let's say, solar panels, battery storage system, ay unique, di ba? At syempre, ang isa sa mga tinitingnan din dito, kung may sarili silang source ng kuryente, ay dapat na-install ito sa maayos na paraan para sa efficiency at kaligtasan din ng bawat household, sir, di po ba?
12: Opo, tama po yan. Ang magiging katanungan kasi una ay yung ano yung mga standards na dapat sundin kung sila ay mag-i-interconnect or kokonekta sa linya ng kanilang distribution utilities. Nang sa ganon, kung meron silang extra na na-generate, ay pupwede nila itong ibenta sa labas. kung ito kasing mga sistema ng ating self-generation ay hindi nakakonekta sa utility, mas madali nga yan. Walang problema yan dahil under EPIRA nga din o yung EPIRA IRR, kapag ka self-generation facilities ng mga household, ng mga ospital, ng mga clinic,
11: opo,
12: ito nga ay hindi nangangailangan ng certificate of compliance or lisensya mula sa komisyon. Kaya wala na kaming nire-require sa kanila.
11: Mm-hmm. So, hindi nangangailangan ng certificate of compliance from the Energy Regulatory Commission kung sakasakali, sir?
12: Oo, kung ito ay hindi nakakonekta doon sa linya ng distribution utility.
11: Mm.
12: Ang kasing dapat din isaalang-alang kung sila ay kukonekta naman sa linya ng distribution utility ay yung safety at saka yung hindi magdudulot ng pabago-bagong frequency or makakadistorbo doon sa operasyon ng distribution utility at kakailanganin nga yung mga interconnection standards dito.
11: Opo. Parang nai-imagine ko yung binabanggit mo, Attorney Juan, sir, di ba? Hindi dapat connected doon sa sistema ng distribution facility. Halimbawa, ako'y nag-install ng isang solar panel na ang paglilingkuran ng solar panel na yon ay meron akong hiwalay na linya ng mga ilaw na hindi connected sa kasalukuyang system o linya ng aking kuryente na nakakabit sa electricity provider, halimbawa, o sa isang kooperatiba. Yung ganon, kung sakali, walang magiging concern yon. Ganon po ba yon?
12: Oo, tama. Kasi parang stand-alone siya at mayroong ibang connection or linya yung kuryenteng manggagaling sa solar panels na inilagay mo sa bubong mo at ito ay gagamitin mo. Hindi mo naman na ito i-export pa doon sa utility mo. Pero ibang usapan kasi kung interconnected na yung sistema, kakailangan talaga. Para hindi lang magkaroon ng aberya at hindi mag-suffer naman yung quality ng pagsiservisyo ng utility.
11: Ayun. Okay. On another matter, Attorney Juan, sir, of course, we understand na itong abiso mula sa ating Energy Regulatory Commission ay extended hanggang buwan ng Oktubre yung pagbabawal ng mga electricity providers na mag-disconnect ng serbisyo kahit na mayroong arrears na kailangan bayaran ang isang consumer o customer nila, Attorney Juan, sir.
12: Oo, pinalawig natin yan bilang pagtugon na rin doon sa kahilingan ng nakararami dahil nga patuloy yung naranasan nating mga pagtataas sa singil sa kuryente. Pero syempre, hinihimok pa rin natin yung mga may kakayahan naman na magbayad pa rin on time dahil ayaw naman natin na magkaroon ng problema yung operasyon ng ating mga utilities dahil kung madedelay at madedelay ang kanilang koleksyon or bababa ang kanilang koleksyon, maaaring maka-apekto rin ito doon sa kanilang pang-araw-araw na operasyon.
11: Mm-hmm. Okay, ibanggitin ko lang sandali, Attorney Juan, sir, merong magnitude 5.6 na lindol sa Bigang, Davao Oriental. At ang detalye tungkol dyan, ihatid sa atin maya-maya ng ating kasamang si Marian Bastasa, direkta mula sa FIBOX. Attorney, so itong hanggang Oktubre, ika nga, na no disconnection at mayroon ding kaukulang sistema na kung sakali, ito ay para lamang sa, let's say, yung mga household. Kung 199 kilowatt hour ang monthly consumption nila, pasok lahat 'yon doon sa particular na provision na 'yon na hindi sila mapuputulan hanggang Oktubre, Attorney, sir.
12: Sinabi natin yung ating moratorium sa disconnection, mag-a-apply siya sa lahat.
11: Sa lahat.
12: Pero meron tayong kalagdagan pa na advisory sa ating mga distribution utilities.
11: Opo.
12: Na yung mga residential naman natin na hindi lumalampas sa 200 kilowatt hours ang kanilang konsumo, kung sila ay hihiling ng pag-uutay-utay, ay payagan na rin. Bukod pa ito doon sa ginagawa naman natin na pagpayag doon sa pag-uutay-utay sa mga request ng ating mga distribution utilities. Kasi may mga instances din na yung mismong utility ang humihiling na sa komisyon na payagan silang mag-utay-utay ng paniningil ng kanilang generation charge, lalo na nang sa ganun ay hindi maging mataas ang kanilang may implementang generation charge.
11: Opo. Ayun. So, ibig sabihin, general rule ito ay para sa lahat, pero mayroon ding mga specific na provisions or conditions na applicable para sa mga bahay mismo. Yung mga, yung mga account ng mga bahay mismo na 199 and below na kilowatt hour, pasok sila doon sa hanggang Oktubre at papayagan pa sila na magbayad ng pautay-utay ng kanilang mga arrears sa kuryente. Sir?
12: Opo, tama po yun.
11: Okay. Nako, Attorney Juan, sir, salamat po ng marami sa mga impormasyon na ito at mga reaksyon na ito mula po sa inyo sa Energy Regulatory Commission, sir.
12: Maraming salamat din po sa pagkakataon, Sir Alan, at magandang umaga.
11: Thank you, Attorney Francis Juan, ng Presidente at Chief Executive Officer ng ERC, Energy Regulatory Commission.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 29 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito na po yung binabanggit ko sa inyo. Narito na ang mga detalye nito pong 5.6 magnitude na lindol na yumanig dyan po sa Bagang Davao Oriental.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Report sa atin ni Mary Ann Bastanza. Mary?
13: Alan, isang magnitude 5.6 na lindol nga itong tumama sa bahagi ng Baganga sa Davao Oriental ngayong alas 7 as east ng umaga. Ayon sa FIVOX na itala isang sentro ng lindol sa laing 33 kilometro timog silangan sa karagatang bahagi ng naturang bayan. Tectonic ang origin nito at may lalim na 20 kilometro sa lupa. Dahil sa lindol na itala ang intensity 4 sa Digo sa Davao del Sur at instrumental intensity 1 naman sa Davao City, Nabunturan sa Davao de Oro, Malungon sa Sarangani, Tupi, South Cotabato at sa San Fernando, Bukidnon. Wala namang inaasahang pinsala, bagamat posible ang aftershocks kasunod ng may kalakasang pagyanig. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastanza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Thank you so much, Mary Ann Bastanza.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, makakausap natin Department of Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel De Mesa. Uy, marami rin hong binanggit na ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address kaugnay ng sektor ng agrikultura. Ayan, pag-usapan natin yan maya-maya with Asec Arnel De Mesa ng DA. And also, mamaya rin sa ating programa, baka kausap din natin Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum. Okay, may mga maraming aspeto rin tungkol sa science and technology na nabanggit ng Pangulo. Halimbawa, yung pagre-revisit sa nuclear energy production para ma-reinforce po ang energy security ng bansa at maibaba ang costs ng electricity. At marami pa rin siya nabanggit na may kaugnayan po sa mga makabagong sistema na ginagamitan ng siyensya at teknolohiya. Pag-uusapan din natin yan mamaya with the Science and Technology Secretary Renato Solidum. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, Nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
15: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
16: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
15: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
16: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
15: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: 36 minutes po makalipas ang 7 AM. Update mula sa Kampo Krame. Ilan pong mga naaresto sa kasagsagan ng SONA kahapon. Dinitignan kung sangkot din sa gulo ng September 21 rallies. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: J. Mark.
21: Pasalan, sinisilip na nga ngayon ng Philippine National Police National Capital Region Police Office o NCRPO ang posibleng kaugnayan ng ilan sa 51 individual na inaresto sa kasagsagan ng protesta sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kahapon. Ito ang sangkot sa mga gulo noong Setyembre at 21 ng isang taon. Ayon kay NCRPO Director of Police Major General Anthony Abilin, nakakuha ang pulisya sa mga retrato at pagkakasalala ng mga inaresto upang ikumpara sa mga individual na nasangkot sa nakalipas ng mga panggugulo. Isa sa mga detaling sinusuri ng pulisya ay ang pagkakapareho na kasuotan ng ilan sa mga inaresto kabilang na ang pagsusot ang itim na damit at pagpapakit ng mukha gamit ang balaklawa. Sa video na kuha ng Quezon City Police District, nakikita ng ilang individual ang nanakaitin na may takip ang muka at nag-i-spray ng pintura sa pader ng isang electric distribution utility company sa Commonwealth Avenue sa Matara. Kaya alam na rin ang pulisya kung kabilang din nga sa mga inaresto ang umano'y nanutok sa isang police captain. Kapag ka napatunayan sangkot, maaari itong maharap sa karagdagang kasong pinag-asulta. Sa ngayon ay nasa kusulian ng Quezon City Police District ang 4-5 sa mga inaresto habang ang 6 naman ay nasa Police Station 6 o batasan na Police Station na patuloy na iniimbestigan. Pakinggan natin ang bahagi na ngayon.
3: Yan ang tinitignan natin po kung anong grupo po sila kabilang. At ang pagkakalam po ay hindi po sila nag-apply ng permit. Yung forma po sila, naka-black po sila, nakatakip po yung mukha. Ngayon, kung talagang maayos na pagrarally ang gagawin mo, bakit kailangan magpakita ng mukha at magpintura ka ng mga pader? So,
21: yan ang tinig ni Police Major General Anthony Abrin, ang pinuno ng National Capital Region Police Office. Para sa Radyo Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
11: Thank you so much, J. Mark Dagala.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 39 minutes, makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan kay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. And later on, makikipag-ugnayan din tayo kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, tayo po'y makipag-ugnayan sa DOST, Department of Science and Technology, ang ating makakausap mismong si Secretary Renato Solidum Jr. Secretary Solidum, sir, magandang umaga po.
22: Magandang umaga, Alan, at sa lahat ng ating taga-subaybay.
11: Well, una po, sir, congratulations ang isa sa na-mention ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ay ang mga tinututukang projects ng ating Department of Science and Technology. Secretary Solidum, your reactions muna, sir, tungkol dito po.
22: Unang-una, maraming salamat sa pag-highlight ng mga ginagawa ng Department of Science and Technology. Nabanggit ang mga ating ginagawa natin sa usapin ng nuclear application pagdating po sa medisina, sa industriya, sa agrikultura, sa waste management, pati sa filtration ng tubig, paggamit ng plastic. Pangalawa, yung electric vehicle program natin, yung electric ferry na MB Dalaray ay na-highlight din. Ganun din ang mga makabagong mga digital application para malaman mga panganib, magbigay ng warning at magbigay ng forecast sa mga paparating na posibleng mga panganib o sakuna. At syempre yung ating pagtutok sa artificial intelligence, pati rin sa virology and vaccine na binanggit din na meron na tayong mga ginagawa upang maitayo yung Virology and Vaccine Institute of the Philippines.
11: Mm-hmm. Okay, Secretary Solidum, of course, isa sa mga nabanggit yung application ng nuclear technology. Nabanggit nyo sa iba't ibang aspeto, sa medisina at iba pa. But we understand, of course, ang isa sa mga posibleng pag-aralan din ay ang teknolohiya ng nuclear technology para halimbawa ito yung maging source of power, Secretary Solidum, para ika nga hindi tayo totally dependent sa kuryente, sir.
22: Tama po yung binanggit ng ating Pangulo, yung posibilidad na gumamit ng nuclear power for energy. At ito naman po ay meron ng framework para magamit yan at tinututukan po yan sa pangunguna ng Department of Energy. Ang iba't ibang ahensya tulad ng DOST ay kasama dito sa Nuclear Energy Program Interagency Committee. Sa kadahilan ng ang ating nuclear program ay nagsisimula sa research, sa application at pati rin sa pagtitraining ng tao. In fact, yung ating mga scholarships, meron po tayo mga pa-scholar upang magpakadalubhasa sa nuclear engineering and other application. At syempre, pagdating doon sa ligtas o paano maging ligtas ang isang lugar na pagtatuyuan ng isang nuclear facility.
11: Opo.
22: At pati na rin yung pagtatapo ng mga radioactive materials at kung saan isa-store ay kasama din po ang ibang ahensya ng DOST dito.
0: Ayun, kumbaga tulong-tulong sa pag-aaral na ito at siyempre pagka may mga update sa aspetong yan, sir, hingin kami ni kaagad ng mga detalye mula po sa inyo, sir, ha?
22: Tama po yan. In fact, kasi nga meron din tayong human resource capacity building,
0: yes,
22: na ginagawa in case lang mag-decide ang government na i-open na yung posibilidad na mag-operate ng nuclear facility. Meron din tayong training facility na meron tayong tinayong simulation for operation. Para naman hindi tayo maging huli at mabagal ang kilos kung sakaling mag-decide na. Matulungan din natin ang mga private sector na gusto ring pumunta sa ganoong source ng enerhiya.
0: Opo, opo. Okay. At ang isa pa sa mga nabigyan din ng kakulang pagtutok ng Pangulo sa aspeto po ng science and technology ay itong higit na paggamit ng digital technology among others para sa ligtas na pagpaplano ng mga komunidad at ganun din sa pagbibigay babala sa mga posibleng banta ng iba't ibang mga sakuna. Secretary Solidum, sir.
22: Tama po yan. Marami na tayong inilabas na digital application.
0: Mm.
22: Una, upang malaman ng ating mga kababayan, mga local government, mga planner, yung mga panganib na kailangang isama sa pagpaplano at pagandaan kung sakaling dumating yung mga natural na proseso tulad ng bagyo, lindol, pagsabog ng bulkan.
0: Opo.
22: Ito po ay sa pamamagitan ng apps na Hazard Hunter, Geoanalytics, at sa pagkikipagtulungan sa iba't ibang ahensya sa pagpaplano upang makagawa ng sustainable human settlement with the Department of Human Settlement and Urban Development, or DSHUD, nagawa tayo ng Plan Smart application for sustainable development. So, ibig sabihin, na-automate natin yung mga proseso na dati-rate, buwan ang ginugugol o nag-hire pa ng mga consultant upang malaman yung mga panganib. Pangalawa, sa OCD, mayroon tayong dalawang apps na inalabas noong 2022.
0: Apo.
22: Una, yung Plan Smart Ready to Rebuild. Ibig sabihin, paano mag-responde pagkatapos ng isang trahedya. At noong March nga, ay naglabas tayo ng Handa Integrated Platform for Disaster Preparedness and Response, kung saan malalaman ng mga local government, ng ating mga kababayan, yung mga active na warning kung mayroong mga bagyo, pagsabog ng bulkan, mga aktibong bulkan, recent lindol o tsunami warning, iisa na lang yan sa Handa platform.
0: Mm-hmm.
22: At pwede ka pa rin magtanong using artificial intelligence kung ano mga panganib ang nasa lugar mo. Kung ikaw ay ordinaryong mamamayan, pwede mo rin gamitin ito at may sasagot na chatbot using artificial intelligence. Ibig sabihin,
0: opo,
22: napapadali na ang access sa mga tamang informasyon mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno sa isang platform lamang.
0: Ayun, okay. Nabanggit nyo yung pakikipagtulungan halimbawa with the LGUs, with the DSUD, using digital technology kasi ma-identify na halimbawa yung ilang mga bahagi ng isang LGU na masyadong prone halimbawa sa pagbaha o sa landslide. Kaya wag na, halimbawa, wag nang magtayo ng isang partikular na komunidad dito sa isang specific na lugar na ito dahil ito masyadong flood prone. Yung mga ganun po yon. Sek, ano po?
22: Opo, malalaman nila kahit isa kang ordinaryong mamamayan. Kunyari, interesado ka sa bahay mo,
0: yun,
22: o may bibilhin kang lupa,
0: mm-hmm,
22: pwede mong gamitin yung Hazard Hunter in less than 1 minute. Lahat ng panganib na kailangan pagandaan mo o kailangan maisama sa pagpaplano ay bibigay sa iyo kaagad. Pagdating sa local government, guided na yung kanilang planning. Kasi nga, automated na yung mga pagbibigay ng hazards. Nung dati-rate, sila pa ang magre-research at magtatanong,
0: mm-hmm,
22: sa iba't ibang national government agencies. Maghahanap pa sila ng mga consultant na babayaran nila. Ito, focus na sa mga information na readily accessible, mapapabawas yung oras na i-google nila sa pagre-research.
0: Opo.
22: Magfo-focus na sila doon sa tamang pagpaplano.
0: Mm-hmm. Ayun. So that makes information, ika nga, readily available at everyone's fingertips. Ika nga, sir, ano ho?
22: Ika nga, right? No, hindi na at the tip of your tongue, at the tip of your fingertips na yung information.
0: Ayun, okay. Nako, Secretary Solidum, sir, ha? Salamat ng marami sa mga update na ito at congratulations sa DOST, sir.
22: Maraming salamat din.
0: Thank you, sir. Good morning, Science and Technology Secretary si Dr. Renato Solidum Jr.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes makalipas ang 7 AM. Maya-maya, subukan pa rin nating makaugnay ang Department of Agriculture sa pamamagitan po ni Assistant Secretary at Spokesperson Arnel De Mesa. Ayan, ha? Of course, ayan, nandiyan na sa linya. ASEC Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Sir, magandang umaga po.
2: Hi, Sir Alan. Magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat.
0: Yes, sir. Una, sir, congratulations. Ang mga tinututukan ng DA ay kabilang po sa mga na-highlight ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address kahapon, ASEC Arnel, sir.
2: Yes po, nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Pangulo sa muling pag-feature at paggabay sa ating sektor. Alam natin kung gaano ka-importante ang sektor ng agrikultura sa current administration kaysa ating mahal na Pangulo, Sir Alan.
0: Yes, at ang isa po sa mga binanggit ng Pangulo ay ang mas pinalalawak na access sa publiko dito sa Benteng Bigas, meron na program ng ating pamahalaan, sir.
2: Yes po. In fact,
0: ASEC. Ayan, maya-maya, babalikan natin. Nag-chat-chappy ang signal ni ASEC Arnel De Mesa ng Department of Agriculture. Pinag-uusapan ho namin, mga kaibigan, ito pong ilan sa mga naging highlights ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. May kaugnayan po sa sektor ng agrikultura. Let's check the signal of ASEC Arnel De Mesa again ng DA. ASEC, sir. Yun, wala pa rin. Okay, subukan nating balikan maya-maya si ASEC Arnel De Mesa ng Department of Agriculture.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din po sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din sa Facebook streaming at iba pang social media pages na streaming ng nabanggit po ng mga impira ng Presidential Broadcast Service. Ayan, okay na ang linya ni ASEC Arnel De Mesa ng Department of Agriculture. ASEC Arnel, sir, you were saying, pinag-uusapan natin yung Benteng Bigas meron na program na lalong pinalalawak ng pamahalaan. ASEC, sir.
2: Yes po, Sir Alan. As reported po ng ating Pangulo kahapon sa kanyang State of the Nation address, mahigit sa 12 million na po yung total number of beneficiaries natin sa buong bansa. Meron na po tayong mahigit sa 800 na mga active size na nagbebenta po nitong ating 20 pesos na bigas at mahigit sa 121,000 metric tons na po ng murang bigas yung naibenta po through the National Food Authority na nabili po yung palay sa ating mga magsasaka.
0: Opo.
2: Itong volume na po ay nag-generate na po na mahigit sa 2.4 billion pesos ng kabuang halaga ng naibenta po through our Kadiwa system.
0: Ayun. At syempre itong Kadiwa naman ay lalong yung mga outlets na kung saan makakavail ang ating mga kababayan ng murang bigas at iba pang pagkain ay mas pinalalawak. We understand more than 800 Kadiwa outlets na ang kasalukuyang nag-ooperate, ha, si Colonel, sir?
2: Tama po yun. Ang exact number po natin ay 805 sites natin po to nationwide. Lahat po ng probinsya sa buong Pilipinas ay nagkaroon na po ng active sites at patuloy po, po yan na pinaparami natin at target po natin na maka 1,500 sites po tayo bago matapos ang taon.
0: Ayun. At syempre, para higit na ma-inspire yung ating mga farmers and the fisher folks, ano, na pagtuunan pa rin ang pansin ng ating sektor ng agrikultura. Kumusta po ang tulong na naipagkulob ng pamahalaan? Among others, narito yung Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk. Asa Carnel, sir.
2: Yes po, nagpapasalamat tayo ulit sa ating Pangulo sa pagkakaloob nitong 10 billion na Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. Ito po yung ginamit natin na pondo. Natandaan po natin na nagkaroon po tayo ng problema sa gitnang sulangan, yung biglang pagtaas ng presyo ng petrolyo.
0: Opo.
2: Na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng ating mga fertilizers, ay nag-distribute agad tayo nitong ating Presidential Assistance sa mga apektadong magsasaka at mangingisda na umabot po yan hanggang 10 billion pesos.
0: Ayun. At so, 10 billion pesos and gaano karami ng ilang bilyong mga farmers and fisherfolk naman more or less ang natulungan ng particular na assistance na ito, Asekan Nelson?
2: Mahigit 4 na milyon po na mga magsasaka, mangingisda, kasama na rin po yung magugulay. Sa corn sector po natin, sa sugarcane subsector, halos lahat po ay nabahaginan. Lalong-lalo na po yung mga marginalized o yung mga maliliit natin na magsasaka.
0: Opo.
2: Na-prioritize po natin mahigit sa rice sector po, mahigit sa 2 milyon po yan na hindi po tataas sa 2 hektarya yung kanilang lupang sinasaka.
0: Mm-hmm. Ayun, okay. Asa Carnel, sir, in closing, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Tuesday mula po sa inyo dyan sa Department of Agriculture, sir.
2: Yes po, maraming salamat sir Alan sa pagkakataon ngayong umaga. Kakasa po yung ating mga magsasaka at mahinsan ng tulit-tulit na serbisyo, lalo po po ngayon at patuloy na tinututukan ng ating Pangulo at ni Secretary Chico ang sektor ng agrikultura. At hindi lang po ayuda tayo ang tinututukan, yung long-term investment po sa sektor ng agrikultura, yung ating mga agri-infrastructure, irrigation, cold storages, post-harvest, at saka po yung ating mga food apps na tutulong ng pangmatagalan para po ma-ensure na mas lalong lalaki ang kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Muli po, maraming salamat at magandang umaga. Mabuhay ka, Sir Alan.
0: Thank you, sir. Assistant Secretary at Spokesperson Arnel De Meza ng Department of Agriculture.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po mga kaibigan ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, July 28, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Jo Marie Refarial, Arnel Villamor, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
23: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
24: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.